0: batu a karatsar da kai za a gaya maka waɗannan ƙa'idojin nan guda hudu ko kusur da haka ko fiye da haka suna nan da za a rantsar da kai a kansu. To wannan alƙali waɗannan ƙa'idojin da aka ce alƙali ya tsaya a kansu a kansu yake har zuwa lokacin da aka cire shi daga alƙalin Madina ya ci gaba da rayuwarsa kamar yana alƙalin. Ƙasaitaccen malami ne mai ilimi. Maluku abinda ya sa bai ɗauki hadisinsa ba ya taɓa yi wa Maluku wa'azi, shi kuma Maluku ya ji zafi da aka bai ɗauki hadisinsa ba, amma malami ne. An Humaydi bin Abdurrahman an Abdullahi bin Amr radiyallahu anhu. Abdullahi bin Amr bin As shi ne babban misalinmu wajen nuna biyayya ɗa ga mahaifinsa. Ya riga mahaifinsa musulunta Amr bin As, daga baya shi kuma ya musulunta mahaifinsa. To saboda irin haihuwan nan ce ta ƙuruciya, ai maka aure da wuri kuma ka haihu da wuri, idan ɗan ya tashi kuma aka yi sa'a yana da garin jiki sai ya zama abokinka ko ƙaninka. Misali kamar mutumin da ba shi da girma, ɗan gajere ba gajere can ba, ya zo ya haifi ɗa kuma ɗan ya zama zangame mai, kuma a waye gari irin auren ƙuruciyar nan ne aka yi masa da wuri. To a wani wajen ma sai a ce wansa ne ko. To haka shi ma Abdullahi Amr bin As gajere ne, amma sai Allah ya ba shi ɗa dogo kamar uwarsa. Haka kullum ko ba sa rabuwa suka zama kamar abokai, yanda ka san aboki da aboki haka suke rayuwa. Saboda shekarunsu ba yawa tsakaninsu. To wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu, saboda wani lokaci sukan yi saɓani, wannan ya ce nan wannan ya ce nan. Annabi ya ce da Abdullahi, wannan sun riƙe hannu suna tafiya, ya ce kada ka rabu da shi har abada, ko ina ya shiga kada ka rabu da shi kuma kada ka saɓa masa. To wannan abin da Annabi ya faɗa, sai aka zo za a yi yaƙin siffin tsakanin Muawiya da Ali bin Abi Talib. Amr bin al-As yana tare da Muawiya, ɗansa kuma Abdullahi Annabi ya ce ba zai rabu da babansa ba. Ya zo za a tafi yaƙi, ya ce wannan yaƙin ni ba zan je ba. Ya ce me Annabi ya ce ba ko? Sai ya ce kada ka rabu da ni har sai ka zo mu tafi. Ya ce zan bi ka amma ba zan yaƙi ba. Ya ce na yadda mu je. Da aka ba shi da ikon ya rabu da shi, in ya je suna yaƙi yana zaune a filin yaƙi da takobinsa a gabansa, ba dan zai faɗa ba amma dan dai ya kare kansa. To haka ya dinga tafiya. Attajiri ne, domin dabi'in inabinsa idan ya yi inabinsa ya yanke inabin gonarsa jan, in ka hango shi daga nesa sai ka ɗauka wani babban dutse ne, saboda attajiri ne. To babu sahabin da ya kai shi yawan hadisi, ba abin da ya sa hadisansa ba su shahara ba, saboda ɗalibansa suna da launi. In ya zo yana ya karanta Alƙur'ani hafizi ne, ya karanta At-Taura hafizi ne, ya karanta Linjila hafizi ne, kuma ga hadisan Annabi yana rubutawa. Da haka yana karanta da ɗalibansa duk waɗannan. To su kuma ƙwaƙwalwarsu da rubuce-rubucensu suka je suka cakuɗa, wannan ya sa malamai suka ajiye hadisansa sai ɗan kaɗan, saboda kada a je a kwaso Isra'iliyata da shauransu. Attajiri ne, in ka shiga gonarsa da shi da leburori ba za ka bambanta su ba, ba za ka gane shi ne mai gonar ba ko leburorin ne masu gonar. Mutumin arziki ne, shi ne wanda ya yi aure, matarsa ta kai ƙararsa wajen babansa ta ce tunda na zo ban taɓa zuwa ban ɗaki ba, ma'ana bai taɓa sa ta wanka ba, don haka ta gaya babansa cewa da ya zo ya same ta ya ce yaya mijin naki, ta ce ah mutumin arziki ne, ga sallah ga azumi ga nagarta ga kirki, kawai sai dai ban taɓa zuwa neman kawa, ban taɓa shiga ban ɗaki ba. Ya zo ce to kai to yanzu da an mun aure kuma sai in daina karatun Qur'ani in daina azumi ce to sai me suke suke ci a ni nan a yanda nake to shine ya ga annabi ce da annabi ga abinda Abdullahi yake suka hada hanya yace kai ne aka bar labari kana qiyamul layl kullun yace yi amma tsakanin da Allah nake kana ba ina yi kuma kullun ya kai azumi ce yayi haka ne yace to ai matarka ta ce ba ta zuwa wanka yace ai amma na rage mata haƙinta ina ba ta ci ina ba ta sha ina yi mata kaza da kaza da kaza da kaza annabi yace to kaga kai azumi kaza yace a yi min kadan annabi yace to ka dinga azumi uku a kowane wata yace a yi min kadan sannan yace to ka dinga azumin annabi Dauda kai azumi yau gobe ka huta yace a yi min kadan yace ba sama da shi ka hakura da shi yace wata ran ba za ka iya ba yace kuma ka dinga sauka kullum ka dinga sauka a kwana uku yace yi kadan yace ka hakura sai da yake Allah ne ya san gaibu dan adam bai san gaibu ba yau da gobe sai ya zo azumin shekarunsa sun kai ba zai iya yin azumin ba ma wannan a yau gobe a huta da haka dole wata ran sai kwana uku yana hutawa ko hudu in ya gama huta sai ce bari ya rama to in ya tashi rama ba kwanakin gaba ya rama ba bai rama ba dai da haka ya sake sha da haka lokacin sai kwana uku yana hutu sannan ya sake ci gai sake ce bari ya rama kwana uku to ai kwanakin da yake ramuwa kwanakin azumin gaba ne ai shi ne yake cewa ina ma dai na ya riko da rangwamen da annabi ya mun tunda sun rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka duk kwana uku yi azumi ya gobe huta to shi ba zai canza wannan ba yanzu kuma gashi ba zai iya ba wannan din ma da ya karba da kyar din yanzu yau ya zo ba zai iya yin sa ba to ko in yace zai daina kuma ya canza alkawarin da annabi ya rubuta shi da haka din rigima da wahala haka yake hakura ya sauka a kwana uku nan ya yi 20 da safe ya yi 20 da yamma ya yi 20 da dare haka dai kullum zai yi abin nan kai ya raba izo 20 gida uku yau gobe zai raba 20 gida uku guji ba haka kwana uku da zai sauka wata ran kuma ya kasa ya saulala ya hakure huta haka kala yace kalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace min al-kaba'iri ina daga cikin manyan laifuka an yashtuma ar-rajulu walidayhi mutun ya zagi mahaifansa annabi yace shatamu bai ce sabba ba domin shatamu ya fi muni cin mutunci shi ne shatamu na rambaɗe ya ce bakar magana ba ɓaci ta ba amma ta ɗara ɓaci zafi to shi ne shatamu cin zarafi da Bahaushe ke cewa ya ci zarafi na don ya fi zagi to shi ne shatamu faƙalu suka ce kaifa yashtumu yaya za a yi mutum ya ci zarafin mahaifansa kala annabi ce yashtumar rajula ya ci zarafin wani fa yashtuma abahu wa ummuhu shi kuma ya ci mutuncin babansa da babansa laka ya zagi mahaifansa ke ko ya zagi na sai ji Bahaushe a hayi wal badu wa aslamu ba zai yi wanda ya fara zagin ai shine mai laifi amma kuma kafin a kama wanda ya fara zagi da laifi wa ya fara harzuka shi ya zagi ko a yau shi ne da aka walbadi wa azlim wanda ya fara fito da a yi laifin shi ne farkon azalimi amma in ka zage shi ya zo ya ce ka nazara ma ka zage kowa zage nasa a ai ba zai yi ba da ne can ake cewa kowa zage nasa ko حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج ابن جريج شيني متن فرقو واندي فار ربوت للتابي دبابك أجي كنسا قاسي تتشمال ميني ما إلمي شيني متن فرقو إسا شمال ميني أنتي دي لا أوذا أكوما غليشي كجولي ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم ناجز محمد بن الحارث بن سفيان هنا تشوا ان عروة بن اياد اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول ايتي عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص هنا تشوا من الكبائر ينا daga cikin manyan laifuka inda Allah ta'ala a wajen Allah an ya subbar rajulu liwalidihi, mutum yayi zagi dan mahaifansa, wato ma'ana yayi zagi mahaifansa. An ya subbar rajulu liwalidihi, yayi zagi ga wani mutum domin zagin sa zagin mahaifansa ne. Domin idan ka zagi uban wani, ko ya rama ko bai rama ba, babanka ka zaga domin liwalidihi, domin wannan zagin zai jawo a zagi nasa mahaifa. Shi yasa ya ce liwalidihi. Allah ya sauke. Babun ya ce babi, uqubatu uquqil walidaini, uqubar wanda ya saba wa mahaifansa. Abin da kace uquq aq shine ka sa mahaifanka cikin damuwa, cikin tashin hankali, cikin bacin rai, cikin rashin jin dadi, shine uquq. An fahimta ko? To ma'ana qalaq, kamar misali ma'ana uquq shine kamar ka ajiye kuɗi a wani wuri, ka zo ka rasa inda ka ajiye su, ko matsalanciyar buƙatar wannan kuɗin ta taso maka, ya kake ji? Shine uquq. Ko kuma a waye gari wani abu naka muhimmi da kake ji da shi ya ɓata, ka rasa inda ka sa shi, hankalinka ya tashi, shine uquq. An fahimta? To da haka ka sa mahaifanka cikin ƙalaƙ, cikin damuwa da rashin sukuni. Haddasana Abdullahi ibn Yazid qala haddasana Uyaynatu ibn Abdurrahman an abihi an abi bakarata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam qala, annabi ya ce ma min zambin babu wani laifi a jidaru da ya dace ya cancanci an yi ajjala li sahibi, a gaggauta al'uqubata uquba li sahibihi ga mai shi, ma amma yadda kharu lahu, tare da kuma za a aje masa wata uquba sabuwa a lahira. Wato uquba a nan duniya, amma kuma za a aje masa wata uquba sabuwa kuma a lahira. Wannan so mun tabbata. To babu zunubin da ya cancanta mai shi a yi masa uquba a nan duniya, tun wuri a fara masa uquba tun a duniya kafin ya mutu, tare kuma da in ya je lahira kuma akwai ajiya. An fahimta? To minal bagay, kamar bagayu. Bagayu yana da ma'ana guda biyu ko uku. Na farko ka raba ƙasa biyu, yi wa shugaba tawaye masa ɗaya ke. Na biyu bagayu shine zalunci wanda za ka raba kan mutane, ko da ra'ayi ko da tunani ko da kaza. Na uku bagayu shine cewa ka yi amfani da wata dama ka biya wa kanka buƙatar da za ka cuci wasu, shine bagayu. An gane? Shi yasa Allah ya ce inna ma bagayu kum ala anfusikum. Da haka to waɗannan zunubai, duk da cewa musulmi ba su san girman su ba, dan ko ba sa girmama su, ba sa jin nauyin su, ba sa tsoron su, ko dan ba su gane su ba ko wani abu, wani lokaci ma da sunan addinin suke kasancewa, wani lokaci kuma da sunan siyasa, wani lokaci da sunan bukata. Shi yasa annabi ya faɗi wancan hadisi da ya nuna maka cewa kasuwar bukata, wadda gama ya faɗa. Annabi ya ce kullun nasu ya gadu, kowa an safiya ta yi yana fita kasuwa zuwa bukatarsa, kowa yana fita zuwa ga bukatarsa, da a gari ya waye kowa zuwa yake ga bukatarsa. Fa bai'un nafsahu, wani sai da kansa, an wuti kuwa ko yanta kansa, an wuti kuwa ko jifa ta halaka. Kaso bukatar nan, mutane da sun fito bukatar su ita take kai su halaka, ko ta tsirar da su ko ta bautar da su. An fahimta ko? To to da haka bagayu babban mafi muni shine kamar na addini wa qati'atur rahimi da yanke zumunci wato mutun ya bata zumunci tsakaninsa da iyayensa tsakaninsa da uwan babansa tsakaninsa da uwan babarsa tsakanin da suke wadi uba daya ko suke uba daya ya bata zumunci haddasa al-Hasan shi yasa lokacin da Hussein dan Ali bin Abi Talib da kaninsa Muhammad dan Hanafiya suka saba sai Muhammad shine karami shi uwarsa da ba Fatima ce uwarsa ba sai rubuto wasiƙa yace zuwa ga dan babana yana nufin Ali bin Abi Talib dan uwana wanda uwarsa ta fi uwa ta daraja kakansa na uwa ya fi kakana Allah ya fifita ka a kaina saboda kakanka da kuma babanka saba wanda muka yi ni da kai ko dai ka dawo mu shirya ka kala daukar darajarka a kaina ko kuma ni in zo har gidanka mu shirya in dauki darajar a kanka dan uwanka dan babanka Muhammad Abul Qasim da aka kai masa wasiƙa ya karanta sai fushi da kuka ya debi kayansa masu kyau ya sa yayi wanka kamar za shi biki ya zo ya ce salamu alaikum suka shirya to yace haddathana al-Hasan bin Bishr qala haddathana al-Hakam bin Abd al-Malik an Qatada Qatada bin Da'ama wannan mutum shine wata rana wato an kana neman hadda aka faɗi Qatada to za a rufe kofa wata rana ya zo wajen Sa'id bin Musayyab Madina wajen sakaratu Sa'id shi ke karantarwa a masallacin Annabi in aka zo da an yi karatu zai tambaya kullum to shi kuma Sa'id bai saba da wannan ba sai ya kule ya ce wai kai kullum ka zo an kawo karatu ka yi tambayan nan kana rike ma mai ake gaya ma kake tambaya ya ce rana kaza na tambaye ka kan kaza ka ce kaza na tambaye kan kaza ka ce kaza na tambaye kan kaza ka ce kaza rana kaza kuma ka tambaye kaza ya lissafo masa daga ran da ya fara tambayarsa zuwa yau da ranar da tambayoyin da amso shin yace ba na tsammanin Allah ya halicci irin ka yace ci gaba da tambayar ka kafin ya mutu da shekara biyar ya makance amma bai taɓa yin ɗan jagora ba duk ka dubi kufa da basra shi kaɗai ke yawo saboda ya riƙe garin bai ba ruwansa da kamina da gpr ko wannan da ke sa a motar nan da yake GPS bai rike jagora ba har ya mutu shi ya rike shekara biyar ya mutu ko uku bisa sabani amma ba yi dan jagora duk inda ya saba zuwa bai saba fasa zuwa ba kuma inda yake zuwa kake zuwa ba dan jagora baki ne dogo idansa ja zir jikinsa kuma inda ka san gawai Allah kenan to duk wa'annan suna cikin littafi na da na kona da nake takaici da na rubuta a kan darajar baki Al-Hasan al-Basri wannan wata rana a yi tarihinsa lokaci ya yi an Imran bin Hussein radiyallahu anhu shi ma wata rana a yi tarihinsa lokaci ya yi kala ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ma ta kulu na fi zina me kuka ɗauki zina ya tambaye sahabbai to su sahabbai sai suka ɗauka wani bayani zai na musamman a kan zina bayan da suka santa ba wa shurbul khamri me kuka ɗauki shan giya sun ɗauka yana nufin wani abu yake so zai musu bayani game da giya wa sarika me kuka ɗauki sata kulla sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah shi ya sani saboda sun ɗauka wani bayani zai a kan giya da sata da zina da haka sai suka ga cewar ba su sani ba tunda ba su ɗauka wani abu ba ne sai suka ɗauke shi saɓani saboda da yawa su ɗauki abu a gaya musu ma'anar da ba su sani ba kala annabi yace hunnal fawahish zinubi ne alfasha ne me yasa aka ce da su alfasha saboda in suka yadu sai sun yi illa sai sun cutar da al'umma dan haka shi yasa aka kira su da suna fawahish
1: an saurari fasal littafin al'alabin mufrad daga bakin Sheikh Ibrahim Khalil daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma sai kuma ku mai zuwan Allah kan mu zuwa ji mu da ci gaban shirin mu rabu kuma sake cewa Allah ba mu ikon aiki da mun da muka ji amin summa amin
2: 97.3 Rahma Radio Radio Rahma
3: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zaddafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
4: an sarrafa magi ta daga tatacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanan fari
3: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da safiya, barkanmu da kasancewa tare da ku kai tsaye cikin shirin An Tashi Lafiya da isa bazuwar muku a kowace safiya da misalin karfi 7. To yau ma dai tare Allah zamu tattauna kuma zamu dubi wani muhimmin maudu'i da ya shafi tsarin gyaran hali a gidajen yari, wato hada masu kananan laifuka kinan da masu manyan laifuka a wuri guda. Aikin gidan yari ba wai hukunta mutum kawai bane, ana sa ran idan mutum ya aikata laifi aka kai shi gidan yari, ya zama idan ya fito ya gyara halayensa, saboda dama sunan gidan kenan gidan gyaran hali da kuma tarbiya. Idan ya fito ya kasance ya zama mutum nagari wanda ke gujewa duk wani hadari da zai kai shi ga afkawa, hadarin da ya afka a baya. Amma tambaya ita ce, shin idan aka hada waɗanda suke aikata karamin laifi da kuma gugaggun masu aikata manyan laifuka, hakan zai taimaka musu ne ko kuma zai ƙara jefa su cikin matsala? Masana harkokin gyaran hali, musamman waɗanda ke ayyuka a ɓangaren, sun bayyana cewa irin wannan haɗura na iya haifar da matsaloli masu yawa, wanda suka haɗa da cewa mai ƙaramin laifi na iya koyon sabbin hanyoyi na aikata manyan laifukan daga waɗanda suka daɗe suna aikata laifukan. Maimakon gyaruwa, yana iya fita da sabon ilimin aikata wani laifi wanda bai sani ba a baya kafin ya shiga. Irin wannan yanayi yana iya haifar da munanan tasiri a tunani da ɗabi'a ta mutum, yana iya ɗaukar halaye marasa kyau saboda yawan zama da yawan tattaunawa tare da masu irin waɗannan halaye. Akwai hatsari ƙwarai da gaske, musamman shi ma a ɓangare na tsaro. Masu ƙananan laifuka na iya fuskantar tsoratarwa, cin zarafi ko kuma matsin lamba daga wasu fursunoni masu haɗari. Hakan kuma na iya rage yiwuwar gyaran halin da ake buƙatar samu a shi wannan gida na gyaran hali, idan yanayin da mutum yake ciki baya ƙarfafa masa gwiwar canjawa da nufin ya zama nagari. Akwai yiwuwar ya fito ya kuma koma aikata laifin wanda ya fi na baya da ya aikata, ya aikata wanda ya fi muni kenan akan wanda ya aikata aka kai shi tun da farko. Saboda haka masana suna ba da shawarar cewa hada mutanen da suka aikata laifi, misali ƙaramin laifi da a iya cewa bashi ake bin mutum ko kuma na ƙaramin kuɗi, ko kuma a ce mutum ya saci wata kaza, to bai kamata a ce an hada shi da wanda yayi kisa ko kuma wanda yake ɗaukar iya kuɗaɗe, maƙudan kuɗaɗe ko kuma wani abu dai da yake kama da haka. Laifin da ya kece saman nasa bai kamata a ce an hada su guri guda ba, domin ta haka ne idan an hada su, tattaunawa da yawan magana tare suna ba da labarukan juna, wannan zai iya cewa yayi kaza yayi kaza, za su hada wani abu na da ba a taba tunani ba kafin nan a fita a hada a waje, ya zama an hadar da wata kungiya ko kuma gang na musamman wanda zai iya ƙara saka rayuwar al'umma cikin wani irin gagarumin hadari. Don haka bai kamata a ce ana hada ƙananan waɗanda suka yi laifuka da kuma manya-manya guri guda ba, da hakan yakan janyo abubuwa da ba a buƙatar su kasance. A jan hankalin manan shi ne, da fatan za a dinga warewar duk wanda ya aikata ƙaramin laifi, to a same su guri guda a hada su da ƴan uwansa waɗanda suka aikata ƙananan laifuka, haka nan waɗanda suka aikata manyan laifuka su ma ya zama na akwai wuri keɓantacce da suke da shi ba tare da an hada su da waɗannan masu ƙananan laifuka ba. Za ku iya shigowa ta 0707795239 da kuma 0817475777. Shin wani kira za ku yi ga mahukunta? danganin an ya zamana ana ware waɗannan gurare ba wai a ce ana cinkusa su guri guda da wanda yayi babban laifi da wanda yayi karamin ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
1: Malama Fatima take kire ba na ji. Bashir Abdullah.
0: Barka da shigowa Malam Bashir.
1: Masha Allah walalle kin dauka abun yau matakar amfani wallahi. Take kin yin misali kamar wancan gidan gyaran halin da aka yi a lokacin bari kenan. Kin ga wannan gida ne wanda duk suka kai ziyara wannan gidan. Wannan gida ne wanda aka tsara shi. Ba tare da an irin wannan haɗaka saboda kowane da daki kinga ba za ma su samu damu a gaba balantana ba ce su tattauna balantana ce har mai karamin laifi ya haɗu da mai babban laifi sabanin wa'in nan da ake da su wannan lokaci kinga shi wannan kowane a cikin kushe ake guda da barawan kaza da wanda ya fashi da makami da dan gidan da ke da an zo haɗa guje kuma tabbas a nan suke tattauna a haɗa shi a fitar da wani sakamako wanda yake gidan da ya gaji su kuma da shi ne kamata a irin wannan gidajen gyara halin da sababbi na daɗin nan da a cikin gan su inda kamar cikin garin nan akwai guda biyu kamar na gorin dutse na gungun kamata ma a ji an ɗauke su daga nan gaba da ya ji an sake samun wani kamar haɗa da irin na wasu mai na hakan nan a ji a ware su ma a wani babban gidan gyaran halin kamar irin wancan da cunkusa wanda aka yi ya kasance da an cire wannan cunkusa an ware kuwa to shi ne yana ga za a samu
0: Amin ya haya gayin mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da aka bayar 07777975 0 8 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 To barkanka da shigowa Malam Bashir. Kare da gaske. Gaske mutanen kura da wannan gudunmuwa da aka bayar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi.
2: Malama Fatima, ta ki lafiya?
0: Alhamdulillah.
2: Ya gida ya aiki?
0: Alhamdulillah.
2: Fatima kira tare da Hadiza, yar baka da daga nan bayan tasha.
0: Yawa
2: a ji kamar ji wannan mawdu'i ne kaka ta su da shi a yana game da hadisin yari. Yawa kin ga kananan kurbu kananan gidan yari na lokacin haka suka cika sai dai ka aka shi na cikin birni to kuma ko da ana kauyukan ne zaki ga an karu tsina su da wannan ba karamin laifi da mai karamin laifi da mai babban laifi kuma to wannan wannan to kawai ma ba shi ne da mai ba shi kuma ta har a cikin babban laifi ba wani lafa sai zama mai babban laifin domin san cika a cikin a junan su fa da shawarwari da menene inda kika san zaki ruwa kina shi daga kawai ki haka cikin to wallahi wannan ma anan zai koyi babban laifin da kuma da yaji da karamin laifi to anan zai kuma koyi babban laifin amma sai ai a fada ka musu ji ko wani laifi ma mai irin wannan laifi hada shi da laifin shi dai wanda ma mai laifi ya hada shi da laifin shi guda daya ne kaba ka a cikin ka su gaba daya ba wasu ma kuma da su cika gaba daya kin ga wani ma bai dauki su gaba wani ba da suka yi ko ya ka amma ita zai dauke ta ke na fata ba ne ka su ba aiki lafiya Allah ya kike gidan ki lafiya hadisi ya maka kada daga na bayan tafiya
0: ta mun gode gure da gaske malama Hadiza yarmar kada da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
3: Malama Fatima barka da safiya.
0: Barka dai da shigowa da muke tare.
3: To alhamdulillahi kai tsaye kina tare da ya haya abban Khadija Dirmawa ɗaya daga cikin yan ƙungiyar zumunci a ƙasar yake.
0: To barka da shigowa.
3: To alhamdulillahi naji wannan maudu'i da kika ɗauko kuma Allah ya sa ka da alƙairi Malama Fatima.
0: Amin ya hayu ya gani.
3: Yawa to musamman da kike maganar masu ƙananan laifuka da manyan laifuka da ake haɗe sa gidan gyaran hali. To gaskiya wannan abu ne wanda ya kamata ce mahukuntanmu su gane da cewa mai ƙaramin laifi ne zai haɗu da mai babban laifi, to mai babban laifi yana iya yi mai karatun tanadu a irin nasu, saboda kin ga wani abun dole sai ka tattauna da wanda ya fi ka da kake iya samun irin mummunan halin da ya ɗauka. To kin ma sun da aka ce ana irin haka, to za ka ga an ɗauki mai ƙaramin laifi an kai shi domin gyara laifin shi, to amma za ki ganin ya dawo wallahi abun babu kyan gani. To Malama Fatima gaskiya kira ga mahukuntan ya kamata in da aka ce wannan ƙaramin laifi ne da shi, to ka a haɗa shi da mu da mai babban laifi, in ba haka ba in da ya fito maimakon abun faɗi ragu za ki ga abun kawai ƙarin girmama yake yi. To Malama Fatima ya haya ni abban Khadija Dirmawa, da fatan za ki tashi lafiya.
0: Mun gode gurai da gaske Malam Yahaya Abban Khadija Durmawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da shigowa da wa muke tare. Alhamdulillah.
4: Masha Allah, naji abin da ke da kuma da kuma. Masha Allah, naji abin da ke da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma
0: Mun gode da wannan gudunmawa da aka shigo ka bar mai matukar alfanu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare. Wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare.
5: Kina tare da awon mai shayi karshe a sunan nan fatan alheri.
0: Barka da shigowa.
5: Yawwa barkan mu dai kuma gaskiya na ji mawuzi da kika dauko mawuzi ne mai matukar muhimmanci. Duba da kamar yadda yan uwa suke faɗa hakuri ne da aka ce da gyaran hali. Ya kamata idan an daga nan laifin gyara halin nan ya kamata kuma mutum ya shiga a haɗa shi da wanda zai ɗauko da mummunan ɗabi'a ba. To muna kira gaskiya musamman tun da abin ya shafi wajen gwamnati ne, ya kamata su gidajen za su ga muna ana da karantar su musamman mu kwayan kudin karkara haka ya duk girman wuri ba yake da yadda karanta a cikin haka, amma yanzu a gani girman gari haka za a ga guda ɗaya ne kuma ɗaki ɗaya ne. To ɗakunan ba su da yawa. Kare kira ga hukumomi cewa ga wannan matsalar tana faruwa, ya kamata da ba
0: kara a jihar Kaduna. Mun gode da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum warahmatullahi.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Barka da safiya. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Barka da safiya. Wannan layi ya katse da fatan zai kara biyo mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah da wa muke tare. Alhamdulillah. Amin ya hayya kayin muna godiya kwarai da gaske.
6: Allah ya sa mu hukunta da suke cin wannan abu da kuma taki shawara a kansa.
0: Amin.
6: Kamar ko dai ta rike da garba mai masara cikin sau da ke kalmar hukumar da kuke gudu da sabai.
0: Na'am. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare.
7: Malama Fatima barka da suwa da fatan kin tashi lafiya.
0: Barka dai alhamdulillah.
7: To alhamdulillah. Salisu Ibrahim ne magajiya sabon gidan jaya.
0: To barka da shigowa Malam Salis.
7: To gaskiya ne alhamdulillah ga ƴan uwa sun yi baje koli kan wannan maudu'i. Ni ma dan abin da zan tuka ran shi ne zaki ga Malama Fatima. Gaskiya ya kamata a duk sanda aka ce wa wani matsala har a hango ma a tattauna a san ya kamata a ce ma magwatar su sanya suke a kansu. Za ki gaba Malama Fatima ba su yi dabba yi rufan fil suka yi a hanya suka sa ba. Shiga aji suka yi aka koya musu aikin nan suka koyi aikin nan suka san yadda ake yin harkar tsaron nan ake ba su al'umma su ajiye su a gurin su. Za ki gaji kamata ma a ce wallahi sun bar abin ya yi tabarbare wadda za a ce har sai an zo an ta kusha tattauna a kansu. Za ki ga mu fa abin namu ne muna yin gaba amma kuma kasa yana kayawar gajewa. To dai abin da dai ake fata a nan shi ne ya kamata a ce duk sanda aka ɗauke ka a matsayin wani mukami aka baka janniyar ka kula da al'umma na ƙasa farar hula ka riƙa yin abin da ya kamata a cikin wannan aikin naka domin cewar a ga an gudu tare a cikin tare za ki ga wallahi waɗanda ake ba irin waɗannan abubuwan wani sha'in ba wai rashin sani ba ne ba abubuwan ne guda biyu matsalolin suke fitowa su ɓangaren gwamnati ba a wadata su da abin da ya kamata su yi wa al'umma aiki yadda ya kamata ba su kuma an ba su. Kawai suna ganin ba wai wani abu ake na masaurinawa wajen yadda ya kamata ba kasar damu ce gabaki ɗaya a rikici da fatan mu dai har kullum shi ne ubangiji Allah ya kawo mana ɗauki wannan kasar damu kuma Allah ya kawo lokacin da za mu ga ta jarumin muna rayuwa ko mun rasu ne to ubangiji Allah ya sa na bayan su da girma sun zaki tashi lafiya. Salisu Ibrahim magajiya sabon gidan jaya.
0: To Allahumma amin mun gode ƙwarai da gaske Malam Salisu na magajiya da wannan gudunmawa da aka bayar muna godiya ƙwarai da gaske. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullah. Barka da shigowa da muke tare. To shi ma wannan layin ya kasiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullah.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullah da muke tare.
7: Ina fata mun kai kuma tare mun ne mun shirya da ke garin karamar hukumar jiji.
0: Malam Munir barka da asuba.
7: Ya yi an tashi lafiya ya aiki.
0: Alhamdulillah.
7: Kware daga cikin mun je mu ji inda aka dauka yana tattauna kware daga cikin zaki ga yanayin da mahukunta suke yanke wani hukunci abin da baki mamaki kware daga ciki da wanda ya babban laifi ne wanda ya karami zaki ga an dauko sa an haɗa su guri ɗaya kuma kware daga ciki kamar yadda mutane suke ta faɗa hakan na iya kasancewa wanda ya aikata babban laifi ka iya yi wa wanda ya karami laifi huduba kuma ke ɗan ka iya tasiri a zukatan jama'u
8: gaskiya ko da a ce zuwa gaba mutum idan ya samu dama ya fito yana kokarin aikata wannan abin da ya je daga gurin wanda ya aikata wannan laifi a sama da shi to fatan mu kullum wa Umar Allah ya tsare shi ya mu
0: amin ya
8: yaya yake abin da mutum ya aikata Munir mai salina take garamar kuma kici fatan ma ta shi lafiya
0: mun gode malam Munir da wannan gudunmawa da aka bayar kuma lalle manufar gidan gyaran hali ita ce hukunci tare da gyara dan haka wari masu kananan laifuka fa daga masu manyan laifuka na iya taimakawa kwarai da gaske wajen rage saki komawa kan aikata laifukan da kuma inganta tsaro da baiwa fursunonin damar komawa gida cikin al'umma a matsayin mutane na gari ba wai yadda idan sun hadu da waɗannan masu manyan laifukan ba ake da sare da samanin samun wata dabi'a ta daban da ba su da ita ba kafin su shiga muna matakar godiya kwarai da gaske gare ku masu sauraro da aka samu damar shigowa kuma aka bayyana ra'ayoyi tare da jin hankali ga mahukunta domin kawo ƙarshen waɗannan matsatsalu idan Allah ya ba mu dama wani lokacin za mu shigo mu kallu wasu bangarori da dama da yake ciwo mutane tuwa kwarya domin kuwa zaka ga wasu da dama gidan yarin sun zama ma kamar gidansu ne ya zame musu ma kamar gida komai suke bukata za su iya samu a wannan gidan ta hanyar ba da wani abu cin hanci kenan zaka ga da dama suna aikata irin waɗannan laifukan zamu duba to shi wannan menene yake kawo shi ma shin rashin kyawun yanayi ne na su ma'aikatan gidan gyaran halin ko kuwa wani abu ne na daban domin kuwa idan ma'aikaci yana cikin kyawun hali ba ta yadda za a yi masa wani tayi na kuɗi ko kuma wani abu da daban kuma ya karɓa idan har ya fi ƙarfin abin da zai yi wa iyalansa ya yi wa 'yan uwansa to tabbas babu tsammanin karɓar wannan abu muna godiya kwarai da gaske za mu taɓa wannan batu insha Allah muna godiya da wannan gudunmawa da ake shigowa a bayar sunana Fatima Yunusa Musa da na kasance tare da ku cikin shirin an tashi lafiya na wannan rana nake cewa a ci gaba da kasancewa da tashar radio farin cikin al'umma akan mita 97.3 zangon FM duniya makafi ne ba za a yi television ba za mu karbi sakonni daga sashen mu na ciniki da kasuwanci alabashi misalin karfe 7:30 mu koma sashen labarai da al'amuran yau da kullum mu kawo muku labarin duniya
9: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
10: an sarrafa magi star daga tafashin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
9: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: rubutaccen maganin zazzabin malaria dauke da atomi 1 da lumifant 3 ana samun kwayoyin su ne dan danu sheri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shalatin akwai kuma kwayoyi na manya kawo da zazzabin malaria cikin kwana uku da shalatin daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntubi likita
1: shalatin ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: Daganin mita 97.3 kuzangon FM Rahma Radio aka karbi sakuni daga sashen mana ciniki da kasuwanci kafin saka sabar labaran duniya daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum yanzu kuma lokacin da zamu lika sashen mana siyasa makamakon maimaitin shirin harshen kalkalinka da fatan za a yi sauraro lafiya
3: ga munan tafi
4: an ba da biliyoyin kudi a gyara airport na nan jihar Katsina aikin titin nan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna aiki da ake na titin jirgin kasa Malam Bola Ahmed Tinubu Adua so ina ganin jam'iyyar APC ita ce jam'iyya wanda al'umma suke yayi kuma ina da kantin alhaji da za a ci sai cikin nutsuwa ba tare da ake wara ba
5: wannan aikace-aikace da aka ce gwamnatin tarayya ta turo wa gwamnatin jihar Kano a wannan gabar wannan wani abu ne wanda zaka iya cewa tsantsan siyasa ake so a yi wa al'ummar jihar Kano kwata-kwata abin da ya rage wa ita kanta gwamnati gabaki ɗaya ma har zuwa handin over shine wata goma kwana 300
6: mai girma Malam Ibrahim shekaru irin tawaru'un da ka fito kai a shekarar 2023 ka fito ka hakura da kujerar sanata wannan lokacin muna so ka fito ka hakura ka kyale mai girma sanata Rufa'i Hanga domin a fito a dora daga kan ayyukan alkhairi da aka yi
7: dan baki wanda yana yin maganganu ne a ra'ayin kankin kansa ba a matsayin yaron sanata ba ba kuma a matsayin mai magana ko kuma an bashi umarni yayi magana akan abin da yake yi ba
3: muda kace mu Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri da harshen kalkalinka shirin da kan bayi wa dan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma dan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ABC Alhaji Atiku Abubakar ya sake aika sakon kalubale ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu dangane da babbar barazanar da yake ganin cewa ita ce za ta iya zama silar kada shugaban a zaben kakar 2027 mutun na Alhaji Atiku Abubakar na bayyana ne cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkar yada labarai da hulɗa da jama'a Frank Shaibi ya fitar inda ya bayyana cewa babban kalubalen siyasa da shugaba Tinubu zai iya fuskanta gabanin babban zaben 2027 ba jam'iyyin hamayya ne kawai ba muhimmin batun shine tarihin abin da gwamnatinsa ta gudanar a jagorancin da ya yi wa al'ummar ƙasa sanarwar ta Alhaji Atiku Abubakar ta ce ya mayar da martani ne ga kalaman shugaba Tinubu da ya yi cewa ba zai raga wa 'yan hamayya ba kan abubuwan da suke faruwa saboda shi a wurinsa koge zau rahotanni sun bayyana cewa a ranar 3 da ta gabata shugaba Tinubu ya karɓi bakuncin shugabannin ƙungiyar limaman cocin katolika inda aka jiyo shi yana bayyana cewa hukumar zaɓe ta ƙasa INEC za ta kasance mai zaman kanta ba zai shiga cikin ayyukansu ba kuma dukkan jam'iyyun siyasa za su samu cikakkiyar damar shiga zaben shekarar 2027 cikin adalci ba tare da fuskantar wata tsangwama ba to sai dai cikin waccan sanarwa Alhaji Atiku Abubakar ya zargi shugaba Tinubu da fifita jam'iyyarsa da nuna fin ƙarfi a kan 'yan hamayya a maimakon mayar da hankali kan gudanar da shugabanci na gari wanda idan aka yi shi zai samar da hanyoyin da gwamnati za ta sauke alƙawuran da ta yi wa al'ummar ƙasa a cewar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar abin takeici ne a ce shugaban kasa yayi irin wadancan kalamai bayan da limaman katolika suka buƙaci a gudanar da zabe na gaskiya da adalci domin hakan zai taimaka wajen samun wanzuwar zaman lafiya da ci gaban kasa ko da yake Alhaji Atiku Abubakar ya ce a maimakon shugaba Tinubu ya tabbatarwa da al'umar kasa cewa zai yi duk abin da ya dace don ganin an gudanar da sahihin zabe sai ya koma amfani da kalamai masu zafi kan sha'anin siyasa wanda kuma ba haka ya kamata a ce shugaban yayi ba a matsayin sa na wanda ke jan ragamar mulkin kasa don takarar shugaban kasa na jam'iyyar Hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya ce kamata yayi shugaba Bola Ahmed Tinubu a wannan gaba mai cike da sammatsi ya mayar da hankali wajen ganin ya magance matsalolin hauhawar farashin kayayyaki yunwa rashin aikin yi da uwa uba rashin tsaro da rashin daidaiton canjin kuɗin naira da kuma raguwar masu zuba jari a ƙasa batun na zuwa ne a gabar da mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kano kamar da Awwalu Soja Sani mai nage ke shaida wa duniya cewa duk abin da ƴan Hamayyar za su faɗa su je su yi ta faɗa amma dai jam'iyyar APC ita ce jirgin fitan talakawa tunda tana yin abin da ya dace da al'umar ƙasa ke gani
8: duba da irin ayyuka da shi shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi misali an ba da biliyoyin kuɗi a gyara airport na nan jihar Kano sannan ka duba aikin titin nan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna wanda jam'iyyar APC ce ta fara shi karkashin tsohon shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari sannan Bola Ahmed Tinubu da ya zo ya ɗora aiki da ake na titin jirgin ƙasa wanda shi ma tsohon shugaban tarayyar Najeriya a ƙarshen jam'iyyar APC tana Muhammadu Buhari ya fara kuma su dai malam Bola Ahmed Tinubu ya ɗora so ina ganin jam'iyyar APC ita ce jam'iyya wadda al'umma suke yayi kuma ina da karantin Allah yadda za a ci sabi cikin nutsuwa ba tare da aka yi wara na ba.
9: To amma masu Hamayya sun ce banda kalubalen da za ku fuskanta daga gare su akwai kalubale na rashin iya jagoranci da kuke yi wa al'ummar kasa duk da wannan ayyuka da kake cewa an yi ko ana yi suka ce 2027 sai kun sauka jam'iyyar Hamayya ce za ta ci gaba da jagorantar al'ummar kasa.
8: Su waye ƴan Hamayya? Kamar yadda ka sani Alhaji Atiku Abubakar bai da ƙuri'a tasa kuma a halin da yake bashi da jam'iyyar ingantacciya haka idan ka ɗauko Peter Obi da shi da injiniya Rabi Kwankwaso da ajandar Peter Obi kai goyon bayan ɗan IFOP su kuma buƙatar ɗan IFOP su ne a da da Biafra su duk wanda yake sha'awar Najeriya ta zauna a ƙasa dunƙulalliya ƙasa ɗaya ba na tunanin zai ɗauki ƙuri'a ya ba Peter Obi kuma a arewar Kwankwaso kansa iya Kano yake iya samun ƙuri'a su ban taɓa cin ko jiga ba ko Kaduna to ni abin da nake so in tabbatar mana da shi cewa jam'iyyar APC za ta ci zaɓe a garin jayin ƙuri'a kuma cikin sauƙi da sauƙaƙawa saboda abokan adawa ba su da ƙwari abokan adawa ba su da bakin magana don da ayyuka da muke kuma al'umma sun yadda muna da ƙoƙarin samar da zaman lafiya don kuma komai sun da APC ta zo Najeriya akwai ishu wanda ya shafi matsaloli a arewa maso gabas kuma alhamdulillah an yi nasara matsaloli kuma da suka shafi bandit da sauransu a gwargwadon iko Bola Ahmed Tinubu yana tsaye a kai don sun da ya zo ya karɓi Najeriya wato baka isa daga Kano ka tashi ka je Abuja cikin mota cikin nutsuwa ba yanzu ko a nutsa ake zuwa kawai abin da muke bukata al'umma su yi a taya da addu'o'i don samun nasarar ita kanta Najeriya din kanta.
3: Mai magana da yawun jam'iyyar APC jihar Kano kenan Comrade Awwalu Soja Sani mai nage daga dandamalin fagen sha'anin siyasar Kanon magoya bayan jam'iyyun siyasa ne ke ci gaba da fafatawa da zummar ganin nasu gwanayen sun samu damar darewa kan kujerun iko a kakar zaɓe mai zuwa ta 2027 inda anan mai magana da yawun mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Barau Ai Jibril shi tuma daki kunci ke bayyana yadda sanata Barau Jibril ke ba da tallafin kuɗaɗe ga mutanen shiyar Kano ta arewa ko da dai amma
7: mai girma Deputy Senate President shugabanmu jagoranmu kuma al'ummarmu a siyasance burinsa da fatansa shine yadda abu zai sauka ƙasa a taɓa talaka saboda rayuwarsa ta canza yanzu ka duba irin walwala da nishadin da ake a Kano ta arewa musamman daga lokacin da aka fara zuwa yanzu mutum 9,100 sun amfana da tallafi na naira 100,000 kyauta a matsayin jari in ka duba masu ƙananan sana'o'i naira 100,000 ta ishe su jari banna a karkara kaga naira 100,000 mutum 100 a ƙananan hukumomi 13 kuma kyauta wannan abun ayaba ne akan sauka kasa ne a dauko masu bukata kowace karamar hukuma ba tare da san kai ko san zuciya ba shi yasa kullum muke nana ta cewa ba mu yadda a ba mutum biyu ko uku ko hudu wannan tallafi na 1000 a ce wani ya raba da wani ba muna san naira 1000 kai tsaye ta shiga hannun wanda aka ce a bawa saboda haka ne zai ke samu damar canza rayuwarsa da wannan tallafi na 1000 da ake bashi kuma kashi 80 daga cikin 100 ana samun nasara
5: akwai ta gaban barwa da ta taso a jam'iyyar ku na APC an mulki komanda yana maida martani akan waɗansu abubuwa da suka faru kuma sai aka jiyo guda daga cikin hadimin sanata yana baranta kansa daga waɗancan manganu da dan mulki yake faɗa
7: dan mulki komanda babban mutum ne a siyasance mutum ne mai ra'ayi irin nasa amma dai kai tsaye za a iya cewa ba shi da alaka da mu abinda yake mu ba shi da mai gida a siyasance a jihar Kano ko a tsarin Najeriya ma gaba daya in akwai mai gidansa a siyasa to mai girma marigayi tsohon shugaban kasa ne Janar Muhammadu Buhari wanda kafin Janar Muhammadu Buhari ya rasu kaga shi ma ya fito ya farfade abubuwa wanda ni na taka na ji har gidansa akan irin wannan abubuwan cewa mai girma gwamna tare ake so ake a ci zabe daga sama har kasa kuma shi ma na san mai girma mutumin shugaban majalisar dattawa sun zauna baki da baki ya roƙe shi dan Allah dan mai girma gwamna na wane so ake ci a ci zabe mai girma dan barki gwamna yana yin maganganu ne a ra'ayin kankin kansa ba a matsayin yaron sanata ba ba kuma a matsayin mai magana ko kuma an ba shi umarni yayi magana akan abin da yake yi ba
3: batutuwan na shi tuma daki kuncina zuwa ne a yayin da shugaban shura na karamar hukumar tarauni honorable dr usman abdullahi mujaddadi ke yin kira ga kanawa da su kalli jam'iyyar apc a yayin babban zabe mai zuwa na 2027 su rabu da masu kalubalantar jam'iyyar
10: musamman mutanen Kano ta tsakiya su fito su kada a sandunan Kano da Allah ta'ala an kulun su duba da yadda yake kokari a lokacin da yake gwamna tsawon shekara 8 wajen tabbatar da samar da magunguna asibitoci ruwan sha a unguwannin mu wutar lantarki samar da aikace-aikace ga matasa korar dukkan wasu badalu da ake yi a cikin unguwannin mu wannan kadai ya isa mu ga al'umma cewa sandunan Kano shine wanda ya cancanta a zaba a mazaunin satan Kano ta tsakiya kuma mutane su gane cewa duk a cikin yan takakarin nan kwata da ke neman wannan kujera ba wanda ya fi sardaunan Kano cancanta domin in ka duba zaka tabbatar cewa dattijo ne mai kana mai mutuntaka ga kawaici ga kuma hangen nesa da haka muke kira ga al'umma cewa idan har abubuwan da sardaunan Kano yayi wa Kanawa kuma sun gamsu an taimake su an taimake iyalan su to muna kira gare su da cewa ba wanda za su zaba sai sardaunan Kano a mazaunin Kano santan su sannan kuma gwamnatin su su zaba Abba Kabir Yusuf sannan shugaban kasa su zaba Bola Ahmed Tinubu idan suka yi haka su tabbatar cewa su zabanta mandara ba musamman mutanen karamar hukumar tarauni ina kira gare ku da cewa idan ku kai Nasiru Bala Aminu Jaoji kai ADS Ibrahim Dairu Sule to babu shakka za ku yi matukar jin dadi a gaba domin mutane ne masu hangen nesa masu tunani domin in kuka duba za ku ga cewa tun kafin Jaoji zo kan mulki yake kokari wajen tabbatar da cewa an sama wa mutane abubuwan mor rayuwa haka shi ma ADS da yazo in kuka duba mazabu goman nan iya kokarin sa yake yi dan ganin cewa an fitar da ayi daga rogo dan haka mutanen Kano kada mu yi wasa da wannan zabe mai zuwa mu tabbatar mun yi jam'iyyar APC daga sama har kasa kuma insha Allah za ku tsinci roman demokradiyya ku cikin sauki
3: batutuwan nan honorable dr usman abdullahi mujaddadi na zuwa ne a yayin da comrade alhaji ishaq gandin albasa ke aika sako ga waɗanda ke jagorantar al'umma a matakai daban-daban sai dai kan nan ga injiniya husaina ali kabuga na fadin ai managartan ayyukan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke yi wa al'umar kasar nan ne suka sanya sanatar Faisa Nahanga dawowa cikin jam'iyyar APC
6: yadda aka ga manufofin shugaban kasa na tallafawa matasa tare da dawo kasar daga cikin hayyacinta yana daga cikin nasarorin da mai girma gwamna yake samu yau ka duba da ka gani duk da yadda aka kai da dauki ba dadi amma yau an wayi gari mai girma zababban sanatan Kano ta tsakiya sanata Muhammadu Rufa'isa Nahanga yau ya ga cewar jam'iyyar APC ita ce jam'iyyar da ta dace da zabin talakan Najeriya kuma ita ce jam'iyyar da take ba da damar a fito a yi demokradiyya ita ce jam'iyyar da ba ta fitowa ta yi wa talakan Najeriya da mahukunta karfa-karfa wannan ta sa mai girma sanata ya ga dacewar ya fito i wanke kafarsa i dawo cikin wannan jam'iyyar domin dama shi sanata Rufa'isa Nahanga sanata ne dan demokradiyya kuma ina kira da mai girma gwamna na san cewar ka san yadda mai girma dan gidan mai girma sanata Rufa'i Hanga wato Samir Hanga ya fito yake rike da matasa a Kano ta tsakiya yake tallafawa rayuwarsu kowa ya ga irin yadda mahaifinsa ya fito yayi hubba sa yadda kikirji ya fito yayi empowerment din da ya fito ya gigita al'umma girma a Kano ta tsakiya to mai girma gwamna maimakon a kyale Samir Rufai hanga a ƙasa ina ba da shawara a dauko wata kujerar commissioner jin kai a bawa Alhaji Samir Senator Rufai sana hanga ka fito kai masa commissioner jin kai a fadin jihar Kano domin yanzu lokaci ne da ake buƙatar a fito a rike matasa a taimaka musu a tallafa musu a tabbatar da cewa an musu abin da suke buƙata wannan ita ce za ta kawo nasarar jam'iyyar APC a zaben 2027 kai da zan bawa mai girma Malam Ibrahim shekaru shawara ma iji zan ce irin tawaru'un da ka fito kai a shekarar 2023 ka fito ka hakura da kujerar sanata wannan lokacin muna so ka fito ka hakura ka kyale mai girma sanata Rufai hanga domin a fito a dora daga kan ayyukan alkhairi da akai
3: injiniya Husaini Ali Kabugan na biya wannan zance muka karɓi bakuncin Shehu Fulana Dakata wanda ya shigo yana cewa tunda siyasa ta kankama a Kano bai taba ganin dan takarar da al'umma suka karba kamar MD Hassan dan takarar majalisar jaha na karamar hukumar Nasarawa ba
11: MD Hassan yadda ka san shine dan majalisar da yake kai shi kansa dan majalisar da muke da shi yanzu da za a ce aikin da MD Hassan yayi wannan takara da yake yi da shi kansa me yake gabatar mana a majalisa a yanzu zai ce MD Hassan ya fi shi saboda in ka duba poli zaka ga shi MD Hassan din nan ma yanzu ma ba mu da opposition tunda rana ɗaya suke zabe da gwamna kuma kaga irin ayyukan da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yake zazzagwa to gani nake yi ma opposition din mu ranar wako ba za mu buga musu domin ba za su iya zuwa ma filin zabe ba saboda ingancin mai girma MD Hassan MD Hassan ka zama kifi musulmin nama a ce kowa magana MD Hassan yake mazabu 11 Allah Allah suke a aje akwatu to ya tabbata cewa halin mutum sabulun wankansa
9: amma da kace ba ku da opposition wanda yake kai kuma bayan kana ji an ce al'ummar yankin suna cewa sun gamsu da irin rawar da yake taka
11: daura kashi ko a bata igiya ina tabbatar maka da cewa idan MD Hassan aka aje akwati shine zai ci zabe a karamar hukumar Nasarawa kuma lokacin al'umma karamar hukumar Nasarawa za mu san ma dan din roman demokradiya a majalisar jaha shi isa muke godewa mai girma gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da ya kara tabbatar mana da mai girma Hassan Sheikh Husaini tun 99 ba a taba samun dan majalisar da a tayinuwar sa ta farko yayi abinda Hassan Sheikh Husaini yayi ba nima a satin nan da ya gabata yadda na dandani kadan daga cikin roman demokradiya a gun Hassan Sheikh Husaini to ba fa gani ya tsaya ba akwai mutane wa'anda aka dauko miliyan miliyan aka basu aka ce su sa jari akwai mata wanda wata bata taba rike 50,000 ba amma yau mai girma Hassan Sheikh Husaini ya dauko 500,000 ya basu ya ce a sa jari kallu matasan mu yadda suke harkar karatun su Hassan Sheikh Husaini zai dau ilimin su to kaga kenan duk wani wanda yake zuwa da Hassan Husaini da kulumboto bukatar sa ce iya ta kankansa amma in magana al'umma ne mu ɗan dangwale Hassan Sheikh Husaini go again
3: Shehu Fulana Dakata na gusawa sai ga shugaban Arewa Youth Concern for Good Leadership Comrade Mustafa Hamisu Al-Aluta wanda ke bayyana cewa Karamar hukumar fage ta dauki saiti a sakamakon irin rawar da shugaban yankin Honorable Salisu Masu ke takawa ko da yake ya aika sako da sauran shugabannin kananan hukumomi
12: duba da irin yanda karamar hukumar fage a yanzu ta dau wani saiti na daban a ce shugaban karamar hukuma ya ware wasu mutane duk wata yana tallafa musu da kudade masu nauyi suna gudanar da rayuwar su cikin sauki wanda irin gwagwarmayar da muka yi a baya Allah ya ji gangan sana wacce da yawa ita karamar hukumar fage local government ba taba wani shugaban karamar hukuma wanda zaka yi kwafiya din sa da Honorable Salisu Masu wanda yake kai a yanzu ba shi sa ga ya dace ne amfani da wannan damar domin kira da shauran ciyamomi na local government 44 ta jihar Kano su yi Allah su zo su koyi da irin tsarin da shugaban karamar hukumar fage ke yi na taimaka al'umma na tikawa mutane hantar su suna zaune su ji daɗi su yi walwala su taimaki kansu su taimaki iyalansu amma wasu yan fagen suka ce a bakin ka ake jin wannan su tunda ake shugaban karamar hukuma ma ba su ga wanda yin ka tabus ba kamar wanda kake faɗa to wali ai mu ne yan karamar hukumar fage kuma kowa ya sani magana daya zuwa biyu nake so in ga duk wanda yake kalubale akan haka shi sanin cikakken mutum shine magana daya alƙawari wani rubu Salisu Masu mutum ne mai magana daya kowaye kai baka isa ji tsoron ka ba idan zai ma idan ba zai ba ba zai ba haka tsarin sai yake kuma idan yi ma alƙawari yayi ma mun ga yanda suka yi karshe ma wasu tallafa yan uwan su kai yan uwan su ne suka amfana amma shi yanzu ka ga wannan fansa da yake cikin tsarin babu wanda suka yi gwagwarmaya tare da shi wanda suke da kishin a taimaki karamin hukumar wanda suka yarda cewa karamin hukumar ita ce a gaba ba bukatar aikinsu ba su suke tare da shugaban karamin hukuma kuma ana gudanar da aiki yanda ya kamata mu a karamin hukumar faje duk wanda yake kalubale yazo mu launa mu dauko tarihin karamin hukuma tun daga wata local government har zuwa yanzu ya gaya mana da kan ciyamomin da aka zuwa yanzu waye amfanar da al'umma kamar sa ai babu wali
3: shugaban arewa youth concern for good leadership kenan Comrade Mustapha Hamisu Ali Aluta a nan Kano har yanzu dai muna bangaren jami'ar ta APC inda shugaban APC Media Forum Honorable Saleh Kalakawo ke jinjinawa gwamna engineer Abba Kabir Yusuf bisa ayyukan da yake yi wa kanawa da zummar sauke nauyin da suka dora masa
13: Kano ta fita zakka a arewacin Najeriya gurin ayyukan da talaka zai samu kyakkyawar rayuwa mai girma gwamna ya duku fa kwanan nan batun gabatar da rabon takin zamanin nan na noma manoma an yi musu abin da ya kamata an yi abin da sauran jihohi sai dai su kalla su kwaikwaya mai girma gwamna ya kura tunanin dukkanin wani mai tunani akan abin da ya shafi harkar rabon takin nan mai girma gwamna ya gabatar wa Kano manya-manyan ayyukan da tafin hannunka baka isa ka kirga abin da ake yi wa Kano ba duk wani titi da ya amsa sunansa titi mai girma gwamna ya bi ta kansa ko dai an gyara shi an gama ana cin muriya ko kuma ana kan gyaran sa ko kuma an nufe shi shi ma in aka kwantar da hankali za a nufi wannan in ka dubi manyan magudanan ruwan da Kano take da su a yanzu yana iya bakin kokarin sa sannan in ka dauki waɗannan gadojin da mai girma gwamna yake yi gadoji ne wanda in an gama su wannan gadoji za su jawo wa Kano kuɗin shiga da ƴan yawon bude ido domin kallon abin da gwamnatin Kano ta gabatar sannan in ka dawo bangaren lafiya mai girma gwamna ya bi dukkanin yan asibitotin Kano da kanana yayi abin da ya kamata kuma alhamdulillah mai gwamnati tana samun yabo ta wannan sannan in ka dauki fannin ilimi mai girma gwamna ya tsaya tsayin daka an gina manya da kananan azuzuwa sannan an sa kayan koyo da koyarwa ana nan ana ci gaba da ayyuka wannan cinkoson da ake fama da shi akan harkar dalibai mai girma gwamna ya yaki wannan abin kuma da yaddar Allah Kano za ta zama na daya kamar da ta zama na daya a baya akan abin da ya shafi harkar ilimi mai girma commissioner ya da labarai kamar Ibrahim Abdullahi Wayya yana iya bakin kokarin sa gurin fito da manya da kananan ayyukan gwamnatin jihar Kano kuma ya ce a yada a gaya wa mutane abinda mutane suka manta su kuma a tuna musu abinda kuma mutane ba su sani ba a sanar da su ga abinda gwamna yayi ga kuma abinda gwamna yake kokari akai wannan tsarin da commissioner ya da labarai ya dauko tsari ne wanda in Allah ya yarda za mu ci zabe mu gwamnatin jihar Kano successfully cikin yarda da amincewar Allah domin tsarin ya wuce tunanin dukkanin wani dan adawa akan shirin da gwamnatin Kano take da shi don kokarin da za a yi a gabatar wa al'umma abinda suke da bukatar a gabatar musu
3: amma a daidai lokacin da honorable Saleh Kalakawan ke yin wadancan kalamai shi ko comrade Alhaji Ishaq Gandin Albasa sako yake aika wa kanawa kan ayyukan da yace gwamnatin tarayya ta aiko ayi a cewar sa dai siyasa ake so ayi wa kanawa domin watanni ne suka rage a fafata a babban zaben shekarar 2027 ko da dai
5: wannan aikace da aka ce gwamnatin tarayya ta turo wa gwamnatin jihar Kano a wannan gabar wannan wani abu ne wanda zaka iya cewa tsantsan siyasa ake so a yi wa al'umma jihar Kano kwata-kwata abin da ya rage wa ita kanta gwamnati gabaki ɗaya ma har zuwa handin over shine wata goma kwana 300 a cikin wata goma din nan wata shida kwana 180 kana magana ne akan campaign da za a yi wata ɗaya kuma wanda shine cikon wata na bakwai kwana 30 kana magana na zaben gwamnati da shugaban kasa da ƴan majalisu da kuma fadar sakamakon zaben wata uku kuma na ƙarshe wanda zai baka cikon wata na 10 kwana 90 shine kake maganar handing over da shirye-shiryen da za a ba da gwamnati ko gwamnati idan ta fadi ta ba sabuwar gwamnati ko kuma gwamnati idan ita ce ta ci ta yi kokarin koma zango mai biyu a cikin waɗannan kwanakin da ya rage maka kwana 300 nan kana magana ka fitar da aiki a jihar Kano ko ka turo aiki a jihar Kano kusan trillion ɗaya da wajen biliyan 50 ka gaya mun a cikin wannan gabar da kake da su aikin campaign zaka yi ko kuma aikin zaka yi ko kuma zaɓe zaka yi ko kuma a'a magana kake yi ta handin over ko kuma aikin wannan kuɗin da ka turo shi ne kake so a yi maka so wannan abu ne wanda ya kamata al'umma su sani kar suke gani a gabar da ake ciki kamata a ce wannan aikin buɗe shi za a yi sai a yi campaign da shi zuwa zaɓe na gaba ba wai a iya wannan gabar na yan watannin da ya rage ba a ce wai yanzu za a zo za a fara wannan aikin kowa yana san naki
3: daga batun na Kwamaret Alhaji Ishaq Gandun Albasa sai kuma wasikar Malam Baduku. Masu sauraro, Malam Baduku shine yake muku sallama ta addinin Musulunci. Yaya aka ji da wannan rayuwa bahaguwa? Al'amarin sai addu'a. Malam Baduku yace da fari dai hakuri zan baku ta yadda ina tsaka da kwakulo muku halayyar mutanen da ke neman biyan bukata ta hannunku domin su dafa madafin iko wanda da zarar sun samu abinda suke nema sai su yi batan dabo ba za a sake jin duriyar su ba sai kaka ta gama kamawa. Malam Baduku yace a wancan lokaci da nake aiko da wasika domin a karanta ku ji don ku dauki matakin da ya dace kwatsam sai bulaguro ya kama ni da sanyin safiya kuma na kama hanya na tafi ba tare da yi muku sallama ba. To masu sauraro, yanzu dai Allah ya kadarta na samu zarafin komowa gida kuma za mu dora daga inda na sanya aya. Malam Baduku yace ga damuna an zo ga kuma rayuwa yadda take buhun taki yana kokarin fon buhun shinkafa tsada wai ya lamarin zai kasance tsakanin talakawa mabukata da manoma idan har noma ya gagara a ƙarshe talaka shine zai dandana kutsar sa saboda haka ya zama wajibi mahukunta su kyautata tunani domin gyaran da zai amfani kowa. Baduku yace halin da rayuwa take ciki babbar makaranta ce tsakanin talakawa da shugabanni kuma ya zama wajibi a gyara domin amfanin kowa idan kuma abin da ba a fata ya kasance aka gagara samun gyaran to ma iya cewa talakawan soja malamin kansa eh mana ai suna da bukata gaba. Babban darasi shine menene ribar shugabanci amma waɗanda ake wakilta suna fama da wahala ga tsadar rayuwa ga habakar talauci. Idan kaga mutum pes-pes to wakilin babban aji ne. Malam Baduku yace bara ni tunawa talakawa wai idan babban zabe ya zo nan da ƴan watanni za a sake samun maganar taliya kuwa ko wata hanyar kuma za a bi tunda taliya ta jijjiga mutane. Malam Baduku yace mun zo gaba ta roƙon Allah ya sa idan mutane suka yi ilimi ko da na wahala ne to su yi aiki da shi domin samun mafita kada su ki amfani da shi kamar yadda Bil'am dan Ba'ura yayi. Malam Baduku yace ni ma fa karfin hali nake yi ba mafitar ce da ni ba gara nayi kwana sai kun sake jin duriyata na bar ku lafiya. To wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Al-Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada

Mita 97.3 a zangon FM Rahman Radio.

0: ام
1: Alhaji me kuma ya kawo mana?
0: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
1: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
0: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store.
1: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
0: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara. Sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
1: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
0: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
1: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
0: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal. Ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka. 08-06-44-85 ko 08-07-27-22.
1: Masha Allah daga tafaran kantin Basir Store.

0: ya ko dakin irba ba
1: ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce furar dubara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasa

0: rigijiya da baya a lokacin da yake tsaka da aikin sa inda ya hango wasu ƴan bindiga sun doso harabar kotun tasa inda bai wata wata ba ya lalubo ta karamar kofar ta ga yadiri har ya tseratar da rayuwar sa domin jin cikakken rahoton da yadda al'amarin ya faru bari na barku da Usman Ibrahim Datti
1: Aisha da firgici a wata kotu da ke jihar Katsina bayan alƙalin kotun shari'a Muhammad Muktar ya tsallake rijiya da baya daga mutuwa ko kuma yiwuwar sace shi lokacin da wasu da ake zargin ɗan bindiga ne suka kai hari cikin kotun shari'a da ke ƙauyen Gwarjo a ƙaramar hukumar Matazu ta jihar Katsina. Wadanni sun bayyana cewa misalin tsakar rana ne ɗan bindiga suka kutsa cikin harabar kotun inda suka riƙa harbe-harbe domin razana jama'a. Tare da tambayar inda alƙalin kotun yake sai dai kafin su isa cikin ɗakin zaman kotun alƙalin ya hango su tun daga nisa nan take ya yi amfani da wata taga ya tsere domin ceton ransa bayan haka wanda direban babur ya taimaka masa ya bar yankin cikin gaggawa wani gadau ya bayyana cewa ƴan bindigar sun shiga kotun suna harbe-harbe ba tare da zaɓe ba suna ta neman alƙalin amma da suka fahimci ya tsere sai suka fusata tare da yin barazana kashe shi idan ya sake dawowa gudanar da tsaron kotu a yankin. Wannan hari ya ƙara jefa al'ummar Gwarjo cikin fargaba musamman ganin cewa yankin ya daɗe yana fama da hararar ƴan bindiga. Usman Ibrahim Datti, ku karkaɗe kunnuwanku ku sha labari.
0: To wannan dai ba shine karan farko ba da ƴan bindigar ke kai hari guraren hukumomi domin halaka rayuwarsu da fatan gwamnati za a yi iya kokari don ganin an kawo ƙarshen irin wannan ta'addanci. Mai sauraro, a duk ranar 30 ga watan Yulin kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar yaƙi da safarar mutane. An dai samar da wannan rana ne domin fito da kima da daraja da martabar da ɗan adam yake da ita tun daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To amma fa duk da wannan matsayi da bil adaman ke da shi a hakan ake samun wasu daga cikin al'umma su mai da ɗan uwansu mutum a matsayin wanda za su yi safararsa zuwa wasu ƙasashen duniya. Wai da zumar za a kai shi neman kuɗi wanda hakan ke janyo aitacin zarafin wanda aka yi safarar tashi. To ma iya cewa hakan ce ta sa Comrade Awwal Abubakar shugaban ƙungiyar masu fafutukar kare haƙƙin ƙananan yara da son cigaban matasa da mata shiga cikin wasu daga cikin makarantun sakandare domin wayar da kan ɗalibai illar yadda ake hurewa matasan maza da mata kunne domin kai su wasu ƙasashe wai neman kuɗi.
2: Cikin kwana 10 daga 20 ga wata zuwa 30 ga wata akan yi abubuwa na wayar da kai da faɗakarwa dukkanin cikin gari da wajen gari da makarantu da makamantan haka ga al'umma akan hoɓɓasa da ya kamata su yi su haɗa hannaye wuri guda wajen yaƙi da wannan matsala ta safarar mutane. Abubuwa da yawa na irin labarai da suka gani da ido wasu ma suna tare da su ne wasu ƴan uwansu ne wasu ma akan kansu ne na irin ƙoƙarin wannan safara ɗinsu da aka yi zuwa wasu garuruwa ko ƙasashe da sunan an tafi neman musu aiki. To amma wani lokacin alƙawarurruka ake yi musu na ƙarya ƙarshe suna faɗawa haɗarin aje a bar su a wani garuruwa ko a tafi da su sahara ko a shiga da su ruwa wasu su rasa rayukansu wasu su rasa lafiyarsu da makamantan haka. Musamman kuma ƴaƴa mata waɗanda su ne rayuwarsu tafi buƙatar kulawa sosai sukan tsinci kansu a yanayi mara daɗi na cin zarafi kala-kala daga waɗansu.
0: To daga bisani mun samu zantawa da wasu daga cikin al'ummar gari domin jin shin ko su ma an taɓa safarar tasu zuwa wasu ƙasashen kuma idan sun taɓa zuwa a wanne yanayi suka tsinci rayuwarsu.
3: Sunana Abdulmajid Buhari, na je Libya a wulaƙanci da muka sha da tozarci da rashin mutunci duk da muna ƙasarsu amma kamar ba ƴan adam muka suka ɗauke mu ba. Sannan kuma abu na gaba abin ka je ƙasarsu ba damar ka kai ƙara in mutum ya zalunce ka. Sakamakon a ƙasarka za ka kai ƙara a bi mu haƙƙinka amma can gaskiya babu wannan. Kai aiki mutum ya cinye ma kuɗi ba wani abu ba ne. Sannan kuma abu na gaba in ka kamu da rashin lafiya to insha Allah rabbi in dai a ce ciwo ka ji ko mota ta buge ka to ba za su ɗora ka ba ko su yi ma wannan za su ce za su yanke ma ƙafa ko hannu.
0: To ai dama masu iya magana na cewa sai bango ya tsage kadan gare ke samun hanya kuma babu shakka kowa ya raka tarawar wani to ko zai rasa turumin daka tasa yanzu kuwa bari mu ziyarci babbar kotun jihar Kano da ke zaune a Mila Road inda mai shari'a Mariyan Sabo ta yanke wa amaryan nan Saudat Idris hukuncin kisa ta hanyar rataya to bari mu ji cikakken dalilin yi mata wannan hukunci a cikin rahoton da Abubakar Sabi Karkasa ya hada mana
4: an yanke wa Saudat Jibrin hukuncin kisa ne ta hanyar rataya bayan da kotu ta same ta da laifin kashe mijinta mai suna Salisu Idris kwanaki 9 da auren su tunda farko dai lamarin ya faru ne a watan Mayu shekara ta 2015 a unguwar Farawa dake karamar hukumar Kumbutsu ta jihar Kano bayan ma'auratan sun yi kwanaki 9 da aure lauyan gwamnatin jihar Kano barista Lami da Abba Soren Dinki ya gabatar da shaidu uku yayin da lauyan wacce ake kara barista Abdul Fatah Muhammad ya gabatar da Saudat Jibrin domin ta kare kanta mai shari'a Maryam Saba ce ta jagoranci zaman inda kotun ta amince da shaidun masu gabatar da kara tare da watsi da bayanan da Saudat ta gabatar domin kare kanta bayan an yanke hukuncin jami'an gidan yari suka ta sake yarta domin saka ranar da hauni zai yi aikin sa to ai dama masu iya magana na cewa kowa ya debo da zafi bakin sa kuma ai shi rai bai furai ba Abubakar Sabi Karkasara ku karkade kunnuwanku ku sha labari
0: to ai dama ganin buzu a masallaci ya isa tinkiya ta shiga taitayinta to yanzu kuwa bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio farin cikin al'umma karkashin jagorancin Shamsu Abdullahi Said inda zamu karbi waɗannan sakonni alabashi kuwa idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya
5: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-386 ko kuma 070-87-95-2051
6: kai cancadi mai gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
7: ke dai bari to kallu wannan
6: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
7: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
6: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
7: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless honan sufa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
6: ba shakka to a ina zamu samu wasai investment
7: suna nan a dab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
0: to barkanmu da dawowa to a daidai lokacin da wasu daga cikin al'umma ke fama da rashin lafiya har wasu ke kwanciya a gadan asibiti duk domin su tsira da rayuwar tasu sai gashi shi kuwa wani magidanci da sanyin safiyar wannan rana an hange shi a saman gadar dangi yayi ɗerere wai zai fado ya halaka rayuwarsa duk da ya daura wani kwali a gadan bayan sa ya rubuta ina da ƴaƴa uku mai girma gwamna ka taimakawa rayuwata tuni dai mutane suka taru ana ta bashi hakuri wai ya daure ya sauko amma fa ya ce shi sam ba zai sauko ba to amma fa cikin kudurar Allah ko da zuwan wata bayewar Allah ne ta shawon ka dauke da farin tabarau kalkal ta ce lallai ya sauko gwamna ne ya aika ta taje da shi wajensa tuni ya miƙo hannayensa wasu garadan maza suka kama suka damƙo shi aka sauko da shi wanda kuma tuni nan take mutane kowanne ya ringa neman madoki wai za su hade masa jikinsa ka jifa kai mai sauraro tuni dai aka yi kokari aka sa shi a cikin babur din a daidaita sahu sannan aka tseratar da shi zuwa wani guri inda ni ma anan ne har na samu sukunin zantawa da wannan magidanci sannan kuma yana da matarsa guda daya har da ma ƴaƴansa guda uku amma sakamakon babun ta janyo har matar ta sama sun rabu da ita ƴaƴansa ma baya ganin su wannan damuwa ta janyo masa abin da ya haifar mai da wannan yanayi kuma ya ce hatta ƴan uwansa ma sun guje shi duk sakamakon babun da yake fama da ita shi kuma baya iya roƙon al'umma amma fa a cewar sa ya ce da za a sai mai babur din a daidaita sahu to wallahi shi da rayuwarsa ta dawo sabuwa kar a dan haka ya roki gwamnatin jihar Kano da ya taimaka ya kawo masa dauki ga dai wannan magidanci a ganawar da muke da shi
8: ni da ba ci na ne ni da mu ka da har ka zo ka wannan gada kana kokarin zaka fadu
9: ina ga iyali da ina da jari da nake jiwa a hannuna jari a hankali a hankali rashin kasuwa duk a kasuwar sabon mara kowa ya san ne na yin takarwa yana kawowa ana siya ina yi da yawa hankali to wani yi da rayuwa ne kasuwar ta tsaya koma koma ya tsayawa abinda ake yi a hankali ɗin jari na yana mace idan mu kowa ya juwa mu ba kuma kun ba ni gashi dariya su ce wa wani yawa gana sai a koma gefe sai a kawo da kawo a yi dariya
8: amma an ka taimaka min an ka sai wuri ni ko a yi da ta sauri ko a ba ni ɗan jarin da zan juya ni dukkan a ba ni kyauta wallahi a ba ni shi a matsayin aro
0: tuni dai muka tattauna da wasu daga cikin shaidun gani da ido har ma suke mana ƙarin haske dangane da yadda suka ga al'amarin
10: sunana Asma'u Ahmad ni ce mai saƙon ya gudu mai girma gwamna da Allah ka sauko ya ce ga mota mu je duk abin da kake buƙata za a yi maka ni ne ko ni a daidaita sun hannu ka sauko da shi muka sa shi a daidaita
11: kamar a ganinki me ya haifar mai da wannan matsala ne
10: to dai gaskiya alamu yana cikin matsalar yanayi na damuwa sosai yanayi ne babu da talauci sosai yana cikin damuwa gaskiya
11: yanayinsa akwai alamun hauka ko na taɓin hankali ne
10: gaskiya ba wani hauka a tattare da shi to ya kamata ɗan adam ya sani komai farko zai ƙarshe kuma ɗan adam ko da yaushe ya dinga yadda na ƙaddara mai kyau da mara kyau a matsayinka na musulmi mutane sun ɗebo bulalai da masu duwatsu da masu bulalai suna neman su fara mishi sai na ga ma'aikatan road safety sun zo wucewa na madi mu taimakon su muka kashi na filin Wuki police station domin mu tsirar da rayuwarsa
12: jama'a an tare tuntunin da guda ana mai Allah annabi ya sauko ya ce shi ba zai iya saukowa ba da wani kwali a bayansa ya yi rubutu cewa mai girma gwamna ya taimake shi in ba haka ba ko da shi zai iya rasa rayuwarsa yana da iyali
11: ai ya ce ko a daidaita sahu aka sai masa zai dawo ya ci gaba da rayuwarsa yadda ya kamata ba za ku ringa raba rana kai da shi ba
12: wallahi raba rana muke da wasu baburin ne za ka ci babur guda ɗaya sama da mutum hudu uku sannan kai ne masu kudi ba
0: to shi dai komai yayi zafi maganinsa Allah haka roƙon Allah shine maganin wayo Allah mai sauraro yanzu kuma sai kai tsam ka gyara zama ka je da wata amarya ta zube ƙasa wanwar sakamakon yadda aka je gwajin jini da ita da angwanta har kuma likita ya tabbatar musu da cewa to fa wannan aure tsakanin sa shi da ita babu maganarsa idan ku aka kuskura akai to za a samu abin da ba a so wanda hakan ya jefa ta cikin wani mawuyacin hali kamar yadda take shaida mana
13: sakamakon bamu je mun yi gwajin jini ba ana cewa da shi genotype din nan to shine dalilin da yasa aka fasa wannan aure har na samu ma na kwanta a asibiti tukunna ba iya cin abinci abubuwa da yawa
11: kin kai kimanin wata nawa kuna tare da shi saurayin nan
13: kai kusan kimanin shekara uku muna tare da shi bamu taba zuwa mun yi wannan gwaji ba shine dai abin da ya bada matsala
11: ya kika ji a ranki yanzu
13: gaskiya dai a raina na ji babu dadi sosai saboda na shiga wannan hali na ce kamar har a asibiti ma sai na kwanta ko abinci ba na iya ci
0: To duk kokari na san ji daga bakin wannan angu haka na ya gaza cimma ruwa to amma da zaran mun samu ganawa da shi za ku ji mu da shi a cikin shirye-shiryen mu na gaba
14: Jama'ar Kano da kewaye ga wata dama ta musamman ta zo muku shararren mai naman nan Alhaji Malam mai naman rago Haji Kam wanda aka san shi da ingantaccen naman rago mai dandano na musamman yana gayyatar ku zuwa ga gagarumin gasar cin naman za ta kayatar da kuwa shin kai jarumi ne wajen cin nama ko kana da abokai da za su da karfi ku nuna bajinta to wannan ita ce damar ku akwai gasar cin nama inda mutum biyar za su fafata cikin mintuna goma kacal haka kuma akwai gasar cin zabo inda mutum goma sha biyu za su gabza cikin mintuna goma akwai kuma gasar cin waina guda goma da gasar fura da nono duk domin nishadantar da al'umma tsarin yawa waɗanda suka yi nasara za su tafi gida da kyaututtuka kamar haka ciki har da shadda mai inganci yadi goma atamfa masu kyau agogon hannu da sauran kyaututtuka na ban mamaki wannan dama ce ta haɗuwa da abokai da iyalai cin nama mai daɗi kallon gasa kai tsaye da kuma shakatawa cikin yanayi mai cike da annashuwa za a yi wannan gagarumin taron cin gasar a ranar juma'a 31 ga watan yuli na shekara ta 2026 miladiya da misalin karfe 7 na dare inda za a yi a titin Raymond Auznawa bayan tudun yula kusa da Nadrain Jewel Event Center domin ƙarin bayani ko yin rajista sai a kira mu a waɗannan lambobin waya kamar haka 0818 0314 da kuma 0819699722 kada ku bari a ba ku labari sai kun zo
15: ga kuma islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogon malamai ko kuma dalilin mutunan ki bayan adoration kana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Rimi Kano Zaria na Kano za ku iya tuntuɓar darajar makarantar Alhaji Wada Iyawa ne ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800 3611 2 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
0: wanda kuma da sune ya kamata mu daure bakin angaren shirin namu na yau a madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Ali sai yan uwa abokan aiki tukur es tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Kabira Abubakar Sheshe da Idris Kasim Hausawa Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin Sai kuma ni da na shirya na gabatar Salisu Usaini Usman nake cewa da ku

0: zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: A'udhu billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: بركة من دون مريتين العرباء 21 ga watan Zulqa'ada a shekara ta 1445 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 29 ga watan 5 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 57 in ba manta ba muna karatu cikin kitabuz zakati ko makon da ya gabata muna karatu cikin babu miqdari zakati al-hubub wa al-thimar haka ne inda muka tike da hadisi na 170 daidai yau zamu tashi hadisi na 171 malam yace al-hadithul hadi was-sab'una ba'd al-mi'a حديثي نتري دا سبعين دا عن عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني دا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه الله كرم سيدا قال يجي لما أفاء الله على نبيه يوم حنين ألوكة دا الله مدوكة سركي ومن زنس فيء أران حنين فيء شيني أكسامو dukiyar kafirai ba tare da an yi yaki ba bambancin fai'u da ganima shine ita ganima sai da aka yi yaki aka samu fai'u kuma kafirai su tsorata su gudu su zubar da dukiyoyin su a diba to wannan shine fai'u ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabili kai la yakuna dulatan bainal abniya minkum yadda ake kasa take na amma asalinta wama afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi min khailin wala rikab duk abinda Allah ya bawa manzonsa na fai'u to ku sani fama awjabtum alayhi ba ku sha wahala akan sa ba ba ku yi wata sukuwar khailin doki ba wala rikabin kora kumi zuwa ga kaiwa gare shi walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha sai dai ganin damar Allah ne yakan dauki annabawansa ya dora akan wanda yaso a lokacin da yaso su ci ganima ko su samu dukiya daga magauta ba tare da an yaki ba ko ba tare da an sha wahala ba to da ka yakin Hunainu anan ma annabi ya samu fai'u a ciki to shine Abdullah ibn Zaid zai ba mu labarin abin da ya faru yace lamma afa Allahu ala nabihi yawma Hunainin yayin da Allah madaukakin sarki ya bawa manzonsa fai'u a ranar Hunainu kasama fil nas sai manzo Allah yazo ya raba wa mutane wannan dukiya ta fai'u an samu dukiya mai tarin yawa wa fil muallafati qulubuhum cikin wadanda annabi ya raba ya ba har akwai muallafati qulubuhum wanda anasun qur'ani muallafati qulubuhum ba sa cikin wanda ake bawa fai'u an gane ko anasun qur'ani zakati ake bawo muallafati qulubuhum innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal muallafati qulubuhum amma afai ba wal muallafati qulubuhum da nassin qur'ani amma da nassin hadisi su ma za a basu domin manzo Allah ya basu dan haka wannan yake nuna cewa annabi shi yake bayanin qur'ani yaso da dama qur'ani bai fada abu ba manzo Allah sai ya fada saboda Allah ya ce ya fada wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim da haka yana sanar da mu qur'ani kuma yana sanar da mu sunna yana mana bayanin qur'ani abinda qur'ani ya dunkule shi kuma sai ya zo ya warware mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan wannan yana nuna har yanzu shugabannin musulmi idan aka samu irin waɗannan dukiyoyin to suna da dama su ba da su ga wanda suka ga ya dace dan maslahar musulmi da maslahar musulunci duk da qur'ani bai ce a ba mu'allafat qulubuhum fai'u ba amma idan shugaba ya ga dacewar a ba su in ya dauka ya ba su bai yi laifi ba an gane ko to da haka manzo Allah da ya tashi raba dukiyar fai'u sai ya ba mu'allafat qulubuhum mun fadi suwaye mu'allafat qulubuhum ina jin a baya malamai suna da magana guda biyu game da su wadansu malaman suka ce mu'allafat qulubuhum sune wa'anda basu dade da shiga musulunci ba sababbin shiga musulunci to ana so a rinka kyautata musu domin musuluncin ya kankama a zuciyar su domin ita kyautatawa takan rike maka mutum an gane ko wadansu malaman suka ce a ba wai sababbin shiga musulunci sune mu'allafat qulubuhum ba mu'allafat qulubuhum sune kristocin da ba su da zafin gaba da musulmai akwai arnan da zaka ga bai da zafin gaba gawa musulmi to wannan ana so a rinka rarrashin zuciyar su ana jawo su jiki ana kyautata musu in an yi sa'a ta sanadiyar haka sai kaga sun musulunta to da haka wadansu malamai suka ce wadannan su ne mu'allafat qulubuhum in za a raba zakka har su ake bawa amma kafirin da ka san yana da zafin gaba da musulmi in ka bashi zakka zai je sai bindigar da zai kashe ka da ita to wannan ba a bashi an gane ko domin baka gina makiyinka da kanka wannan baya daga cikin hikima ba kuma ya daga cikin hankali da ilimi walam yu'ti al-ansara shay'an manzo Allah bai ba wa mutanen Madina komai ba a dukiyar fai'un da aka samu a Hunainu to kaga duk da cewa su suna cikin wanda Qur'anin yace a ba amma shi kuma manzo Allah bai ba su ba kaga wannan yana nuna maka cewa shugaba yana da dama yayi ne ya canja irin waɗannan hukunce-hukunce aikin manzo Allah ya nuna haka mana Qur'ani ya ce waɗanda za a ba wa fai'u da wane da wane bai faɗi wasu ba annabi ya ƙara waɗansu kuma da ya faɗa manzo Allah ya cire ina fata an gane wannan shine asalin tasarrufi da dukiyar ƙasa abin da yake zamowa laifin shugaba ya shine ya azurta kansa da kansa ya sace kuɗin mutane ya ƙara zirirrika ya tafi ƙasashen haure ya sai abin nan ya sai gidaje to amma in ba haka shugaba ya ba ko me ya kashe in dai a cikin hidimar al'umma ne bai laifi ba yanzu ba yunwa ake ba gwamnati sai ta dakatar da dukkanin wani project sai ta ce a tunkari kuma harkar abinci don talakawa su samu saukin rayuwa wannan shine hikima amma mutane suna yunwa kana cewa za ka gina musu titi suna yunwa kana ce musu za ka yi musu kaza ina hikima a cikin wannan babu hikima a cikin wannan hikima shine a yi abin da mutane suke ne bukata wanda za su ji daɗi a rayuwarsu to wannan shine abin da manzo Allah yake nuna mana a nan a aikace da ka walam yutil ansara bai ba mutanen Madina shay'an wani abu ba faka annahum wajadu fi anfusihim to mutanen Madina duk da darajarsu da martabarsu da falalarsu amma dai ɗan adam ne kamar kowa za ka bata musu za kuma ka faranta musu shi mutum dan ya zama mutumin kirki ko annabi ne ba yana nufin ba zai yi fushi ba annabawa suna fushi kuma abinda ake fusata kowa da shi su ma in aka yi musu yana iya fusata su ina fata an gane dan yana daga cikin abinda ake cutar masu addini da shi in an cuce ka sai a ce haba kai ne fa mallam kai kake ce mana mu hakuri dan yana ce muku ku yi hakuri ya zama mala'ika ne shi bai zama mala'ika ba da haka annabawa suka fusata su ji haushi in an bata musu sannan kuma sukan yi fara'a su ji daɗi in an kyautata musu to ina kuma ga wanda bai kai su ba min babu aula kuma shi fushi in za ka yi fa makahon abu ne zuwa yake ba shirya masa ake ba bahaushe ya ce menene tashin hankali ba a sa maka rana wani lokaci mahaifinka ne zai maka abu amma sai ya fusata ka shi fushi ba ruwansa da cewa ai baba ne ba ruwansa da wannan mahaifiyarka ce sai ta fusata ka to kaga dai karshen imani mutanen Madina dan wanda suka fi su kawai su ne mutanen Makka manzo Allah sai da ya musu shaida ya ba su lambar yabo ya ba su award ya ce al-imanu ansari ko alamatul imani hubbul ansar wa alamatul nifaqi bughdul ansar su mutanen Madina san su ma kawai imani ne kin su kuma alama ce ta ne munafurci to kaga magana ta kare amma ka ji abin da ake faɗa da annabi bai ba su ba sai suka ji ne ba daɗi sai suka ji ba dadi shine abin da muka faɗa wasu da yawa basu fahimta ba a wani lokaci a baya galibi su shugabanni waɗanda suke tare da su suna buƙatar me kyautata wasu kawai kace mutane su bi ka aqida aqida aqidar me a'a ka kyautata musu kai ma ba aqidar kake ba ƙarshen aqida dai shine bin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane amma gashi manzo Allah bai ba wa mutanen Madina abu ba sun yi me sun ji ba dadi sun ji ba dadi amma dai kaga dai dan Allah suka bi shi ko ba haka ba dan Allah suka bi shi ko shakka babu da shaidar Allah allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah da Allah ya da lissafa masu imani wallazina tabawwa ad-dara wal imani min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amma duk da haka manzo Allah bai ba su ba daga dukiyar ganima ko dukiyar fai'u sai ransu ya soso suka ji ba dadi kai a ƙarshe fa sai da aka tafi ana gunaguni fitowa ne ba za a iya a gaya wa annabi ba amma sai da suka tafi suna gunaguni shugabansu Sa'ad ibn Ubada shi ya dawo ya zo ya samu manzo Allah ya gaya masa keke da keke ya ce mutane na fa ba su ji dadin abin da kai musu ba baka ba su ba sai manzo Allah ya ce to haka ne ko taro mun mutanen naka an gane ko da ka faka annahum wajadu fi anfusihim da alamar sun ji ba dadi a cikin rawukansu idh lam yusibhum ma asaba an-nasa domin abinda mutane suka samu su ba su samu ba suka ga ga wasu sababbin shigowa musulunci ga wasu wanda ba su yi wahalar da su suka yi ba a musulunci amma duk an ba su su kuma ba a ba su ba fa khatabahum sai manzo Allah yace a tattaro su aka tara su sai yazo ya musu hudubar a cikin hudubar fa qala sai yace ya ma'sharal ansar ya ku taron mutanen Madina alam ajidukum dullalan ba na tarar da ku batattu ba fahadakumullahu bi Allah ya shiryar da ku da ni mazalla shine silar shiryar bayi a sanadiyar sa Allah ya shiryar da bayi amma ba shine mai shiryarwa ba waye mai shiryarwa Allah amma da shi Allah yayi aikin wajen mai shiryarwa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha Allah yace kai ba kai kake shiryar da wanda ya so ba ni nake shiryar da wanda naga dama ashe kaga shiriya da wannan ma'anar ba a hannun annabi take ba hannun wa take Allah amma akwai shiriya da ma'anar bayanin gaskiya to wannan manzo Allah yana yi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa fil ardi ala ila allahi tasiru al umur da ka hidayatul tawfiqi wannan Allah kadai ke yin ta amma hidayatul irshadi wal bayani wannan annabi yana yi kowane mai ilimi yakan yi gurgurdan ilimin sa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah yace mun sanya shugabanni a cikin su yahduna bi amrina sune wa mutane bayanin shari'a da umarnin mu da izinin mu lamma sabaru a lokacin da suka yi hakuri suka dage wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance masu yaqini game da ayoyinmu da haka manzo Allah yace da mutanen Madina ban tadda ku batattu ba Allah ya shiryar da ku da ni wa kuntum mutafarriqina kun kasance a wawwatse kanku a rarrabe fa allafakumullahu bi Allah ya hada kanku da zuwa na an gane ko wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwanan kamar yadda Allah madaukakin sarki yace laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim har izuwa karshe da kuma fadin Allah madaukakin sarki wa laqad mu'minina fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul tauba ubangiji madaukakin sarki yace wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta suratul anfal walakinna allaha allafa bainahum innahu azizun hakim wallazi ayyadaka shi allah shi ya karfafe ka bi nasrihi da taimakon sa wa bil mu'minina da kuma taimakon mu'minai wa allafa baina qulubihim ya hada maka kansu law anfaqta ma fil ardi jami'an da zaka kashe dukiyar duk duniya baki daya dan ka hada kansu ma allafta baina qulubihim ba zaka iya ba ashe wannan yana nuna mutanen da suke gaba kudi ba su sasanta su sai dai su sa su hada baki amma su hada kai a menene abin da yake sa a hada kai shine a riko da addinin gaskiya aqida ta gaskiya to ita take mai da maki ya zama ne masoyi to sannan manzo Allah ya ce wa alatan bantar da ku talakawa ba alatan jam'i ne na a'il a'il talaka guda daya alam yaji duka yatiman fa awa wajadaka dallan fa hada wajadaka a'ilan daka a'ilan shine talaka daya alatan talakawa da yawa wa alatan bantar da ku talakawa ba fa aganakumullahu bi Allah ya wadata ku da ni Allah da yana fada musu irin ni'imomin da Allah ya yi musu ta sanadiyar sa daka in dan yau bai ba ku kudi ba to ai ku tuna ya ba ku abubuwa da yawa da suka fi kudi ta sanadiyar sa kun samu alkhairai da yawa da yafi na wannan kudin da yau ba ku samu ba wannan in ka kalla da kyau zaka ga a lokaci guda rarrashi ne a fakaice kuma gori ne a fakaice an gane ko to kuma ya kamata mutum ya gane dan yau ba a baka ba in jiya an baka sai ka gode wa Allah ba zai yi a ce kullun ai ta baka ba dan adam bai isa ya wadatar da dan adam ba waki iya wadatar da dan adam Allah kawai amma dan adam duk kyautar sa wata ran in ya baka wata ran ba zai baka ba to kai kuma ka zama dan halal dan yau ba a baka ba ka tuna jiya ai an baka kar kuma kai butulci dan yau ba a baka ba ka sa kafa ka shure duk abin da aka yi maka na alheri a baya ka ce ai ba a ma taɓa yi maka ba ko kai mu'a abin da zai nuna kamar ma ba a taɓa yi maka ba wanda wannan shine ainihin kafirci da ma'anar butulci wanda sanadiyar sa ne da yawan mata za su shiga wuta manzo Allah ya ce law ahsanta ila ihdahunna dahara su matsalar su inda zaka shekara 100 kana kyautatawa mace ba wai duka ba amma mafi yawan su thumma ra'at minka shay'an rana daya sai kai mata kuskure kai mata ba daidai ba in dai mai irin waccan halin ce laqalat ma ra'aytu minka khairan qattu sai ta ce me ka taba yi min shekara 100 ane maka abu amma dan shekara 1 ba ai maka ba sai ka sa kafa ka shure ka ce me aka taba yi maka wannan shine butulci shine abin da Allah baya so shi yake kai da yawa daga cikin mata wuta kuma ko namiji ne in yana da irin wannan dabi'a to ya sani wannan dabi'a za ta kai shi wuta Allah ya tsare mu kullama qala shay'an duk lokacin da annabi ya faɗi wata kalma daga cikin kalmomin da ya faɗa a baya qalu sai su ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da ma'aikinsa su suka isa su yi gori su suke da abun gori an gane ko yau da dama zaka ji a Qur'ani Allah ya nemi mutane gori har annabawa ya nemi musu gori laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan alam nashrah laka sadrak kaga gori ne Allah yake wa annabi gori da kuma tuna masa na fayi maka alam nashrah laka sadrak ban yalwata kirjinka ba wa rafa'ana laka dhikrak ban daukaka ambatanka ba na hada sunanka da nawa alladhi anqadha ra'minini wa rafa'ana laka dhikrak alladhi anqadha zahrak to daka dai Allah ya ne wa annabi gori gorin ni'ima ne maka kaza ne maka kaza ne maka kaza daka kai ma kuma kai min abin da nake so shine sakwa ne maka kaza ne maka kaza ka yadda ne ma eh to kai ma yi mu domin ka'idar Allah yi ne ummaka to daka ubangiji subhanahu wataala yakan yi gorin ni'ima annabi sallallahu alaihi wasallama anan gashi ne mutanen madina gorin ni'ima daka duk lokacin da annabi ya faɗi wata kalma ta gorantawa gare su su kuma dalladabi da girmamawa da mutuntawa ba irin yadda yaran yan siyasa suke bane su koma zage-zage da tsine-tsine da la'anci-la'anci a'a sai su girmama annabi su ce lallai haka ne lallai Allah da ma'aiki su ke da abun gori kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ma yamna'ukum an tujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama me ya hana ku ba za ku mai min da martani ba zalla yace da su me ya hana ku kuma ba za ku rama ba in ne muku gori kuma ku rama to barka gala da bi bambancin a fili yake qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da ma'aiki su ke da abun gori su suka isa su gori qala sai manzo Allah yace da su law shi'tum la qultum kuma da kun ga dama ai za ku iya mayar min da martani ku ce ji'tana kaza wazo mana kai ma a hali kaza da hali kaza mana in kun ga dama kuma za ku iya ce min ai kai ma bako ka zo muka baka wajen zaba ai kai ma ko roka akai daga garin ku muka baka mafaka ai kai ma ai kai ma ai kai ma duk za su iya fada haka ko to amma me ya hana su fada ba zai ba sawun giwa ya take na rakumi ba aiwa Allah raddi in ya fada ba a ce masa a'a ba aiwa manzon Allah raddi in ya fada ba a ce masa a'a min kullin yu'khadhu wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr imam mali yace duk girman malintan malami a duniya akwai maganar da zai fada ta yi daidai a karba akwai wacce zai fuskure ba ta yi daidai ba amma yin masa da kayansa yace mutum ɗaya ne yake da lambar da ba a mai da ita in ya fada ba a musawa ba a tankawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna kabarinsa domin a lokacin yana cikin masallacin annabi ne a Madina yana karantar da mu wadda wannan shine kaida duk girman malami bai wuce ya kuskure ba duk girman malami zai iya fadan magana kace gaskiya wannan dai ban yadda ba Allah gafarta mala kana da dama haka kana da yanci amma fa a musuluncin da annabi ya zo da shi duk mutumin da kaga ya dauki wasu mutane ya tsarkake su la yamassuhum illa al-mutahharuna su ba a ba sa kuskure yace ma kuskuren su kai ba zai iya ba fa kama an daure bakin sa ka san wannan ba akan turba ma daidai ciya yake ba wallahi akan tsantsagurin son zuciyar sa yake daka dai mutanen Madina manzo Allah ya ce da su kuma in kun ga dama kuna da abin da za ku iya mayar mun kuma da sai ku ce kaza da sai ku ce kaza ala tardawna to sai sakon ya fito fili yanzu mana kaga wannan tarbiyyar da suke da ita da wannan biyayyar da suke da ita ita annabi ya sani tattare da su sai ya ba wasu kudi su bai ba su ba anan zaka ga darajar mutanen Madina ce za ta fito insha Allah kaga yanzu ta bayyana su ko da kudi ko ba kudi za su yi ne za su ba annabi amma akwai mutanen da wallahi in babu kudi ba za su bi shi ba Allah da kansa ya faɗa a cikin Qur'ani munafikai ba dan ungo-ungo da annabi yake da shi ba za su bi shi ba wa minan nasi man ya'budullaha ala harf daga cikin mutane akwai waɗanda suke bautawa Allah bisa ga kwadayi dan a ba su فإن أصابه خير نطمأن به إن الهيري يسامي سوء الدين المسلمين ديديني وأن النبي باك ما سما دلا دشي وإن أصابه فتنة ينقلب على وجهه أما إن دا تجربة ذات رنك أسام سمار كيو يا شغا مسلمين جارن سيكري يا شغا مسلمين يا غمد وانا حق لدي سيكي الدين مبانكس كياباني وأن النبي كذا كذا كذا بانجي جيكي خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين da haka manzo Allah yanzu yayi jarabawa sakamakon jarabawa ya fito an gane mutanen Madina suna da tarbiya ba sai da kudi za su ba annabi ba to amma cewa ba za su bi shi da kudi ba bai fitar da su daga yan adam ba in ya ba su za su ji dadi amma imanin su kuma ya sa ko bai ba su ba ba kuma za su yi rashin kirki ba ba za su yi butulci ba ba za su bar addinin ba to shine annabi ya ce ala tardawna yanzu ku ba kwa so ba ay yadhhaban nasu a ce mutane su tafi bishati wal ba'iri da akuya da raƙumi wa tadhhabuna ku kuma ku tafi bin nabi da annabi ila rihalikum izuwa gidajenku yanzu gashi an gama rabo su sauran mutane na sauran kabilu wasu an ba su tumakai wasu an ba su awakai wasu an ba su raƙuma duk sun ja sun tafi da su ƙauyukansu to amma kuma ba su tafi da annabi ba ku kuma yanzu za ku tafi da annabi ku koma Madina cikin garinku da shi to ai kun morewa ai ba haɗi ba ma haɗi da haka manzo Allah yace laulal hijratu ba da ban daraja da falalar hijira ba lakuntum ra'an min al ansari wallahi ni ma da dan Madina zan zama abinda wannan yake nunawa shine ya ɗan uwa ita falala ta addini ba a fifita komai akan ta yana daga cikin jahilci mutum ya fifita wani akan wata daraja ta addini akan sa amma idan abin duniya ne to anan ne ake fifita wani akai yanzu wani waje ne kasan za a samu ko misali yanzu mu dauka ana dan wahalar fetur ai ko ana layi da kaje sai kaga dan uwanka musulmi ya zo zai sha mai a madadin ku fitur mutsutsu yake ce huce huce ba komai shiga gaba na saboda wannan abin duniya ne amma a zun masallaci kaga wani yana cewa wai wani shige sahun gaba shi ya tsaya a bato ba tawazu bane jahili ne shi a falalar addini ba a barin wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai rarrashin mutanen Madina yake amma bai musu dadin baki ba yace ba dan darajar da hijira take da shi ba ba zan so a maida ni baya ba domin in ya fita daga cikin muhajiruna ya dawo cikin ansaru darajarsa ta yi ne ta ragu ta sauko saboda su ansaru ba su kai muhajiruna ba yace to laulal hijratu ba dan falalar hijira ba lakuntum ra'an min al ansari da ni ma na zama dan Madina kenan abin da ya hana shi ya zama dan Madina shine me kwadayin samun lada nami na muhajiri wanda ya hijira to haka addini yake duk abin da za a samu ladan Allah a samu lahira to ko iyaye ba a bari su sha gaban ka sai inda karfinka ya kare sai inda karfinka ya kare amma in abu ne na duniya to anan ne ake gane tsoron Allah da ƴan uwantaka da kaza sai ka bar wani yayi to amma mu kuma bil aksi kishiyar haka muke a yau sai kaga idan yanzu muka magana ce ta za a je masallaci ko za a shiga sahun gaba ko kaza sai a ba kuma yanzu zaka je wajen alwala ga mutane suna ta bismillah bismillah ba zancan bismillah shiga zaka yi in ya wuce ka shikenan ka bar shi kada ai rigima amma ba zancan bismillah bismillah mana alwalar da za a yi a zo a samu sahun gaba kace kamar fa kana cewa ne je ka shiga aljanna ina jira zan zo to ina hankali a cikin wannan ina hankali a cikin wannan walau salakan nasu wadiyan aw shi'ba manzala yace da a ce wasu dukkan mutanen duniya za su bi wani kwazazzabo ko wata hanya ta tsakankanin duwatsu mai wuyar bi la salaktu wadiyal ansari wa shi'baha da ni kwazazzaban mutanen Madina zan bi da surukukin su an gane ko ma'ana dai wannan duk kalmomi ne da suke nuna rarrashi da kwantar da hankali da nuna falala da darajar mutanen Madina ku kuna da daraja a wajena kuna da martaba a wajena kuna da kaza sai manzo Allah ya ce al ansaru shi'arun su mutanen Madina fa riga ce ga musulunci wannasu sauran mutanen da ba su ba kuwa difaru mayafi ne ga musulunci to da riga da mayafi wanne yafi riga ta fi mayafi saboda shi mayafi cikon kwalliya ne amma ita rigar ita ce asalin sutura mana mutanen Madina inda babu su da musulunci tsirara yake su suka yi wa musulunci riga suka yi masa wando sai da suka ba manzon Allah mafaka sannan ya samu inda ya samu natsuwar da ya zauna ya kafa addinin kun ga dai a Makka zaman gagaraye shi yasa diyoncin sharuɗoɗin musulunci a Makka ba a samu kwanciyar hankalin da za a shar'anta su ba a Makka babu maganar azumi saboda ina zaman lafiyar azumin a Makka babu maganar aikin haji ina kwanciyar hankalin aikin haji duk da Ka'aba tana can amma ba a shar'anta ibada aikin hajin a can ba a Makka babu maganar zakka yawa ma yadda da addinin bare yace zai bada zakka amma da aka zo Madina aka natsu to anan ne azumi yazo zakka ta zo haji yazo ina fata an gane da aka mutanen Madina su suka yi wa musulunci riga suka yi masa wando wannasu sauran mutane kuwa difarun kaman mayafi ne ga musulunci manzo Allah yace innakum ku mutanen Madina da sauran al'umma baki daya satalqauna ba'di athara za ku gamu da babake re da handama da san kai a bayana yanzu abinda annabi yayi nabi ba su ba ai ba ya hana su bane dan ya azurta kansa a ya ba waɗanda suka fi su bukata ne da cancanta sai yace to ku kwantar da hankalinku a nan gaba ma za ku zo ku game da shugabanni ƴan san zuciya sa hana ku a madadin su ba wasu wanda suke da bukata sama da taku a'a kansu za su ba mutum ya saida kayan gwamnati kuma ya zagaya ta baya saiwa kansa mota gwamna zai sa kuɗi a siyo mota miliyan 100 kaza miliyan kaza amma idan sun zo gama aiki sai ai mata gwanjo miliyan 2 miliyan 3 kuma sai siye na ga mafi yawancin gwamnoninmu idan kaga an dauko katotan project kakka dauka ta talaka ake ba ta shi ake ba a'a percentage din da za a samu na kwangila shine a gaban su kuma in an tashi za a yi sai a kiyin mai kyau titinan da inda za a yi muku mai kyau sai ku shekara 20-30 yanzu ku kalli titin Zaria Road fa wanda baban gida yin shi farkon yin sa wanda sai kwanan nan aka gyara shi shekara 40 fa aka yi shi baya da wajen nawa to yanzu ga yamu ina titin da zai shekara 10 shekara 2 ma wani gwamnati zaka ga kan ya sauka titin da aka ya rushe kuma a sake fitar da kuɗin dan dai a sake cinyewa an yi abin da ba shi talakan suke bukata ba kuma an ki ayi mai kyau dan dai san kai dan dai san kai to manzo Allah yace za ku gamu da irin wannan a ƙarshen zamani za ku ta ganin shugabanni masu son kansu masu son zuciya karara damuwar su kansu ba ku ba sai manzo Allah yace fasbiru ku yi hakuri hatta talqauni alal haudi har ku zo ku gamu da ni akan tafkin alkausara to kaga wannan kaida ce manzo Allah ya bamu ita na kan cewa babu zanga zanga a musulunci daka a dokar Najeriya daidai ne ai zanga zanga ko ba haka ba kila zai iya yiwa jiya su wanda suke hana zanga zangar a yau jiya su suka ce ai saboda suna ganin jiya za ta yi musu amfani to amma mu muna fada a jiya da yau a musulunci zanga zanga haramun ce ba wani lokaci da zanga zanga take halatta ko za ta biya ma bukata sabawa Allah ce ko za ta cutar da wani makiyinka sabawa Allah ce abinda muke hango al'umma rai dai baya ɗaya ne yanzu ka je a sakarci ka salwantar da rayuwarka in ka je ka ce wa Allah ne ai zanga zanga muke yi saboda jam'iyyar mu ta samu kaza maganar banza ce ba uzuri bane a wajen Allah da haka mu kiyaye kada mu zama sanadin salwantar rayuwa kada mu zama sanadin salwantar da rawukan kawukan mu kada mu zama sanadin salwantar da dukiya ta mu ko ta wani mu akwai

zakka ko to menene alakar wannan hadisin da zakka wa zai hango mana me alakar wannan hadisin da dogon zancen nan da muka yi a cikin sa da zakka na farko dai a hadisin an yi maganar annabi ya bawa wasu ya hana wasu kuma sannan ita dukiyar da aka raba din dukiyar fai'u ce ba ta zakka bace to shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce su dai basu gano me hikimar da yasa malam mai littafin Umdatul Ahkam ya kawo wannan hadisin a wannan babin ba kun san akwai zurfin fiqhu na malamai wani lokaci duk yadda zakai ka gano me yasa malami ya kawo hadisi a babin kaza ba dole bane ka iya ganewa sai dai kai ta canki-canki na ilimi ta yi daidai ne ta yi ba daidai bane kamar Imam al-Bukhari ya fi kowa cikin malaman hadisi irin wannan sai kaga ya kawo hadisi a babi kwata-kwata babin daban hadisin daban to amma Bukhari yana da zurfin hange da zurfin fiqhu yakan dauko abubuwa masu alaka sai dai alakar ta yi nisa kwarai daga sai ga karamin dalibi ya gano an gane ko da haka shi yasa Sheikh Abdullah Bassam yace lam yazhar li munasabatun wadihatun li irad al muallif hadha al hadisi fi kitab az zakka ni dai kan banga wata munasaba ba wacce take a fili karara da ta sa mawallafin wannan littafi shine Abdul Gani ibn Surur al Maqdisi ya kawo wannan hadisi a wannan babi na zakka wala alla zalika mutaba'atan li muslimin tayu abin da yasa ya haka shi ma yayi koyi ne da Imam Muslim haisu akhrajahu fi babi az-zakka min sahihi domin kaje sahihi Muslim to wannan hadisin zaka tadda shi shi ma a babun zakka to amma hadisin ko mu a iya karamin ilimin mu na dalibta bamu ga wani maganar zakka a ciki ba illa iyaka abin da ni nake iya fahimta kadai shine a zakka shugaba yana iya bawa wani ya hana wani to sai aka yi kiyasi da fai'u kiyasan ma alfai'i an yi kiyasan fai'u domin a fai'u ma Allah ya faɗi wanda za a ba amma za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wasu bai ba wasu ba da haka to kamar ana kiyasi ne a zakka ma hakan na iya faruwa ma afa Allah ala rasulihi min ahli alqurafa lillahi wa lirrasuli har izuwa karshe innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin har izuwa karshe a fai'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kiba mutanen Madina tare da sun cancanta a basu an gane ko to kamar wannan yana nuna a zakka ma shugaba yana iya ba wasu ya hana wasu duk da wa'ancan wasun sun cancanta a basu amma saboda wata maslaha ina fata an gane wallahu ta'ala a'la wa a'lamu babu sadaqatil fitri babin da yake bayani akan zakafin da kai haka yake a wajen ku na'am to ba mu karanta mai ukhawni nan hadisi ba ko ga wanda suke da sharhi to abinda za mu cira na fiqhu cikin wannan hadisi na farko ida'ul muallafati qulubuhum min al-ghanima ana iya bawa muallafati qulubuhum ghanima an gane ko duk da asalin muallafati qulubuhum zakka ake basu to amma ghanima ma ana iya basu zakka an basu da nassin qur'ani wal muallafati qulubuhum da aya tace amma ganima an ba su shi kuma da nassin ne hadisi aikin annabi sallallahu alaihi wasallama bi hasbi ra'ayil imami wa jihadihi gurgurdan ra'ayin shugaba da kuma ijtihadin sa ganin ya dace a ba su zakka sai a ba su ganin ba su zai jawo musulmi wani amfani ko zai tsare musu wani sharri sai a ba su gurgurdan yadda shugaba ya gani abu na biyu jawazu hirmani man wasiqa ko wasiqa bi dinihi ya halatta ka hana kyauta ga wanda kake da a tabbas ci game da addinin sa ka yadda da imanin wani ka yadda da gaskiyar sa ko da kyauta ko ba kyauta ka san ba zai canja ba shedan ba zai fitine shi ba to in baka bashi ba ba laifi bane ba cewa baka bashi ba yana nufin kuma hakan ya zama al'ada a gare ka kullun kai ta hana shi ba a wani lokaci dai ka hana shi ka ba wani ba laifi bane an gane ko lalla wannan shine hujjar wadansu shugabanni ko wadansu wadanda zaka ga manya a cikin al'umma na nisan su yafi jin dadin su sai kaga wadanda suke tare da su suna ta gunaguni su ba ai musu komai su ka to ai kusanto kama da yayi kusa da shi shi ya isa alfarma an gane ko to amma dai duk da haka lalle wanda yake kusa da kai shi yafi cancanta yafi jin dadin ka yafi muruwa da kai to amma hakan baya hana wata rana kuma ka dauki kyauta kana gani shi baka bashi baka ba na nesa da shi in ka san hakan zai maka wani amfani mala yace taba'an lil maslahati al amma

0: in an lura da maslaha ta gaba daya abin zai jawo al'umma amfani gaba daya. An gane ko? Shugaba ya ki bawa musulmi kyauta ya je ya ba kirista, saboda ya san in ya ba kiristan, kiristan zai shigo musulunci. In kiristan ya shigo musulunci, to kuma musulmi gaba daya sun yi me? Sun amfana, domin kun sake samun karfi. Sannan tsoron da kuke na wancan kiristan zai iya cutar da ku a da, to yanzu kun aminta daga wannan tsoron, domin yanzu ya narke ya zama ku. An gane ko? Abu na uku, annar ragabata fil ashiya'i dunyawiyya la tukhillu bil imani bi imani rajibi wa ikhlasihi. Kwadayin abin duniya baya wofintar da imanin mai kwadayin ko ikhlasinsa. Ma'ana a ce malami yana son kuɗi, wannan bai rage masa daraja ba. Abinda zai rage wa malami da wanda ba malami ba daraja shine ya zama zai iya sabawa Allah don ya samu kuɗi, wannan darajarsa ta zube. Amma malami ya fita ya fafutuka yadda kowa yake fafutuka don ya samu kuɗi, me ya laifinsa? Malami in ya samu kuɗi ya ji daɗi da kuɗinsa, me ya laifinsa? Amma za ka ga da yawa daga cikin mutane ba su fahimci wannan ba, saboda orientation da muka samu a ƙasar Hausa na addini kamar wani symbol ne na wahala. Tsoron Allah wahala ce take nuna shi. Saboda haka talaka za ka samu a ƙasar Hausa yana ɗaukar kawai shi dole sai ya shiga aljanna, ba fa dan yana da imani ba, ba dan yana kwana sallah ba, ba dan wani aikin alheri da hujjarsa kawai saboda talauci. Allah ya ji kan malan kala rawi. Na taɓa jin wannan a abin nan ɗinsa, ya ce wallahi Allah ya gani in dai addu'a ma dole a karɓa, saboda Allah ya san wahala nake sha, hujjar kawai wahala yake sha. Ba inda wahala take zamowa hujja ta Allah ya saurare ka, wahala ta hujjar ka je ka shiga aljanna, a'a imani shi yake sa Allah ya saurare ka, Allah ya tausaya maka, Allah ya sa ka aljanna. Amma wahala wani abu ne can daban. Da haka mu fahimci wannan, kar mu taɓa ɗauka cewa shi na Allah yadda ake gane shi sai ya wahala, shi na Allah yadda ake gane shi ya zama baya jin daɗi, bai damu da rayuwa ba, bai damu da duniya ba, a'a wannan ba shi. Inda wannan ne to da mutanen Madina dan me za su yi fushi dan Annabi bai ba su awaki da tumaki ba? To amma kai ka san a yau a duk duniya ba mai imanin su, amma ba a ba su awaki ba sun ji haushi. Da haka kai ma ustazin ka in ba a ba shi ba ya ji haushi bai yi laifi ba, kai ma in ba a baka baka ji haushi ba kai laifi ba, dan adam ne kai. Ina fata an gane. Baya rage imanin ka wannan, baya rage ikhlasin ka. Idza kana lam ya'mal li ajli ad-dunya faqad, inda man ba dan duniya kai aikin ba. An gane ko? Ba dan duniya kai aikin ba, to amma kuma sai aka zo za a kyautata, to kai ma ya kamata a kyautata maka. In ba a kyautata maka ba sai ka ji ba daɗi, ba kai laifi ba. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam lam yu'annibhum ala ragbatihim, annabi bai aibata su ba bisa ga wannan kwadayi da suka nuna na tumakai da awakai, da bai ba su ba har suka ji ba daɗi. Manzo Allah bai musu fada akan wannan ba. Abu na hudu, mashru'iyyatul maw'izati wal khutbati fil munasabati wa tabyinil haqqi, shari'ar musulunci ta yadda da ai wa'azi ai hudba a duk lokacin da wani abu ya taso, kuma ai bayanin gaskiya game da abin. Akwai wani babban malami a garin ne, Allah ya masa rasuwa, wata rana irin wannan lokaci ana cikin aikin haji, Zulhajji ya shiga ma an yi nisa, sai wani abu ya faru a garin nan, na manta ko menene, amma ya tura aka nemo masa lambar wayata, ban taba magana da shi ba. Wallahi dattijo ne, ina jin zai kaka da ni. Yana Saudi Arabia, aka kai masa lamba ta yi kira ni, aka gaya min cewa malam wane ya turo kaza kaza kaza, muka yi waya ana gafata malam kaza kaza, to dan Allah malam abu kaza ne ya taso a yi magana. To da haka wannan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma wani wanda bai waye ba, wani wabbi gidaje, sai ya ce malamai komai sai sun sa baki, waye fi cancantar ya sa baki a komai game da al'umma? Sai malami. Mu ɗaliban ilimi ne, amma malamai su Allah ya ɗora wa nauyin su wa mutane bayani. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah ya ce matsalan munafikai idan al'amarin farin ciki ya zo musu ba su da sirri sai su yada, amma na bakin cikin ya zo musu ba su da sirri sai su yada. Magana ba kowace ake yadawa ba. Sai Allah ya ce ina ma suna maida abin zuwa ga annabi, ina ma suna maida abin zuwa ga malamai, to da sun gano musu bakin zara. Malami ba wawa ba ne, ba mahaukaci ba ne. Yanzu wani duk abin da yake faruwa a gari sai ya bugo ma waya, kai ne mahaukaci, kai ne ba ka da tsoro, kai ne ka faɗa, kai ne in amma bulala ba za ta shige ka ba kai ma za ka ji bulala mana to amma kai kuma tunda kana da hankali da wayo ka san maganar da ake fada in public akwai kuma maganar da ne ba a fada idan maganar tana da hadari ka fada ka fada rami shi ya gaya ma amma ba za a ganshi ba lokacin da za a gayyace ka kila ofishin jami'an tsaro ana tambaye ka shi baka san shi ba baka ma ganshi ba so da haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faru ga al'ummar sa baya shiru yana musu bayani yakan kuma bayyana musu menene asalin gaskiya yanzu kaga matsala ce ta faru waɗansu suna ganin ba a kyautata musu ba an yi rabo babu su annabi ya ce a tara su aka tara su yazo ya hudu ba kuma ya bayani to ina abin da bai kai wannan ba kaga min babu aula akwai abubuwan da sun fi wannan hadari to kaga dole ne malamai su yi bayani za a zage su za a yabe su za a ci mutuncin su za a tozarta su sun sauke amanar Allah ya rige maka kai duk wanda kaga zakai ka zaba kai su dai Allah ya gani sun yi abin da Allah ya dora musu sun kukuta a wajen Allah cewa in fada ba yana nuna dole sai an ba a'a amma dai ni da na fada na sauke nauyin kaina kai kuma wanda zaka bi ruwanka ka bi kar ka bi wannan kai ta shafa in an je lahira zaka gane gudun ya da kanin wani ake in ka tsira ba ruwanka koma waye ya fada ruwansa ba maganar jirani jirani da haka kowa ta kansa yake yi abu na biyar annal qa'ida shi shugaba wal amira da jagora wa ashabal wilayati da ma'abuta shugabanci cikin al'umma masu mukamai la yatasarrafuna fi shu'unil ummati ba a yadda ba su yi gaban kansu wajen sha'anin al'umma min ghairi an yubayyinu lirra'iyyati ma qasadahum fiha ba ce sai su ne wa mutane bayani an gane ko ma'ana hatta musulunci da ya yadda da abu shugabanni bai yadda ba ai musu tawaye amma kuma bai yadda ba shugabanni su rinka jan mutane ido rufe duk abin da shugaba yayi sai an zo an tsayar da shi an masa tambaya kana da dama kai tambaya ko riga ka gani a jikin gwamnanka baka yadda da ita ba kana ganin albashinsa ba zai sai masa ba a musulunci kana da dama ka tambaya ranka ya dade ya akai aka samu wannan rigar ne tare da girmamawa domin wata rana sayyidina Umar yazo zai hudu ba yace ayyuhan nas isma'u wa ati'u ya ku mutane ku ji ku bi sai wani ya tashi yace ba za mu ji ba ba za mu bi ba Umar yace to fa ai kaga dai kamar Umar wani ya tsagiranci ya tashi ya gaya masa haka ya san ya taki wani abu to Umar babu gaggawa a madadin yace a rufe shi da duka sai yace to me hujjar ka ta ba za ka ji ba ba za ka bi ba yace saboda yadin da yake jikinka tare muka je yaki da kai aka yanka mana shi a ganima na san naka ba zai ishe ka yin babbar riga ba ya kai kai ta ina ka samu cikon sai Umar yace to shikenan Abdullahi tashi kai masa bayani sai Abdullahi dan Umar ya tashi yace haka ne gaskiya ne yadin babana ba zai ishe shi riga ba to ni ma na wanda aka bani ba zai ishe ni ba sai na ga da a rasa ni bai mun ba shi bai mun ba sai na hada masa da nawa sai riga sai Umar yace to ka yadda eh na yadda yanzu zaka ji zaka bi eh sai yace to bismillah ba shikenan ba a baya zaka kuskura kai wa gwamnan garin ku tambaya ina ya samu riga ko ciya man na local gamma wani mai fushi da fushin wani ba sai ya bige ka ba wani kuma sai ya dauka a musulunci babu wannan a musulunci akwai wannan musulmi suna da yanci an ce su bi amma hakan bai hana kuma su yi abin da shari'a bata hana su ba na neman yancin su da neman bayanai da haka yana da kyau shugabanni duk abin da za su yi su rinka fitowa su ne mutane bayani dalla dalla ko ba komai dan su kubuta daga zargin al'umma duk da hakan ba wai zai iya wanke su bane baki daya amma dai su yi iyayen su wa man'iha babin da yake bayani akan gabatar da zakka da kuma hana zakka an gane ko gabatar da ita ana nufin yin ta akan lokaci ko yin ta kafin ma lokacin ta yayi da kuma hana ta kin yin ta fata-fata ana so mutum da zarar lokacin zakkar sa yayi yayi kamar yadda aka san da zarar lokacin sallah yayi to ta zama wajibi akan dukkan mai rai mai lafiya ya tashi yayi ta to haka ma zakka ba wajibi bane yin zakka kafin lokacin ta amma idan bukata ta taso babu laifi idan mutum yayi zakka kafin lokacin ta ba kamar sallah ba ita sallah ba a yin ta lokacin ta bai ba a asali duk da ita ma akwai halin yanayi na larura da yakan iya sawa a yi ta kafin lokacin ta jam'u taqdim ko jam'u ta'khir to haka ita ma zakka tana da halaye na larura wanda kan lokacin zakka yayi za a iya yi akali ita dai zakka manufarta shine taimakawa talakawa fitar da su daga cikin halin kunci da hazalin tsatsani kai to zai iya yiwa yanzu saura wata daya lokacin yin zakka yi to kuma ga wani talaka yana cikin mawuyacin hali kila bai da lafiya za a yi masa aiki kila bai da abincin ci to idan aka kalli maslaha da dalilin da yasa dan shi ake zakka ba laifi bane in ka dauki wannan kudin na zakka tun lokacin da yayi ba ka bashi in yaso sai ka rubuta in lokacin zakka yi ka fitar ko kuma shikenan sai ka shigar cewa nayi zakka wani lokaci zaka iya samun wani yana da ci yana cikin mawuyacin hali cikin talakawa yana buƙatar taimako amma a karaɗe ko ina a rasa mai taimaka masa kuma ga alhazainin lokacin zakkar su ne bai ba kuma sun zama sun yi kikikaka dole ba za su taimaka ba su sai da kuɗin zakka to a irin wannan lokacin da a bar shi ya zama cikin halin kakanika da wahala kila rayuwarsa ta salwanta dauki ko daga cikin zakkan ne sai ya zama bashi ka bashi in lokacin zakkar ta kai shikenan sai ka shiga na ba ta fahimta dan ba a yin guzurin yunwa ka ce a aje masa nake sai lokacin zakka yana bashi to me amfanin aje masa da kake gashi yana cin bukata duk da a irin wannan yanayi ba za a ce wajibi bane mutum ya yi haka amma dai idan ka kalli maslahar da ita ya sa shari'a ta ce ai zakka to tana hukunta ai haka tana hukunta ai haka hadisi ne lamba ta 569 hadisu abi hurairah radiyallahu anhu qala حديث أبو هريرة أن لا يكارم سيدايك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمرني دعجي أكرقو زكا شيني معنر أمر بالصدقة أي أمر بأخذ الصدقة يا أمرني دعجي أكرقو زكا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينادى معي كتاوة أن إدلوك تنكر الزكا يايين yakan tura su su je wajen mawadata a yi lissafi su karɓo zakka waɗannan su ake kira da alarabci su'a ma'aikatan gidan zakka jam'i ne na sa'i shine mai karɓar zakka za ku ji har a ƙasar Hausa akwai sarautar sa'i to asalin kalmar sa'i kalma ce ta musulunci abinda take nufi wakilin shugaba mai karɓar zakka a madadinsa in akwai shugaban kasa na musulunci ko gwamna na musulunci ko chairman local government na musulunci to za ka ga suna da ofisoshi da kuma ma'aikatan da suka dauka wanda suke karɓo zakkan mutane a madadinsu ana zuwa ana raba wa talakawa ina fata an gane to manzo Allah shi ya fara wannan yana da irin waɗannan ma'aikatan kuma irin waɗannan ma'aikatan ko mun kuɗinsu ana ba su zakka su ma a matsayin ladan ganin ido domin bayar da za a yi ka ɗauki mutum aikin kuɗi kuma don yana da kuɗi ka ce ba za ka ba shi komai ba in ka haka ka buɗe ƙofar corruption in ya ci ba ka da hujjar kama shi shi yasa Allah cikin waɗanda yake a ba zakka ya ce wal'amilina alaiha da masu aikin karɓar zakkar ko bilonius ne kuwa domin cikin ma'aikatan gidan zakka za ka samu wanda yake yana da kuɗi shi kansa yana fitarwa to amma duk da haka in ya fitar sai an ba shi shi ma hikimar shari'ar musulunci dan a tsare fadayinsa ga biran taɓa kuɗin mutane kuma wannan ka'idar shi ne za ku ga ana ɗabbaka ta a manyan ma'aikatan gwamnati duk wata ma'aikata ta gwamnati mai daraja mai ƙima wacce kuɗi suke kai kawo a wajen to ma'aikatan wajen ba zai zama albashinsu daidai da na sauran mutane ba saboda su suna gab da inda za su yi sata suna gab da inda za su yi ha'inci to kuma musulunci baya son wannan shi yasa aka ce sai a kyautata musu albashinsu dan a tsare kwaɗayinsu na kar su taɓa kuɗin mutane idan ku aka kama su sun yi sata duk da wannan gwaggwaɓan albashi da ake ba su to hukuma za ta yi aiki na musamman a kansu ina fata an gane kaga yanzu ba za ka zo ka ce dole ne duk albashin ma'aikata ya zama daidai ba wannan kuskure ne ba zai taɓa yiwuwa haka ba ya danganta da girman aikinka da muhimmancin aikin naka a wajen al'umma da kuma inda kake aikin na ba ta an gane yanzu kai ka ce da mai gadi da shugaban ƙasa albashinsa ya zama ɗaya ba zai yi ba wai raina aikin mai gadi ake ba
1: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Ballimamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarrudin manir Jawuji ke cewa mu hadu gobe a daidai wannan lokaci
2: idan kuna so ku gyara mu'amalarku zamantakewa addinin ku ci gaba da sauraron radio rahama a koda yaushe radio rahama
3: a wannan zabe yake tunkaro mu me ya kamata ni mu yawaita tuba ga Allah mu yawaita tuba ga Allah ko ma menene ya faru amma mu tubar wa Allah mu tsananta da fiyayyar halitta sa shugaban mu Annabi Muhammadu cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi sun fi manajiya alkhairi Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna ci zan yasa ni kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah komai san mu gare shi komai kiyayyen mu gare shi Allah ka sa ya aikata alkhairi
2: idan kuna so ku gyara mu'amalarku zamantakewa addinin ku ci gaba da sauraron radio rahama a koda yaushe radio rahama
4: radio rahama Allah bayan
5: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a bombargewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
6: an sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
5: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
6: magi sa tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba

0: نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أما سوسكة تلوتي شيني رش جزا سامو أبندا متنجكي بغاتا نيو دكولم ba abinci kawai ba, idan bai samu sabulu ba ko da ya ci ya koshi talaka ne, idan bai sami takalmin da zai sa ba ko da ya ci ya koshi talaka ne, idan yana da ciwon ciki ya ci ya koshi amma baya da maganin da zai siya ya sha a cikin sa talaka ne, idan yana kwance a gida yana sanya sha iska ba wuta da zai kunna fanka talaka ne, inda wuta baya da fankan da zai kunna talaka ne, idan baya da fanfan da zai kunna ruwa ya zo ko abin da zai samu ruwan da zai sha sai ya sha wahala talaka. To abinda suka ce talauci kenan. Talauci shine duk wani abu da yake nuna cewa abubuwa na bukatar rayuwa na farko, basic needs, abubuwa na bukatar rayuwa baka iya ka same su, baka iya ka samu abubuwan da kake, to shine abinda wato ainihin suke nufi da talauci. Shi yasa suke cewa abinda zai bawa kuma average mutum matsakaici zai bashi waɗannan abubuwan da ake faɗa shine a ce wato yana samun dala uku a kowace rana da za ta biya masa wannan bukatar. Ya dala uku a kowace rana yanzu ya kama naira nawa kenan ne? ₦4,500 kenan ko? ₦4,500 an ce dala ɗaya ₦4,500 zai zama ₦4,500. So sun ce in ba mutum baya samu wannan naira ₦4,500 to yana karkashin jallayi ma na talauci. Saboda yanzu muna ne a wannan karkashin a karkashin jallayin talauci. So tunaninsu kenan ko abinda suke faɗa kenan dangane da wato ainihin talauci. Amma a al'adar mutane talauci yana bambanta daga gari zuwa gari, daga mutane zuwa mutane. Za ka ga wasu mutanen saboda irin tsarin rayuwarsu da abinda suka ɗora a kansu na rayuwa, sai ka tarar cewa ɗan ƙanƙanin abu yana isarsu, kuma mai ɗan ƙanƙanin abu ba a kiransa talaka, yana jin cewa shi mai arziki ne. Akwai mutanen kuma da salon rayuwarsu da tsarin rayuwarsu da zamantakewarsu ta yau da kullum tana nuna cewa sai mutumin da yake da abu mai yawa sannan zai zama wanda yake ba talaka ba, saboda bukatun da rayuwa take bukata. Ko a nan za mu iya kwatantawa, misali mutumin da yake a birni yake zaune da mutumin da yake a karkara. Za ka gani wani wanda yake mai kuɗi a karkara ɗin, in ya zo birni to sai ya yi ta kansa, saboda in ya fara ganin bil ɗin wuta, bil ɗin ruwa, harajin kaza, mota da zai shiga ya tafi kaza, waccan ku tsallaka zai ta bayan danga in zai je ɗaurin aure, zai je suna, zai me yana da kekensa, ko ma da kafa ma kaga mutanen karkara suka ce ma nan nan ne in ka bi ta nan, saboda su sun saba yanzu nan da sun bi din sai su tafi su. Saboda haka abubuwan da za su bukata na rayuwa ba irin abubuwan da mutanen birni za su bukata na rayuwa ba ne. Saboda haka talaka a can yana da bambanci da talaka nan. Tana iya ruwa mai kuɗi a can in ya zo da kuma ya zama wato talaka, ko kuma talaka ne kai nan da za ka je can zai ga har ƴan fada ne da kai, saboda watakila yadda miyan ka za ta ja a ɗan abin da kake samu. Saboda haka kaga kenan maganar talaucin tana bambanta idan an ce mutumin a waje kaza yake, ko a ƙasa kaza yake, ko a wuri kaza yake, ko a nan a Afirka za ka samu akwai ƙasashen da mutanen ƙasashen suna samun abu kaɗan ne. Watakila za ka kwatanta da wani mutumin Najeriya yana samun fiye da abin da suke samu, amma kuma shi da zai a nan talaka ne, amma a can kuma ba talaka ba ne, saboda irin tsarin yadda rayuwar take wato ainihin gudana. Bisa hangen musulunci ya tabbatar da cewa akwai fakirai, akwai talauci, akwai talakawa. Ayoyi da yawa sun zo sun yi magana akan talakawa, inna masadaqatu, waɗanda aka fara faɗa ubangiji madaukakin sarki ya ce lil fuqara'i wal masakin, kaga kenan akwai fuqara, lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah, kaga kenan akwai fuqara. Amma musulunci ya ce fuqara ko masakin me yake nufi? Malamai sun tattauna sun kawo junansu ilimi akan cewa wane ne fakiri ko wane ne wato miskini, an kawo maganganu daban-daban. Amma wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Imam Tirmidhi ya fitar, wanda yake nuna cewa musulunci ba kallo yake cewa ka fita daga talauci shikenan ya zama don rayuwarka baka da wata wahala ko baka da wata damuwa ko duk abin da zaka nema zaka samu. Shi musulunci yana kallon a ran da ka tashi ka waye gari meye kake da shi, kana da abin da zaka ci, kana da abin da zaka sha, kana da lafiya a jikinka, akwai ba talaka bari ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha aminan fi irbihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yawmihi faqad hizat lahu ad-dunya bi adhafiriha. Ace wanda ya waye gari a gidansa aminan, yana mai abinci, ba wanda suka hauro gidansa da daddare bai ji cewa ga wasu da amashina 30 sun hauro. Kaga akwai mutanen da an musu an ga wasu ba mutum 30 akan mashina sun yi nan haka tashi hankali kana cikin gidanka baka san ta ina za su biyo ba, in gonku za su zo ko garinku za su zo, suna wannan tashi hankali. Kai yanzu ka tashi da a gidanka lafiyan kalau, ko baka da wannan tunanin cewa ga wasu masu mashina nan, ga wasu yan ta'adda nan sun biyo hanyar garinku. Kaga aminan fi irbi, kana da aminci kana zaune a gidanka, kana zaune a ɗakinka, kana jira lokaci ya yi ka fita. Duk da cewa mu waɗin gashi na abubuwa a hankali-hankali suna zuwa mana harkar ƴan daba ɗin nan, yadda cewa mutum baya da aminci yana tafiya bai san suwa zai haɗu da su ba, ana zaune haka rana tsaka a tashi ka gani cewa yara sun zo sun fara faɗa sun firgita kowa. Allah madaukakin sarki ya kawo mana saukin wannan abu, kuma ya ba wa jami'an tsaro ƙarfin gwiwa na yadda za su magance wannan matsala ɗin. Saboda haka in mutum ya tashi yana da aminci a gidansa kuma yana da lafiya a jikinsa, ba zai tafi siyan faradol ba, ba zai ba wani magani da aka ce masa kullum sai ya sha biyu da safe biyu da rana, kana siyansa naira 10 ya koma 50 ya koma 200 yanzu naira 2000 ne kuma kullum, daga tashin hankali ne ba ƙarami ba. Sannan ya zama kuma yana da abin da zai ci huti yauni, yana da abin da zai ci a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kamar ma duk duniyar an tara masa ita. Saboda ka kaga wataƙila yadda duniya ko sauran mutane suke kallon talauci yana da nan bambanci da yadda musulunci yake kallonsa, saboda yadda musulunci ya tarbiyyantar da mabiyansa wurin yin kana'a, kana'a da kuma kallon cewa rayuwa kullum in an wayi gari ba ka sawa a ranka cewa wataƙila za ka kai yammaci. Mutane da yawa za su wayi gari da su ba za a yi yammaci da su ba, wasu za a yi yammaci ba za a wayi gari da su ba, wasu kuma an wayi garin ba za a yi yammaci da su ba. Saboda haka sai musulunci ya nuna maka ka ringa la'akari da halin da kake ciki, wannan shi ne zai sa ka ringa godewa Allah. Yanzu kana cikin wata ni'ima amma tunanin ku gobe ko jibi ko gata ko ƙarshen wata, kafin ƙarshen wata abinda ka dan karba ya kare sai ka shiga tashin hankali, ba wanda kuma ya baka tabbacin cewa ba za ka kai ƙarshen wata. Sannan shi ƙarshen watan a hannun Allah yake, yadda ya baka a farkon wata in ya gina ba sai ya baka ƙarshen wata. Saboda haka wani abu ne da karka dora wa kanka abinda za ka ringa damun ka kanka, yadda Allah madaukakin sarki ya halicce ka, ya halicce ka, ya halittar maka arzikin da za ka ci da abinda za ka sha. So wannan shi ne abinda ake cewa wato ainihin talauci. To kamar yadda aka faɗa, wannan talaucin ba buƙatan sai an faɗa wa mutane cewa yana da illoli. Talauci yana da illoli a ɓangarorin rayuwa daban-daban, yana da illa a zamantakewa illoli, yana da illa har a addinin ka talauci ne maka illa. In mutum bai hankali ba sai talauci ya zama a ce da talauci da kafirci abokan juna ne, da wanda ya zo ya tarar da wanda sai su kama hannu sai su gaba. So akwai illolin da suke a zamantakewa, a addini, a siyasa, da ilimi, da halayya, duk gaba ɗaya waɗannan ɓangarori talauci yana yin tasiri ko yana da illoli a ciki. Mu ɗauki zamantakewar yau da kullum, ko ga irin yadda talauci ya yi kace-kace da tarbiyyar al'umma, wannan al'ummar da aka santa da tarbiyya, aka santa da kunya, aka santa da yakana, aka santa da ya kamata, duk waɗannan abubuwa ne ma suke su zama tarihi a cikin al'ummar mu. Saboda me? Saboda rawar da talauci yake takawa a cikin mu. Mutane sun zama za su sayar da kunyarsu, su sayar da mutuncinsu inda za su samu kuɗi, har ya zama ba abin wargi, abin wasa cewa mata su je su ba da mutuncinsu ko su sayar da mutuncinsu don a ba su wani abu. Wata ta fito ma tana cewa to ai iyayenta sun san abin da take yi, domin abinda take yi ne shi take samun abinda take kaiwa iyayen nata suke amfani da shi na yau da kullum. Wani dattijo ya kawo karan iyalansa cewa irin yadda uwar take kankangewa tana hana yi wa ‘ya’yansa mata faɗa saboda irin yadda suke fita ba linzami ba ƙa’ida. Saboda haka sai uwar ta ce masa, to don me za ka zo ka dame su da faɗa, me yasa za ka zo kana ce musu faɗa? In ka ce su zauna a gida za ka ba su sabulun wanka ne, za ka ba su jagira ne da za su sa, kayan ma da za su saka na jikinsu da mace take bukata ba yi musu kake ba. Saboda haka ka ga malam ka ba su je su nema tunda kai ba za ka iya ba su ba. Ba yadda zai yi kuma, ba yadda bakin magana. Saboda me? Saboda talauci. Saboda haka ka ga talauci a nan kadai ya yi kaca-kaca da tarbiya, don shi kuma ya san me yake faruwa da ‘ya’yan nan sun fita. Tunda ‘ya’ya ne mata ‘yan mata, ita ma uwar ta sani. Babu yadda za a ce uwar da ta haifi ‘ya’ya ta so a zuciyarta cewa ‘ya’yan nan su lalace. Amma me yasa raunin imaninta ya sa ta haƙura da tarbiyyar tasu, ta haƙura da mutuncin ‘ya’yan nan, ta yarda su je su yi abin da za su siyar da mutuncin su zo su kawo abin da za a yi amfani da shi na yau da gobe. Kaga tarbiyya kenan, babu maganarta. Wannan irin abubuwa na tarbiyya, na lalacewa tarbiyya, yana da a gidaje da yawa wanda kuma ba komai ne yake sabbaba shi ba sai talauci. Idan muka dawo kan wato ainihin mun dauki ko ne misali daya, akwai misalai amma dai dai saboda lokaci, dokta ya ce wai ko da awa ɗaya da minti 45 ne na yi ya isa. In an koma kan abin da ya shafi siyasa, mu da babu buƙatar mu faɗi maganganu. Halin da muke ciki yanzu me ya janyo mana talauci? Har su ‘yan siyasa ma sun fahimci cewa idan suna so su ci gaba da matsi mutane, su ci gaba da jan su inda suke so, to su ci gaba da talaukar da su. Domin in kana talaka ba ka da ra'ayi, ba kuɗi, ba ka da magana. Dole sai dai ka jira a ce maka ga yadda za yi, ga yadda za yi. In lokaci ya kai kana jin yunwa, kana son ɗan kuɗin kaza, kana saboda haka za a zo da taliya, za a zo da makaroni, za a zo da kullin shinkafa, kullin ogbo da sabulu, watakila mace tana nan kayan tahim ta kasa samun abin da za ta samu ogbon da za ta wanke shi. To da ka ce ga abin da za ki zaba, ki je ki ɗauko katin zaben ki ma ki kawo ki ajiye. Za a baki taliya guda biyu, za a baki kullin shinkafa da ɗan ɗaurin omo da sabulu, ki je ki. Ita kuma tana bukata, ya za ta yi? Kai in ka zo ka ce mata ‘yancin ki ne, to ‘yancin ta za ta ci ‘yancin ta ne? Za ta je ta sa ‘yancin ta ta wanke rigar ta ne da shi? Za ta sa ‘yancin kanta ne ta yi wanka da shi? Saboda haka za ta ji ka, kuma za ta gaya maka cewa abin da ku faɗa mata gaskiya ne. Amma kuma talauci ya hana ta, ba za ta iya ɗabbaka wannan abin da kuke gaya mata ba. Dole ta je ta ɗauko katin zaɓenta, ta je ta kai a bata naira 2000, a bata jakar taliya ko a bata jakar makaroni. Wannan yasa yana da wahala. Idan ba wani ubangiji maɗaukakin sarki ne ya nufe mu da alkhairi ya kawo mana wani canji ba, a samu canji a tsarin siyasar mu. Saboda ‘yan siyasa har yanzu tsare-tsarensu ƙara talautar da mutane yake. Babu wani tsare-tsare da ake kawowa wanda yake nuna cewa mutane za su sauƙi. Domin kullum abin da yake fitowa daga gwamnatoci shi ne yadda za a ƙara ƙaƙaba wa mutane haraji. Haraji kuma yana talautar da mutane ne. Don in kana samun naira 10,000 zai koma kana samun naira 8,000 ko naira 7,000 ka ɗauka ka biya haraji. Wannan zai sa buƙatunka su ƙaru, wahalanka ta ninku, ka zama kana da buƙata mai yawa. Wannan buƙatar da ita za a yi amfani in lokaci ya kai, ka san ga gaskiya nan. Amma babu yadda za ka yi, dole ka koma nan, saboda a nan ne za a baka abin da za ka ci, a nan ne za a baka abin da za ka sha, a nan ne za a biya maka wata daga cikin buƙatunka na ɗan gajeren lokaci, daga nan kuma su ci gaba da abin da suka sami. Saboda haka talauci ya ne mana mummunan illa a cikin wato ainihin siyasarmu. Ka duba yadda mutane suke fitowa suke maganganu a cikin wato kafafen sadarwa na rashin kirki, na rashin mutunci, na rashin wanda yake ya saba wa addininmu, ya saba wa al'adarmu, ya saba wa zamantakewarmu. Amma me yasa suke yi? Da yawa sun san ba daidai ba ne. Amma 5,000 ne aka ba shi, na wannan kuma 10,000 aka ba shi. Wanda muke so ka je ka zaga, wanda nan bai ci maka ba, bai sha maka ba. Wani ma an ce an ba shi kuɗi naira 10,000 ya je gidan rediyo ya zagi wani. Bayan ya fita ya yi nisa ya dace, yawa sunansa, aka ce sunansa wani. Sunansa ba bai sani ba. Amma kuma an ba shi naira 10,000 ya tafi zai je ya zage shi, ya ce mun san asalinka, mun san kai waɗa, bai kusa sunansa ba sai da aka gaya masa.
1: to wannan me yasa shi haka wata kil tun je bi ci abinci ba wannan dubu goma nan da yake zai je ci abincin da zai ci yana da wasu ɗan bukatun sa kaza da kaza saboda haka kun ga illolin talauci ya gurbata mana siyasa zamantakewa da siyasa haka nan harkar ilimi shi ma talauci ya shiga ciki ya ruguza wato ainihin harkar ilimi ka kaga malami bai koshi ba yana tunanin yadda zai ci abinci yana tunanin yadda zai koma gida dama da yayi zo makaranta yadda zai koma gida da Allah ina yake da kwanciyar hankalin da zai koya wa dalibi abin da yake bukata ina yake da kwanciyar hankalin da zai koma gida ya tattara littattafai yayi nazari ya ciro abubuwa yayi lesson plan ya tsara abin da zai je koya wa dalibi gobe cikin sa dalibin akwai yara da suke karatu wallahi wasu yara sai ga suna ta faduwa ace on sace wasu ma aka ce ko aljanu ne ashe yin wace saboda zuwa suke su ta karatu tun safe sai yamma karfe 5 sai can wajen bayan azhar sai ga yara suna ta faduwa ace ko ai musu ruqya ko ai musu addu'a aljanu ne ba aljid ko ce in aka dan bata dan yan madara kanan da sai ga ta dawo daidai sai ga ya dawo daidai kenan yin wace take to yanzu wannan yaushe ne samu damar da zai karatu ko kana karatun da shi yaushe zai fahimci karatun da kake karantar da shi kaga a harkar ilimi ma talauci ya zo yayi kacce-kacce da harkokin ilimin mu kar ka zo maganar halayya halayya yara da yawa halayyar su ta gurbata wannan abubuwa da muke fama da shi yanzu ake magana harkar daba din nan ai mun sani akwai talauci a ciki da yawansu ba sa yin waɗannan abubuwan sai sun shaye-shaye shi kansa shaye-shayen da yawa abin da yake kai su su yi talauci ne yara sun suna ba su da aikin yi ba su da ba su ci abinci ba tunani ya ishe su da wata rana sun dan sha wani abu sai su ji duk wannan tunanin ya tafi sun manta da wannan abin sun shiga wata duniya saboda haka sai zama abu mai wahala ma a raba su da wannan abin to kuma suna zaune haka nan kai su zo su ganka ka zo ka wuce ta sassa hularka da takalminka a kan lifan ɗinka ka wuce su kuma suna zaune ka fita suna zaune ba inda za su je ba su da wani mustaqbal me tunanin gobensu ko jibinsu ba wannan tunanin a halin da suke ciki don me za su baka kai ka ci gaba da rayuwa kana abin da bulmuzo mashin ɗinka kana zuwa kana wuce su dole su tayar da kowa hankali wannan talaucin ya shi akhlaqiyan ya shiga har zukatan ma'aikata da yawa ma'aikata mun sani cewa duk inda ake a duniya ana samun ma'aikata gurbatattu wadanda wani abu da aka dora su akai ko aka dauke su aiki akai ba sa yi sai in an dan ba su wani abu daidai ku ne haka nan wadanda suka taso shekaru baya za su samu cewa ba su san ba kowa ne ake zuwa a dan wani abu a bashi akan aikin da ya shafe shi ko aikin da aka dauke shi yayi ba domin ya san ana biyan sa kuma in mai kana'a ne abinda ake biyan sa ya ishe shi ya sai abinci ya ce ya kula da iyalansa su je makaranta yayansa su je asibiti in ba su da lafiya duk bai da wani tashin hankali saboda haka idan yana da imani in ka zo kace ga wannan zai ce maka ai ana biyan sa aiki to yanzu sai rayuwa ta zama za a ba wa mutum albashi kwana uku ya kare to kwana 27 ya zai sai wani ya zo da wani abu ya ce ga dan wannan wata gilbe karya ba dama da ya fito gida an ce masa ba fa manja ba kaza bai shi ba komai bari je in dawo eh sai fito sai ga wani ya zo da wasu takardu yana so a yi masa cushe yana so a yi masa kaza ya ce to a gata mala ga wannan adan abin ko ya hada da takardun ma da dan wani abu ya miƙa masa ya karbi takardun ya shiga ofis ya buda sai ga wani abu sai tuna da gida to in ba karfin imani ba sai da dauko wannan kudin ya dawo masa da cici a ni ana biya na wannan aikin da zan baka to kaga akhlaqiyan ma talau illolin talauci din nan yazo ya bata wato ainihin dabi'a ta mutane haka nan addinin mutane za ka gani cewa mutane addinin sallah misali sai mutum yana da nutsuwa rutuwa sakina tumanina rukuni ne daga cikin rukunin sallah to idan da talauci idan mutum zai same nutsuwa ya tara hankalinsa a cikin wannan sallah din abubuwa da yawa kuma da ake bukatar su addini suna bukatar kuɗi wanda wannan kuɗin kuma babu shi mutane ta kansu suke saboda haka wannan sai ka ga yayi illa ko ya shafi wannan wato ainihin abin nan a ɓangarorin nan duk da aka faɗa addini zamantakewa siyasa ilimi akhlaq halaye na gari duk sun gurɓata da taimakon gurɓacewar wato tattalin arziki da kuma ƙaƙaba talauci da aka yi wa al'umma sai zama da duk sun yi tasiri a waɗannan abubuwa daga cikin illolin talauci shine yadda mutane wanda yake da su ko talakan yake ɗanɗana kuɗinsa a hannun su kansa al'umma da ƴan uwansa talakawa shi talaka yana jin talauci yana fama da talauci yana fama kuma da ƙyama da tunzura daga ƴan uwansa talakawa ba yi da ƙima a wajen masu mulki ba yi da ƙima ma a wajen ƴan uwansa talakawa ko cincin-cincire akwai wani mawaƙin Hausa da ake ce masa Bukar Mada da wanda ya waƙe talauci tar da wannan waƙa ciyawa ya faɗi yadda mutane suke ko yadda talaucin yake nema wanda in ka ji daga nan za ka gane cewa wannan abin ba abin kirki bane shi sa Ali bin Abi Talib yake cewa wallahi da talauci mutum ne ni zan kashe shi to da ba mutum ne da ya kashe ba da shi da mun huta ko to Bukar Mada yake cewa tamannin talauci baki ne gajeri ka gane waye talauci kallo shi a matsayin mutum tamannin talauci baki ne gajeri da doro da dauda da annakiya ka danye biyawo shi sofar da shi shi tantanware shi kamar kugiya idan ya bi tsoho shi karara kashi shi rame shi koma kamar tsirkiya talakan mutum ba shi zance a ɗauka fa zancensa sai dai cikin zuciya me za ka faɗa a saurara sai dai kai zancen zuci ko a matsayin ka na talaka ba shi zance a ɗauka fa zancensa sai dai cikin zuciya a cikin yake cewa mutane talauci mu ƙi shi da gaske zama da talauci shi na da wuya wannan tun tsohon tun shekarun baya ne ba da zai dawo yanzu ya gani sai ya update wannan waƙar da yanzu ya ƙara wasu abubuwa ba Bukar Mada bane kadai ko al'adan ko da al'ummar Hausawa kadai wato suke da wani kallo mummuna na ƙasƙantarwa ga talaka har waɗanda suke wasu al'ummar duk al'ummar Larabawa tuntuntuni Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yake da waƙoƙi waɗanda yake nuna irin yadda al'umma suke kallon talaka ko wanda baya da komai daga cikin abubuwan da ya faɗa Imam Shafi'i yana cewa ra'aytu an-nasa qad malu ila man 'indahu malu wa man la 'indahu malu fa'anhu an-nasu qad malu ra'aytu an-nasa qad dhahabu ila man 'indahu dhahabu wa man la 'indahu dhahabu fa'anhu an-nasu qad dhahabu wai naga mutane sun karkata ga wanda yake da dukiya yake da dukiya wanda baya da dukiya kuwa wa mutane sun bashi sun tafi da shi waye zai zo wurin mutum ko baya da wani abu da zai bashi yace haka daga mutane sun tafi wurin wanda yake da zahab wanda yake da zinari gold wa man la 'indahu zahab wanda kwa baya da gold fa an nasu qad zahabu mutane kuma tabiya suke su bashi ba za su zauna a wajen sa ba haka nan yake faɗa cewa irin yadda zamantakewar mutane take shine suna in mutum ya zo neman aure ana duba a ga wane ne shi tun wancan lokacin ba bayan duba ɗan shi tun wancan lokacin Imam Shafi'i yana cewa idan mai kuɗi ya zo yana neman auren ƴar mutane raqasna min al-masarrati wal-bishara sai matan gidansa kama mai rawa ana ta bishara ana cewa kai wance tana da goshi wancan addu'o'in da ake mata Allah ya amsa gashi na Allah ya kawo mata mai hannu da shuni ko bai mai kudi yazo neman aure ba za a ce Allah ya amsa addu'o'inta ba za a ce wancan tana da goshi wancan kaza kaza kaza kaza kaza to ya zai idan ko faqir yazo yace walau ja'a al-faqir walau taqiyan dhahabna ila salatil istikhara kazo ko taqi ne
0: da wadanka nisfa saq da hulanka tabarika ji hadisi a tabbaya kaf tarihin ka ba ta bujo wani damuwa ba sai a ce to shikenan to kaje ka jira zamu yi istikhara za a dinga salatar istikhara a gani abinda Allah ya zaba ba Allah ya zaba abin da ya faru kai in gaske taji wancan fa shi wancan alkhairin ya riga ya zo wala ba sai an yi addu'an Allah ya zaba abin da ya faru alkhairi ba alkhairin ya riga ya zo kai ne da kake talaka ake maganar cewa bari a je a yi salatul istikhara a nemo zabiya wajen Allah madaukakin sarki ba sa ganin cewa abinda kake yi ya bayyana tattare da kai alkhairi ne ba wani alkhairi suke nema ba haka ne wani yake cewa yamshi alfaqir wa kullu shay'in biddu ce talaka yana tafiya komai baya tare da shi wan nas tughlaq dunahu abwabuha kowa rufe kofarsa yake baya son ya zo inda yake وَتَرَاهُ مَمْدُوتًا وَلَيْسَ بِمُذْنِبٍ da gashi ba a sansa ko ba zunubin da yi wayar al'adawata wala yara asbabaha yaga ana kin sa ana adawa da shi bai san meye dalil me sababin wannan adawa bai sani ba sai dan an ga mun shi talauci ne talaucin da mutane suka ganka da shi ne shi yasa kage su ne maka adawa innal ganiyya wa in takallama bil khata mai kudi mai wadata in yayi magana oda yayi kuskure sai ka ji mutane sun ce qalu asabta wa saddaqu ma qala ce gaskiya ne haka ne wallahi haka ne cewa wani mutum wani mai kudi tun da ne tun can da yanzu ba abin mamaki bane amma da can abin mamaki ne yanzu yana zaune gidan da mutane talakawa suna zaune shi yana zaune ya ce ai a wata kasa da muka je ita sunan ne ya dauko remote yana daddana suke mamaki da remote kaga da cana mamaki da remote control ba a jona shi da television ba amma ana canja tasha shi ne suna kallon yadda yake canja tasha yana zaune akan kujera shi ne suke ta mamaki to yanzu Alhaji da ka danna kuma sai tasha ta canja eh shi ayyan ne da mu ci gaba ba wata kasa da naje da ka ce NTA kawai sai kaga NTA ka ce ARTB kawai sai kaga ARTB ta zo to shi ne suka ci ta Alhaji kuna kallo ku da kuke yawo kasashen duniya babu zancen a ce kariya ya aka yi haka ko ba wannan magana Alhaji ne ya faɗa so babu wannan magana kawai Alhaji ya yi gaskiya saboda Alhaji yana suna yawo kasashe su ce wa idan faqir asaba qalu kulluhum idan kuma faqir ne ya faɗi daidai dukkan su cewa za su yi akhta'ta hadha wa qulta dalala kai wannan kuskure kai abinda ka faɗa ba daidai bane abinda da ka faɗa ba haka bane bata ne ba gaskiya bane ba saboda me laifinsa talauci ce irin waɗannan mutanen a al'umma yadda al'amarin yake da yadda ake wa talaka da mai tal marashi shine wai wai kamar yadda Imam Shafi'i din da yake faɗa yake cewa aqsal ghani fa qala mimman hawlahu da wani mai kudi yayi atishawa yana yin atishawa bade kai ba bai ce alhamdulillah ba kaga in kai kana jiran ka ce alhamdulillah kai talaka ne amma mai kudi ya ce eh atishawa gabna yana zaune ya atishawa shugaban ka sai da ce mai atisha ko kana jira sai ya ce alhamdulillah ka ce alhamdulillah wanda in kai wanda ake jira ya ce alhamdulillah sai ya ce masa alhamdulillah to dan uwa na ne amma in wani babba ne kai da kake su fata kake da baka yi masa magana ya amsa ya ce alhamdulillah in Allah ya sa ya iya cewa ya dikkun Allah ya sani barakum ya iya kenan bai iya ba kuma yi shiru bai ma san me yake amsawa ba so yace atasal ghani fa qala mimman hawlahu rahima al ilah habibana wa akhana ce Allah ya ji kan dan uwan mu da masoyan mu wa atal faqir bi atasatin fa atafata affahu amma da talaka yayi ta sa'ati shawar kuma sai suka nuna kyama sai suka ce man zan nabi bi zukamihi azana waye wannan da yake so siya contaminating wajen sai ya gurbata yanayi yake ta yin atishawa kaga wancan yadda aka yi masa kaga kuma wannan wato ainihin yadda aka yi masa saboda haka wannan a takaice ba al'adan mu da al'adan duniya da larabawa da ko suwaye ba haka wannan tsarin talauci sai dai na wani gurin ya fi na wani gurin saboda haka wannan shine illolin talauci ne so wannan zai sa wa mutum in bai wasa ba ya sa masa ya sami kaskanci da madalla
1: saboda yanda yake ganin ƴan uwansa ba masu kuɗi ko ƴan uwansa ma talakawa suna kyamarsa ba sa mutunta shi a kan idansa suna mutunta wani wanda yake ƙasa da shi saboda shi yana da abin duniya shi kuma wannan baya da abin duniya kamar yanda ake yawan fada a ce wai wani ya zo ya tara a kofar gidansa ana ta a ce me yake faruwa a ce ba ta sani ba ƙarfin ka ce yau ake daura mata aure ya shiga gida a fusace to yanzu wance yau ake daura mata aure ba amma ban sani ba aka ce ga abincin ka tawa ta ya ce to ya je da abincinsa ya fita insha Allah ya sauke ruwa dai Allah ya kawo mana kudin nan akwai kuma wani karinsa kuma a can wani gari shi ya saka ma ranar ya ce ya daidaita ranar lokacin ya zo hutu saboda aka yi sa a daura auren a lokacin shi kuma da yake zaune gida bai ma san yaushe ne daura auren ba sai ran da ya zo ya tarar da mutane a kofar gida ce me yake faruwa ya ce ya wance a kanwa ka yake daura aure yau ta shi ne fiye fusata amma da ana ce to ga abincin ka can da ya bi ba ban yi fada ka hada shi abincin ba an wa gware a kwarai je ya ɗauki abincin ya je ci to haka matsalar talauci take Allah ka raba mu da shi shi sa duk alqur'ani babu wata aya da ta yi fi talauci babu wani ingantaccen hadisi da ya yi fi talauci akwai wasu hadisan da za ka gani da suke allahumma ahyini faqiran wa abidni faqiran wahshurni bi zumratil fuqaha wanda ta bai tambayi lugafiri ne ka kawo su waɗannan hadisai ne ba su inganta ba ne ya ba wa talauci babu annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya inganta daga gurinsa shine addu'ar neman tsari da talauci abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine addu'ar wadata allahumma inni as'aluka al-huda wal ghina wal afafa wat tuqa dai gina ci ne ka roƙi wadata Allah ya wadata ka wannan roƙon wadata yana nuna cewa ba za ce kana roƙon wadata kuma kana roƙon talauci ba ba zai yi ba ko kuma gashi Allah ta'ala ya gaba da annabi Nuhu ya ga ya faɗa tu sabbiru rabbakum innahu kana ghafara yursil samaa alaikum mijrara kaga huwa na yi ka tanta daga abubuwa ne na arziki yake cewa Allah madaukakin sarki zai sauko mutane idan sun yi abin da yake na daidai saboda ka talauci abin gaba ne abin gudu ne kuma wajibi ne musulmi ya yi duk yadda zai yi don ya rabu da talauci kuma kamar yadda malamin mai ke faɗa babban malamin shef ta malam Ibrahim Khalil a cikin hadisansa ya ce in kai zauna a talaka kai ka so bayan jini bai kara sarago bayanin yadda za a insha Allah ran da ya zo lacca sai a rubuta masa wannan tabbata Allah ya karasa yadda za a fita da to yadda zai karasa din zai faɗi ayoyi ne da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka nuna cewa mutum ya yi aiki in ka zauna ci dole ka zo da talaka ka zama talaka as-samaa'u la tumtiru dhahaban wala fidda Allah baya ruwan zinare da azurfa amma zai nuna maka hanyoyi ko

furqana. Allah ta'ala ya nuna mana cewa in muka ji tsoron Allah al'amuranmu duk za su warware, duk wannan matsalolin da aka faɗa idan dai za mu ji tsoron Allah. Tsoron Allah magani ne na wato tsoron Allah maganin wayo Allah. Yanzu muna cikin wayo Allah, to mu ji tsoron Allah sai magance mana wannan halin da muke ciki. Ubangiji madaukakin sarki yana cewa fafiru ila Allah, ko gudu zuwa wajen Allah madaukakin sarki. Daman taqwa din shine ai al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dad li yawmir rahim. Kaji tsoron Allah madaukakin sarki, kar kai abin da ya hana, ka kuma aikata abin da ya umarta, kai aiki bisa koyarwar Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wani addini a bayan kasa wanda yazo ya nuna wa mabiyansa yadda za su nemi arziki irin addinin musulunci. Al-Qur'ani cikin ke da ayoyi da suke nuna yadda mutane za su dage su yi aiki, su dage su nemi abin da Allah madaukakin sarki ya sa musu ko ya nuna musu ko ya sanya musu a bayan kasa. Ubangiji ta'ala yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ba wani abin da ba kai dan adam ba, kowane irin abu da yake ban kasa yake tattakawa arzikinsa yana nan akan kasa. Ya za ka yi ka gan shi fam shu fi madakibiha wa kulu min rizqi. Abinda ake bukata shine ka tashi kai aiki ka nemo wannan arzikin naka ma yana nan, domin shi Ubangiji madaukakin sarki bai sanya ɗabi'a kana kwance ka buɗe bakinka abinci ya zubo ruwa ya zubo ciki ba. A'a, da za a yi haka da Maryam aka yi wa nana Maryam. Nana Maryam tana da ciki, tana cikin nakuda, amma Ubangiji madaukakin sarki da zai ba ta dabiro cewa yayi ruzzi ilayki bi jib'in naqla tusaqit alayki rutban janiya fakuli washrabi wa qurri ayna. Tana cikin nakuda fa, kaga ita ce ka bata ajiya maza dauko abu a dura mata, amma da ta zo gindin فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادها من تحتها ألا تهزي قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هذا ينزل من بيوع ألا هذا شيء قاعد بينا فأسمع هذا شيء أما يجوز زاشي سنين يفعلوا ki dauka kici kai kuma yanzu kana jira sai wani ya je ya dauko ya kawo, sai wani ya kawo maka, sai an aiko maka, sai ka ji alert ba za ka tashi kai aiki ba, ba za ka tashi arzikin ka yana nan a bayan kasa. Kuma Allah ta'ala ce wai ka je ka neme shi. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya kai idan da sallah ko wato a ci idan za a kawo maka arzikin ka inda kake tsakani da Allah akwai inda yafi masallaci bayan da yi masallaci da nan ne za a zo a zubo maka shi. Amma daga masallacin ma aka ce ka fita bayan da sallah, bar masallacin fita ka je ka nemi wato ainihin arzikin ka. Ubangiji ta Allah yana cewa wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu. Alkamin da aka faɗa cewa alqurani cike ki da ayoyi, in za mu dai ta karanta ayoyi za ka yi mamaki, sai ka ce ma litta qurani ashe littafi ne da ya kunshi tsarin tattalin arziki, yadda za a haɓaka shi da yadda za a ƙarfafa wa mutane gwiwa wurin nemo shi saboda ayoyin da suke cikinsa. Sau da yawa muna karantawa ne waɗannan ayoyin muna wucewa ba tare da mun lura da cewa waɗannan ayoyin akwai abin da suke gaya mana. Bari mu ɗauki wasu daga cikin wato ayoyi da Ubangiji madaukakin sarki yake nuna mana cewa lallai mu yi aiki mu nemi wannan duniyan. Ba wanda yake cewa wai duniyan nan ta kafirai ce ko kafirai ne za su zo su yi taiki, su ne za su yi ƙere-ƙere, su ne za su ha. Aidu Allah ta'ala zai halicci duniya ne duk waɗanda suke zagin sa. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya liman qul hiya lilladhina amanu fi al-hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah. Allah ce waye ya hana ya haramta jin dadin duniya, waye ya haramta kawace-kawacen duniya ga mu'minai. Ai ka ce musu ba wannan ma da Allah ya halicce shi ne lilladhina amanu, waɗanda suka yi imani a nan duniya, waɗanda ba mu'minai ba suna cin albarkacin waɗanda suke mu'minai ne, don ba don su aka halitta ba. An halicce shi, an halicci waɗannan abubuwa na jin daɗi ne don waɗanda suke bautawa Allah suke ɗayan tashi. Amma a ranar alkiyama wannan khalisatan yawmal qiyama wa babu waɗanda za su sami wannan a ranar alkiyama sai waɗanda suke wato ainihin

0: mu'minai, saboda haka wannan abin da yake da duniya kowa da kowa ije ideme shi yayin abin da duniya abin da Allah ta'ala yake cewa wabtaki fi ma ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kajifa ne min lahiranka amma kar wannan yasa ka banzatar da abubuwa na duniya a riga ganin cewa duk wasu abubuwa da ake samu na duniya da ci gaban tattalin arziki a ce a hannun kafirai ke ko ma a nan kasashen mu a ce in ka ga kasuwanci yana ta tafiya shekara da shekaru da ce wannan kafirin kasuwancin ba nan mutanen mu bane ba nan musulmi bane a wannan wani abu ne kuskure muke yi mu rubuta kasuwancin mu amma Allah ta'ala bai bambance cewa ya sa albarka ya Allah zai sa albarka ba ko ya tabbatar da wani kasuwanci na wanda ba musulmi ba ya rubuta kuma kasuwanci wanda yake musulmi kaga kenan illan daga gurin mu ne in mun bi tsare-tsare na tsarin tattalin arziki da tsarin kasuwanci Allah ta'ala zai sanya mana albarka mu na mu sai yafi ma na wanda ba musulmi ba saboda mu na mu akwai albarka da Allah ta'ala zai sa nasu kuma babu albarka sun lissafi ne calculation ne kawai da suke yi sai su zama sun sami abinda wato ainihin ake magana a kai saboda haka ga wasu ayoyin nan yadda Allah yake ba mu labarin annabi dawo wala qad ataina dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr wa lanna lahu alhadid an i'mal sabighatin wa qaddir fi as-sard wa a'malu salihan wannan duk labari yake baka kai ya ga maka cewa annabi Dawud ya iya marka da karfe ya iya narka shi ya iya saka silke ya iya kaza da kaza da ba wannan kai yake so maka so kai ake ga maka cewa idan annabin Allah yana sana'a yanayin sana'ar hannu yana narka karfe je ɗebo karfe ya narka shi yayi silke yayi kaza yayi kaza yayi kaza da shi to kai kuma wane ne da ba za ka je ka yi sana'a ba da ba za ka je ka yi aikin hannu ba annabi Dawud yana aikin hannu yana ci abinci da aikin hannu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ce mafi dadin abin da mafi halalin abin da mutum zai ci shine abin da yayi min amali yadihi abin da yaje aikata da hannunsa Allah ta'ala ya ga mana ya babu labari da annabi Nuh wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه مي ينزو ان ينتهي تيرتد ابو تانا النبي نو amma ba cewa aka yi tafi China su debo mutanen China su yi musu abu kaza ba ko su tafi America ko Ingila ko Faransa waɗanda mutanen nan mun san menene tsakaninmu da su su zo su tsakera mana abin da zai tseratar da mu ko addininmu ko a rayuwarmu ko zamantakewarmu Allah ta'ala bai ce nemi wani ya yi maka jirgin ruwa ba Allah ce yayi mai wasna'il fulka je ka kai jirgin ruwa kaga annabi Nuh ya iya kafinta kenan ba karamin kafinta bane ba ma dan dandan kiran a wanda zai iya kera katan jirgin ruwa ne wanda za a debi mutane a zuba su a tsallake a ceci mutane da mutane da dabbobi da sauran halittu to shi ma annabin Allah ne ulul azmi min ar-rusul amma kafinta ne yana abin da wani bukata ta taso masa kuma bai nemi cewa sai kafirai sun zo sun taimaka masa ko sai ya nemi sun zo sun masa abin da za su je su gaya abokan gabansa ko su je su hada masa abin da yake da ya je zakiyar ruwa ya babballe duk su fada cikin ruwan su mutu ayan taba yin wani wata kasa cikin kasashen musulmi ta taba yin odar wani makami suna yaki da Isra'ila sai waɗanda suka shirya makamin suka shirya shi cewa wani lokaci ana cikin fada da shi sai wani abu ya bude maimakon harshashi ya ringa fita ta gaba ya ringa fita ta baya saboda haka sai aka samu so wato Isra'ila suna can amma nan ana tai musu yaki saboda sojoji suna tarbi suna harba kansu saboda me saboda ƴan uwan Isra'ila ne suka yi makama ya za su yi makami da za su ba buje kashe ƴan uwansu yana yi haka amma ƴan musulmi ne ba ƴan musulmi ne ba za su yi muku haka ba ko kafirai ne ma suka zo suka nemi a yi musu wannan abin saboda amana ta musulmi da musulunci ba yanda za a yi musu wannan khiyana yi musu wannan ha'inci to fa duk kenan ya zama mu musulmi muna da abin da na farko muna da sana'a zai kare mana fitar da mu daga cikin wancan kanki na talauci da ake magana sannan kuma zai kare mana mutuncin mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana kuma wato ainihin rayuwar mu za mu gani yadda Allah ya ba mu labarin annabi Musa alaihi salam da ya gudu daga Misra ya tafi Madian ya je me yayi zuwa yayi zauna bai ya zama ci ma zaune da ce wannan annabi ne sautin da annabi ne sai a dinga kawo ta annabi ana kawowa a aiki yaje yayyewa dattijo ko cewa inni uridu an ihaka ihdab latayya hatayn ala an ta'jurani thamani hijaj wa in atmamta 'asharan fa min 'indi akamta dai fa wa al ablada ba sace yace masa in shekara ta kusan kuma kike goma da ji dadin lissafi shikenan ablada ba yace ya cike shekara 10 ya cike shekara 10 sannan sara bi ahlihi sannan da ya dauki yalan sa ya tafi to ka gani me yake masa aiki kwa dago barema aka je yace masa yana masa kiwo shekara 10 wannan yana nuna cewa musulunci Al-Qur'ani yana ba mu wannan labaran ne fa wallahi ba dan wai mu ji labari ba kawai wajen kai kai haka annabi Musa yayi haka abin da ya kasance ba haka bane ba haka Allah ba abin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari in ya ba mu labari yana nufin me izna ce to ba annabin Allah ga abin da yayi dan me ni ban je ne aiki ba nan me ban je in sana'a ba a garin nan mutane da yawa suna tasowa daga wasu kasashe su zo garin nan su yi sana'a su zama wasu mutane su ɗebi yaran garin nan da suka zo suka tara su zo su ne musu aye wani yaro lalacewa da wani yaro shi wanda ya zo ya ce ya zo ya fara sana'an shara ɗiban shara ya samu ɗan amalankiya ka nan yana bi layi layi musamman yin ɗan gidajen da ba bola ɗin nan sai dai sharan ka fitar da ita nesa bayan da zaka zo bayan nan irin wajen mu cikin gari akwai bayan bola nan akwai kududdumitan da ake cikewa aje ka zo ba sharan ka ba kaga wajen gari yawanci ba waɗannan saboda haka da amalankinsa yana bi layi layi akwai shara sharan nan 200 ne ka ɗebo sharan ka zuba ka koma da kwandon ka ka ba da 200 haka yake a rana ya ɗebi guda 10 ko guda 20 200 sau 10 ko sau 20 ya tattara akwai wani da ya je ya ce masa ya kamata ka zo muna sana shara kwasi shara gobe ya da gobe kwasi shara ko ya zo dan shara dukkanin sana da ga zai dan sha ya ce ai ga shi rana dan samu to da ya je yana ya kara siyo wata kura ya kara siyo wata kura yanzu suna nan da safe in zai fita kuma ya ba su 200 ya ce ku sha koko ya shi ya tafi sana'arsa suna zaune ya zo ya fara sana'ar shara abubuwa nan in Allah madaukakin sarki tsarin ubangiji madaukakin sarki shine duk halittar da ya halitta ba ya mata tanadi yanzu kai ba yadda za ka yi ka gayyace mu gidanka ka ce mu zo mu ci abinci ko mu zo mu buɗe baki a gidanka mu zo mu zauna kawai kai ma ka zauna kana kallon mu muna kallon ka ko kuma mu 20 ne ka gayyace kawai sai mu je sai ka fito da abincin mutum biyu ko mutum to wallahi abincin da ya mutum uku ne takeaway ne na mutum to sauran mutum 17 ya zaka yi da su ce wallahi to gashi nan dai ai kaga sai mu ce to wane ka ko ya fara shaye-shaye in ba manda mutum mai hankali zai haka sai dai ya fara shaye-shaye wata ge kaga mutum mai hankali karibi in ya gayyato mutum 20 to ya tanada abincin mutum 25 saboda akwai wanda yake extra large kage shi ba na mutum da yake ci ba sai in ya ci sai ya dan kara da wani to sai ya nemi abincin mutum 25 ko 30 ko amma to ya za a yi dan hankali yana gaya mana cewa bayan da za a yi mai hankali ya nemi ko ya gayyaci mutane gidansa bai tanadar musu abin da za su ci ba ya ce musu su zo kuma shi zai dauki nauyin cin su to ya Allah zai haka ya Allah zai kawo mutane a ba akwai wanda yake zuwa duniyan nan ne ba da izinin Allah ba wanda yake zuwa duniya ba da izinin Allah ba duk wanda ya zo Allah ne ya sa hali ya zo duniya to ya Allah zai bashi ya zo duniya bai masa tanadi ba haka yana yi wa a hukuncin ubangiji duk wanda Allah ya halitta wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin tun kafin mutum ma ya zo da arzikinsa da komai ba ya rubuta wa yi umaru bi katbi arba'i kalimatin bi katbi ajalihi wa rizqihi wa amali wa shaqiyin aw sa'id ba ya rubuta shittan a ciki ba abinda ake bukata shine ka zo ka nemo wannan wato ainihin arziki ne saboda haka waɗannan ayoyi za mu gani har ayoyin Qur'ani nuni ba suke mana ga ma wasu sana'o'i in kuna so ku ɗauko su ku ringa yi ku sabunta su yanda za su dace da zamantakewar ku da rayuwar ku da lokacin ku. Allah ta'ala yana gaya mana wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min jiludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hayy. Duk waɗannan abubuwa ne na sana hadda kayan hadda kujerun da kuma gari ana bukata hadda su yadda za a yi su yadda za a yi kayan daki yadda za a yi riguna saka yadda duk gashi na Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya gaya mana a cikin Alƙur'ani ba kawai dan ya babu labari ba yana gaya mana ne dan mu hankalta mu kalli waɗannan abubuwan cewa Ubangiji ta Allah ne mana nuni cewa wannan wasu hanyoyi ne na samun arziki sai mu inganta su. Ga sunan harkan noma Allah ta'ala ya yi ishara zuwa gare su allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Farko zo na kula cewa sai gwamnati ta ba da aiki sai kaza da can da aka sani kowa mun domin tarar da ragowa cewa babu wani wanda yake tunanin maganar aikin gwamnati kowane gida da sana'arsu nan gidan sun saba suna sana'ar kanwa duk inda ake siyo kanwa a ƙasar nan da ƙasashen waje sun sani wasu har Chadi suke zuwa su siyo kanwa Niger su je su siyo kanwa sana'arsu kenan waɗannan gidajensu tailori ne sun iya ɗinki sun iya kaza waɗannan sana'arsu kaza ne kowa in ya taso ƙoƙari yake ya koyi wannan sana'a wasu ana samun wannan ba ta burge su amma bari su je su ɗauko wata sana'a suna yi. Shikenan na zaune lafiya cikin rufe wasiri sai boko ya zo aka zo aka ce aikin gwamnati saboda ana kashewa mutane zuciya a ciki kana zaune ka takaita zatanka ga Allah a naira 70,000 duk zatanka da kake wa Allah Maɗaukakin Sarki a wata ya baka nawa shi yasa za ka gani duk waɗanda suka taso suke da shekara 30-40 baya za ka ga yadda iyayenmu suke da addu'a yana da wahala ka ga wani sai an yi kiran fari zai tashi karfe 3 sun tashi da daddare in sun tashi yi sallar da zama suke su ta addu'a Allah kawo mana ciniki mai albarka Allah kawo mana kwasomomi Allah ka sanya mana albarka cikin kasuwancin kullum haka suke suna ta addu'a nan suna kyautu da gobe su fita su samu riba su samu ciniki su samu alkhairi to kai ba sai lokacin promotion ya zo wannan dai promotion Allah ka tabbata min da shi saboda arzikin ka 70,000 ne so ba ka roba ba wata addu'a da kake yi cewa Allah ya kawo maka kari ko Allah ya kawo maka abin nan ya ka fixed arziki to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suka kawo mana matsaloli da muke ciki da talauci da muke ciki ya kamata a ci da mun tafi akan wannan muna sabunta waɗannan sana'o'i muna sabunta wannan irin zamantakewa gaskiya ne bayan da za a ce yadda ake tafiya da a ce haka ake tafiya yanzu amma dai a waɗannan abubuwa sauran ƙasashe da suke da irin waɗannan sana'o'i ai kullum sabunta suke don su dace da zamani mutane nawa ne a sauran ƙasashe suke aiki na gwamnati to gashi nan Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce wafis samani rizqukum wannan tuwadu da ya kamata ka je ka nemo wannan arziki ka ce to wani arziki ne wannan Ubangiji Maɗaukakin Sarki yake gaya mu cewa ruwa ne zai sauko a fito mana da abin da ce ai gashi Allah ya gaya maka cewa yana fitowa gashi Allah ta'ala ya bamu labari cikin maganar annabi Isa annabi Musa alaihi salam wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tubitu al-ardu من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها دو دا دا غينا مما تنبت الارض ما يكن الله يا نورا مكو تشا ga abubuwan da kasa take tsuro da su je ka kai aikin da zaka tsuro da su ya ga maka cewa a cikin kasan nan ya ajiye maka ma'adanai kala kala musamman mu a nan kasan wasu ba su ya cewa duk duniya ba ba inda Allah ya ajiye ma'adanai masu amfani irin wannan yanki na mu amma kana jira Allah sai ya fito maka da su kana jira sai Allah ya zo ya sarrafa maka su sannan ya ce maka to tashi ka kai ka je ka kai su kasuwa ka sayar ko je ka nemo kasuwar wannan abin haka kake jira mun sani cewa akwai sakaci na hukumomi wanda ya kamata a ce su shuwagabannin ba cewa aka kawai su yi kaza da har sai ta tunanin al'ummarsu mabiyansu har sai ta tunaninsu haka yi kamata mana shugabanni ya kamata a ce suna tarbiyyantar da al'umma ne yadda za su canja musu tunani su ce ga tunanin da ya kamata su yi kar su zama cizma zaune kar su zama su bari talauci ya musu katutu kar su ba amma tunda kamar yadda aka faɗa suna cin moriyar talauci watakila shi yasa ba su damu da cewa su yi wa mutane abin da za su fitar da su daga cewa wannan talaucin ba alqurani yana gaya mana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana li yaquma an nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin nas wannan kada bai ishe ka ga ce ya lalle mu je mu duba karfan Allah da kansa yace ba'sun shadid fi yace ko fihi wal manafi'u lin nas ai ka san ba abu wasa bane ba magana wasa bace ba ko lalle akwai manafi'u din magana da yake shine kai ka je ka nemo su haka nan a cikin ruwa Allah ya gaya mana cewa min ash-shayatin man yaghusuna wa ya'maluna lahu 'amalan duna zalika ina cikin ruwa ma akwai ma'adanai wa akwai abubuwa na arziki da ake bukatar su ka je ka ciro kibi ka ciro loro ka ciro zabarjan ka ciro yakut duk suna cikin ruwa Allah ta'ala ya raba mu da talauci ya kawo mana saukin rayuwa a wannan kasar tamu ya hakimsa wa shugabannin mu tausayin mu da samar da hanyoyin da za mu samu sauki a rayuwa matasan mu kuma Allah ta'ala ya kimsa musu son aiki da neman na kansu da kana'a da jin tsoron Allah mu daukake sarki Allah ta'ala ya saka wa masu shirya wannan tararruka da alkhairi ya ba su ladan wannan aiki da suke waɗanda suke nan da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Rahmori, Rahmori, Mita 97.3 FM.

amma lalle ubangijin ko yana kewaye da mutane, ilimin sa na kewaye da mutane, jin sa da ganin sa na kewaye da mutane. Allah ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka, abin nufi abinda dukkan ku yake sallama na zagon kasa, Allah na jin su, yana ganin su, ya san me suke ciki, kuma zai kare ku daga da kai da mutane. Shine inna rabbaka ata bin nar. An gane ku, wallahu muhitun bil kafirin, wallahu min wara'ihim muhit. Shine mana inna rabbaka ata bin nar. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك بمسن يا مكة مفركين عند مكة لنا مكة با إلا فتنة للناس وإن كنت سيادة مفركي وإن كنت سيادة مفركي أتمنى واحد النبي تولنا مفركي دا أتمنى مكة وشو موسى يسيني لما تتنى بمكاني وإن مفركي برأي أن إسرائي عن مفركي سكن تسر وانا آية دوانا مثلا دوانا تبكير أما دي تسر تبكي وما جعلنا الرؤيا التي اريناك da mu nuna maka da dangin abin nuna wannan da muka nuna maka a daren Isra'i ka ga iya ga abubuwa da yawa ya gamu da annabi Isa ya gamu da annabi Musa ya ga annabi Ibrahim ya ga wane ne ya ga wane ne sannan an nuna maka wani ɓangare na wuta an nuna maka wani ɓangare na aljanna laqad ra'a min ayati rabbil kubra ya ga mala'ika Jibril ma ya zo ba da labari haka da ya zo na ba da labari ake nuna miki Allah ke gani kuke masa musu kun je da afatumarunahu alama ya yanzu ku da iya rikiya don abin da ya gani wala kadarna a wala kadara a min lakan ukhra inda sidratul muntaha inda jannatul ma'wa in yasta sidrata ma yabda haqiqa ya ga malaika jibril wala kadara a annabi ya ga malaika jibril nazlatan ukhra bima'ana marratan ukhra aw wani lokaci wato dan da lokacin farkon wahayi ya ganta a daren Isra'i a ina inda sidratul muntaha a wani sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa a can akwai jannatul ma'awa idh yakfi sidrata ma yabqa ma zaqa al-basar wa ma tagha ganin da yayi ba wai kuskure bane ba abin da yake zai faɗa mu gaskiya ne shi ne wajen annabi ya nufi a raina dan Allah sai mu rayu min ayati an yi tafiya da rinki dan amma maka wadanda ayoyi na Allah ba duka wannan ayoyi ba mu nuna maka su ba har ka zo ka faɗa da safe illa tukrita linnas sai dan abin da za su tuna ga mutane ya su karrata wa da mutane waɗanda suke masu rauni sai suka fi yaya za a haka a ɗauke ka daga Makka zuwa Baitul Maqdis ka kai kwana 40 a kai al'umma daga Baitul Maqdis zuwa sama kuma ka je ka dawo kuma ka sake dawowa Makka a wayi da zai ka cikin garin Makka alhamdulillah ke kana Makka kowa ya ganka da zo ka ce ka ga wannan ai wannan ba zai ka duwa ba ai wannan yanzu ne ya tabbata fitowa wato wannan ƙarya ce kaga ga kusan kullum ne a wata kusurji bai ma zo wajen bai ke cewa annabi ya faɗa su ke yi ciko ni ma na yarda bai ma sa ya ce da wajen annabi masu labarin suka ce wai gajin ne zai yi cikin faruwa wai ya ce ya ce abin da ke ya faɗa da bakin ka yi ciko na yarda an bai ta ku ai sai sa annabi ki bari sai da kawo wata ko abubuwa ta bayan ya ba da labarin wani mutum da ya gabata kan baya wanda ya magana da wata dabba cikin dabbobi wannan ya ce yake sai ya rabe shi ana wa Abu Bakar da Umar yake dalil Abu Bakar da Umar dun ne da lokacin da Abu Bakar da Umar ba su da labari amma da yake dalil Abu Bakar da Umar dun ne da in ma duk sun tsora mu kai da illa tamkan minna fitnar mutane ba a kare mu magana na karfi imani da marka karfi imani wa shajaratul mal'una fil qur'an abin da yake nan gurin wa ma ja'alna shajaratul mal'una fil qur'an illa tamkan minna haka wannan ita ce abarla an ta ita ma ba an bace ta cikin Qur'ani sai dan ya zama cikin da mutane wato irin ita ce ya ce abarla an ta ita ce shajaratul zaqqum innaha shajaratun takhruju fi aqli al-jahim sawqaha ka'annahu ru'us as-shayatin fa innahum la'akilun minha famalikun min hayfun thumma inna lahum 'alayha lakhadha min amin abin nufi dai a shajaratul mal'una wata ita ce ke cikin Qur'ani wanda Allah ya ce ita ce ya ce ta kuru fi aqli al-jahim a tsakiyar wuta take fitowa ita ce to ka ga bariyar ta biyu dan da kafida ita ce ya ko a cikin sahara ba za ta fitowa ya za a ce a cikin wuta kuma a ce ita ce ta fito kariya ta biyu ne ta fito da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba mu ya ta musu ne shine Allah ya sanka shajaratul takhruju fi aqli al-jahim ayyuhal muhammadu sallallahu alaihi wasallam طلعها كأنه رؤوس الشياطين
ya ran nan ne ka tafiya sai ka ce ka wuna ke tsanu ne yi ai ba a kan tabu sai an taba ganin ku idan na ce zaidu yayi kama da amru to lalle kun taba ganin amru dan haka na karanta muku zaidu da shi dan ku tunta muku da mana to wai sai ganin ke dani wannan kana da kanki wannan kana ya kokan ku a cikin zuciya ka sai ka san da yake bidin kai kenan wannan gurin ma wannan ku dan da kike ba su da balaga ba sa jin tantanan harkar larabci da qur'ani sai suka zargi qur'ani cewa fa'ida ba a yin tasbihi sai ga al-mutabahu ga al-mutabahu bihi sai a fitar da wajen kulli to al-mutabahu dai shi ne rubutu da wato al-mutabahu shi ne salwa a ɗan itacen al-mutabahu bihi shi ne rubutu siyasin to ba mu ga rubutu siyasin ba wannan tana mu kulla alaƙa bayan al-mutabahu wal mutabahu bihi ina ka tabbata yin ka to shi ne masu galabar da yake rubutu yanzu idan aka zo aka ba ku ba kara ta zane a nan masallaci a ce ku yi drawing ku zano kan shaitan wani ne zai ci zaba wanda zanen ku ku kowa ce ku wanda ku yi ne to abin da Allah ke buka da ke nan yanzu duk da fitar ganin shaitan ba a zuciyar ka shaitan mai kyau ne ko mai muna ne tun daga sunan shaitan tun daga sunan ma ba da to idan ka san jira ne ba za ka yi mai kyau ba a ce abin da zuciya za ta ke hararo wa za a iya kalla alaƙa tsakanin abin da yake zai gani da wancan wani zuciya za ta hararo ko da wani zuciya za ta hararo ba ko da wani zuciya za ta hararo ko gudun ba ne to shi ne alƙalin su mai tsuna ba mu ambace ta ba irin da ta tsakanin da nasu ita ma mun ambace ta rurin sa ku tsina da mutane an gane ku wani kawwufi hannu muna tsorafar da su a zafin Allah amma ba ma yi zai ko illa su bayanin kabira. Sai da kai wa ba abin

absolute humility yet. Adam alita de bedirin kawar waya ta alita de bedabu annabat. Fa abdi de liman khalakata fi halati kawnihi minna. Wato yana inkarin dalilin da zai shiga da annabi Adam bayan sun yi da dalilin ku. Shi yana ganin ya fi shi alkhairi. Ana kawai mun kalli kan minna ne kalli kan mutum. Kana sai an kana sai ara'aita ka hadu ladhi karanta le wato yin ke kare magana. Yace ara'aita ka kaban la ba hadu ladhi karanta alayya. Wanda ku ji ma wa inna akaina har ka ba ku duk da daraja ta mabini. Ba na la ba wai mene ne yake? Allah ya ji wani ne ko ne? Iblis wa Allah wani kuke yi yace da in akarta ni ila yawm al-qiyama in dai har za ka dinka ta mun ya zuwa ranar kafin kiyama la ahkam kan zurriyyatuka to sai na kuje zurriyyata ga ba ɗaya daga cikin kafin kiyama domin an kuma kina an kuɗi ba kuje su ga ba ɗaya daga cikin kiyama illa qabilan sai kan ka dan ne kai wajen kiyama wannan illa qabilan din san shine illa ibadatu minhum al-mukhlasin andan ku inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man tabi'aka min al-ghawin wa huwa nasuna illa qalilan wa tusilu la rabbi ibnuna dawa qare da Allah ya kare mu da rabbi ibnuna dawa kiyama kina cikin kowani mutum dubu to yana da dari tara da nawa da 90 da nawa da tara ne sai duk cikin dubu ɗaya da 90 a hadisi da cikin bukhari

mutum an ya kuma dukkan jami'an barri shine hukumun aminta kuna da tabbas cewa Allah ba zai rufar da gefen teku da kuma wato ba zai rufar da kasa da kuma jami'an barri wato gabar kasa ma'ana ya sa kasa ta rufe da kasa ko ta nuna da kuma kasa.

madan ne ko yadda ake jefa duniya ko ne kuna gani kwanan nan kuna jin labari tsakanin Amerika da Turai ana ta musu ruwan kankara. Shi ne hukumar Abu Bala ba zai iya rufe wannan ba.

ya da labarin ƙarya da kalamin ƙiyayya na taimakawa ayyukan ta'addanci a ƙasar nan. Shirin gwamnatin tarayya na siyo motocin alfarma na ci gaba da shan suka. Muna dauke da rahoto na musamman game da halin da makabartu ke ciki. Haƙetare rundunar kare juyin juya halin musulunci ta Iran ta lalata jiragen yakin Amurka.

0: Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da rana da kasancewa sashin labarai da al'amuran yi duklum na nan rahma radio farin cikin al'umma a wannan rana ta juma'a kenan 16 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijira daidai kenan da 31 ga watan yuli shekara ta 2026 miladiya kan labaran ka saurara yanzu kuma sai a biyo mu domin jin cikakkunsu tare da ni Fatima Yinusa Musa. Ministan yada labarai da wayar da kai na ƙasa Muhammad Idris yayi gargaɗin cewa yada labaran ƙarya da bayanan bogi da kalaman ƙiyayya sun zama kalaman da masu laifi ke amfani da su wajen ƙara ta'addanci da haddasa rashin tsaro a Najeriya. Idris ya bayyana hakan ne wato ya bayyana hakan ne a taron tsaro na shiyar kudu maso wato kudu maso gabas. Ministan ya ce taron ba zai samu nasara ba idan gwamnati da jami'an tsaro kadai ne suka dauki nauyin tsaron. Yana mai jiddada cewa dole ne al'umma, sarakunan gargajiya, shugabannin addini, kafafen yaɗa labarai da sauran masu ruwa da tsaki su haɗa kai. Ya bayyana cewa gwamnatin shugaba Bola Tinubu na aiwatar da dabarun tsaro da suka haɗa da aikin soja, tattara bayanan sirri, gyaran tsarin shari'a da kuma bunƙasa tattalin arziki. A cewar sa, gwamnati ta kuma ci gaba da zuba jari a hanyoyin wutar lantarki da fasahar zamani domin ƙarfafa ci gaba da karewar aikata laifuka. Muhammad Idris ya ce yaƙin rashin tsaro baya gudana a filin daga kawai har ma yana gudana a filin yaɗa bayanai. A nan kuma mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya bayyana cewa bai kamata ci gaba da danganta laifukan garkuwa da mutane ta'addanci da fashi da makami da Fulani makiyaya ba. Mai alfarma sarkin musulmin ya yi nuni da cewa duk wanda ya aikata irin waɗannan laifuka ya aikata laifi ne kawai ba tare da la'akari da ƙabilarsu ba. Sarkin ya bayyana kan ranar Laraba yayin buɗe taron ƙasa na shekara ta 2026 na ƙungiyar Fulani ta Makban da gudanar a Abuja. Sarkin ya kuma buƙaci Najeriya da su fahimci su daina amfani da kalmar Fulani makiyaya wajen bayyana masu garkuwa da mutane da 'yan ta'adda. A cewar sa, ya kamata a riƙa kiran su da sunansu na gaskiya, wato masu aikata laifuka. Ya kuma ƙara da cewa miliyoyin Fulani masu zaman lafiya bai kamata su fuskanci zargi saboda ayyukan wasu tsiraru daga masu aikata laifuka ba. Sarkin musulmi ya tabbatar wa gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro cewa Fulani a shirye suke su haɗa kai domin gano da kuma korar masu aikata laifuka daga matsugunansu. Sarkin ya yi ba wa shugaba Bola Tinubu kan kafa ma'aikatar raya kiwo, yana mai cewa matakin zai kawo taimakawa wajen bunƙasa ɓangaren na kiwo a Najeriya. Haka kuma ya yi ba da kwamitin sauye-sauyen kiwo ƙarƙashin jagorancin Farfesa Tahir Jega, yana mai tabbatar da goyon baya na sarakunan gargajiya ga shirye-shiryen ma'aikatar. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya yi suka mai ƙarfi ga gwamnati kan siyo motocin alfarma 39. Ya buƙaci shugaba na Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya fito fili ya bayyana cikakkun bayanai kan shirin sayen motocin alfarma guda 39 da aka ware kuɗinsu sama da naira biliyan 15 a kasafin kuɗin shekara ta 2026. Atiku ya yi wannan kiran ne bayan ƙungiyar sa ido kan kasafin kuɗi ta Tracker ta bayyana cewa an ware naira biliyan 15 da miliyan 13 domin sayen motocin SUV guda wato SUV guda 39, lamarin da ya nuna cewa kowace mota za ta kai kusan naira miliyan 387. A cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan hulɗa da jama'a Frank Shu'aibu Yaktara, Atiku ya ce ya kamata gwamnatin tarayya ta yi bayani game da motocin alfarmar. Ya nemi ta bayyana nau'in motocin, samfurin su, shekarar kera su, kamfanin da zai samar da su, bayanan kwangilar da kuma VIN wato lambar chassis ta kowace mota. Atiku ya kuma kara da cewa idan har ba a kammala sayen motocin ba, duk da an shafi watanni 8 ana aiwatar da kasafin kuɗin bana, ya dace gwamnati ta bayyana dalilin jinkirin Kungiyar likitoci masu neman kwarewa a Najeriya na ta yi barazanar shiga yakin aiki na SIBA ba ta gani idan har gwamnatin tarayya ba ta biya bukatunta ba. Nata ce za ta tsunduma yakin aiki ne a ranar 10 ga watan Agusta saboda gazabiyan bukatunta da suka shafi bashin albashi da inganta walwalarsu da kuma yanayin aiki ba. Kungiyar ta cimma wannan matsayi ne a ƙarshen taron kamitin zartarwa da aka gudanar a Gombe daga ranar 26 zuwa 31 ga watan Yuli. A yayin taron ne wakilan kungiyar suka duba yadda aka aiwatar da yarjejeniyoyin da aka cimma da gwamnatin tarayya a baya tare da nazarin matsalolin da ke haddabar fannin lafiya a ƙasar. Shugaban Dr. Muhammad Usman Sulaiman ya ce kungiyar ta nuna rashin gamsuwarta da yadda gwamnati ke tafiyar hawainiya wajen cika alƙawuran da aka yi duk da tattaunawa da aka shafe watanni ana yi. Ya ce kungiyar ta tsawaita wa'adin yakin aikin har sau hudu domin baiwa gwamnati damar warware matsalolin, amma ya ce har yanzu yawancin alƙawuran ba a cika su ba. Tanan kuma babbar kotun jihar Oyo ta yi zama game da shari'a da ake yi na hana ɗalibai saka hijabi a jarabawar UTME. Kotun ta yanke hukuncin cewa hukumar shirin jarabawar shiga manyan makarantu JAMB ba ta da ikon tilastawa ɗalibai mata musulmi cire hijabinsu kafin rubuta jarabawar. Kotun ta bayyana cewa wannan mataki ya saba kundin tsarin mulkin Najeriya saboda yana tauye 'yancin kowa na bin addininsa cikin walwala ba tare da takura ba. Mai shari'a YS Adekunle ya yanke hukuncin ne a ranar 20 ga watan Yuli shekara 2026. Bayan Lawal Hamidat Adeniki Olamide ta shigar da karatanin mahaifiyarta. Mai karar ta ce an hana ta rubuta jarabawar UTME da aka gudanar a ranar 25 ga watan Afrilu shekara 2025 sai dai idan ta cire hijabin da take sanyawa saboda addininta. Kotun ta kuma samu cibiyar jarabawar Pepti Films Institute Limited da laifi tare da JAMB saboda take haƙƙin mai ƙarar na samun 'yancin gudanar da addininta. Mai shari'a ya bayyana cewa duk wata doka da ko ƙa'ida da ke tilasta cire hijabi ga ɗalibai masu musulmi wato musulmi kafin rubuta jarabawar JAMB ba ta da inganci kuma ta saba kundin tsarin mulki. Kotun ta ce matakin da aka ɗauka ya karya tanadin sashi na 38 na kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ke kare 'yancin addini da gudanar da ibada. A hukuncin kotun ta umarci hukumar JAMB da Pepti su rubuta takardar neman afuwa daban-daban ga mai ƙarar sannan su wallafa afuwar a jaridu biyu na ƙasa cikin kwanaki 7. Bugu da ƙari, kotun ta ba da umarnin a biya mai ƙarar diyan naira miliyan 10 tare da ƙarin naira 500,000 a matsayin kuɗin shari'a. Mai shari'a Adekunle ya bayyana cewa an jinkirta yanke hukuncin domin duba sabon hukuncin kotun ɗaukar ƙara kan irin wannan batu kafin a cimma matsaya ta ƙarshe. Taron kuma ana kuma gudanar da taron wayar da kai na kwana guda ga masu cibiyoyin lafiya masu zaman kansu wato proprietors CMDES da jami'an sa ido da tantance ayyuka MNE na ƙananan hukumomi kan muhimmancin tattarawa, rubutawa, adanawa da kuma kai da bayanan lafiya ga cibiyoyin da aka tanada. An shirya taron ne domin karfafa masu ruwa da tsaki su inganta yadda ake tattarawa da sarrafa bayanai. Kasancewar ingantattun bayanai su ne ginshiƙin tsara manufofi da inganta ayyukan kiwon lafiya. Dogari ci gaban rahoton da wakiliyarmu ta haɗa mana.
1: Kira ga masu cibiyoyin lafiya masu zaman kansu da su tabbatar da cewa suna tattarawa tare da adana bayanai yadda ya kamata domin sanar da gwamnati da nufin inganta ayyukan kiwon lafiya a fadin jihar Kano. Wannan kiran ya zo ne ta bakin kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Abubakar Labaran Yusuf inda ya jaddada muhimmancin ingantattun bayanai wajen tsara ayyukan kiwon lafiya da bayar da shawarwari masu amfani ga al'umma. Dr. Labarin Yusuf ya kuma kara da bada umarnin nan take ga asibitoci masu zaman kansu da ba su da rijista a jihar Kano da a rufe su nan take.
2: Ran dan Adam abu ne mai matuƙar muhimmanci. Mutane da yawa suna barin asibitocin gwamnati su tafi asibitoci na kuɗi masu zaman kansu. To dole ne sai mun kare mutuncin waɗannan mutanen. Kada mutum ya ga ya shimfiɗa kuɗinsa, ya zuba kuɗinsa ya yi asibiti babba, kawai zai yi wa al'umma jihar Kano abin da ya ga dama. Data ta a wannan asibitoci ba ta shiga cikin babbar data ta ƙasa. Wannan shi ne kamar bayanin mutane nawa ne suka zo a wata, me ya same su, me aka yi musu, waɗannan abubuwa ɗin. Mata masu juna biyu nawa ne suka zo, ya aka yi musu, masu haihuwa nawa ne suka zo, duk ba ma samu. To kullum ana kirgawa iyakacin asibitocin gwamnati kawai. Su kuma waɗannan kashi 30 cikin 135 gaba ɗaya ba ma san sun zo ba. Wannan ya ce abubuwan da ya sa muka taru don mu ja hankalinsu cewa ya zama dole duk abin da ya faru a kowane asibiti kullum a ƙididdige shi, kuma a ƙarshen kowane wata a shigar da wannan abin da ya faru cikin bayanai na lafiya na jiha da na ƙasa.
1: A nata jawabin shugabar hukumar kula da cibiyoyin lafiya masu zaman kansu a jihar Kano Pima, Khadija Hussaini Sa'id, ta bayyana cewa an shirya taron ne domin wayar da kan masu cibiyoyin lafiya da jami'an M&E kan muhimmancin rubutawa da amfani da bayanan lafiya cikin inganci.
3: Duk abin da kake yi ya zamanto a ka'idance take kuma a rubuce. Shi in ka je asibiti ai kana yin kankati. To masu zuwa menene suke zuwa akai? Alabar shi zazzabi ne na cizon sauro, awan ciki ne, wata ƙwayar cuta ce. To idan dai ana shigarwa a cikin waɗannan littattafai, rajistar gwamnati ita take badawa kyauta yake, ba sai ya ake ba. Idan suna sakawa duk wanda ya zo ga lalura da ta kawo shi ga magani da aka bashi, to a ƙarshen kowane wata waɗannan record ɗin ake ɗauka ake kaiwa local government M&E's, that is monitoring officers masu bibiyan ƙididdiga. Idan aka kai musu su kuma za su ɗaura akan national server ta ƙasa, that is DHIS2. To wannan ƙididdiga ita take nunawa al'ummar jihar Kano wai wane irin cututtuka ne suka fi damu su. To idan gwamnati tana da wannan ƙididdigan, to shine za ta iya yin abubuwa a ɓangaren lafiya.
1: Taron ya haɗa da mamallaka cibiyoyin lafiya masu zaman kansu, jami'an M&E na ƙananan hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki a ɓangaren lafiya. Fatima Yunusa Musa, labaran Rahma.
0: Tunan kuma makabarta ita ce ke zama gidan ƙarshe ga dukkanin al'umma. Sai dai makabartu da dama na shiga halin haula'i a lokacin damina wajen fitowar ciyayi da kuma raftawar makabartu. Wakilinmu Idris Kasum Hausawa ya kai ziyara wasu daga cikin makabartu a jihar Kano, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
4: A daidai lokacin da damina ta fara kankama, makabartu da dama a jihar Kano sun fara fuskantar kalubale masu tarin yawa da suka hadar da rashin magudanar ruwa da kuma ruftawar kabaruruka. A ziyarar gani da ido da na kai wasu daga cikin makabartu a birnin Kano, musamman makabartar Dandolo, masu kula da makabartar sun yi kira ga al'umma da a rika tunawa da makabartu wajen ba su kulawa, kasancewar nan ne gidan kowa na ƙarshe. Malam Salisu Musa Gyaranya, shine shugaban masu kula da makabartar Dandolo, ya bayyana cewa akwai buƙatar ƙasa a makabartar domin amfani da ita wajen cike kabarurrukan da suka rufta a sakamakon ruwan sama.
5: Wuraren namu ina da buƙatar ƙasa zuwa gaba, ruwan nan in yi ƙarfi ba mu da ƙasa da za mu ɗiba mu riga ɗan ciccike waɗannan wurare. Idan haka muke roƙo ga mawadata ne masu iko, to Allah, wajen namu ina da buƙatar ƙasa domin a halin yanzu dai maganar nan da nake ba mu da ƙasa da ne tifa ɗaya a zube. Saboda haka muna da buƙatar ƙasa a wajen nan sakamakon damina da shi Allah ya kawo.
4: Shi ma mataimakin shugaban masu kula da makabartun jihar Kano kuma jigo a makabartar Tarauni, Malam Buhari Iliyasu, mun ji ta bakinsa akan halin da makabartu suke ciki a jihar Kano.
6: Inda kusan gidan ike sakar sun iskaki duk mata dan fafada mun da wasu sololin, to muna da buƙatar da Allah al'umma mai sumunci ne mai danya shi da dutse haka da Allah wanda yake gaggaje zai zo ya taimaka. Muna da buƙatar da Allah a zo a dan ta taimaka mana, yawanci sololin mu sun fadi. Kowa ya duba makabartar da take kusa da shi, kawo mata dauke abin da ake buƙata, in ya shigo ya samu ma'aikatan da ke cikin ta za su yi masa bayani matsatsalin da suke yake damun su.
4: Shi ma babban limamin masallacin Juma'a na Hidaya dake kundilar gandun Albasa a nan Kano, Malam Kamil Inuwa, ya ja hankalin musulmai da masu mulki kan kulawa da makabartu kamar yadda kasashen musulmai na duniya ke yi.
7: Al'ummar musulmi mawadatan ciki har da wanda ma ba su da wadatar ya kamata kowane rukuni suna tsayawa suna yin wata gidauniya ta musamman wadda za su tabbatar da tsari na makabartu kamar yadda muke gani a kasashen musulunci na duniya. Ka je su jidda duk inda aka ce da rasuwa ta samu wani naka aka ji da kai an yi muku hanyar ku an killace ta an gyara ta an mata interlock har a je inda za a sa mutane ba za su yi alaka da kabari da za su tattaka shi ba. Mu dinga haɗa hannu muna taimakekeniya akan ayyuka na nagarta da za su ƙara inganta rayuwarmu da addininmu da makomarmu.
4: To kullu nafsin dai dha'iqatul maut. Allah ya sa mu haɗu mu gyara ya ji kan iyayenmu da rahamarsa amin. Karshen rahoton kenan Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: Tun kuma hukumar bankasa ci gaban yankin arewa ta gabas ta amince da sanya zunzurutun kuɗi har naira miliyan 100,000 domin bankasa samar da wuta mai amfani da hasken rana mai ƙarfin megawatt 50. A cewar hukumar hakan na da nasaba da kokarin da ake yi na samar da wadatacciyar wuta a jihohin da ke yankin Duba da matsayin da wutar ke da shi wurin samar da cigaba fannin farfaɗo da tattalin arziki. Domin jin cigaba wani labari da ma sauran labaran da ke da alaka da tattalin arziki ga wannan rahoto.
8: Manajan darakta kuma babban jami'in zartarwa na hukumar Muhammad Alkali ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis yayin da yake gana da manema labarai a Abuja, inda ya bayyana wasu daga cikin sabbin tsare-tsaren da suke shirin aiwatarwa ƙarƙashin babban jadawalin gudanarwa na hukumar. Alkali ya ce kwamitin gudanarwa na hukumar ya amince fara aiwatar da aikin ba tare da ɓata lokaci ba, wanda zai shafi makarantu da asibitoci da kasuwanni da sauran muhimman wurare da ke jihohin shida na shiyar ta arewa maso gabas. Hukumar kula da fitar da kaya ta ƙasa ta daura da marawurin karɓar tsarin tattalin arziki na bai daya tare da tabbatar da bada tallafin damar maki ga ma'aikatan da ke shirin yin ritaya daga aiki, lamarin da zai ba su damar samarwa da kawunan su kuɗi da kuma ci gaban ƙasa. Babbar daraktar zartarwa ta hukumar Nani Ayemi ita ce ta bayyana hakan a wurin taron tattauna hanyoyin damar maki masu dorewa ga masu yin ritaya wanda ya gudana Abuja. Ta ce bai kamata ritaya ta zama ƙarshen rayuwar ma'aikaci ba, face wata sabon hanyar rayuwa da ke cike da damar maki domin gina sabon tubalin rayuwa mai cike da dorewar samun kuɗin shiga da gudanarwar rayuwa. Hukumar kula da haƙoƙin masu saye da sayarwa ta ƙasa ta yi gargaɗi game da yadda matsayin kasuwancin wuta ke ci a ƙasar nan, yana mai cewa hakan kan iya zama tarnaƙi ga fannin samar da wuta. Hukumar ta ce matukar aka gaza samar da haɗaka tsakanin masu samar da wuta a gwamnatin tarayya da jihohi, abu ne mai yiwuwa tsarin kare haƙoƙin masu amfani da wuta ya gudanar da aikinsa ƙarƙashin dogon wutar lantarki ta Act 2023. Da yake jawabi wurin taron masu ruwa da tsaki kan harkokin wutar lantarki, shugaba kuma babban jami'in zartarwa na hukumar ta FCCPC Tunji Bello ya ce wajibi ne abokan hulɗa samu kula ta bai daya ba tare da nuna fifiko ko la'akari da yankin da aka fito ba. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a mutum mai izu Abdulrahman.
0: Kada da shafa na sauraron labaran duniya ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amari da kullum na tashar Radio Prince Kalama da ke da shirye-shiryen ta kan mita 97.3 zangon FM. Labaran duniyar za su dora daga cikin
9: duniya. Duniyar labarai daga Rahama FM.
0: Barkanmu da dawowa, labaran duniyar kuma zai dora. Ko kun san cewa wasu abubuwan ci da na sha kan zama cuta ga al'umma? Basu na harkokin lafiya sun dade suna bayyana illolin wasu nau'ikan abinci da na sha dake da shi ta fuskar lafiya. Ana yawan samun kamuwa da cututtuka masu yawa a wannan zamani, wanda masana ke cewa hakan na da nasaba da irin abubuwan da muke ci da kuma sha. Abu ne sananne cewa al'ummar da kan ba da muhimmanci wurin cin abincin gargajiya wanda ke taimaka musu wurin samun lafiya da ƙwarin jiki. Waɗannan hanyoyi kuke bi wurin nisartar cin abinci da na sha domin kariya da samun lafiya. Ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana game da wannan batu.
4: Sakon Sultan Yahuza gagarawa da wakin kudi ne na farko a wannan rana, inda yake cewa babu shakka mu a nan karkara gaskiya akwai sauki sosai wajen amfani da irin waɗannan abinci, amma kuma yana da kyau a bar amfani da irin su saboda illar su ga lafiya. Sannan kuma ya dace a duba yuwar amfani da abinci irin su zogale, kunu, rama, tuwo, miyar kuka ko wata miyar daban, dambu da sauran abinci mara chemical a ciki. Abdulmajid Lawan Aisami yace salam Rahama Radio Jinjina da fatan alkhairi a gare ku. Hakikanin gaskiya sai dai Allah ya kara inganta rayuwarmu da lafiyarmu. Duba da yadda kowane irin abinci muka samu ci muke, saboda rayuwa ta yi tsada musamman a yankin mu na arewacin Najeriya, yadda talauci ya dabaibaye mu ta kowane irin fuska. Muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana dauki na gaggawa saboda alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdulsalam Yakubu yace Allah ya kawo ƴan Najeriya mafita daga kuncin tsadar rayuwa da kuma tsaro. Abba Jesse inda ba yace salam Rahama TV da kuma Rahama Radio, abinda zan ce akan abinda kuka wallafa shine maganar cin abinci mai kyau sai dai wane da wane, amma shi talaka duk abinda ya samu kaiwa yake. Kuma abinda yake sa cin kowane irin abinci shine rashin kuɗi a hannun wasu daga cikin al'umma. Babu batun tsayawa cin abinci mai kyau ko kuma tsayawa neman abinci mai gina jiki. Kawai dai burin mutum yanzu shine ya ci abinci kowane iri ne domin kawai ya koshi. Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama.
0: Daga sakonnin rayuwar naku da muka karba ne za mu ji ga fakin wasanni kafin mu ji ga labarin kasashen ƙetare.
10: Kasar Morocco ta kasance ƙasa ta farko da ta samu nasarar kaiwa ga zagayen wasan dabda na kusa da na ƙarshe, wato quarter final na gasar ƙwallon ƙafa ta mata da ake gabatarwa tsakanin kasashen nashiyar Afirka. Morocco ta kai ga wannan matsayin ne biyo bayan nasarar da ta samu akan Algeria da ci daya da nema a wasa na biyu na rukuni da kasashen biyu suka fafata a jiya. A wasa na biyu da aka fafata, kasar Senegal ta yi rashin nasara akan kasar Kenya da ci daya da nema. Bayan kammala wasannin zagaye na biyu a rukuni na A, Morocco ce ta kasance a kan gaba da maki shida, sai Algeria da kuma Senegal a matsayi na biyu da na uku, yayin da Kenya ke a matsayi na hudu. A jadawalin wasannin rukuni na ba da za a gabatar a wannan rana, kasar Afirka ta Kudu wacce ta yi rashin nasara a wasan farko za ta fafata da Aburkos, yayin da Burkina Faso wacce ta sha kashi a hannun Aburkos a wasan farko za ta kara da Tanzania. Hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasashe 55 da ke ƙarƙashin hukumar ƙwallon ƙafa ta Turai sun kada ƙuri'a ƙauracewa dukkanin gasar cin kofin duniya da hukumar FIFA ta shirya. Ciki hadda gasar cin kofin duniya ta maza da ta mata, kuma da gasar cin kofin duniya da ake shirin gabatarwa a tsakanin kungiyoyin ƙwallon ƙafa, wato Club World Cup, idan har hukumar ta ci gaba da shirin sayar da hannun jari a wasannin da take shiryawa ga masu zuba jari masu zaman kansu. An dai cimma wannan matsaya ne a wani taron gaggawa da hukumar ƙwallon ƙafa ta Nahiyar Turai ta kira domin tattauna wannan shiri da FIFA ta sanar a farkon wannan makon. A nata ɓangaren, hukumar ƙwallon ƙafa ta Arewacin da Tsakiyar Amurka ta bayyana cewa ƙasashen mambobinta 41 ne suka yi watsi da wannan shiri da shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ya gabatar bayan gudanar da taro a ranar Alhamis. Wannan na zama babban barazana ga cigaban FIFA wadda ke cigaba da fuskantar kalubale biyo bayan waɗansu matakai da shugabanta ya ɗauka a yayin gasar cin kofin duniya da aka kammala. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: Tudaga fagen wasannin sai kasashen ƙetare. Rundunar kare canji ya halin musulunci ta Iran IRGC ta ce ta lalata jiragen yakin F-35 guda uku na Amurka. Rundunar ta kuma bayyana cewa ta yi wa wasu jiragen guda uku munabarna a wani hari da ta kai sansanin sojojin sama na Al-Azraq da ke kasar Jordan. Tashar Al-Jazeera ta ce a wata sanarwa da ta fitar ta ce harin ya biyo bayan wani farmaki da Amurka ta kai tsibirin Qushim wanda ya kashe iyaye biyu da ɗansu. To duka nan muka kammala labarin duniyar na wannan rana a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan da shirin Radio French kan al'umma. Fatima Yunusa Musa na karanta labaran da ke cewa a kasance tare da mu a cikin shirin bayan labarai.

saki nan daga bakin Hassan Maroko da kuma yar mutashika ga maulana kar ya buga fiyan halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kaunar sa ma aiki farin jakada tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi

Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kulli ibadi alladhina amanu, Allah yace ka fada wa bayina wanda suka yi imani da ni wanda suka yarda ni Allah su ne, Allah yace ka biya musu kulli ibadi alladhina amanu yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, Allah yace su tsayi da sallah, Allah yace ka biya musu su dage da sallah wa yunfiqu su dinga infaki mimma razaqnahum daga abin da muka azurta su sirran wa alaniya a fili da aboyi wanda ya kamata a taimake shi kar su bata lokaci su taimake shi ko tafiya kake a mota aka ce a tsaya ai sallah masallacin in kaga akwatin fi sabilillahi ko ne rago maka saka zata taimake ka bayan ka mutu ko baka ga kowa ba abun ka saka abin da zaka saka ka wuce ka tafi abunka wata ilimin masallacin har ka mutu baraka sake dawowa cikin sa ne rago maka kuma zai amfane ka ranan alkiyama duk inda kaga dama na infaki annabi yace ku kare kanku daga wuta ko da tsagin dabino ne ko tsagin dabino ne annabi yace ku kare kanku tsagin dabino annabi yace zai amfane ka ranan alkiyama wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la kullatun wa la shafa'a, Allah yace babu wani abun amfani in an tada kiyama akwai asusun fi sabilillahi balle ka saka, Allah yace qabla min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani ini yazo musu la bay'un fihi babu saye da sayarwa a wannan ini wala kullatu babu soyayya da kauna wanda wani zai iya taimaka maka, to ai dai qur'anin ne yace uwa tana gudun uba, uba yana gudun da yau mai firul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa

0: say, but he was born here. So why is it? Why is he born here? Babu. Shine mana kulla wala shafa'a ba kuma wata ceto da za ta amfane ka. Wal kafiruna humuz zalimun. Allah yace kafirai sune azzalumi. Waɗannan ababa da muke karantawa Allah ya sa mu more su.
1: Amin.
0: Eh Allah ya sa mu more su.
1: Amin.
0: Allah ya sa mu more su.
1: Amin.
0: To sai Allah yace
2: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم يتأتي آية ما في جرم دكتك القرآن duk alqur'ani Allah ayatul kursi ita tafi kowace aya daraja a wajen Allah ayatul kursi idan sura sura ce surar da tafi kowace sura falala a qur'ani fatiha amma idan ana kirga aya aya to ayatul kursi ita ce a gaba Allah yace Allahu la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba duk wani abin da ake bauta mishi in ba Allah bane bai cancanci a bauta mishi wanda ya cancanta da gaskiya Allah ne kadai domin Qur'ani yayi tambayoyi ma waɗanda suke bautan wani abu wanda ba Allah ba shin suna iya kaza su ce babu sai a ce to ai bai dace wanda haka zai faru da shi a ce Allah bane hakan Annabi Isa alaihi salatu wasalam da mamansa Allah ya ce kana ya akulani ta'am suna cin abinci a wanda zai ci abinci ai bai zama Allah ba Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya kuma bayan Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Allah shine Al-Hayyu rayayye rayuwar da take da cikar kama rayuwar da na ƙasa baya zakke mata ta ko ta ina rayuwar da karewa baya cin mata wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut Al-Qayyum Al-Qa'im بتدبير الخلق شي غدانر وانسا باي بكاتن تيمكم كوا دك دك كي غني منستوتي ا كوميشنوني دا سورانس دك تلفا واسفي idan an ce shugaban kasa ya kula da kota ina ba zai yi ba to duk abin da ke faruwa a halittu sama da kasa abin da ke tsakanin su cikin ruwa duka Allah ke kulawa da kayan sa shi kadai kuma danka da za a haife shi Allah yana sane da shi shi ke kulawa da kowa amma shi janibin shi walam yakul lahu sharikun fil mulk ko su malaika jibril aike su ake su yi kaza su yi kaza amma in za a tsara kaza ba a shawara da su eh Allah ke duk al'amarin bai yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ard idan aka ce mangoro idan aka shuka ta ƴaƴan ake bukata lokacin da dan ya bullo ta ina yabi ya bullo Allah ya tsara wannan tsari dan da yake bullowa a jikin ta ta jikin uwar icen ya kekkewa yayi bullo Allah ya bashi wannan tsari wani sai ya fito wani sai ya yi kwanso sai a bare sai a dauki dan wata sai ta yi kwai wata sai ta haifi dan haka ne inda Allah ya ga ramar duk matan mun nan da kwai za ta saka ta yi kwanci a jikin kwanta kyankyashe dan ko ba zai yi ba ne sai na ƙara mana akwai dabbobi manya manya wanda kwai suke daga cikin dabbobin da suke gudana a cikin ruwa to nan duk Allah ke gudanar da shi mahaifiyarka ba za ta iya bada labarin girman ka ba yadda ka ganka nan kawai tana tare da kai ne sai ta ga fa yanzu bai kamata ta ci gaba da goyon ka ba amma ba za ta iya kama lokacin da ka ƙara girma koda kamar kyaftawan agogo ba kawai ta ga yanzu kafi karfin ta kwana da kai ne amma duk yadda kake daduwa ta hanyar girma Allah shi yake kula da wannan girman ka la ta'khuzuhu sinatun wala nawm gangadi baya kama Allah balle bace kai idan kaga yadda muke rayuwa a kasashen mu wallahi ka san Allah ya taimake mu eh tsarin da Allah ya tsara ma gudanarwan bayi idan yazo ba su wani abu mai amfani a tsarin sa ba a tsarin sa duk abin da yafi amfani to yafi ara shi haka haka tsarin sa yake mu yanzu sai mashin kudin sa sai ya fike keke tsada saboda me saboda mashin amfanin sa yafi keke mota sai ta fi mashin tsada saboda amfanin ta yafi na mashin to Allah idan yayi wani abu abun in shi yafi amfani to sai yafi araha idan yayi wani kuma da yafi shi amfani to kuma sai yafi na kasan araha yanzu kaga duk yadda mutane suke bukatuwa zuwa ga fetur kaga ai ruwa yafi musu fetur din to amma kaga kuma ruwan yafi fetur din araha to shi yake yake kuma duk yadda mutane suke bukatuwa zuwa ga ruwa ai iskar da ras sheka sun fi bukatuwa zuwa gare ta akan ruwan sha ko to iskar kuma sai ta fi ruwan araha domin ruwa zaka iya a ce maka babu ka je shagon nan babu kuma ba rijiya kusa har ka iya rike kishi na wani lokaci kafin ka je inda akwai ruwa to iska kuma ba za ta iya daukan wannan jinkirin ba ita kuma sai aka sake ta tako ta ina to yadda kaga Allah ya sake iska kowa ya shaka duk yadda mutum bai san ka zai tare mashan iska to haka yake sako arziki eh arzikin sai zai wuce yayanka sai ya wuce babanka sai ya wuce makiyanka ba wadda isi ya tsari idan mutum bai fahimci tauhidi bane kawai ke daga hankalinsa kaga ana wanakanta wai don kana neman abinci a mu musulmi ne shi ba yadda da duk abin da Allah ya baka zai iya bani duk abin da Allah ya baka zai iya ba madan da na haifa ba wani shago a garin nan duk girman shagon da kai zaka cire tsammani Allah ba zai baka wannan shagon ba to amma wani gani yake kamar shi yake azurta wani gani yake kamar shi yake azurta to duk sha'ani ne na Allah Allah ya ce idan na bude kofan alkhairi ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha Allah ya ce in na sako kofar rahma Allah ya ce ba wadda isa yake wa ma yumsik Allah ya ce in na rike fala mursila lahu min ba'di Allah ya ce ba wadda isa yake maka saboda ka a wajen Allah ne a wajen Allah ne Allah ya ce la ta'khuzuhu sinatun wala nawm gangadi bai kama Allah balle bace yo kai don Allah mana yadda ake budget na dukiyar kasa a shigo da shi jaha jaha idan da numfashi ma sun suke rabawa a kawo ma kowa dan yanzu ba ka ji ba da mutuwa ba to amma gwamna na ganin ka sai ya mutu ya barka baka da kokobo amma ba yadda iya inda su da su kasa numfashi a raba wani shi kadai sai ya kwashi na shekara 50 to amma ke yana ganin ka kwanakin za su kare sanata na ganin ka kwanakin zai kare to saboda Allah ke kasa Allah Allah Allah ne ka san wannan ruwan rijiya da ka gani a kasar nan sai da ya gaya mana yace wannan ruwan randa aka wayi gari babu shi to yanzu gashi nan na famfo ana ta muku kamfen da shi ana to inda na kasar ma su ne za su yi aiki ya fito kana jin da ban kwala ba kun yace ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran Allah yace kun ka gaya musu in asbaha ma'ukum gauran randa kuka wayi gari ruwa a kasa babu wannan ruwan ya kafe fa man ya'tikum bima'in ma'in Allah yace kuna ganin akwai ne muku ne to in muka ai muka mun tabbatar haka ne Allah yace in na kafar da na kasa duk yadda duniya ta ci gaba a harkar technology har yau da ruwan Allah kowa yake aiki haka ne to kaga kai in baka bi Allah ba ma ai kai banza in baka bi Allah ba ma ai kai banza Allah yace lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi na ga Allah shi kadan sa abinda ke cikin sammai da kasai duk abinda ke sama mallakar Allah ne duk abin da ke bayan kasa mallakar Allah ne. Allah na faɗin haka ne saboda in zaka nema ka nema a wajensa, kayansa ne mallakar sa ne. Man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi, wa yake da iko yayi ceto a gaba ga Allah in ba da izinin Allah ba? Akwai akwai wani wanda ya isa ya je tsamar da kai ranan kiyama a filin kiyama ya je kai ka aljanna babu izinin Allah? Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhara Allah liman yasha'u ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله يتبع وتشيتو دراتي أيكي أجابك الله على الأيام. هر سي إني أي إذن. إذا كم تشيتون تنا دروك نيمان يمان يبوداريو. ود زي يتشيتون نونا شذا أي أشي واني كي تشيتو. ود أن دزا أشيتون كم نونا مشذا أي أشي كتشي واني دواني دواني. Ko ubanka ne zai ce to in ba nuna kuma bai sai cece ka ba, to yanzu kai ka rike wanda zai yi ceto ko ka rike wanda zai nuna waɗanda za a ceta. Eh, in ma ya tabbata wanda kake cewa zai ceto zai yi, to ai wanda ka rike wanda zai nuna, tunda in ba a nuna ka ba shi bai sai cece ka ba. Duk ba ta lokaci ne kawai, wallahi ba ta lokaci, ba ta lokaci. La yashfa'una illa liman irtada. Allah yace ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah ya san abin da ke gaba gabayi da abin da ke baya gabayi, ma'ana Allah ya san sha'anin bayi ciki da bansu. Ya'lamu ma baina aydihim, ma baina aydihim shine abin da suke gudanarwa, wa ma khalfahum da abin da zai zo ya same su nan gaba. Waɗansu malamai suka ce ya'lamu ma baina aydihim, ya san abin da ke gaba gare su, me zai faru da su nan gaba, wa ma khalfahum ya san abin da ya shinde a baya. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, bayi kuma ba su da damar ihada da wani abu cikin ilimin Allah. Duk abinda za su sani illa bima sha, sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da su. Sai ya ce musu akwai kaza akwai kaza, sunana ne kaza sunana ne kaza, na siffanta da kaza na siffanta da kaza, amma ba wanda ya isa yayi idraki na wani abu cikin ilimin Allah. Ba gashi mun karanta a Qur'ani ba, tun muna tsatsan Annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah yayi magana da mu. Wa idh akada rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Tun muna tsatso Allah yayi magana da mu. To yanzu idan aka tambaye ka shekaran ka nawa, kace shekaran ka 30, sai aka ce 35 kana ina, kai saka fara lokacin da ake bikin mamanka amarya, kai kana ina, kai saka fara. Ilimin mutum yana da magariyar tukewa. Akwai inda za a je zuwa ga wani abu ilimin ya tuke, in an tambaye shi bai sai ba da amsa ba. To bayi ba za su iya ihada da wani abu cikin ilimin Allah ba illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda, kursiyyun Allah ta shamakance sammai da ƙasai duka, ta yalwaci sammai, ta sha gaban sammai, ta sha gaban ƙasai. Magana mafi inganci, kursiyyu na Allah, malamai su Annabi yace Abdullahi dan Abbas yace maudi'ul qadamai, wani waje ne da Allah ke sa kafafunsa a kansa. To wasi a kursiyyuhu samawati wal ard, wannan kursiyyu ya shamile sammai ya shamile ƙasai. Abdullahi dan Abbas yake cewa inda za a jefa duniya da abin da ke cikin duniya a cikin kursiyyu bai wuce a dauki zobe a jefa a jeji ba. Sannan kuma yace wala ya'uduhu hifzuhuma, kuma kiyaye wannan halittu duka bai wahala ma Allah. Ya kula da halittun sammai, ya kula da sammai, ya kula da halittun ƙasai, ya kula da ƙasai, ya kula da kowane al'amari. Allah yace kuma abin ba wani damuwa, ba wani nauyi, ba wani wahala. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim, Allah shine madaukaki daukaka ta daraja, daukaka na kololo, al-azim mai girma, girma iyaka. Allah ya samu dace. To bayan Allah sai mu kwana a ƙarshen ayatul kursi, muna tawassuli da wannan aya ta ayatul kursi, Allah ya zaunar da kasan nan lafiya, Allah ya zaunar da kasan nan lafiya, Allah ya zaunar da kasan nan lafiya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: To alhamdulillah, kun saurari tafsirin karatun alqur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum.
3: Idan kuna so ka gyara mu'amalarku, zamantakewa, addininku, ku ci gaba da sauraron Radio Rahama a koda yaushe. Radio Rahama.
4: A wannan zabe yake tunkaronmu, me ya kamata ne? Mu yawaita tuba ga Allah, mu yawaita tuba ga Allah. Ko ma menene ne ya faru? amma mu tubarwa Allah mu tsananta da fiyayyar halittarsa shugabanmu Annabi Muhammadu cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi sun fi manajiya alkhairi Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna cizon yatsa ni kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah komai san mu gare shi komai kiyayyen mu gare shi Allah ka sa ya aikata alkhairi
3: idan kuna so ku gyara mu'amalarku zaman da ke addu'a ku ci gaba da sauraron radio rahama a koda yaushe radio rahama
5: Mita 97.3 FM.

0: wannan shiri ne musamman wanda tuni sanarwa ta gabata cewa insha Allah a wannan lokaci zamu karbi wato manyan baki daga shaharan kamfanin nan na Sahal lubricant daya daga cikin kamfanoni wanda suke hada-hada abin da ya shafi harkar wato mai da dangoginsa wanda ɗaya ne daga cikin wato kamfani da ake alfahari da shi a wannan ƙasa ta mu madadin gudunmuwar da yake bayarwa ta cigaban ƙasa da tattalin arziki da kuma ɗimbin ayyukan yi da yake bayarwa ga matasanmu a kuge daban-daban musamman ma waɗanda suke amfani da wannan wato a mai na Sahal lubricant musamman ko irin masu adadin sau masu manyan motoci da kuma wato ƙanana da masu jimye da kuma masu wato gyaran wato injini kamar da rahotanni suke bayarwa suke nuna a wannan lokaci cewa tabbas masu adadin sau da masu babura da masu kuma wato harkar sai da mai da masu juye da makamantansu suna alfahari da wannan kamfani da madayin da yake zuwa da kuma inganci da wannan wato mai na Sahal yake da shi kuma yanda suke samun su cikin sauki da kuma yanda suke gani suna amfani da shi ba tare da matsaloli da ya shafi wato injinan su na yau da kullum ba to yau albashirinku masu harka ta sufuri da motoci da adadin sau da makamantansu yau muna tare da wato manyan shugabanni na wannan kamfani musamman babban wato manaja Alhaji Abdullahi na baba yana tare da mu a cikin wato wannan shiri Alhaji Abdullahi amarya masu haramu da mabarka zuwa cikin wannan shiri na Rahama Radio
1: ya barkanmu da wannan lokaci
0: sannan kuma muna tare da wato babban jami'i da shafarkar wato maikitan ofisa wanda shafarkar kasuwa wato Moses Olatunji Moses muna mabarka zuwa cikin wannan shiri
2: barkanmu da warhaka mun gode
0: to muna tare da ɗaya daga cikin shugabanni dai na wato sales officer na wannan kamfani Nura Nasir ma Nura salama da masu sauraro
3: salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci
0: muna tare kuma da Ojo Hassan assistant plant manager ne na wannan kamfani
4: good afternoon everyone
0: good afternoon
4: thank you
0: to masu sauraro sun ne ɗaya daga cikin wakilai na wannan wato a kamfani na Sahal lubricant kamar da na faɗa wannan kamfani ɗaya daga ciki ne wanda suke sarrafa abin da shafi harkar mai wanda kuma ɗaya ne daga cikin ƴan ƙasa da suke samar da wannan mai da kuma irin gudunmuwar da yake bayarwa wajen samar da aikin yi da kuma ita kanta gwamnati wato kuɗin shiga bari mu kuma ga shi Malam Abdullahi na baba babban manaja na wannan kamfani domin mu ji tarihin yadda wannan kamfani ya samu da kuma irin abubuwan da ake gabatarwa Alhaji Abdullahi gare ka
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده جماعة السوراري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا وانا لوكاتي كمريان دا ميغاباتر وايه بياني سونانا عبد الله نبابا نيني منجان كاسوانشي نا وانا كمپاني نا Sahal Grease and Lubricants to kamar yanda mai gabatarwa ya buƙaci mu bada takaitaccen tarihin wannan kamfani shi wannan kamfani na Sahal Lubricant yana daga cikin ɗaya daga cikin rukunin kamfanin nuka na El Sahal Group wato akwai babban kamfanin shine El Sahal Group so El Sahal Group din nan akwai kamfanin nuka da yawa da suke a ƙarƙashin shi akwai Sahal Rice akwai Sahal Fertilizer akwai Sahal Farms and Foods akwai Sahal Energy and Petrochemicals sannan kuma akwai Sahal Lubricant so alhamdulillah mun sun cika ma karkashin kamfani na Sahal Lubricant ma'ana kamfani da yake samar da makamashi na bakin mai wanda ababan hawa da injina suke amfani da shi so shi dai wannan kamfani an samar da shi ne a shekara ta 2024 January 2024 a lokacin aka samar da wannan kamfani yana daga cikin burin shi MD dinmu saboda mutum ne wanda Allah ya bashi hazaka ta ganin yanda zai inganta rayuwa sannan kuma da yanda zai inganta tattalin arzikin kasa ta hanyoyi daban-daban to wannan ta sa ya ga buƙatuwar yawaitar ababan hawa da muke da su a kasar nan musamman alocin Najeriya musamman nan Kano duk wanda ya san Kano ya san Kano inda ta shahara wajen amfani da ababan hawa wanda suka kama da adedit sahu babura injina da motoci injinan ban ruwa da dai sauransu so sai ga wannan dama ce da ya kamata shi ma ya kawo gudunmuwar shi da al'umma da kuma ga tattalin arzikin kasa to a wannan shekara ta 2024 a wannan shekara aka yi wa company register kuma a wannan shekaran muka fara production to a halin yanzu maganar da nake ciki wannan company namu yana shekara ta 3 mun yi akalla shekara 2 da wata 7 muna samar da wannan bakin mai sannan kuma rukunin company mu a nan Kano muke yin production sannan office din mu ma dai da a nan Kano yake so wannan shine takaitaccen tarihin shi wannan company namu da kuma shekarar da aka samar da shi
0: masha Allah rajabillahi kaman da aka yi wannan bayani a cikin wannan shekaru uku da aka dauka ana gabatar da wannan wato abin da shafi bakin mai mai tsaro da su ji wani nasarori aka samu a wannan shekaru da aka diba na gabatar da wato wannan abin da shafi harkar bakin mai
1: to alhamdulillah ita harkar kasuwa a kodayaushe a fara kasuwancin ma ita kanta babban nasara ce
0: farawan ma
1: ai babban nasara ce tunda ita idea ta kasuwa mutane da yawa suna da ita so kai ka fara ma idea ka sa ta fara aiki wannan babban nasara ce to alhamdulillah tun a cikin shekarun nan guda biyu da rabi da muka fara wannan mun samu manyan nasarori da dama waɗanda wasu nasarorin mu a company mun ke ganin su wasu nasarorin ma mutanen waje ne su suke yi mana bayani cewa ga nasara ga abu wanda wannan magana da suka faɗa tana nuna wata nasara ce alal misali yanzu in zan baka misali yana daga cikin nasarar makasudin bude kamfanin nan samarwa da matasa aikin yi to wannan tana daga cikin babban nasara da shine wannan kamfanin ya samu ta samawa da matasa aikin yi yan asalin jihar Kano da waɗanda ma ba yan asalin jihar Kano ba ma'aikata yanzu da suke karkashin wannan kamfani suke aiki akalla ba za su gaza mutum 100 ba so kaga wannan babban nasara ce wanda an taimaki gwamnati an rage mata wani nauyi nan sama matasa aikin yi wannan tana cikin nasara nasara ta biyu da zan iya ambata shine ingancin bakin mai da muka kawo saboda a duk abu da mutum zai kawo wa al'umma ana buƙatar mutum ya kawo mutane masu al'umma abu mai inganci to alhamdulillah yana da cikin nasara wanda muke samu daga bakin mutane yaban ingancin shi bakin man da muke samarwa so wannan ba karaman nasara bace ba ka zo zaka yi kai samarwa da mutum wani abu kuma mutumin nan ya karba abin hannu biyu har ya tabbata maka cewa eh wannan abu da kake samun mai yana da inganci sosai to alhamdulillah wadannan suna daga cikin nasarori da muke gani sannan kuma yanda abin yake karbuwa a wajen jama'a da kuma a hannun manya-manyan 'yan kasuwa wannan ma ba karaman nasara ba ce tunda a duk lokacin da muka samu wani dan kasuwa ya zo muka kulla alaƙar kasuwanci da shi to feedback din da muke samu daga wajen shi abu ne mai kyau kalma ce ba mu taba samun cewa yau mun sai kayan ku mun samu wani akasi ko wata matsala ba to alhamdulillah wannan ma nasara ce
0: sun ga masu wanda ake hudar da su to bari mu alaja billahi kamar inda sauran kamfanonin suke da sauran makamanci din wannan ila shi akwai nau'in nan mannan kala-kala wato matakai da yake da su iri daban-daban za mu sa ƙara wa misaru bayani irin wato yanda suke daban-daban kaza da kaza zuwa kaza
1: to alhamdulillah ita harka ta bakin mai harka ta lubricant suna grade ne
0: to
1: mataki ne yawa mataki ne akwai wanda ake cewa musu mono grade sannan kuma akwai wanda suke multi grade so yanzu kamar mu da muka zo sai muka fara da mataki na farko mataki na mono grade yawanci wanda za a ga yawanci shine ake cewa SAE 40 so wannan shine man da yake na mataki na farko wanda zaka ga shi yana amfani ne da matsakaicin yanayi na gari saboda shi mai bakin mai idan ka saka shi a cikin inji yanayin zafin rana ko in ce temperature ta waje shi yake da kuma nauyin aikin da injin ka yake shi yake nuna bukatuwa wani mai zakai amfani da shi to shi wannan monograph din shine mai kaman nan mataki na farko wanda motoci suke amfani da shi kaman mota duk motocin mu in ka kula da yanayin temperature mu ta Nigeria ma baki daya za ga matsakaiciyar temperature ce amma dai akwai wata inda temperature suke hawa to a matsayi a tamperin temperature da muke ita a Nigeria yawanci dukkan ababen hawan mu in ka hada da baburan hawa a daidaita sahu injina da injinan ban ruwa da injinan da suke samar da hasken lantarki dukkan su za su yi amfani da wannan mai na mataki na farko matakin farko wato monograde sai kuma akwai wanda ake cewa multigrade shi kuma multigrade shi kuma mai ne wanda shi kuma ake yin shi saboda changing environment wanda ake samun canje-canjen temperature akwai lokacin da za a samu kai a matsanancin sanyi sannan kuma akwai lokacin da za a samu matsakaicin zafi matsanancin zafi to shi wannan multigrade din shi kaurin shi yafi na wancan na farko so wannan bambancin nasu shi yasa shi multigrade din yake kamar sama da shi wancan na farko wanda na ambata maka wanda shi multigrade din ba kowane ababen hawa bane ba suka yawanci manya-manyan injina na musamman ne ake yin sa amma shi wancan da na fara maka na farkon shi yawanci dukkanin ababen hawa yawanci su suna amfani da shi bangaren mai kenan su akwai bangaren grease shi ma grease da ake sawa a bangaren ma injina domin rage kara da motsin inji yawa akwai grease sannan akwai man power oil sannan akwai man gear oil sannan akwai man irin man kekema da ake samuwa so duka waɗannan ana samar da su ne daga sinadari ɗaya wanda ake hada bakin mai da su so duk wannan dai su ne suna daga cikin kala-kalan mayukan da ake amfani da su
0: to masha Allah to ya alaka wannan kamfani yake da abokan hudun sanayi da gobe tunda abokan hudun nan sun taka mataki iri daban-daban misali akwai waɗanda suke manyan kasuwa ne da su sari babba akwai kuma wanda zai dan siya ya kasa a bakin titi yana siyarwa akwai masu jiri akwai masu gyaran wato injina da makamta wato irin wannan abuwa
1: to alhamdulillah kamar yadda kai magana mu alakar mu da kowa da kowa take me nake nufi alakar mu da kowa da kowa take mu yanzu muka fito kayan mu suna karbuwa so yanzu dukkan mutane da manyan yan kasuwa da matsakaitan yan kasuwa da yan table dukkan su muna da tsarin alaka da muke da su to amma saboda sha'ani na kasuwanci a koda yaushe shi babban dan kasuwa wanda yake da babban jari zai zo ne siya a gunka a matsayin ka na kamfani sannan ya je ya siyar wada matsakaitan yan kasuwa da kuma masu amfanin yau da gobe so kamfani yana da tsari wanda ya daidaita shi wanda yake babban dan kasuwa za a bashi a farashin da za a bambanta shi da wanda yake matsakaicin dan kasuwa da kuma wanda zai amfani yau da gobe saboda shi kamfani kullun yana kallon ta wace harka zai taimaki kowa zai taimaki babban dan kasuwa zai ga an yi da shi ba a yi kawo wani tsari da zai ga shi baya samu komai ko an cutar da shi matsakaicin dan kasuwa shi ma akwai tsarin da yake nashi ne a kamfani sannan su kamar wanda suke yan table su waɗannan dan table mutum ne wanda zaka ce eh shi end user ya rance end user da Hausa wanda yake amfani yau da gobe yawanci a gun dan table yake zuwa ya siya so kaga shi ma dole sai ka wayar mai da kai ya san da wannan kayan naka sannan ma har wanda zai siya zai je gun shi yaga kayan naka so a koda yaushe su waɗannan wanda suke siyarwa end table suna da muhimmanci sosai da in suka san kayan to shi mai amfani gun su zai zo saboda mai amfani ba zai je gun babban dila ba ya je ne ma saboda mai amfani yawa na kasan zai ne ma yawa to saboda haka kamfani yana da alaka da duka waɗannan categories din guda uku da na faɗa maka musamman ma kwanan nan muka gama wani shiri muka yi saboda su waɗannan yan tebura shiri ne na wayarwa da yan tebura kai da kuma sauran al'umma masu amfani yau da kullun mun samu mutane wanda suka zama su ne brand ambassadors dinmu da ma'aikatanmu mun haɗu kusan duka unguwanni a jahar Kano mun bi mun zagaye ta mun wayarwa da mutane kan mun nuna musu kayan su ɗan tebura mun nuna musu a lokacin mahawata ɗan kofa muka bude ta ɗan tebur zamu iya ɗan siyar mai da ɗan kadan wanda zai zama kamar sample wanda zai kasa wanda ba ma yin haka amma dai saboda ya karbu mutane yawa a taimaki mutane kuma su ma mutane su karbe shi muka yi wannan exercise din sannan kuma recently saboda yanayin tsada da aka samu to duk wannan mun je mun yi mun wayar da mutane kai kuma an nuna musu dances ga saukin abin da kuma ingancin abin kuma alhamdulillah mun samu nasarori sosai abin ya karbu an wayar da mutane kai kuma mutane sun fahimta sosai saboda haka alakar mu da manyan yan kasuwa da matsakaitan yan kasuwa da yan tebura har masu daidai kuma alaka ce wadda take da inganci sosai zan baka misali a yan kwanakin na akwai mutane da wani lokacin sai kaga sun zo nan office din da yake unguwar farm center sai su zo sai su ce zuwa suka yi su sai bakin mai
0: anan
1: office so anan da mu karbi mutum sai ni mai bayani sai mu tambayi mutum a wace unguwa yake in ya fada mana unguwar da yake to akwai zamu kwatanta mai daidai akwai wajen da zai je same shi ko kuma mu ce duk inda ka je in ka samu dan table ka tambaye shi insha Allah za ka samu wannan to ga wannan alaka ce har ta sa ma mutum yakan iya zuwa har office ya ce
0: gashi
1: yana ya nuna gamsuwarsa da abin
0: har ya
1: biyo office
0: kuma ya zo nan
1: sosai
0: sani ba Alhaji Abdullahi duba da yanayi na tattalin arziki yake wato motsa a mallakar ƙasar ta yau ka ji farashi hawo ko dala ta hawo watakila ana iya samun canje-canje na wato a farashin kaya daga wannan sai wannan Sahal ta yi la'akari da irin wannan abubuwa da yake hawa yau da gobe akan wannan sani mudu sun yi yi
1: zan dan ce wani abu sai na barshi shi ma inda abin da zai kara akai kamar yanda dukkan mu muka sani da masu sauraro an san yanayi da aka samu na yanayi na tattalin arzikin kasa da kuma na duniya ma gabaki daya shi wannan sinadari gaba daya na makamashi na bakin mai abu ne wanda an san yawancin shi shigo da shi muke yi daga Najeriya duk da muna Najeriya tana samar da wani amma yawancin shi shigo da shi muke to dan sabani da aka samu na duniya na manyan kasashen nan kamar su America da su Iran din nan akwai abin gaskiya ya taba harkar kasuwancin duka wani abin da ya shafa dangin petrochemicals mai ne diesel ne bakin mai ne duk ya taba su masu saurare na san duk sun san wannan abin musamman tsada da aka gani ta siman petrol din nan duk wannan abin ne so abin da yake mu tsarin kamfanin mu gaskiya mun fito da sauki dan lokacin da muka fara fitowa kasuwa farashin mu yana kasa da dukkan wani kamfani da yake a kasuwa dukkan wani kamfani local company nace local company kamfani wanda yake na kasa na cikin gida farashin mu yana kasa da dukkan wani kamfani ya na kasa to sakamakon wannan hawa farashi da aka samu na duniya ya sa dole kamfani ya duba yiwuwar me ya kamata yi wanda za a samu a ga cewa an daidaita wata matsaya wanda shi kamfani ya ci gaba da dorewa sannan su ma kuma yan kasuwa da sauran mutane su ma sun ci gaba da samun kaya a farashi ingantacce to hakikanin gaskiya akwai maganganun da ba za su fito su fada wannan ba amma kamfanin Sahal yayi iya kokarin shi ganin cewa bai tsawwala farashi ba yanda mutane za su gagara siya dan kayan nan suwo shi mu ma muke yi in muka suwo kayan aikin kayan hadawar duk suwo su muke yi mu zo factory din mu anan muke blending mu yi komai so a farashin da muke suwo kaya muna samun hawa farashi duk lokacin da muka koma suwo kaya muna samun hawa farashi to alhamdulillah wannan management na wannan company sun ne yiwa cewa duk lokacin da aka suwo kaya tun karin farashin farko da muka yi sai da muka yi wata uku shi babban manajan mu yace kada ai karin farashi
0: duk da wannan
1: halin da ake ciki wallahi sai da muka yi kusan wata uku ba a kara ko CC ba akan farashin da ake cewa a daidai lokacin da mu kuma duk lokacin da muka je za mu siyo sai an samu wannan hawa farashin dan har a lokacin akwai manyan yan kasuwar mu da muke mu'amala da su suke cewa wannan mataki da muka dauka yayi kuma a lokacin mun ga kamfani ya ga alfanin abin saboda yanzu mutane suna wani hali da in suka je siyan abu me suke duba da turanci abin da ake cewa affordability me zan iya siya sauki sauki ake duba yawa so wannan affordability mun bar farashin yanda yake affordable ga dukkanin mutane dan kasuwa ba zai ji an tsawa an takure shi ba sannan me siyan daidai ba zai ji an takure shi ba so wannan shine dan bayanin da akai ban sani ba ku Moses yana da abin da zai kara akai
2: Assalamu alaikum an gida masu jinmu yanda abin karin kawai da zan yi kun san duk company is for profit share with profit making yanzu duk da haka komin da mun je mun siya a kasuwa ko da karin mun san cewa akwai su properties wanda ana hahada mai da su kamar su base oil kamar su additive dukan su ne muna sisiya kuma lamarin da kasa ta shiga cikin wannan kwaniki which mun san da dukan su amma duk da haka mu farashin mu yana nan affordable yanda shi mai gida ya fada duk in ka je kasuwa duk wani kayan da zaka samu zaka ga akwai namu dai is still affordable ko ba haka ba kuma a bangaren mu na as marketing officer mu mun tabbata cewa muna bibiye customer ko ba haka ba kuma mu ba su shawara bisa ga abin da ke faruwa a kasuwa kuma yes muna haka za ga kafin kankara ana kikira mu ne a ce mu kawo musu katon kaza katon kaza katon kaza so abun
0: iyaka sun gamsu da abin da ake yi da farashin da aka tsaya wato company ya duba halin da ake ciki so mu aragwanta musu a irin abun da ake gani dan a ga cewa ana tafiya da wato kayan tsakanin su da kuke da su na company da kuma wanda kuke mu'amala da su
2: sun gamsu ko ba haka ba ai duk wani dan kasuwa ya san abin da ke faruwa a lubricant market ko ba haka ba ina ce lubricant market a kasuwan bakin mai duk wani dan kasuwa sun san abin da ke faruwa yawanci su maza su ma giya mana cewa mun je marketing survey za su dinga giya mana cewa ai wasu kamfanoni sun yi kari me yasa mu mun yi kari ba ko ba haka ba so duk lokacin da sun giya mana wannan muna ba da feedback amma shi babban mai gidanmu zai ce a'a mu dakata shi ya san abin da yake yi ko ba haka ba so in as much as sun san abin da ke faruwa a kasuwa duk wani kari da sun yi a gaba ko ba haka ba ba za su yi magana ba yawa so inda abin yake kenan thank you kafin
0: dagare ku ne nasu wataƙila zai ɗan tofa wani abu musamman ma yanzu ga shi lokaci ne muke na damuna kusan ana ta amfani da abin da shafi wato injina musamman injina na generator musamman ma kusan sun mai da hankali akan irin wannan abubuwan ga masu aski na suna yi ga masu abubuwa na suna makamashin irin wannan me za ka ce game da wa'annan da suke amfani da generator cewa ga kowa irin wato sauƙin da sahal ya kalla duk da abubuwa suna yi amma dai an tsaya akan wannan don su ci gaba da amfani da wa'annan wato mai da na kamfanin sa
4: assalamu alaikum masu sauraron mu gaskiya ne sahal kamfanin sahal ya dau gabara babban tafiyar da al'amuran sa akan wa'annan masu especially masu harkar noman rani da suke amfani da injina da dama mun shiga gurare mun gani za a yi amfani da mai amma za mu zo mutum ya siyi namu in ya siyi namu za su zo bayan kwanaki sai ka ji ana kiran mu in suna canza mai a kwana biyu ko uku saboda yanayin aikin da mashin din yake amma sai kusan kai su sati sai ka ji suna cewa da Allah suna ɗaukan lambar waya da Allah sahal ne sai mu ce eh sahal ne da Allah gari kaza da aka zo aka kawo mana man nan muna sai mu ce to ku je gurin mana kaza kuma misali yanzu da damuna ta zo mom yana da quality wanda sabani yanzu injina suna samun wani yanayi to duk wanda yazo zai amfani da wannan man namu zai ga bambanci fiye da sauran mayamai da yake amfanuwa da su masu kilifa akwai man da muke kiransa master oil wannan master oil da masu keken dinki har za ka ga wani mai askin suna kai yawan kilifan su gyara akwai masu aski da dama da sun zo sun same wani an kai musu sun basu siya ba amma akwai masu askin da aka kai musu suna sa wani ya ce wani kwana uku yake kaiwa shi kowa amma sai ji ko in yana yi wani gyaran fuska sai dan dinga irin jin zafi amma sai ce yana amfani da wannan master oil na sa kuma yana samun biyan bukatar da yake nema sannan mun dau gabara bada abubuwa mayamayan mu masu kyau original muna da API API manya yanzu kamar yadda manager ya bayani dazu SAE 40 wanda yanzu kusan duka abun hawa suna amfani da SAE 40 akwai kuma manya kamar irin su Parado jifa-jifai suna amfani da 20W50 duk muka tsaya muka yi nazari muke ba da su wanda har maganar da nake ma yanzu kamar yadda manager ya faɗa shekara uku ko shekara biyu da wata bakwai ba mu taɓa samun ƙorafi ba ba mu taɓa samun wani ya zo ya ce ya zuba man mu biyu ba
0: sakamakon wannan abin da ya ga injin
4: sai ya koma duk wanda ka zo sai dai ya be ka ko ka ji ma wani ya zo ya ce ai gaskiya man sahal gashi SAE 40 muna yanzu a kan gina HD50 muke diesel engine oil na trenoli kamar manyan motoci da manyan generators na company to shi ma kansa yanzu wannan da muka ɗauko shi mun yi samfur ma amma za ka zo ka tarar da yadda labs ka ba mu ƙwarin gwiwa a kansa ba mu sake shi ba yana kan hanya da wannan 20W50 za mu sake shi 2 liter, 1 liter, 4 liter duk za mu sake su yanzu wannan da muke kai SAE 40 ko yanzu in ka fita daga nan din mai man bayan gidan rediyon nan masu kan hanya ka ce da su da Allah sahal gashi nan ma kana ganin su a gurinsu kuma ana samun ci gaba mu babban alfaharinmu daga iyayen gidanmu zuwa kanmu zuwa masu si da masu zuba gaskiya ba ma samun matsala mu wannan ita ce babban nasararmu da muka samu kuma mu yanzu ko a hanya muka fita muka ji an tare mu rigar mun aka gamu da ita a jiki ta sa sai dai a ce mana mu ƙara ƙwazo ko motar mu muka je sai a ce mu ƙara ƙwazo da waye kuma mun riga mun kirage akwai hanyoyin da ake bi a rage quality amma mun mun kiyarda mun ga iyayen gidanmu gaskiya da mana babban manajan yanzu da yake nan muna bada gudunmawa yadda mun yadda a zo a gina gurin gaba a amfana
0: ko kuma
4: inganci kuma yanzu shi ake kai ke wannan
0: yawashi Raja Abdullahi na wani masu tsoron mu kuna tsoron mu daga nan gidan Jihar Hamma kuma inda kuka ji muke tattauna da shugabanni na kamfanin Sahal Lubricant wanda muke tattauna game da yadda tsare-tsaren wannan kamfanin yake da kuma abubuwan da yake gabatarwa da kuma albashirin da yake wa masu amfani da wannan wato mai na kamfanin Sahal wanda aka yi shi a matakai daban-daban Arzu Abdullahi wani abu mamaki kamar yadda Alhaji Rai ke faɗa dazun na kafinatu nan shirin ya ta tana da na gidan muna dan cin abinci kuma sai duke mu ba tambaye ta ne ba sai duke ce mu dadi in zaka yi zuwe ka je ke zuwe da man sahal
1: to
0: sai na tsaya ne din
1: masha Allah
0: sai nace ai na kike ji wannan ai na kike san man sahal kace ai bi dai tana jin tallan sa a ciki har ta iya rikewa ta rike waka da sunan sa da kaza kaza
1: to
0: abun yawa da ban mamaki
1: ai Allah sai
0: nace to in wannan ta ji wannan abun ga cewa ga yaro karimi ko yana testifying din abubuwa da ake gabatar a wannan
1: gaskiya
0: ga gano ne yanda abun ya shiga
1: gaskiya ne
0: shiga zakatar mutane akan wani abu kuma ina ta mamakin yanda ta rike wannan abubuwa to Alhaji yanzu ana samun canje-canjen wato a injina wa'anda suke zuwa musamman abin da shafi abin hawa irin kamar irin su lifan da makamantansu ana yi wasu iri daban-daban da makamantansu irin wanda aka san su a da yanzu ba su bane a injinan da ake yi da makamantansu a rika ne za a ce kuma da bashi da za a yi wa irin wannan masu babura da yanzu cewa ga Sahal a masa wani tanadi ne da canjawar da aka samu na zamani Sahal zai tafi da kansu.
1: To gaskiya ne kafin na baka wannan amsa zan dan yi karin haske ga maganar da shi Malam Nure yayi ta dazu akan inganci. Maganar da yake so yayi shine a irin wannan lokaci na tsadar kayayyaki abubuwa da yawa sai kaga basu kamfaninnuka ba wai ko ma a harkar bakin mai ba a dukkan kamfaninnukan da suke sarrafa wani abu idan aka ce an samu tsadar sinadari so maimakon a ce an rage yawan shi ko wani abu haka wasu sai kaga suna kokarin rage inganci saboda wannan rage ingancin kamar su ma rage kudi ne sun rage wa kansu wannan so wannan yana daga cikin abu da mu kamfanin mu kwata-kwata baya cikin tsarin kamfani muna so mu ajiye wasu standard din da muka fito da shi wannan ingancin to shi akan shi muke kuma akan shi zamu ci gaba da tafiya so shine dan karin haske da nake so na yi game da abin da Malam Nure ya magana dazu so kamar tambayar da kai kuma game da canji na yanayin yanda ake kere-keren ababen hawa eh gaskiya ne a ita duniya kullun tana zuwa da sababbin canje-canje zaka ga kamar yanda kai bayani shekaru 10 baya ko 20 baya zuwa yanzu an dan samu wasu sababbin canje-canje ga sunan babura kala-kala so shi wannan dukkan tsarin babur din da aka kawo ai duk bakin man da ake yi akwai wani specifications ko wasu lambobi a jikin wannan bakin man so wannan bakin man shi yake nuna gashi irin wannan abin hawa da irin wannan abin hawa zai yi amfani da wannan bakin mai kuma shi bakin mai abin da ake bukata akwai wani standard da ake nema shi in bakin mai ya hada dukkan wannan standard din wannan wani quality din wasu ingredients to da wuya kaga wani abin hawa wanda za a ce ai wannan ba zai yi amfani da shi ba so dukkan su ma kamfanin bakin man suna bin zamani duk abin hawan da aka kawo to za a yi kokari a san a yi mai ya tafi daidai da wannan kuma ma'aika kala-kala ne kamar yanda na yi bayani a baya za a iya yin options kala-kala okay shi wannan

0: bakwai tara biyar biyu tara su uku tara layukanmu na 081-745-7777 da kuma ɗaya layukanmu na 0700-795-2939 to su ne wannan layukan da za ku shigowa da muka taɓa wato alli da mu domin ku tambaya ko neman ƙarin bayani game da duk abin da shafi kamfanin Sahal Lubricant inda muke tare da babban manaja Alhaji Abdullahi na Baba domin yi muku ƙarin bayani ko tambaya ga waɗannan nau'i da muke magana game da abin da shafi wannan ingantaccen mai na Sahal Lubricant. To Alhaji Bishir, to banje ga wannan ya shigo. To 081-745-7777 da kuma 0700-775-2939. To Alhaji Abdullahi, su kuma sauran masu ababen hawa akwai motoci kala-kala wanda suke na yau da gobe, wanda suke zirga-zirga tsakanin da gari zuwa gari, da kuma waɗanda suke a hawa na wato na gida na yau da gobe, su kuma wanda tanadi wato aka yi musu game da wannan Sahal Lubricant.
1: Kamar yadda na yi bayani a baya, kamfani ya fara da lita ɗaya sai kuma lita 25. So yanzu da su 'yan adiri sau da su sauran masu amfani da motoci wanda suke amfani da lita 4, lita 5 zuwa
0: lita. Ka amsa wannan gamurga mai sauri ya shigo. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Assalamu da wa muke tare.
2: Assalamu
0: alaikum. Assalamu da wa muke tare. Muna jinka.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Gunda kake? To muna jinka, ina ji a bakin titi ne ko me a jiye ne?
2: Na.
0: Eh, kware kware ma radio ne. Ga ku ko ko shugaban Sahal Lubricant. Na, muna jinka.
2: Kan da ma fakin Sahal na jahala ko ce masu.
0: Eh. To masha Allah, bismillah.
2: Salamu alaikum.
0: Muna jinka, cigaba ko da bayanin ka.
2: Yawa, to ni baka nake ne da nake da Zurot
0: to
2: cikin asibitin yara BBM.
0: To na'am.
2: Yawa, ina gyaran mashin kuma muna amfani da bakin man na Sahal.
0: Gaskiya
2: bakin mai ne mai nagarta mai kyau.
0: Na'am.
2: Gaskiya su cigaba da inganta shi yadda yake. Gaskiya muna jin daɗin su sosai da sosai.
0: Masha Allah. Na'am.
2: Yawa, shi ne abin da na kira fada, muna jin
1: ya sunan malamin
2: ba ni kaɗai ba, har da abokanai na
0: to me
2: suke harakar gyara.
0: To me sunan naka?
2: Sunana Mukhtar Musa.
0: Mukhtar Musa, to masha Allah. To injiniya ma Mukhtar Musa. To masha Allah. To masha Allah, to muna godiya ta Alhaji Abdullahi ya ji bayanan da kai a nan kan. To Alhaji, ka ji ɗaya daga cikin injiniyoyi da kuma abin da ya fara fada game da ingancin mai da sigini da yake amfani da shi ne da gobe.
1: Gaskiya ne. To alhamdulillah, ai kamar yadda na faɗa maka tsawon lokaci, dukkan wanda ya amfani da wannan bakin man namu, inda zai kira zai yi ba da wani ƙarin bayani a kai, to alhamdulillah ƙarin bayani ne wanda yake na jin daɗi, na nuna godiya da jin daɗi. Ba na mantawa akwai lokacin da a cikin tallace-tallacenmu da ake yi a gidajen rediyo da gidajen talabijin, akwai wanda ya ɗauki lambata sai ya kira ni, shi ma ba daga nan jihar Kano ba ne, daga can wuraren Gombe ne, ina tunani ya na manta local government ɗin da ya kira. Sai yake ce mun da Allah kiraye mun godiya. Sai na ce to godiyan me? Sai ya ce shi da akwai yana amfani gaskiya da bakaƙin bakin mai, yana amfani da su, yana da gonaki irin na aikin rani din nan, yana amfani da su. Ya ce sau da yawa yana zai yi juye, bayan wani lokaci za su zo sai su tarar da mai ya ƙone na juye. To amma tun da aka kawo musu, ya je kasuwa wata ranar, wata kasuwa ya je kasuwa sai ya ga man sai ya siya. Tun da ya zo ya amfani da shi, ya zo zai yi juye sai ya buɗe sai ya ga mai bai ƙone ba. To wannan abin ya faranta mai rai. So daga nan ya ce sai ya ci gaba da amfani da man Sahal. To shi ne ya kira kamfani ya godiya ta wannan abin.
0: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam da muke tare. Wa alaikum assalam da yawa da muke tare.
2: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam da muke tare.
2: Kuna tare da
0: to Adam dan kura da gandun mal abako
2: hello
0: eh muna jinka ga Alhaji Abdullahi yana jinka mal abba
2: hello
0: muna jinka ci gaba da bayaninka
2: awa ina so da bakin mai sahal kuma muna jin dadin amfani da wannan bakin mai yana cike yana da quality kuma yana da gaskiya
0: na'am
2: muna wa ɗan sabon shirye ba zuwa ko da yake kuma suna yawa bakin mai
0: masha Allah to kana da wani shawara ne ko ko wani kira da kake da shi ga wannan company
2: eh
0: nace kana da wani kira ne ko kana da wani shawara da zaka bawa manager ga shi na jinka
2: ba ba company
0: eh
2: eh shawara da zan yanke ina abun guda ɗaya
0: to na
2: eh company dai ta sanke kayan su ba a neman su a rafa
0: a to na
2: to
0: na da to la ina sa lakasi
1: yes to alhamdulillah mallam abba mun ji dadi wannan shawara da ka bada da kuma yabo da kai insha Allah wannan yana daga cikin shi kuduri na company da man a duk lokacin da aka nemi kaya ya zamana kaya akwai su a kasa dukkan manyan dilolin mu suna nan nan Kano da mawajen Kano so duk inda aka je insha Allah za a samu kayan mu na sahal lubricant mun gode sosai mallam
0: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: to masha Allah da muke tare
3: an kuna magana da Zara'u daga Kano
0: Zara'u daga Kano masha Allah to me zaki ce ga mu ga shugabanni na kamfanin sahal na'am
3: hello
0: eh muna jin ki mallam Zara'u
3: yawa dama na kira na ce kuna da shagon dinki ne
0: to
3: eh muna amfani da intan kullum to muna yawan yi biyu kuma mun gwada sa African mun ga yana da inganci sosai
0: to masha Allah now
3: a ba dai biye ba muna yana daukar lokaci kafin a sake kuma injiya ne a yaki
0: to masha Allah
1: masha Allah malama Zara'u muna godiya
0: kuma hakan yana sa
3: muna
1: Ani malama Zara'u da wato ban ce ki fadi wanne kike amfani da shi da ba to amma zaki ya fada mana bambancin da kika gani da wanda kike amfani da shi tsohon da kuma shi sahal lubricant wani irin bambanci kika gani domin masu sauraro da mu gaba daya mu ji
3: baya saurin konewa
1: alhamdulillah
3: baya ya daina ya muna fama da matsalar hayaki
0: to masha Allah to alhamdulillah
1: to alhamdulillah malama Zara'u muna godiya sosai insha Allah akwai kyauta ta musamman da zaki karba a gidan Rahama Radio
0: kin ji malama Zara'u
3: to alhamdulillah
0: ce manaja ce akwai kyauta ta musamman da salibukan suka baki da fatan za a ci gaba da amfani da wannan wato mai da kuma da ke da sauran kawayenki yawa to masha Allah to muna godiya masha Allah 081 784 7777 da kuma dala mun 0707 779 2939 da 081 784 7777 da kuma 0707 779 2939 assalamu alaikum assalamu alaikum to barka kare da muke tare Bashir Usman
4: dai da huda
0: to ke to Bashir Gandu ko kai ne ka sake dawa
5: eh ba kun dai kike ka fadi kuma kike cikin wanda ya kamata
0: to shikenan zaka ji yana da babur mai kawai kafa ne wai a cikin man sahal lubricant da wani ya kamata ya amfani
1: eh in ka ne mu sahal lubricant 1 liter SAE 40
0: to SAE
1: a ina kake kace
0: ya sauka
1: eh
0: shi dai yanzu a bashi wani zai ringa amfani
1: da SAE 40
0: ya sai sabon babur ne ke so da wani zai ringa
1: amfani SAE 40 sahal lubricant SAE 40
0: kaji abin da wannan jaji to masha Allah assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: to barka kare da muke tare alhamdulillah da muke tare
4: nura ne daga garin Wudu
0: to nura daga karamin hukumar Wudu to muna
4: da duka dai ban taba amfani da ina da refund ne
0: to lifan na
4: eh ba ta amfani da mun ba ban taba ganin sa anan yin kunan mu ba
0: to to to daga kan daga Wudu da kiko to masha Allah to insha Allah baraka amsar da za a baka insha Allah
6: yawa
0: to masha Allah
6: Audil kafin ka taro gada in ka je daidai kwana yan a chaba akwai mai container da yake sai da bakin mai zaka samu in kuma kai kamar zaka garku akwai wani alaji ba ta gare in ka je gurin sa zaka samu sahal a nan gurin sannan in ka zo kamar zaka tafi KWC zaka samu baban Chinedu shi ma zaka samu sahal a gurin sa don Allah da in ka je nan gurin bana hafin zaka samu ko 25 liter kake so ko 1 liter akwai shi a gurin
0: to masha Allah Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
7: Yawa, sunana Muhammad.
0: To masha Allah. Hello? To nayi wannan ya kace. Sabita kwas da baka hudu kamar misali yace shi na ba cikin Wudu lake na Darki. To Allah ya samu wani anan.
1: Eh shi yanzu kaga garin Darki. Ai shi ba akan titi yake a kusa yake da Wudu. So in ya gangaro ko kuma ya sa tambayi masu sai da man sama
6: cikin in yana biya cikin garku. To cikin garku kan ya kai.
0: Masha Allah zai sa. To alaikum assalam.
7: Wa injiniya ne sake dawowa.
0: To injiniya.
7: Sai man zuwa ne wallahi.
0: To masha Allah ga manajan na jinka. Na'am.
7: Yawa. Akwai shawarwarin da muke ba wa mutane na cewa dinga sa bakin man nan na sahal saboda yana da inganci da ke saboda mu muka san wadannan ne za ka sa inganci lafiya ya kyaci to muna ba wa mutane shawara dinga sa shi
0: na
7: to suna jin
0: daɗi masha Allah
7: ana fitar mu kuka
0: to alhamdulillah to masha Allah
1: to mun gode sosai injiniya anan azurar kace maka garejin ka yake ko
7: Azurat
1: okay, to insha Allah ma'aikatan mu zasu kawo maka ziyara ta musamman.
7: Yawwa, nagode, zan ji dadi kuwa.
1: Insha Allah.
7: Yawwa, akwai gareji a nan kwana. Yan asibitin.
1: Insha Allah.
7: Yawwa, kanje ran fata.
1: To mun gode sosai.
0: Masha Allah. Tsira godiya. 0817875777. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum assalam.
0: To barka kare da muke tare.
8: Alhamdulillah
0: da muke tare.
8: Ma haɗa. Wannan idan na ɗan Kabir tun da ka barko harkar shi na ɗan biyi a lamarin. Kuma ni dai ba abu da zan cikin da dai. Kawai dai zan ba da shawara amma ina cikin ma don bambantawa. Da rani mu wani muna harkar noma irin na shinkafa ka tarayi
0: to masha Allah
8: to bare ba na manta sai na sa yara saboda ba na samu zuwa ne ya za ka mana farce
0: na
8: kirki da abu da shi to sakamakon jin program ruku da kuke yau kina ga Allah da ne ta to sai kike mun komplai sai mun na korewa wa yi mu da kire ka to kiya amfani da wannan kan da wanda yake da
0: na
8: kaman yanda kuke magana da dadi
1: insha Allah ya sunan malamin
8: ta tafi da koyi ke wannan tafiya
9: da wannan kwalitin da kuka tafi da shi a maka wallahi za ku ce ke cikin wani inda kuke tafi
0: to masha Allah me suna malamin
9: manajan
0: ta
9: Muhammad Ahmad
1: daga ina
0: Ahmad daga ina
9: na nan sabuwar Ganzo
0: to
9: kina kuma suna yankin da wato
0: to masha Allah to muna godiya to za ka masha Allah wannan daga cikin dukko bayanai ga masu kira suna ta kira ni
1: to ai shi
0: ne lokacin labarai yana hararan
1: to
0: mene ne sakonka gaba daya ga ma barabawa haka minti dai kai daura masha Allah
1: to alhamdulillah kamar yanda muka gabatar da bayanai kuma masu sauraro suka shigo suka bada tasu gudunmuwar suka testifying ingancin mu magana da zan rufe da ita ita ce a kodayaushe ina bawa masa amfani da irin kayayyaki na musamman bakin man shi su kodayaushe a rinka duba inganci sannan kuma mu sa wa kanmu wani mu canja kanmu tunani da cewa a ba ga abin da na taso nake amfani da shi ba ko da wannan na saba a duk lokacin da aka ga wani abu to a jarraba shi watakila matsalar da abin hawanka ko injin ka yake fama da ita wannan man da kai gwada din shine zai baka yanzu akwai masu sauraro mutum biyu da suka zo suka bada kyakkyawar shaida akan sahal to insha Allah muna muku albari duk wanda ya amfani da bakin manmu na sahal zai yi godiya zai mana godiya
0: asa sauraron mu muna godiya kwarai da gaske da kasancewa da ku da ke jin mu shugaban wannan kamfanin sa lubukant in Allah da za ku ringa jin mu su akai akai da mun ci gaba da wayar da kai game da wannan kamfani da kuma tambayoyin ku da kuma biyan bukatun ku a yau da kullum kam jimin da Alhaji Abdullahi na baba business development manager na da kuma Modus Olatunji marketing officer da kuma Nura Nasiru sales officer da kuma Durasan assistant brand manager muna godiya kwarai da gaske da aka samu wannan lokaci aka sace da mu insha Allah sai a lokaci na gaba wanda zamu sake dora akan wani
1: to alhamdulillah mun gode sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi
10: assalamu alaikum
1: insha Allah

0: ta 97.3 a zangon FM Rahama Radio
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Rahama Radio.

0: إليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: نعم وبينهما حجاب. ونادى أصحاب الأعراف وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة عن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وبنجي تبارك وتعالى يا أنبتسفا ودنشان يتي وبينهما حجاب أي بين أهل الجنة وأهل النار سكاني أن الجنة دعوتا أقوي حجاب أقوي شامكي معنى أقوي كتنغا أقوي كاليا أقوي شامكي وچنچتت ونواد أكيبا أولي أكبا معنى أقوي شامكي سكاني سو سكاني أموتا دعوتا أقوي دعو الجنة أقوي حجاب أي فاصل حاجز وهو مكان مرتفع. Wannan hijabi shine ko wata katanga ce ko wani guri madaukaki sannan wannan guri madaukaki shi wanda yake shine hijabin alaihi rijalun min bani adam akwai wadansu mutane da aka tsayar anan a inda suke nan su ba ƴan wuta bane ba ƴan aljanna bane yanzu ana hisabi an gaba hisabi an kai ƴan aljanna da suka cancanci shiga gidan aljanna an kai su gidan aljanna haka ƴan wuta wanda suka cancanci shiga wuta kai tsaye su ma an kai su akai waccan tattaunawa da ta gabata tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna suka tambayi ƴan wuta cewa su fa alƙawarin da Allah ya musu a hara san manzannin da ya turo tabbas ya tabbata dahir ne ga su a gidan rahama da Allah yace idan sun kadaita shi da bauta sun bi manzansa sakamako aljanna ga ta ya ba su ga su a cikin aljanna din sannan suka tambayi kishiyoyin su ƴan wuta kuma alƙawarin da Allah yi na narko da azaba ga masu aqida ta kafirci irin taku na wuta da azaba kullu suki wannan suka tabbatar eh haka ne sun riska akai waccan tattaunawa tsakanin wannan tattaunawa tsakanin su akwai hijabun akwai katanga ko wani tozo wannan guri ko wannan tudu ko katanga ko tozo wanda yake tsakanin ƴan aljanna da ƴan wuta shi kuma akwai wadansu mutane daga cikin wato daga cikin ƴan adam su wadannan mutane wato ba ƴan aljanna bane a wannan lokaci ba kuma ƴan wuta bane a wannan lokaci an dakatar da sunan zuwa gama hisabi kenan an gama hisabi wanda suka cancanci aljanna an kai su wanda suka cancanci azaba su ma an kai su su kuma suna nan wato a bakin kanta ba kulle su ba tukunna ba kuma sake su ba idan aka ce an kai mutum yana caji office amma yana kanta daga kantan nan zai iya me zai iya shiga ko ya fita ko kuma wanne me zai faru ce ai yana bayan kanta yana dan bayan kanta me zai faru gare shi lalle dayan bi zai faru ko daga nan a kulle shi ko kuma a fito da shi daga nan to su waɗannan suna bayan kanta tukunna a tsaye wasu mutane ne wanda da aka auna ayyukansu gawawa da munana sai zama sikelin sai balansin ya zama abu daya ladan bai ja ba sunubin bai ja ba cewa sai aka dakatar da su anan kafin gama wancan hisabi wanda sikelin su yayi nauyi na aljanna a kai su tukunna wanda sikelin su ya samu rashin nauyi na munana wato kyawawan ayyuka suka samu nana ayyuka suka rinjaya a gama a kai su ta su kuma waɗannan suna kan wannan tozo suna bakin wannan kanta ba su shiga wato aljanna ba tukunna a wannan lokaci su kuma a wannan lokaci waɗannan wanda suke kan wato wannan tozo ko bakin wannan katanga ko wannan kan tudu da ake kira a araf wanda Allah ya ce rijalun wasu mutane ne sai Allah ya ce ya'rifuna kullam bisimahu, suna gane kowa da alamarsa. In sun kalli ɗan aljanna suna kallon su mutane ne wanda suke cikin ni'ima da dausayi da kwanciyar hankali, kuma daga ganin su fuskokin su fari fat, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, su ahlu wato waɗanda suke ɗan aljanna wato su fuskar su fara facce. Allah madaukakin sarki yace ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, da ka kalli fuskokin su ka san ana cikin ni'ima, ka san ana rayuwa mai daɗi, ka san rayuwar ta ni'ima ce, ka san cewa cikin ni'ima ake da wata molewa da jin daɗi da morewa. Su kuma waɗancan sudul wujuhu ne, fuskar su baƙa ce, sannan idan su wato wambula. Allah ya ce yawma yunfakhu fis-suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa, Allah ya ce ranar tashin alkiyama can cikin suratu Taha aya ta wato 102, Allah ya ce za mu tattaro waɗannan masu laifuka ƴan wuta, alladhina ajramu ala anfusihim yawma idhin, a wannan rana Allah ya ce zurqan ay zurqul uyun, cewa wato idanunsu kwarra, fuskokinsu baƙaƙe. Mutum ne gashi fuskarsa baƙiƙirin kamar gawayi, idansa kuma ruwan bula. In ka kalle shi ya za ka kalle shi, za ka yi masa kallo na sha'awa da shi da wancan wanda za ka ga fuskarsa tana kyalli tana fari, daga ka gan shi ka san yana cikin ni'ima da jin daɗi da kuma wannan kishiyarsu. Shi ne waɗannan su ‘yan tozon A'raf, ya'rifuna kullam bisimahu, kowa suna gane shi da alamarsa ta cewa a matsayinsa ta fuskarsa wato ɗan wuta ne ko ɗan aljanna. Suna hangen ‘yan wuta a wuta, suna kuma hangen ‘yan aljanna a cikin wato gidan aljanna, suna kallon kowane ɓangare da inda yake, da halin da yake, da yanayin da yake, da kamanninsa. Wana dau ashabal jannati assalamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un, su waɗannan ƴan tozan A'raf na dau ashabal janna, sai su kira ƴan aljanna daga inda suke, su yi musu sallama, su ce wato assalamun alaikum, suna gaya musu cewa suna musu sallama da gaisuwa. A da halin lokacin da suke wa ‘yan aljanna wannan sallama da gaisuwa, suna wannan tozo na A'rafi, ba su riga suka shiga aljanna ba, amma suna yi wa ‘yan aljanna gaisuwa da lale da murna da cewa sun more. Su kuma ba su shige ta ba don ba a sa su ba tukunna. Wahum yatma'una, amma suna kwaɗayin a sa su cikin wato aljanna. Don haka sai suka maida fuskokinsu suke ta kallon ‘yan aljanna da ni'imar aljanna da jin daɗi da fatan cewa su ma Allah ya sa ne Ubangiji ya yi musu yafiya, Ubangiji ya sa wato su ma a kai su wancan gida. Wannan gida da suke kallon waɗancan mutane cikin ni'ima, su ma Allah ya sa su samu kansu a can, suna burin wannan, suna kwaɗayin wannan, suna fatan wannan a zuciyarsu. Na
2: ci gaba kwaye ba laifin ka ba ne na maharazi ne kullum sai ya ba.
0: Wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin.
1: Wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. Lokacin da suke ta kalle ɗan aljanna, ya kamata a ce in sun kalli dama su kalli hagu, to saboda kallon hagun abu ne na tashin hankali,
2: baya ba su sha'awa sai firgici da tashin hankali da kuma cewa kada Allah ya sa su samu kansu a can. Amma wannan bangare ne an aljanna da gidan aljanna da rahmat da fuskokin yan aljannan akwai sha'awa ne kallansu, akwai jin daɗi, akwai nutsuwa wanda hatta sa suna wa kansu kyakkyawan fata. Sai ya zamanto cewa wato wancan bangare suke kallo na bangaren yan aljanna, wannan bangare kallansa ba kyan gani, ba haushe abinda za a kalla ya tayar da hankali sai ka ji yana cewa ai wannan abun ba shi da kyan gani. Abinda ba shi da kyan gani ake son gani ko mai kyan gani? Mai kyan gani ake son gani. Dan haka sai ya zama wancan mai kyan gani bangaren yan aljanna sun maida fuskar su can suna gani, suna buri, suna sha'awa, suna fata. Nan ma kuma ya kamata su kalla, amma ba su kalla ba, sai a juyo da su a ce to ai ku kalle nan ma, a juyo da kawukansu, ya kawai bangare ɗaya kuke kallo, nan ma a kalla. Ba mamaki za a iya faɗawa can ɗin, ai gane shi ma a kalla. Shine Allah ce wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, lokacin da aka sarrafu aka juyo da fusakansu, ai wara au manzaran shari'a, suka ga mummunan abin gani, wato haulan fazi'a, tashin hankali babba. Qalu, sai su ce la taj'alna ma'al qaumi rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin, wannan yana nuna juyo da fuskokinsu aka yi su kalli bangaren wutar da kuma wato bangaren wato waɗannan ƴan wuta da kuma ita wannan azaba wato ta wato wuta, su kalle ta ita ma, da aka juyo da kansu suka kalle ta, aka juyo da kan waɗannan ƴan araf suka kalli wancan bangare mara kyan gani, wato alhalin sun kalli ƴan aljanna suna musu sallama, suna gaishe su, suna ma cewa Allah ya sa su samu kansu anan. Amma da aka juyo da fuskar su, al-allamatu sidi yace wa inda insirafi absarihim bighayri ikhtiyarihim li ahli an-nar yasjiruna min halihim hadha ala wajhi al-umum. Al-allamatu sidi yace lokacin da aka wato sarrafo da fuskar su, ma'ana aka juyar da fuskar su, yace bi ghairi ikhtiyarihim, ba da san su ba, wato juyo da fuskar su aka ce su kalli bangaren wuta ba dan suna son kallon ba, su kalli ɗan wuta. Yastajiruna min halihim, a wannan lokaci sai su dinga neman tsari da halin wuta da ɗan wuta, ala wajhil umum, ta fuska ta gabaki ɗaya, suna addu'a suna cewa rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin, Allah kada ka sa mu cikin waɗannan mutane wato azzalimai, Allah kar ka kai mu can, Allah kar ka sa mu can, domin komai zai iya faruwa anan a inda suke a bayan kanta a tozan la'arabi, za iya tafiya bangaren dama, za iya tafiya wato bangaren wato hagu kenan, bangaren wato wutar jahannama wal iyazu billahi. Shine wannan abinda muka samu cikin waɗannan ayoyi, za mu ga akwai abubuwa guda uku ko huɗu ko ma su kai biyar. Na farko akwai wujubu ittisalin kamil baina ahli aljannati wa ahli annar, mata arada ahaduhum zalika bihaythu idha arada fil jannati an yanzura ila man fil nar wa yukhatibuhu tamma lahu zalika, cewa abinda zamu fahimta anan, zamu fahimci cewa akwai wato ittisali, akwai saduwa tsakanin ɗan wuta da ɗan aljanna, ma'ana dukkan da ɗan aljanna yake cikin gidan aljanna yake son yayi magana da wani a cikin wuta, yana da damar da zai samu wannan dama
1: yayi magana da shi da Allah ya san shi abokin sa ne shi yayi imani da Allah ya samu aljanna wancan aboki na sai kafirce kan gare ya fandare yana wuta zai iya magana da shi san da yake so zamu iya fahimta wannan idan muka koma cikin sura ta 37 suratul safat Allah madaukakin sarki yana bada labarin yan aljanna sun hadu a mahada inda suke zama suke hira suke tattaunawa fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaaluna qala qa'ilun minhum inni kana li gharib yaqulu a'innaka lamina al-musaddiqin a'idha mitna wa kunna turaban wa idama a'idha la majnun cewa ɗan wajen aljanna suna gidan aljanna suna tattaunawa sai wani daga cikin ɗan aljanna sai ya tuna yake cewa inni kana li gharib kaga ku a duniya ina da wani aboki ina da wani amini lokacin da nayi imani bai ji dadi ba bai so haka ba yazo yana zargi na yana cewa innaka laminal musaddiqi yanzu kai ma ka gaskata a idza mitna wa kunna turaban wa idama a inna la madinu yanzu kai ma ka gaskata wannan magana cewa idan muka mutu aka binne mu muka zama kasa muka rididdige muka zama tarbaya za a sake dawo da mu a wata rayuwa daban kai ka yadda da wannan kana ga hankalinka ya karbi wannan domin wannan yana daga cikin jigon aqidar musamman mushrikan Makka da manzon Allah ya tarar basu yadda mutun zai mutu ya zama kasa bayan an binne shi ya ribe kuma Allah ya sake dawo da shi wata rana dan yi masa hisabi suna ganin cewa wannan ba zai yi ba abane yayi nisa ba zai taba yi ba sun manta wanda yace zai dawo da wannan mutum ya tayar da shi ya sake dawo da shi a rayuwa ya masa hisabi shine ya samar da shi daga babu yanzu kuma akwai shi zai dawo da shi abin da yake babu bai bayu ala samuwa ba sai abin da yake akwai shi za a dade dawo da shi a ce shine zai wahala ga wanda ya samar da abin da babu shine Allah ba dan adam ba dalilin sa yace hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura bai zo wa mutum dan adam ba wani lokaci da can an yi bai kasance abin ambato ba dan ba shi ba dalilin sa ba samar da shi ba sai wanda yake ce da abokin sa da yayi imani yanzu kai ma ka gaskata wannan dan shi a wajen sa yana kallon tatsuniya ce kawai sai aka gaya masa bai kamata ya gaskata ba har a ce an mutu za a dawo yanzu gashi an mutu shi bai imani ba an tafi da shi wuta shi kuma wannan yayi imani ya gaskata da wancan tashi gashi a aljanna suna tattaunawa da ɗan aljanna sai ya tuna da wancan aboki nasa da bai imani ba da wannan tashin alkiyama da hisabi da sakamako da aljanna da wuta shi gashi sakamakon imanin sa Allah ya bashi aljanna wancan kuma an kai shi wuta sai ya tuna da shi yana wuta sai ya ce da waɗanda suke tattaunawa hal antum muttali'u ku zo mu tsinkaya kamar a ce wata taga ce ko da labile ko a buɗe tagar ko a yaye tagar sai a hangi ɗan wuta sai ya ce ku zo mu duba mu hango shi in nuna muku shi ku gan shi ku san shi hal antum muttali'u kamar a nan za su ce a'a kai da ka san shi dai can ka je ka duba kai ta shafa kai da shi ku zo mu duba fa aqbala sai ya duba ya tsinkaya fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya hango shi can cikin tsakiyar wutar jahannama da ya kalle shi kuma zai yi masa magana kuma zai ji kada sai ya ce tallahi in kitta la turdin ce wallahi saura ka dan ma da ka halakar da ni ya ce walaula ni'matu rabbi لكنت من المحضرين ce banda Allah ya mun ni'ima ya kare mai imani na da na girma kai aka yanzu ina nan tare da kai a gidan wuta yana kaya masa yana cin wannan yana kaya masa wannan yayi shiru shi kuma yana kaya masa kuma yana ji sannan bayan wannan sai kalli kuma rayuwar da yake ciki da ni'imar da yake ciki da ya samu bayan rayuwar duniya bayan mutuwa ta dauke shi yanzu gashi cikin gidan aljanna aljanna din nan kuma babu mutuwa kai ita kanta mutuwar da take zuwa ta dauke mutane da izinin ubangiji amma da ita rago a cikin wani hadisi sahihi an zo da ita tsakanin ɗan aljanna da ɗan wuta kowa yana gani aka kira ɗan aljanna aka ce ya ahlul jannati khuludun wala maut ya ku yan aljanna tabbata babu mutuwa rayuwa matabbaciya har abada sai kuma aka kalli su ma dan wuta kace ya ahlun nar su ma aka ce khuludun wala maut tabbata babu mutuwa sai aka zo da wannan mutuwa kan aljanna suna gani yan wuta suna gani amma ta sifa irin tarago aka kwantar da ita aka shara mata wuka aka yanka ta mana babu ma mutuwa waɗanda ma suke cikin wuta azaba Allah ya ce summa la yamutu fiha wa la yahya ita babu kyakkyawar rayuwa a wuta babu kuma mutuwa ta har abada a mutu a wuta Allah ya ce innal ladhina kafaru sawfa nuslihim nara kullama najjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab Allah ya ce waɗanda suke cikin wuta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kullama najjat juluduhum dassan da fatan jikin su za su kone wato a su kone Allah ya ce sai mu canza musu sabo wato fatu dan su ci gaba da konuwa shine wanda yake nuna cewa a jikin dan adam fatar jikin dan adam ita ce take jin radadin zafin wuta ashe dan adam da za a rede shi da ransa a dana masa wuta ba zai ji zafi ba dan inda zai ji wannan zafin ita ce ta hanyar fatarsa ita take kai masa wato sakon zafin dan haka wanda yana shi yasa aka ce an ajjan dan wuta idan fatar ta kone kullama najjat juludu baddalnahum juludan ghayraha dammi liyazuqul azab la ce dan wuta dissa da fatun su suka kone sai mu canza musu wasu fatu banda wanda suka kone dammi liyazuqul azab sai kaga anan dammi ake canza wa dan wuta fata kenan dammi dan su ji dadi ko dammi in ba canza ba za su ji azabar ba kenan in ba canza ba ba eh fatacce take daukan zafin take shan wahala dan da Allah ce baddallahu juludan ghayra asifatin yace liyazuqul azab dan su ci gaba da dandanar azaba kaga ta hanyar me ake dandanar azabar wuta ta hanyar fatu shi yasa wani wato likita bature yake cewa yayi bincike ashe a jikin dan adam fatar sace take jin zafin wuta ba naman jikinsa ba ce to shashasha mu tuntuni Allah ya ga mana wannan alqur'ani shekara 1400 da wani abu Allah ya ga wa manzon Allah cikin alqur'ani da al'ummarsa cewa fata ita ce take jin zafin wuta kai ne kai bincike yau ko jiya ka gano sai a ce to kuma Allah ya ganar da kai gaskiya wannan shine lokacin da

0: babu wani tsoro tare da ku wala antum tahzanu da san da suke akan tozan la arafi suna cikin tsoro ko ba sa cikin tsoro me ya tsorata su basan makomarsu ba za su iya za iya sakin su ma'ana su tafi aljanna za iya sa su kurkuku su tafi wuta dan haka suna cikin tsoro amma yanzu za a shiga aljanna aka ce urhulil jannati aka ce la khawfun alaykum wannan tsoro wato an kore musu shi babu shi wala antum tahzanun waccan bakin ciki wato na rashin samun rahama yanzu shi ma an kore musu shi babu shi tsoron fadawa wuta shi ma an kore musu shi wato babu shi wato an shigar da su su ma gidan aljanna na'am
1: Alhamdulillah kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Abubakar Umar Rijal Lemu wanda Rat Honorable Suleiman Goro Foundation wato cibiyar ayyuka da alheri ta Rat Honorable Aminu Suleiman Goro ta dauki nauyin kawo muku ni Bashir Ali nake cewa a huta lafiya

Assalamu alaikum jama'a masu rayuwa gidan rediyo Hamma kan mita 97 da kuke zo yin fara cikin umma a zaben gwarin jama'a ta da ni na ku a bada mashi na gwarin da kuma gidan rediyo talabijin Rahma ta wannan kawo muku ba ta ba da lokaci ba kamar kullun bene ya soma da sabon da fito daga hannun sarama ko lokaci wato jihar Jigawa inda na zuwa rangin local government na shiga garin Gera na dauko katin DSP ambassador Guru MD mai gida Dr. Ibrahim Muhammad Gera Photo Group Company ita ne ga fata ayin ta fata wannan da yafiya zuwa ga chairman Photo Group Company Halila Hadi Shehu da yaran nasa sai matan na kaji salamata da jara bi da jara to yaran na ku fadi mana a ta waye ta da sauran yaran baki daya sai wato dubuta Guru MD Photo Group Company Ali Abubakar Sadiq Dabe Dr. Tawda yaran nasa Chief Security na kamusa ka dada jina gaddan albasa tare duk yan wada ba kan azuka da dan na kuma ga gani ne na fi isa gira ta da me baka shawara na musamman haka kan haka gidajen radio da haka addinin musulunci baban gidan biya musu chairman ratan radio Kano da fata a tana alada a gare mu sai sabon da fito daga hannun chairman makamajin tabbata aje tsare a dabbe mai da Abubakar chairman mika na fata da hin ta da fata an wuri lafiya ga mai fata sai ga gode fata Allah ya kara mata lafiya amin sai uwar gidan naka ta da yaran naka sai duk yan uwan naka iyalan marigayi Allahu ne da Abubakar da fatan da jikan sa amin sai duk ma'aikatan naka da ke makama da tabbajin aje sai da fatan tarin Allah gare mu na so tunan mai fitar da sabon kofa ta duk yan wada bakan azuka da fatan duk an ji kuma an wuni lafiya sakon ne gaba fito daga hannun sa amma ko ne kace to oga Allahu ne mai kasuwar ni ce shiga masu man kuri da manjan kasuwar ni da ke ga fatan tarin ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka da babban sakatar naka zaki da mai dace kadi fatan ta mallan kabiru mai nafila mai ta kasuwar ni ta da mutar kano yaran mai kasuwar ni kibiru ga mai kasuwar ni ki agura mai dan bata masa fadan gidan mai kasuwar ni da yaran nasa bagyo mai kayan miya da ke kasuwar ni dan wanki da Abdullahi mai Abdullahi dan sarki Hassan Abdullahi dan sarki mai gwanjo da ke kasuwar ni da fatan alherin Allah da garin mu Allah da bala sauran ɗinki labarin Aliko Dangote ne ba su ta wudur kuma cewa mana goba wato ba da albe sosai kana sabon ta dalika fata alherin na ka ba ta zuwa daga dukkan mabun goba din kana sabon ta zuwa 2025 Professor Abdullahi Uba Adam tsohon bishin of university Nigeria ta da kana mutar gaba retired director security so na nuna da university ne barangaro Senator Rufai sai na hanga da yana sauran commander ta kullum fage da tayar da yalan nasa da gan bata nan duwa kaso ni da yalan nasa da duk yan uwa da abokan arzika tare da dukkan mambobin goba din kila sabon ta zuwa 2025 da fatan aji tsohon chairman na kumbo zaure da sun yi mun kawai fara ga naka fatan ya fito zuwa ga matan ka da yan uwan naka sai kawo naka da duk balan ya da fara ya tare da ba chairman din kuma barin gado sai mun sauke da kadima jangaya ta da rijin da muka fara kudi din dadi ne bila kan tunkori alaji lawan musulunci mai gani da kan tunkori ta fatan da an ji kuma mun lafiya Mallam Hassan Musa babban masinjan kotun shari'a masinjan jihar Kano da kewaye ga na gaba da alherin zuwa ga dukkan iyayen gidan naka babban alƙalin babban kotun shari'a musulunci ta Kano ta kuka sokuni ona rabu kadi ambassador Alhaji Abdullahi Wayya da yaran nasa alƙalin kotun unguwa uku kadi Nazir Dahiru da yaran nasa sakataren a ƙungiyar alƙalin shari'a musulunci na jihar Kano da kewaye kadi Abbas Muhammad Magashi tare da yaran nasa kadi Faruk Ahmad da kan alƙalan shari'a musulunci na jihar Kano da ke waye baki ɗaya masu ci da masu rutaya baki ɗaya da fatan alherin Allah da a gare mu sakon daga ba fito daga hannun Alhaji Muhammad Nabola mai nama kan kwana mandawari ya ce mika na sarta ɗayan ta abota an wallahi ya fi zuwa ga matan sa da yaran nasa sa da ma'aikatan nasa da ke kwana mandawari sai aminan na ka shiga wa mujahid imi ta kasuwar ni aji sa da su ne matsala na kasuwar ni jamma jaman takawa da man masarauta Alhaji Aliyu Haidar mai cajin waya da PO da ke janguza duk yan wada abokan arziki da abokan ciniki da fata an ji Alhaji Ibrahim mai bari kofar ruwa ga naka fulani ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka da iminan naka Alhaji Dauda mai fito kuka tare da zaɗi an san kiwa kai a sami ya kofar ruwa Alhaji Sa'adu mai gaya kiba kudi akwai sarrafa kofar ruwa manya mai kayan miya na kofar ruwa Aminu daga kawo burawa mai kayan miya da fatan dai sun ji kuma amuna lafiya sakon daga babu tole ga hannun mai sauran makon da kusa to Alhaji Danci mai gaddin sun yi kasuwa yanka ba ita ya miƙa shi zuwa ga matan naka Hafsa tare da Maryam da yaran naku Abul Hairi da Fatima da Anwar da Mama da Nasiba da yaya ta ka Aisha Indo da ɗanta mu tare mai shago kasuwan ka ba Zainab da Usaina da Fatan tare Allah da a gare mu Muhammad Sani mai shayi da Kanti special shayi baban Khadija kusa da ofishin tare mu ga bijin gure suke sauna sabaru ga naka fata da ya fito zuwa ga matan naka tare da yaran naka da Aminan naka Yusuf Garo ta Hanzo na ƙasa Nasiru mai tumaki sauna DPO ta yi mai gyara bijin gore ke sauna sabaru Bas commander ta yi mai gyara bijin gore ke sauna sabaru Alisan mai asi kaso yan ka ba da fatan da yana da garibu mun ya mai kai mai na kofar ruwa naka ba ta da yana fito zuwa ga matan ka da yaran naka ta lamina naka kawo tambara mai kai mai da yaran nasa Ali Ibrahim mai bari kofar ruwa da yaran nasa Ali Sa'ad mai gida kibe kudi kasa ga gajja kofar ruwa jaji an sun yi kare a sanar kofar ruwa da fatan da yana da garibu Abdullahi dan dawa chairman filan polo ga naka fata ta yanzu ga gurgin na kamar yamma da yaran na kudi ne da Hassan da Khadija
Aisha ta ce haki ni hadisi da kanon da kan tifi nan koro mallan shi ba ta da matsala shugaba mallan mai shi dan kago zan wanda ka ta tare da alidi mu ko garin da mun nama kiya kare su ta jingen gona da fata alheri na jaga garin mu kama ji babban yake ba sai kan na ura ga ka ta alidi ibrahim ne ya basaran ke ta shi an ka ba ci amma da na ka fata alheri na fito zuwa ga mai banka da ba ta Allah kara masa rafiya mu da uwar gidan naka safiya ta da yaran naku da muhammadu wani bala ke lafiya ta kuri ta shi an ka ba amma da Allah sun ga ne ibrahim ne a basara tare da alidi habibu yalla bai wato ne gidan abasa alidi habibu yalla bai dan ali mai bure kai sai ka bar cikin mota ta shayanka ba wani kima cikin mota ta shayanka ba nura na kowa direban gogware ke ta shayanka ba alidi ali mai sigari ta shayanka ba amma ni mai manja ta shayanka ba kasuwanka ba ta Allah wato labar mai kibi ta shayanka bashir mai takalmi ta shayanka ba ibrahim mai gidan wanka ta shayanka ba naziru mai sai da kayan motoci cikin mota ta shayanka ba da fitan da yana da garin to jama'a sai ya fara shakatawa da wannan bifan

0: Malam Aliko mai bandula na garba tarse da mari na bada mamujin Hawawu dan yawo baban yawo dan sala baban sala
1: to madalla duka ana nufin lan zai sa madadin wata sarrafa umar farshen ranga malam ma Fatima Kabila baran yaka sai ni naku dan she na gaba ta abada ma shana ko jirki muku an kuna sai tsara da mu lokacin na gaban yaka an Allah ya kai ma ci gaba da sauraron rahmatai da lafiya assalamu alaikum.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin sabon shiri na Kurtin Zuma. Shiri da hukumar gidan rediyo Rahma Farancin Al'umma ne yadda shirye-shiryenta a kan mita 97.3 kan zangon FM take daukar nauyin kawowa dukkanin mako, wato ranar Litinin karfe 7 da maimaicin shirin yakan zo dukkanin ranar Alhamis karfe 6:30 na maraice. Shiri da yake duba kan mai darussan Hausa guda uku, wato harshe adabi da kuma al'ada, tare da ni Kabir Abubakar Sheshe. Idan mai sauraro bai manta ba, a shirinmu da ya gabata an ji ne tare da kanukawa waɗanda suka yi bayani akan irin kalmomi ko kuma harshe ko sara da suke amfani da ita a cikin wannan sana'a tasu domin ƙara bunƙasa wannan harshe. To yau ma cikin ku Allah tafi-tafi dai ga mu mundura a fadar masarautar Kano, inda su ma za mu ji irin waɗannan kalmomi da akan yi amfani da su yau da gobe a cikin wato wannan fada ta masarauta, kamar kalmomin da suka shafi ɓangaren sunayen abinci, sunayen sutura wanda suka haɗar da gine-gine, wanduna, rauna, takalma, amma da sunayen dawaki da kayan adonsu, da kuma harshe na wato alkunya da ɓoye da sayi da aka yi yau da gobe a cikin masarauta da sauransu. Mun samu katan tattaunawa da mai girma Galadiman Sallaman Kano, Alhaji Usman Daku.
1: Malam Usman Daku, za mu so mu ji kamar yadda a baya muka ji rukuni na al'umma da masana'o'i irin harshe da abin da ya kunshi wannan ɓangarori nasu. To yau muna babbar fada, fadar irin ta Kano, za mu ji wato wasu daga cikin abubuwan da al'umma na waje suke da kwaɗayi ko ƙishirwar sani game da abubuwan da suka kunshi wannan gida. Na farko, kamar yadda aka sani, akwai keɓantattun kalmomi wanda suke na ɓangaren abinci a cikin wannan gida na masarautar Kano. Za mu so mu ji ko da wasu ne daga ciki sunayen abinci na masarauta da kuma ya Allah su abubuwa da ake haɗawa a yi waɗannan abinci.
2: Yanzu abinci ko ina za ka ga ana yin kowanne ɗin da kake faɗa, kamar misali waina, ai za ka ga ko ina ana yin waina, amma in ka ga ta gidan sarki tana da bambanci da wacce ake yi a waje, don sunan sukan ce mata ma bakin ƙarfe waina, saboda girmanta da kai kaɗai dai in ka ci ɗaya ta ishe ka gaskiya. Da ɗai ta ishe ka, in ka ga finkasan su ma na gidan sarki ba irin finkasan waje ba ne, ya kai faifai suna su na gidan sarki. Finkasan da yake ce masa yana ce da yake cewa mai baki ƙarfi. To ka ga akwai dashishi yara duk ba su sani ba, da alkama ake amma ba a sani da yawa ba sai san ɓara. Yan ita ba kowa ma zai iya aikin ba,
1: amma ita ma abinci ce masarauta
2: ne na saraki sosai.
1: To ya ita mutum yake ta
2: shinkafa ake gyarawa a nike ta lukuri, amma kuma sai an dawo ana kada ta a kwaya sai kaga tana dunkulewa, sai ka rasa meye wannan kuskus ne, a roba ce gashi nan a wawa kowa yake ba ga ma sai sarki.
1: Wani abinci da yake cewa dinkifi ce ko
2: eh, to sai dai ka ce kamar abincin da za a fito da shi darga ko abincin da za a fitar da shi soran ban sarki, a ce tuwon gajiri su in suna ci kamar yan shamaki a da duk zafinsa suna iya cin sa, in kuma dankifi ce din ne to ai dan binna make kullun yana aji. Kaga mun sani shi kamar sarki da ya rasu ba shi da abun jan yara da shi, duk labarin da yake so da shi yake jan yara kullun da dan binna ma akan teburin sa, ko tasowa ya daga fada to sai kaji ya buɗa saboda yara na raka shi, sai kaji ya buɗe kwana ya babbasu kuma sai a ce shi ma ya dankaɗe ya buce shi sai ake cewa dankifuci.
1: To madalla, to wanda ke ta bangaren abinci na musamman na masarauta, sai ta bangaren suturu su ma za mu ji tun daga kan riguna, wato launuka na wanduna da rauna da takalma. An fara da riguna,
2: eh, to riguna kaga ga sunan kamar rigar saki, rigar tsamiya, rigar barage. In ka zo ita kanta rigar saki ai akwai kimba a ciki, sannan in ka dawo kan baragen sai ka samu an ce akwai ce suke ce mata gwanda. To in ka dawo sakin hada kamar da kwakwata saki, sannan ka ga a ce riga allura biyu ke aiki ne allura biyu, sannan ka zo ka samu misali a ce shi kansa aikin akwai bambance-bambance, har da wanda za a ce masa aikin mai aikin wai gurasa aiki dai aiki ne na riga, babbar rigar dai a ce akwai shafka, akwai tokare, akwai a gani ga sunan riguna iri to in ka dauka yanzu yaro kace masa amaru muzuru ai bai san mene ne amaru
1: muzuru to ba su warun mu su fita mana yadda ita amaru muzurun take
2: ni amaru ba wani wahala ne ba riga ce kai za a yi ta hannunta sai ka sa yaro a ciki
1: ne babban hannu ce ke
2: babban hannu
1: da muka zo bangaren wanduna fa
2: wanduna ai kaga akwai wanda suke ce masa malashi
1: kuma yake malashi
2: malashi yana tafiya zaka ga shi sai koya mutum tafiya yake da shi saboda hantsarsa sai ta sauka hakar to in ba wanda ya tafiya da shi ba ba zai sa sannan akwai bakin bango
1: bakin
2: bakin bango
1: shi mai yake
2: shi kuma aiki ne da shi can amma shi ma hantsarsa hakar kusan kasa zaka ga
1: da yake yake da shi a baki
2: shi yana da aiki
1: kafuwa
2: kafafuwansa masa aiki to ba su kamun kafa
1: to amma shi ba kamun kafa gare wa liman sauraro bayani
2: kamun kafa shi gashi nan mata suna yin sa suna dinka shi a da kuma hassara kunan duk sun iya dinkin wannan kamun kafa dadi ne babba shi ma yana da girma sosai kuma a kafar ana yin aiki sannan a cikin hantsar ma tunda hantsar babba ce zaka ga har wani abu suke cewa da kugiya a jiki dai aiki ne haka kamun kafa yake
1: to ko su karu wannan ne ko ko
2: ni to kamar irin su a ce dan yutori shi ma wando ne kamar guji
1: to da bayan jin wanduna sai kuma wato rauna su ma za mu so mu ji kashe-kashen su ko ire-iren su
2: rauna akwai harsa dai ko da
1: su ma harsa yake
2: harsa ita ce zaka ga da akan ci har da yar ingila ma yanzu kamar zamani yan China ma suna yin ta shi ne zaka ga kala-kala fara ja koriya ba irin mace ba sannan akwai rauni da ake cewa bakin fara shi ne zaka ga a gefensa ana yin ado da shi in an nada sai a fidda adan gashi kala ce daban amma gefen kuma yana ba da wata kala sannan akwai wanda suke sai a ce su kuskus irin kamar su leshi ne akwai wanda ake ce masa dan sardauna duk rawani ne
1: kuma da lalle bayan jin rawuna sai kuma takalma
2: kalmi kamar ga sunan ana ce sambasi da zaka ga masarauta ne wani ana yi masa aiki wani kuma ba aikin a jiki shine zaka saka shi kafa gudun duniyar kuma a waje sannan akwai kuma wanda sarki suke sa ce ne gashin jimin

0: ga sannan zaka ga akwai kuma wani suran wanda shi a tsakiyar sa zasu kamar ginshiki ya tashi ya hade da sama to kaga duk yanzu mutanen mu ba irin wannan gine-ginen ake
1: banjin gobe akwai sunayen dawaki da yake akwai dawaki iri-iri daban-daban to ko za mu so mu ji sunayen su da kuma irin sifofin su
0: to kamar ai sai a ce kili ko shine fari sai akawali akawalin ma akwai duhu akwai kuma a ce fari biya
1: akawali ne
0: fari biya har suka mai kira ni sai akawal kafin mu sai kai waye guda a karbo goma idan mai gudan ya yadda
2: to bai sake masa wani kirari
0: saboda usuli kurun to sannan kaga akan samu bikili wanda yake kashi jani to shi ma bikilin kuma a haka akan samu wani a ce kwara kuma an same shi kwara shine zaka ganshi guyoyinsa sun kama sun yi baki kuma jikinsa jajajir haka jan amma kuma mai duhu ba wai mai ja kamar janjini ba shine suke ce masa in ko yaki aka je wannan ko za a kashe shi kana kansa kai mai shi zai kwaka ka gida irin sa shi ne bi kilo kwara to kaga akwai dandan saki
1: kuma da saki yake
0: shi ne zaka ganshi yadda ka ga riga saki baki da far din nan a jikin sa kuma akwai alkas da zaka ganshi kamar zaiba kuma wanda akan samu gashin sa kuma fari to akan ce masa alkas akwai kuma heji to heji shi ne ja zaka ganshi ja cira haka kamar makuba
1: to dangane da kuma kaya fa da kan yi ado da su na dawakin su kuma ga sunan tun daga farko dora masa har zuwa karshen adan doki a zahiri san wannan su daga ciki
0: shi ga
1: da kasa su fufu su
0: babban muhimmiya kayan doki a yin zani shi ne kin kawo zaka iya sarrafa shi da shi linzamin to a jikin kuma linzamin abinda ake rikewa shi ake cewa kamazuru kuma shi dai abinda ake saka wa linzamin a jikinsa akwai marawa duk su suke taimakawa a iya tawo sarrafa doki sannan kuma an zo abin shimfiɗa akwai mashimfiɗi kuma ado ake magana to akwai labbati kafin a sa siddi sai an sa labbati sannan a sa siddin kuma a sa majayi a ɗauri a jikin majayin kuma akwai kaitara wanda ita ce ake ja a jikin siddin a kuma dabarar da za a kulle yadda kuma ba za ta kwance ba sai dai yanzu bature ya yi saboda bature an yi zamani an yi bakul za su sa su makale kamar yadda ake makale da kuma akwai siddin masu sukan masa rigar siddi ita ce sattara kuma sannan akwai jalala dai da ake dorawa akwai bishir da ake dorawa
2: duk shimfiɗa
0: ce ita kuma ta kan siddi akwai bishir shine mutanen libya ne suke sannan akwai jalala ta mutanen mu ne nan suke dindinkawa da abin ado ne na doki akwai kuma to kayan kan doki akwai shi dan kan dokin akwai ragama akwai kuma kilasmadi ko kuma makare ko a ce gabba
1: su mun magare da gabba su
0: shi makare shi ne dan wuya shi kuma gabba na kirjin ke ne muke sa a kirji kilasmadin kuma dan kai ne haka amma ba su da girma haka ga kamar dan tauraruwa ke a gaba kuma da gefe da gefe
1: madalla ban jin sunaye na kayan adin doki zamu so kuma mu ji wato gundarin a shirin suna irin kalmomi da ake amfani da su a fada domin isar da sako waɗanda yawanci mutanen da suke waje ba su gane me ake nufi amma kafin mu ji ga wannan kalmomi za mu so mu ji irin sunaye na alkunya domin wato koyi da girmamawa da ake amfani da su a fada
0: sunaye na alkunya da ake
1: amfani da su a masarauta
0: to kaga gaskiya kamar sarkin Kano Alu to nan ba za a ce Alu din ba sai su ce na tsaye wallan jahilin na tsaye Alu wanda yake a tsaye ke nan sai a ce na tsaye ko kuma a ce allura ba za a faɗa ba
1: idan a ce mata mai kira
0: a ce na dinkiya
1: saboda ta yi kusan kama
0: Alu din ba ai wannan Alu din nan na harufan arabi ko karatu kake musu da ba za su faɗa Alu ba in ka ce Alu
1: idan
0: a ce na tsaye
1: saboda
0: girmama kuma haka a ciki kamar sarkin Kano Abbas ba za su faɗa albasa ba sai a ce ta bakin ruwa duk saboda girmama sunaye ana yin alkunya har sarkin Kano Inuwa ba a faɗa Inuwa sai dai a ce muciya inda ya ka huta ba ko allo duk ba za a faɗa ba sai a ce masa na ga abin karatu kaga duk ko su sarkin Kano ba ya ra'ayi ba sa faɗa in an ce me Kano ai sarkin Kano ba ya raske kamar su maje nasarawa ko maje lakwaja duk suna ne duk ba za a faɗa ba sai in an samu haka

0: ta ɗinka ɗin gunga ne, ya musari ka bani. Ni ɗan maraya mai maku waƙa, na je America da je London, sun riƙe al'ada. Hannu a haɗa da birnin Paris, sun riƙe al'ada. Na haɗa da birnin Cuba, sun riƙe al'ada.
1: Barkanmu da dawowa.
2: Madalla. Kai kuma wasu kalmomin da kan yi amfani da su musamman a wajen kilisa ko a cikin gida ko a fada da sauransu, irin harshe na sadarwa tsakanin sarki da fadawa. Za a iya gaya mana wasu daga cikin irin waɗannan harshe a wajen hawa ko a fada ko a cikin gida ko a wajen kilisa da ake amfani da waɗannan harshe, wanda mai martaba yana faɗi ko kuma fadawa suna faɗi, mai martaba sun mai suke nufi kuma mai martaba yana faɗi su sun mai ke nufi, kuma a junansu fadawa suna faɗi su sun mai suke nufi. Za a iya gaya mana su daga cikinsu.
3: Kamar a ce sarki na tafiya kuma a samansa akwai itace haka, ko bai kace a wajen kilisa din, in ka ce sunkuye sai ya ga a tafi a haka a sarari, to me za a sunkuya, ba gini ba. Su icen suke hange kai ya taba masa rawani ko ya taba shi, shine za ka ji suna cewa shafi bisa alher, suna gaya masa wani abu ne a saman, ai za a iya shafarsa don haka a sunkuya. Hattara za ka ji suna ci, hattara shafi bisa alher, a kula hattaran nan, a kula ke shafi bisa alher, akwai abin da zaka taba. Kaga dan wanda yake Hebrew bai san
4: me yake,
3: yare ne suke fada, shi ya san me suke gaya masa, su da suke gaya masa sun san me suke gaya masa. Kamar kaga yanzu a ruwa yanzu lokacin damina ne, ƙasa takan yi rauni ko ta yi tabo sosai, wani gurin kai sai ka kewaye. To shi sarki in sun shigo, tunda su in suna tafiya su ba komai suke kewayewa ba, to shi ne za ka ji suna ce masa rami ƙasa. In aboki yake rami ƙasa alha, amincin ka ya buga linzami, to zai kama linzami daidai yadda dokin ba zai, in ya ji raunin ne ya sassarfar da za a iya faɗuwa ba. Idan kuma a ƙasa ne sun ce rami ƙasa alha, to ya san takun da zai, tunda wani gurin ka tata ai santsini sai ka je ka zage, to sai saki ƙarfinsa, inda santsin ne ma ba zai ja shi ba, amma kuma tabo ne ya san ya shiga zai iya rike shi, to ya san takun da zai. To kaga dai yaran su ne sun faɗa, shi suna gaya masa ya san me suke nufi. To kuma kamar ya shiga guri da sai ka muskuta haka zaka huce, to shine zaka ji suna cewa gici ya salama gici, to sai ka karkata zaka huce. Kuma haka idan yana tafiya a ce an zo nan ruwa ne hannun dama, hagu ma ruwa ne, to shine zaka ji sun ce bilaka dama da bilaka, da san tafiyar sarki in an yi kura komai matsafi sai a ce sai an shiga. To in kuma ga rami gefe ko kogi nan rami ruwa ne, duk abin da yake dai rami ne kogi, suna bilaka dama da hannu, za a iya sassautawa saboda kar a je a yi koran da za a sa wasu su faɗa. Kuma idan koyashi suka shiga, ka san tafiyar yashi kamar sahara, shi ma daban, sai kana kuma daddagiya, shi ne za ka ji sukan ce turkawa su, to ya san a yashi yake. Abin da ya sa suke masa karatu, shi sarki baya kallon ƙasa, shi gefensa mutanen da suke gefensa, to su wannan da suke gefensa fadawa, su kawai amfaninsu suna gaya masa duk abin da yake hanyar, su idansa duk abin da ba ihu suke ba, wasu sai su ce ana haihaya ni ya ihu, kawai karatu ne suke gaya masa, shi kuma ya ci gaba da kallon mutane da yake. Don haka dai mafi yawa za ka ga dukkan sarakuna sukan gane wani da yake gefe da gefe, saboda su kuma suna gaya masa yadda zai yi tafiya cikin duwatsu ne, to shi ne suke cewa kawuwa daidai, kawuwa daidai, ko a kan doki ne shi ne in sun faɗi kawuwa ɗin sai sun ce kuma to amincin ka ya buga linzami, dole ya ƙara kama linzamin, saboda ko shi doki in yana taka dutse ai ba daɗi sai ya faɗi. To amma in sun gaya mara ya ɗauki linzamin, ba matsala, za a ci gaba da tafiya. Sunkuye shi kamar a cikin tsoron da ya ƙasa, to dole sai an ce sunkuye, sai ya sunkuya, kamar na gaya maka shi kawai gabansa yake kallo, an ce sunkuye ana gaya masa saman ba zai shigu ba shi a kansa yadda yake a tsaye, sai ya sunkuya. Don kuma an ce masgai da mutu da maza a yi kwana, ko taka da ake cewa ai tafiyar sarki sai har koya masa aiki to tafiya ma sai sun koya masa
1: ko da yayi
3: ni wallahi sai sun ce ya rage sauri ba haka ake to dinnan fada sai kaga kamar takama yake duk su suke koya musu ko kai a gidan aka haife ka kaga yadda iyayenka da kakanninka suke in ka zo sai sun koya maka don ni a gurin iyayen manaji sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayo a gidan nasara da shamaki dan indo da dan guguru sai da suka zo suka korufi ginin suka matsi shi ce menene ya suka ce mun ga ma ba haka ake tafiya ba ciki ku ku sake ni zan yi yadda kuke so to haka sai sun koya musu to shi ne suke ce masa takawa sannan din nan daukawa sun takawa sun to in sarki ya sauri ya tuntube ai ba magana ko to shine duk ma'ana
4: to akwai wasu kalmomin misali irin su kilishi da mido da dai shauran su su kuma me suke yin ki wannan
3: ko ni nan kilishi ne a gidan
4: to
3: ni an haife ni sannan baba na ya yi sallama ni aka fara haihuwa dan haka sai ake ce min kilishi
4: to me ne dalilin yasa ake kiran yaro kilishin
3: kenan an haife ka akan sarauta an yi sarauta aka haife to kilishi ba abin zama ba kenan to ai yayi sarauta kai an haife ka akan sarauta akan kilishi yake aka haife ka shine ba ana kilishin ka
4: wallahi da fa
3: lamido ai kaga lamido dan sarki inda kaje ana lamido dan sarki ne amma wasu guraren kuma in an ce lamido ma sarki ake nufi
4: kamar adamawa da sauransu
3: kamar adamawa da sauransu amman mace kenan ita sai ta ma ka a ba mu nan Kano sai sarki yake cewa fulani kuma kana magana kamar gogin biya wasu kuma ai dimbiya suke ce amma suna ne suke kara ai ba sa faɗa sunan mata to sai su sa mata suna
4: to kuma wani suna kenan
3: to misali kamar in ka ce Harara sai ka dauki sunan ta gundarin sunan ta zaka dauka sai ka ga sunan mata ne da ba za su faɗa ba kamar nan an ce Andudu sai ka ga me Andudu ko wasu su ce babban Dudu to an haife ka sarki ne babanka kuma ya sa maka sunan sa ai suna ba zai faɗi ba shine kaga muka manna a gidan sarkin Kano marigayi ba aka haifa Ado aka sa masa Ado suna yake faduwa kuma a gidan sai dole aka koma Andudu wasu su ce babban Dudu yau duk sai an yi fara kaga kamar ta gwaggwali kamar shi wannan babban Dudan sunan babarsa aka sa mata to a faɗi sunan babata sai aka koma ta gwaggwali to duk shi ne sunaye ne suke kara sai a nemi wani suna kuma kawai sai a
4: madalla muna godiya Alhaji Usman Dauku da saka da alheri
3: to alhamdulillah ma na gode Allah
5: kafin mu karkare akwai sakonni na fata alheri da muka samu daga masauraran mu yau da kullun amma kafin nan muna godiya ga Awolu Abdullahi Pibo da kuma Malam Mustapha Muhammad Kwaru wanda suka taimaka mu wajen gudanar da wannan hira muna godiya ga Malam Siraju Nasiru Alhassan da ke can Goburawa Gora Karamar Hukumar Madobi saboda kaunar da yake nuna wa wannan shiri akwai Malam Samaina Abdulhamidu Hawwa Dambango da ke can Karamar Hukumar Kabo sannan akwai Nasiru Abdullahi Hawwa Dambango shi ma da ke can Karamar Hukumar Kabo wanda masa saki ne sannan akwai Tsoho Makeri na Tsoho Garba da ke can Hawwa Dambango Karamar Hukumar Kabo dukkanin ku muna godiya gare ku domin tura sakonni na tambayoyi ko sharhi ko karin bayani zai amfani da wannan lambar waya 0800 8085649 0800 8085649 wadin hukumar Radio Rahama da take kawo wannan shiri da kula da sashi shirye-shirye kuma shin jagorancin Nura Abubakar Musa sai ni Kabir Abubakar Sheshi da shiya nake mana fatan alheri.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio.
1: Yan uwa mazauna birni da karkara, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara, domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta, domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'ummar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, shirin da gidan rediyon yake kula da shi. Ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila, da nake shirye shirin kuma na gabatar.
2: Yara nawa muka rasa a ruwa saboda ruwan da yake cika hanya da kwazazzabai da ramuka akan hanya. Kaga akwai wata mata ma da ciki da goyo da tazo wucewa, ruwan nan yayi awun gaba da ita, sai a wani gari aka je ma aka karbo ta. To wannan shine babban kalubalen da yake damun mu,
3: saboda har ga Allah mu ba mu da wata babban asibiti kulawa da za a ce bangaren awo ne ko bangaren haihuwa ne. Gaskiya muna da matsala, saboda abin da isa idan ka je awo ma duk namijin zai wuce ko mata za ta wuce tana ganin wacce ta je awo, sannan kuma an haihuwar mata zo majority mata an za a tafi kai ma asibiti ko mata ta mutum anan kan hanya.
2: A wani lokacin sai dai a samu adere ta sabu, mutane suna turawa, shi ne driver yana tukawa, mutane suna turawa, da haka za a garasa. Idan kuma nan ne sai dai ai maka fito ta hanyar tsakanin dawaki da ungwar duniya, akwai rafi yene mana barazana.
4: Allah sarki, al'ummar da ke zaune a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirinmu mai suna karkara. Shirin da ke yin tattaki zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki, ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki. Ku tara don jin halin da mazauna karkara suke ciki. Rama Radio mita 97.3 a zangon FM.

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara zai dora ne kan koken mutan garin unguwar duniya dake karamar hukumar dawakin kudu a jihar Kano. Idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken wannan karkara inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara ke fuskanta da suka hada da rashin kyan hanya asibiti da sauransu. Amma kafin mu dora da jin sauran batutuwan da suke ci musu tuwa kwariya zamu yi waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya domin ƙara jin tarihin wannan karkara.
1: Sunana Lawanyi Musa daga cikin unguwar duniya karamar hukumar dawakin kudu nan Kano. Tarihin wannan gari ya faru asali ne tun daga wani baflatani da ya zo daga Bebeji ana kiransa Duniya. To da ya zo shi ma abuci ne na tara jama'a ko hadan shadi haka. To da shi zo ya kafa wurin platform wurin kiwon sai duniya sai ta wajen kiwo sai mutane suke dan zuwa gurin sa suke cewa muje wajen mu ga duniya har a lokacin akwai wannan domin garin nan ba zai tabbatar da tarihin sa ba sai an sa da yar gaya domin akwai wata yar gaya wannan daga gabar da mu a nan karamin hukumar dawakin kudu akwai abinan ɗinta wato ita ce take hawo doki ta to zuwa gurin wannan duriya da wannan duniya din ya zo daga Bebeji wacce yanzu karamin hukumar Bebeji tana a nan jihar Kano. To in da ya zo ya kafa ita kuma ya ce hawo da doki ana kiɗa ana abin nan ana wasanni ana zuwa sai ta ce zo mu je mu ga duniya shikenan unguwar duniya ta tahi daga nan
2: ita yar gaya kenan
1: ita yar gaya wato yar digacin yar gaya ita ce ake kira da dan yarima shi digacin sunansa dan yarima ita kuma yar gaya sunanta kuma yar digacin yar gaya ce. To shikenan garin ya tahi da sunan unguwar duniya saboda shi wannan duniya din shi kafa wajen latin do muna da kuma masu unguwanni na yanzu akwai guda 11 a wannan yankin akwai unguwar duniya Fulani akwai kan tudu akwai tudun gara akwai wasawa gabas akwai wasa yamma akan akwai guda akwai zabawa akwai gudan maidawa da sauransu.
0: Akalla wannan gari ya kai shekara nawa da kafo?
1: Eto akalla dai ya kai shekara zai kai shekara 200 da wani abu domin ko ni kaina yanzu yau shekara ta 27 ina daga ci mahaifinmu kuma shekararsa 46 ina daga ci akwai kuma wani mahaifinmu wanda yake sunansa shi mahaifinmu sunansa Lawanyi Musa Akiru akwai kuma wani mahaifinmu wanda ya fara sarautar shi kuma Dahir Adamu Iki shi kuma shekararsa 13 akwai kuma tsohon wanda yake shi kuma kanan ma wan mahaifinmu wan kakanmu shi kuma Suleimanu mai tura sunansa Suleimanu Haladu. To akwai Galadima Bujuru shi ban san shekaransa ba akwai Galadima Iliya to shi wannan ban san shekaran da ke ba saboda haka dai akalla dai ya haura shekara 250 wannan garin da kafa.
0: To misali wannan gari akwai wani abu da ya shahara da shi wanda ana cewa za a ce
1: sosai kuwa domin duk wanda ka ji an ce da shi a harkar mafarauta in dai ka ji an ce wasawa to ka zan wasa da ba ta yanku akwai su Haruna Dada masu dawa akwai sarkin dawa na mai wanda yake sa duk anan zagi-zagi in aka ce za a sa farauta to sarkin dawan da yake sa farauta shine Namadi shi kuma godan mai dawa yake duk nan zagi-zagin ba wanda bai sani ba kuma bayan nan akwai kantirin sharifai su sharifai ne sannan kuma bayan sharifai ne sannan kuma suna sana'ar alewa ta irin gargajiya din sannan kuma akwai mashahurin ɗan kasuwa da ya fito daga ƙasar nan daga wannan gari namu na unguwar duniya wato Nagoda ainihin wannan Nagoda guda ɗin nan da take cikin birni to asalinta ta nan ƙasa ta ce sunan mutumin wannan Nagoda shi fara yin mota ma akan akwai babban ɗan kasuwa wanda yake tarihi ba zai manta da shi ba Baban La'ila shi ma ɗan asalin garin ne ɗan asalin wasa ne in dai a shahararrun mamman masu kuɗi ne har girman lokacin mai gidanmu ma shi ke ba shi doki in ya mutu ma ya sake mawuni.
0: To misali a ɓangaren sana'a ba akwai wata sana'a da wannan gari yake
1: a sana'a ba shakka mu manoma ne duk wanda ka gani nan ya taso ne he noma noma da kiwo da kuma waccin sana'a ta mu har yanzu ana yin madi da alyawa irin ta da ta gargajiya wacce ake da dinya da saka irin ta wacce ake yin ta wanda ake kaiwa ake rina ake kaiwa buza suke sai har yanzu ta yi wannan sana'a a garin garin
0: bayan mun ji wayoyin tarihin wannan karkara yanzu zamu yi wayoyin kadan daga matsalolin da muka tattauna a baya da mazauna wannan karkara musamman batun rashin kyan hanya da batun rashin babban asibiti wanda suka ce su suka fi damun su a wannan karkara
1: babban matsalan mu ne tsakanin mu da yanka bare yanzu bata fi mun uku da rabi ba zuwa wallahi amma yanzu idan ka je ruwa ne a kwance saboda an fara titin jirgin kasa to an samu akasi ba su yi gadar ba a nan wajen yanzu ma ida ka taho dinnan in dai ka taho za ka ga matsala ga kuma muna da yara wanda suke tafiya yanka tsare saboda mu nan amma da siniya domin bana manta ma har hakimi na rubuta na kuma dauki hoto na nuna saboda matsala saboda yanzu idan ka tafi yanka tsare tsakanin unguwar duniya da yanka tsare wani lokacin sai ka shiga togonakin mutane to har ma wannan nace da ranka nace na rubuta na rubuta na nuna mai hotunan saboda a taimaka mana a yi mana hanya daga yanka tsare zuwa unguwar zuwa nan unguwar duniya sannan kuma muna da wata babbar hanya ita ma daga unguwar duniya dinnan ta tafi dawaki zuwa kore su sun an musu hanya kwata kwata ita ma bata fi kilomita 3 ba in aka yi mana ita ta an linkin din mu daga dawaki daga unguwar duniya ka je kore ka je kuma dawaki kuma nan da nan zaka je a minti 15 amma yanzu saboda wallahi in aka yi ruwa barazana take da nuna sai dai mu zago ta behun ta yanka tsare ta gagarawa sun shigo amma ba za mu bi wannan hanyar ta kore ba saboda haka muna fatan duk Allah da annabi gwamnati mun dai fafada duk shugabannin karamin hukumomi da yan majalisu sun sani da kuma yan siyasan mu duk sun sani
2: wasawa zuwa yanka tsare to ta zama wannan barazana yanzu saboda ruwa ina kwanciya akan hanya babu gurin da yara za su shige he dai su gugu ne ke yin su ka tafi makaranta inda an yi ruwa ruwan kuma ina kwana da kwanaki bai jinye ba bayan kuma kuma muna bukata a taimaka mana da ka busar ma ta karasa duka tsalle wannan ita ce matsalar mu wacce ta fi damun mu a yanzu amma tsakanin da Allah wannan matsalar fa ta kai ta kawo an yi ta ne mana barazana tana yi wa yara barazana idan sun tafi makaranta saboda ruwan ina da yawa da yake tawa wani yaron sai an rike shi za a tsallake da shi wani kuma hidda su fita cikin gona su haura ta kan duk jirgin sannan su je makaranta tunda muna da yara masu zuwa makaranta yanka tsare da yawa da kanan to wani shi ne matsalar da muka tafi damun mu fi da kowace ma akwai hanyar duka jirgin din da barayi suke dutsewa suke tarewa suke karɓe mutane babura sabuwar hanya ce suka yi ta da kanan take tafiya Maiduguri road to a kan wannan hanyar suna kwakwatar babur da kanan ma garin unguwar duniya zuwa gagara nan ma suna kwatar babura gun mutane to wani shi ne
3: barazana a ganin misali da a ce an yi ita wannan hanya an gyara ta wacce ta shi daga nan zuwa yanka tsare za a samu sauki
2: za a samu sauki in an gyara ta daga nan zuwa yanka tsare to za a samu sauki ba dan karamin sauki ba ko ba mu samu saukin barayin ba dai za mu samu saukin yara da suke shiga cikin gonakin mutane wani ma ana zagi ana waye wani kuma ya kasa mahauri ya rike hannunsa wannan shi ne
0: Allah sarki talaka Allah ya sa waɗannan koki suna shiga kunnuwan mahukunta mu ji an share wa al'umar wannan karkara da sauran garuruwan da ke makwaftaka da su hawayensu da suka dade suna zubarwa musamman batun rashin kyan hanya amin to masu sauraron mu za mu dora mu tafi kai tsaye batun ilimi domin kuwa duk girman wannan karkara ba ta da makarantar babbar sakandare makarantar da suka ce idan yaran su za su je sai dai su tafi garin yanka tsari ko kuma garin dawaki
2: kamata a yi mana siniya eh a yi mana siniya makaranta
3: ba ku da makarantar siniya
2: eh sai jiniya kawai ta kada daga ita sai ka tafi yanka tsari kuma an aka tafi yanka tsaren nan ruwa ya kama ku kauri ku cinye ma har cinye ruwa ya kama ka to yayan mu dinan suke tafiya sun fi 200 masu zuwa yanka tsari wadansu suna zuwa dawaki sun fi 200 to unguwar duniya kuma babban gari ne tun tale-tale da mu babban gari kuma muna da kiwo da noma da sana'a ba kawai noma muka zaya ba har kasuwanci zan za mu 'yan garinmu sun je birnin Kano kai nan har kofar ruwa
3: suna zuwa kasuwanci to misali ba ku da makarantar babbar sakandare ne da yaran ku suke tafiya wani garin su je su karatu
2: eh akwai suna zuwa Dawaki waɗansu suna zuwa Dawaki kuma idan sun je Dawakin nan in dai an yi ruwa babba hidin si zagaye babu shi ma akwai matsala tsakaninmu daga unguwar duniyar zuwa Kore muna da jinya amma ba mu da sinya ita ce ba mu da ita saboda haka kuma waɗansu sukan tafi Dawaki kofar gabar ta liman duk suna zuwa to kuma in aka yi ruwa fa wasa ya ɓaci fa domin muna rafi namu in dai ruwa yi ruwa wallahi ba zai haɗu ba
3: kuma sunan yaran suke bi
2: ta nan yaran suke bi sai yanzu muka samu wannan hilihin su bi ta nan su zagaya su tafi Dawakin su zagaya ma ba da su kan hanyar su da suke bi saboda kuma muna buƙatar taimakon Allah ya taimaka mana da Allah ya mana wannan hanyar daga unguwar duniya zuwa Kore yawa
3: kuma misali da za a zo a yi muku ita makarantar sakandaren da kudan su
2: so kai mu muke so saboda muna da ɗalibai yadda ya kamata ko mun ɗauki karatun nan da muhimmanci da iyaye da yaran gaba ɗaya kowa ya ɗauke da muhimmanci don kullum garin Allah iwaye daga nan zuwa Dawakin akalla za ka sami yaro kamar 150 wanda yake zuwa Dawakin ba ma nan yankar ana da ke kusa ba su tafi ake kuninsu su je su dawo saboda haka muna buƙatar a yi mana wannan makaranta a taimaka mana a zo a mana ita ko kuma a gyara mana hanyar ma zuwa Dawakin ita ma wani sauƙi ne wannan shi ne abin da yake akwai.
3: Ruwa ko ba ku da matsalarsa?
2: Eh akwai matsalarsa amma tsakani da Allah ba su ba akwai burtsatsuka da suka lalace ba a gyara ba amma a hakan dai wani muke da sauƙi muna samu muna ɗiba tunda ka ga wannan ma dinnan shashin muna zuwa mu ɗiba. Tun da haka akwai buƙatar ƙarin burtsatse shi ma mun samu domin mun ba mu da shi da yawa. Dan da Allah ya albarkaci ƙasar tamu ne tana da ruwa ba irin ta shauran gurare ne ba to shi ne yasa amma muna da ƙarancin sa shi ma muna neman ɗauki.
0: To Allah shi kyauta Allah ya kawo muku ɗauki amin amma dai anya kuwa mahukunta na wannan ƙaramar hukuma ta Dawakin Kudu suna sanar da irin tarin matsaloli da irin waɗannan karkara ke fuskanta kuwa ko dai sai lokacin zaɓe ya zo irin waɗannan matsaloli su zamar musu abin kamfen na cewa idan suka zaɓe su za su gyara musu su to Allah ne dai kaɗai masani. Bayan mun ji magidanta da koken makarantar babbar sakandare ku zo mu tafi kai tsaye gurin matasan wannan karkara mu ji a matsayinsu na matasa kowane yunkuri suke na ganin sun kawo wannan gari nasu ci gaba.
4: Yara nawa muka rasa a ruwa saboda ruwan da yake cika hanya da kwazazzabai da ramuka akan hanya.
3: Kaman yaya kuka rasa yara?
4: Ta hanyar yaro an yi ruwa ya tare shi a makaranta ya taho a hanya ruwa ya kawo ya cika hanya to wannan yasa muke kuka.
3: Misali kun taɓa rasa wani ɗan?
4: Sosai ba kuwa sosai yara ma da dama.
0: Amma kafin nan masu sauraronmu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta kan mita 97.3 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0800-651-6183. Har ila yau kofar shirin a buɗe take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara don haka kafin shirin namu ya ɗora za mu ɗan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu.

0: To barkanmu da dawowa. To shirin namu zai dora.
1: Mu tafi mu ji ta bakin matasa na wannan karkara. Mu ji daga bakin su ta yaya ake nema a haihu a ragaya kan batun rashin ababen more rayuwa a wannan karkara tasu. Sai suka kada baki suna cewa yafi sau shurin masaki suna kai kukan su ana yi musu alƙawarruka a gwamnatance amma shiru kake ji kamar an shuka dusa.
2: Muke kira da mahukunta honorable Sani Ahmad Merago honorable Abba Makama Gano na tura musu wannan kukan namu mun san Allah cikin ikon sa za su share mana hawaye da yardar Allah muna godiya da wannan zakakurin gidan radio ubangiji Allah ya daga likafin wannan gidan radio na rahama madadin al'umma wannan gari na unguwar duniya wasawa da unguwar duniya Fulani hakika wannan ziyara babu wani gidan radio da ya taba kawo mana ita dangane da idan halin da muke ciki sai wannan gidan radio muna godiya mutuka Allah ya kara daukaka da jagoranci Allah ya kara girma ga shugaban wannan gidan radio muna godiya
1: bayan mun ji daga bakin matasa na wannan karkara mu kara matsawa gaba kadan domin karkarewa da batun wani dattijo da yayi doraya kan waɗannan batutuwa wanda daga ƙarshe yayi ƙara yin kira ga mahukunta da su taimaka su kawo musu dauki
3: ni ne Sulai Musa Sula kawo alhamdulillahi ni dai ban taba ganin ne gidare waɗannan ɗan gidan radio sun shigo lungu da karkara a babur na ganshi duk babur ɗinsa saboda matsalolin nan da ƴan uwana suka faɗa na hanya kace babur ɗinsa yi dan da ni omo sai na sa yara ma sun wanke mato sai naga in na wanke ya sake fita batawa zai yi shi yasa ban sa an wanke ba in so samu ne mai girma gwamna ya fadada mana asibitin tunda maza baci an yi linkin ɗinmu da behun da dugacin ungwar duniya mu muna da shaka tafi tunda abin duk da aka ce ku shaka tafi ai kawai ka shane kai naka waje ba wannan amma idan aka ce amma mai an daga mana darajar sa mai girma gwamna ya daga mana darajar sai mai da mu wannan koda dai ba ko general hospital ko mutum 15 ne za su riga kwanciya a ciki ai alhamdulillah
4: yanzu kana so ka ce asibitin ku ba na kwana bane
3: a ba na kwana bane yanzu an jima nan da ka tadda ma'aikatan ba sa nan karfe 4 dai karfe 8 za su zo aiki karfe 4 sun tashi
4: misali idan mata masu juna biyu za su haihu ba a karba masu juna
3: a ba a karba su sai dai inda rana ne in ba da rana bane ba a karba su sai dai a tafi ko dawaki ko yar gaya ko kuma a tafi yan kabare kusa da mu nan ana karbar haihuwa amma mu dai anan shaka tafi ne
4: duba da yanayin rashin kyan hanyar to idan za a tafi garin yankin tsariya ake
3: a wani lokacin sai dai a samu adaidaita sabu mutane suna turawa ana shi mai direba yana tukawa mutane suna turawa da haka za a karasa idan kuma nan ne sai dai a yi maka fito ta hanyar tsakanin dawaki da unguwar duniya akwai rafi yana mana barazana da can akwai wani Allah shugaban karamar hukuma Sulemani shi mana gaja to yanzu ta yi kar ta tsufa kai ruwa yake bi ta tsufa ya kamata duk Allah duwa nan mai girma gwamna yadda muke ganin Kano in ka yadda allura a Kano fa dauka za kai to ya mu unguwar duniya fa kuma maza baci muna koke da cewar wannan karamar hukuma ma za ta yi wani hanya tsakanin unguwar duniya zuwa dawakin kudu tunda ba ta fi mun uku ba za a iya taimaka mana mai girma gwamna Isa Halewa shugaban karamar hukuma mu mai rago yake ko mai afiya
4: to misali ba ku taba kai masa koken naku bane ba kun ga an yi ko ba a yi ba misali
3: to in mun kai ma ai ka san ke ne kana da uwa gindin murhu in baka da uwa gindin murhu duk lokacin da aka yi to tuwanka ba miya sosai za a baka
4: amma kuma kuka ce gidan ruwa a baya ka
3: a yi mana hanya a mai gidan ruwa ya mana hanya da sai ka kwal guda tsohon kwal guda wallahi zai kule ka ji hannun rantsi amma yanzu in hauke kina zan tafi a wajen daga nan amma kuma bai linkin ɗinta da yanka ɗara ba bai linkin ɗinta iya rafi ma yi iya daidai gwargwadon kokarinsa sannan a lokacin polio ma an shigo nan har mai girma gwamna lokacin ina deputy Ganduje ya shigo unguwar duniya shi ma ya yi tuntsir-tuntsir a hanyar wallahi ya yi tuntsir-tuntsir a hanyar ji muke daga shigowar su kahe gari ko kwana bakwai za a kawo kayan amma ina to ba mu da manya a sama ne ko kuma ya aka yi kuma sannan kwamishinan noma na yanzu ɗan yanka ɗare ne amma hagan zan je garin su wallahi sai na sha wuya ni Sulai Musa wallahi sai na sha wuya kokarta wajen gwamna tunda tsakaninsa da gwamna ba iso zuwa zai yi ce da hina son ga gwamna a bashi gani amma ni fa zan iya ganin gwamna ne ba dan ta hanyar ku rahama ba kai Allah ya kara muku rahama don Allah duk wannan ba gaisan min da hajiya ko ta dauke ni mai gadi ka gaya mata ta dauke ni mai gadi ina da karfi har yanzu ga application ɗina nan na rubuto ni Sulai Musa
2: kamsa kai ma Allah ya

to Allah shi kyauta, Allah ya kawo muku dauki, amin. Allah ya sa wannan koke naku na shiga kunnuwan mahukunta, muje an zo an share muku hawayen da kuka dade kuna zubarwa. Mun sojin ta bakin wakilan karamar hukumar dawakin kudu kan waɗannan korafe-korafe da al'umar wannan karkara ta unguwar duniya suka yi. Muji ko shin ta yaya ake nema a haihu a ragaya, wankin hula na shirin ya kai su dare. Amma duk kokarin da muka yi na jin ta bakin su, musamman shugaban karamar hukumar dawakin kudu mai rago, hakan mu bai cimma ruwa ba, domin kuwa mun nemi mu yi magana da shi, kuma ya alƙawaranta mana cewa zai tofa albarkacin bakin sa akan batun wannan karkara. Sai dai har zuwa lokacin hada wannan shiri bai samu zarafin zantawa da mu ba, kuma za mu ci gaba da bibiyar lamarin nan ganin an share wa al'umar wannan karkara hawayensu. To filin shirin daga karkara dai ba zai yi ƙasa a guba ba wajen shiga lungu da sako na karkara, domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara, wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara, wanda hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba. Har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki, dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki. Sauraron mu duka-duka, anan zamu tsahirta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan mako, a madadin hukumar gudanarwa ta rahamar rediyo farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, shirin da gidan rediyon yake daukar nauyi. Ni Shamsu Muhammad Kungila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon, idan mai duka ya kai mu dauke da wata karkarar, mu huta.

0: gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
2: Musa, Musa, wane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni kudi Hajiya. Ni kone a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, me ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa? Wato Ara dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kone take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kone ya fara fita.

Duk shi labarin namu za ku ji cewa gwamnatin Kano ta sha alwashin ci gaba da aiki da masarautar gargajiya. Yanda za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta yi ƙarin haske game da kuɗaɗen tallafin mai da aka cire. A gefe guda na ci gaba da nuna damuwa game da yadda yake alakanta ta danci ga al'ummar Fulani Kacokan. Daga sassan duniya kawai rijejeniyar ƙawancen ƙungiyar Hamas Amara a zirin Gaza ta kammala. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labarin suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan yammaci na Juma'a. Sannunmu da sake kasancewa da ku da cikin shirin labarai da rahotanni.

ta cikin labarin namu za ku ji cewa gwamnatin Kano ta shi alwashin ci gaba da yake da masarautar gargajiya inda za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta yi ƙarin haske game da kuɗaɗen tallafin mai da aka cire a kefe guda na ci gaba da nuna damuwa game da yadda ake alakar tattalin cigalan murfulani kacukan daga sassan duniya za ku ji cewa yarjejeniyar ƙawancen ƙungiyar Hamas ta ɗora kamera a zirin Gaza ya kusa kammala Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da wannan yammaci na jama'a sanamu da kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyon Rama Farin cikin al'umma wanda a yau muke shashi daga watan safarin da shekara ta 1448 bayan jirfin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara wanda kuma daidai da 31 ga watan Yuli na shekara ta 2026 kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai gare zama da mun jin cikakkun su dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasa Gwamnatin jihar Kano wato gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya taya mai martabar sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu mun ya cika shekaru 65 a raye gwamnatin ya siffanta sarkin na Kano a matsayin jajirtaccen shugaba wanda shugabancin sa ya samarwa da Kano da Najeriya har ma da duniya abubuwan alkhairi da ci gaba a wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnati Abba wato Sanusi Bature da wakin tufa fitar a yau Juma'a ta nuna cewa gwamnan na Kano ya kuma yaba wa sarki Sanusi kan hikima da tabbatar da adalci wurin shugabancin sa lamarin da ya ƙara bayyana da irin kishin da yake da shi ga al'umma ya kuma yaba sarki Sanusi bisa gudunmawa da yake bayarwa wajen cigaban zaman lafiya da ilimi da tattalin arzikin ƙasa gwamnan ya kuma jaddada ƙudurin gwamnatin sa na cigaba da yin aiki kafada da kafada da masarautar gargajiya ta yadda za samar da cigaba fannoni daban-daban A ƙarshe gwamnan na Kano ya addu'ar samun ƙarin shekaru masu albarka da alfanu ga mai martaba sarki Muhammadu Sanusi na biyu. Anan kuma ministan kuɗi na tarayya ta wi Oyedele ya ce kuɗaɗen da aka samu daga cire tallafin man fetur da kuma gyaran tsarin kuɗaɗen ƙasashen waje sun fi karkata wajen biyan bacin gwamnati da kuma ɗawainiyar gudanar da gwamnati da ya ƙaru. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a ƙasar nan ke ƙoƙarin kare sauye-sauyen tattalin arziki da ake zargin sun ƙara tsananta rayuwar al'umma. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yiwatar da waɗannan sauye-sauye a shekarar 2023. Lamarin ne ya samu goyon bayan masu zuba jari da cibiyoyin ba da lamuni na duniya. Sai dai kuma sauye-sauyen sun haifar da tashin gwauron zabe na farashin kayayyaki da tsadar rayuwa ga miliyoyin 'yan Najeriya. Abin da ya sa ake tambayoyi kan yadda aka yi amfani da kuɗaɗen da aka ce an tanada bayan cire tallafin. Da yake jawabi a taron African Emerging Market Forum da aka gudanar a Abuja, ministan kuɗi Tayo Oyedele ya ce kafin cire tallafin man fetur da abin da ya bayyana da wani na tallafin kuɗaɗen waje. Sun kasance suna cikin kusan kashi 5 cikin 100 na kuɗaɗen da ake samu a cikin ƙasar nan. Oyedele ya ce wannan wani bangare ne na kuɗaɗen da aka samu bayan cire tallafin na tafiya wajen biyan bashin gwamnati saboda kuɗin ruwa na lamuni ya ƙaru daga kusan kashi 8 zuwa kashi 24 bayan aiwatar da sauye-sauyen. Ya kuma ce albashin ma'aikatan gwamnati ya kusan ninka sau biyu bayan da gwamnati ta ƙara mafi ƙarancin albashi daga baya zuwa naira 70,000 a wata. Minista ya ƙara da cewa gwamnati ta ƙara kashe kuɗi kan shirin ba da rancen ilimi wanda ke biyan kuɗin makaranta tare da ba ɗalibai fiye da miliyan 1,500 tallafin kuɗin rayuwa na wata-wata. Oyedele ya yi watsi da rahoton asusun ba da lamuni na duniya IMF wanda ya ce miliyoyin 'yan Najeriya na ci gaba da rayuwa cikin talauci duk da sauye-sauyen tattalin arziki. Ya ce raguwar ƙarfin sayen kuɗin jama'a na ɗan lokaci abu ne da za a sa a guje masa ba bayan cire tallafin. A wani labarin na daban ministan yaɗa labarai da wayar da kai na ƙasa Muhammad Idris ya yi gargaɗin cewa yaɗa labaran ƙarya bayanan bogi da kalaman ƙiyayya sun zama makaman da masu laifi ke amfani da su wajen ƙara ta'addanci da haddasa rashin tsaro a Najeriya. Idris dai ya bayyana haka ne a taron tsaro na shiryar kudu maso gabas da aka gudanar a Umayya da ke jihar Abia wanda ma'aikatar tsaro ta shirya tare da ƙungiyar gwamnonin kudu maso gabas. Ministan ya ce tsaro ba zai samu nasara ba idan gwamnati da jami'an tsaro kaɗai suka ɗauki nauyin sa. Yana mai jaddada cewa dole ne al'umma sarakunan gargajiya shugabannin addini kafafen yaɗa labarai da sauran masu ruwa da tsaki su haɗa kai. Ya bayyana cewa gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na yiwatar da dabarun tsaro da suka haɗa da aikin soja, tattara bayanan sirri, gyaran tsarin shari'a da kuma bunƙasa tattalin arziki.
a cewar su gwamnati ta kuma ci gaba da zuba jari hanyoyin wutar lantarki da fasahar zamani domin karfafa ci gaba da rage yawan aikata laifuka. Muhammad Idris ya ce yakin rashin tsaro baya gudana a filin daga kawai har ma yana gudana a fagen yada bayanai. Malfar ma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sadi Abubakar na uku ya bayyana cewa bai kamata a ci gaba da danganta laifukan garkuwa da mutane ta danci da fashi da makami da Fulani makiyaya ba. Mai alfarma sarkin ya yi nuni da cewa duk wanda ya aikata irin wannan laifuka ya aikata laifi ne kawai ba tare da la'akari da kabilarsa ba. Sarkin ya bayyana haka ne a ranar Laraba yayin buɗe taron ƙasa na shekarar 2026 na ƙungiyar Fulani ta Makban da aka gudanar a Abuja. Sarkin ya buƙaci Najeriya su daina amfani da kalmar Fulani makiyaya wajen bayyana masu garkuwa da mutane da 'yan ta'adda. A cewar sa ya kamata a riƙa kiransu da sunansu na gaskiya, wato masu aikata laifuka. Ya ƙara da cewa miliyan Fulani masu zaman lafiya bai kamata su fuskanci zargi saboda ayyukan wasu tsararru masu aikata laifi ba. Sarkin musulmi ya tabbatar wa gwamnatin tarayya da kuma mantsaro cewa Fulani a shirye suke su haɗa kai domin gano da kuma korar masu aikata laifuka daga matsugunansu. Sarkin ya ba shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan kafa ma'aikatar rayu kiwo yana mai cewa matakin zai taimaka wajen bunƙasa ɓangaren kiwo a Najeriya. Haka kuma ya ba da kwamitin sauye-sauyen kiwo ƙarƙashin jagorancin Farfesa Tayo Jega yana mai tabbatar da goyon bayan sarakunan gargajiya ga shirye-shiryen ma'aikatar. A gefe guda tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC a Tuka Bakar ya yi

0: kama sakan hulɗa da jama'a Frank Shaib ya fitar a cikin ya ce ya kamata gwamnatin tarayya ta yi bayani game da motocin alfarmar ya nemi ta bayyana nauyin motocin samfurin su shekarar kera su kamfanin da zai samar da su bayanan kwangilar da kuma VIN wato lambar ta kowace motar a cikin ya ƙara da cewa idan har ba kammala sayan motocin ba duk da an shafi watanni 8 ana aiwatar da kasafin kuɗin bana ya dace gwamnati ta bayyana dalilin jinkirin Kungiyar likitoci masu neman kwarewa a Najeriya na ta yi barazanar shiga yajin aiki na sai ba fita gari idan har gwamnatin tarayya ba ta biya bukatunta ba. Natta ce za ta tsunduma yajin aiki ne a ranar 10 ga watan Agusta saboda gaza biyan bukatunta da suka shafi bashin albashi da inganta walwalarsu da kuma yanayin aiki. Kungiyar ta cimma wannan matsaya ne a ƙarshen taron kwamitin zartarwa da aka gudanar a Gombe daga ranar 26 zuwa 31 ga watan Yuli. A yayin taron ne wakilan kungiyar suka duba yadda aka aiwatar da yarjejeniyoyin da aka cimma da gwamnatin tarayya a baya tare da nazarin matsalolin da ke haddabar fannin lafiya a ƙasar nan. Shugaban na Dr. Muhammad Usman Suleiman ya ce kungiyar ta nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin ke tafiyar da hawainiya wajen cika alƙawarin da aka yi duk da tattaunawar da aka shafe watanni ana yi. Ya ce kungiyar ta tsawaita wadin yajin aikin har sau hudu domin baiwa gwamnati damar warware matsalolin amma ya ce har yanzu yawancin alƙawuran ba a cika su ba. Babbar kotun jihar Oyo ta yi zama game da shari'ar da ake yi na hana ɗalibai saka hijabi a jihar Bayero UTME. Kotun ta yanke hukuncin cewar hukumar shirin jarabawar shiga manyan makarantu JAMB ba ta da ikon tilasta ɗalibai mata musulmi cire hijabin su kafin rubuta jarabawar. Kotun dai ta bayyana cewa wannan mataki ya saba kundin tsarin mulkin Najeriya saboda yana tauye ƴancin kowa na bin addinin sa cikin walwala ba tare da takura ba. Mai shari'a YS Adekunle ya yanke hukuncin ne a ranar 20 ga watan Yuli na shekara ta 2026 bayan Lawal Hamidat Adeneke Olamide ta shigar da ƙara ta nan mahaifiyarta. Mai ƙarar ta ce an hana ta rubuta jarabawar UTME da aka gudanar a ranar 25 ga watan Afrilu na shekara ta 2025 sai dai idan ta cire hijabin da take sanyawa saboda addininta. Kotun ta kuma sami cibiyar jarabawar ta FTIM Film Institute Limited da laifi tare da JAMB saboda ta ki haƙin mai ƙarar na samun ƴancin gudanar da addininta. Mai shari'a ya bayyana cewa duk wata doka ko ƙa'ida da ke tilasta cire hijabi ga ɗalibai mata musulmi kafin rubuta jaraba JAMB ta da inganci kuma ta saba kundin tsarin mulki. Kotun ta ce matakin da aka ɗauka ya karya tanadar tanadin sashe na 38 na kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ke kare ƴancin addini da gudanar da ibada. A hukuncin kotun ta umarci hukumar JAMB da FIFTI su rubuta takardar neman afuwa daban-daban ga ma'aikatar wato ga mai ƙarar samun sannan su wallafa afuwar a jaridu biyu na ƙasa cikin kwanaki 7. Bugu da ƙari kotun ta ba da umarni a biya mai ƙarar diyan naira miliyan 10 tare da ƙarin naira 500,000 a matsayin kuɗin shari'a. Mai shari'a dai kulle ya bayyana cewa an jinke ta yanke hukuncin domin duba sabon hukuncin kotun ɗaukar ƙara kan irin wannan batu kafin a cimma matsaya ta ƙarshe. Makabarta ita ce ke zama gidan ƙarshe ga dukkan al'umma saboda makabartu da dama na shiga halin haulayi a lokacin damuna wajen fitowar ciyayi da kuma raftawar kabarurruka. Wakilinmu Idris Kasim Hamsawa ya kai ziyara wasu daga cikin makabartun jihar Kano ga kuma rahoton da ya haɗa mana akan hakan.
1: Lokacin da damuna ta fara kankama, makabartu da dama a jihar Kano sun fara fuskantar ƙalubale masu tarin yawa da suka haɗar da rashin magudanar ruwa da kuma ruftawar kabarurruka. A ziyarar gani da ido da na kai wasu daga cikin makabartu a birnin Kano, musamman makabartar Dandolo, masu kula da makabartar sun yi kira ga al'umma da a riƙa tunawa da makabartu wajen ba su kulawa, kasancewar nan ne gidan kowa na ƙarshe. Malam Salisu Musa Gyaranya shine shugaban masu kula da makabartar Dandolo ya bayyana cewa akwai buƙatar ƙasa a makabartar domin amfani da ita wajen cike kabarurrukan da suka rufta a sakamakon ruwan sama.
2: Wuraren namu ina da buƙatar ƙasa zuwa gaba, ruwan nan in yi ƙarfi ba mu da ƙasa da za mu ɗiba mu riga ɗan ciccike waɗannan wurare. Da haka muke roƙo ga mawadata ne masu iko, to Allah wajen namu ina da buƙatar ƙasa domin a halin yanzu dai maganar nan da nake ba mu da ƙasa da ne tifa ɗaya a zube. Saboda haka muna da buƙatar ƙasa a wajen nan sakamakon damuna, masha Allah ya kawo.
1: Shi ma mataimakin shugaban

0: su kula da makabartun jihar Kano kuma jigo a makabartar Tarauni Malam Buhari Iliyasu mun ji ta bakin sa akan halin da makabartu suke ciki a jihar Kano
1: inda kusan gidan yake sakar sun iska ki duk mata dan fafada min da wasu sololin ce muna da bukata da Allah al'umma mai sumunci ne mai danya shi da dutse haka da Allah wanda yake gaggaje zai yi taimaka muna da bukata da Allah azu a dan ta taimaka mana yawanci sololin mu sun fadi kowa duba makabartar da take kusa da shi kawo mata dauke abin da ake bukata in ya shigo ya samu ma'aikatan da ke cikin ta za su yi masa bayani matsatsalin da suke yake damun su
0: shi ma babban limamin masallacin juma'a na hidaya dake kundilar gandun albasa a nan Kano Malam Kamil Inuwa ya ja hankalin musulmai da masu mulki kan kulawa da makabartu kamar yadda kasashen musulmai na duniya ke yi
2: al'ummar musulmi mawadatan ciki har da wanda ma ba su da wadatar ya kamata kowane rukuni suna tsayawa suna yin wata gidauniya ta musamman wadda za su tabbatar da tsari na makabartu kamar yadda muke gani a kasashen musulunci na duniya ka je su jidda su inda aka ce da rasuwa ta samu wani naka aka ji da kai an yi muku hanyar ku an killace ta an gyara ta an mata interlock har a je inda za a sa mutane ba za su yi alaka da kabari da za su tattaka shi ba mu dinga hada hannu muna taimake keniya akan ayyuka na nagarta da zaka su kara inganta rayuwarmu da addininmu da makomarmu
0: to kullu nafsin dai dha'iqatul maut Allah ya sa mu hadu mu gyara ya ji kan iyayenmu da rahamar sa amin karshen rahoton kenan Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
3: Hukumar bankasa ci gaba yin karewa ta gabas ta mice da sun yanzu surutun kudi har naira miliyan 200 da man bankasa samar da wuta mai amfani da hasken rana mai karfi megawatt 50 a cewar hukumar hakan da nasaba da kokarin da yake na samar da wadataccen wuta a jihar da ke yankin duba da matsayin da wuta ke da shi wurin samar da ci gaba fannin farfado da tattalin arziki domin jin ci gaba wannan labari da masu labarin da ke da alaka da tattalin arzikin kasa ga wannan rahoto
4: Manajan Director kuma babban jami'in zartarwa na hukumar Muhammad Alkali ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis yayin da yake gana da manema labarai a Abuja inda ya bayyana wasu daga cikin sabbin tsare-tsaren da suke shirin aiwatarwa karkashin babban jadawalin gudanarwa na hukumar Alkali ya ce kwamitin gudanarwa na hukumar ya amince fara aiwatar da aikin ba tare da bata lokaci ba wanda zai shafi makarantu da asibitoci da kasuwanni da sauran muhimman wurare da ke jihohi shida na shirin ta Arewa maso gabas Hukumar kula da fitar da kaya ta kasa ta daura damar wurin karbar tsarin tattalin arziki na bai daya tare da tabbatar da bada tallafin damar maki ga ma'aikatan da ke shirin yin ritaya daga aiki lamarin da zai ba su damar samarwa da kawunan su kudi da kuma ci gaban kasa babbar daraktar zartarwa ta hukumar Nani Ayeni ita ce ta bayyana hakan a wurin taron tattauna hanyoyin damar maki masu dorewa ga masu ritaya wanda ya gudana a Abuja ta ce bai kamata ritaya ta zama karshen rayuwar ma'aikaci ba face wata sabon hanyar rayuwa da ke cike da damar maki domin gina sabon tubalin rayuwa mai cike da dorewar samun kudin shiga ga gudanarwar rayuwa Hukumar kula da haƙoƙin masu saye da sayarwa ta ƙasa ta yi gargaɗi game da yadda matsayin kasuwancin wuta ke ci a ƙasar nan yana mai cewa hakan kan iya zama tarnaƙi ga fannin samar da wuta hukumar ta ce matukar aka gaza samar da haɗaka tsakanin masu samar da wuta a gwamnatin tarayya da jihohi abu ne mai yiwuwa tsarin kare haƙoƙin masu amfani da wuta ya gudanar da aikinsa ƙarƙashin dogon wutar lantarki ta Act 2023 da yake jawabi wurin taron masu ruwa da tsaki kan harkokin wutar lantarki shugaba kuma babban jami'in zartarwa na hukumar ta FCCPC Tunji Bello ya ce wajibi ne abokan hulɗa samu kula ta bai daya ba tare da nuna fifiko ko la'akari da yankin da aka fito ba ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a mutum Isa Abdulrahman
3: batun da dafi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke akan Facebook shine ko kusancewa sabobin ci da na sha kan zama cuta ga al'umma wanda masana harkokin lafiya sun dace suna bayyana irin illolin da wasu nau'ika abinci da na sha ke da shi ta fuskar lafiya ga dai wasu daga cikin rayin naku da kuka tafka muhawara a shafukan namu na Facebook
0: Sakon Sultan Yahuza gagarawa da wakin kudi ne na farko a wannan rana inda yake cewa Babu shakka mu anan karkara gaskiya akwai sauki sosai wajen amfani da irin waɗannan abinci, amma kuma yana da kyau a bar amfani da irin su saboda illar su ga lafiya. Sannan kuma ya dace a duba yuwar amfani da abinci irin su zogale, kunu, rama, tuwo, miyar kuka ko wata miyar daban, dambu da sauran abinci mara chemical a ciki. Abdulmajid Lawan Aisami yace salam Rahama Radio jinjina da fatan alkhairi a gare ku. Hakikanin gaskiya sai dai Allah ya kara inganta rayuwarmu da lafiyarmu. Duba da yadda kowane irin abinci muka samu ci muke, saboda rayuwa ta yi tsada musamman a yankin mu na arewacin Najeriya, yadda talauci ya dabaibaye mu ta kowane irin fuska. Muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana dauki na gaggawa saboda alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdulsalam Yakub yace Allah ya kawo ƴan Najeriya mafita daga kuncin tsadar rayuwa da kuma tsaro. Abba Jesse inda ba yace salam Rahama TV da kuma Rahama Radio. Abinda zan ce akan abinda kuka wallafa shine maganar cin abinci mai kyau sai dai wane da wane, amma shi talaka duk abinda ya samu kaiwa yake. Kuma abinda yake sa cin kowane irin abinci shine rashin kuɗi a hannun wasu daga cikin al'umma. Babu batun tsayawa cin abinci mai kyau ko kuma tsayawa neman abinci mai gina jiki. Kawai dai burin mutum yanzu shine ya ci abinci kowane iri ne domin kawai ya koshi. Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama.
3: Tun su kuma Abraham Jigar wata babban tarihi da suka faru a rana makamancin ta yau a tarihi.
4: Watan Yuli na shekara ta 1498 shahararren mai binciken teku Christopher Columbus ya gano tsibirin Trinidad a tafiyarsa ta uku zuwa nahiyar Amurka. Wannan ya kasance ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka ƙara faɗaɗa taswirar duniya a zamanin binciken teku. Shekara ta 1790 aka ba Samuel Hopkins lasisin kirkira na farko a tarihin Amurka kan wata hanya ta samar da sinadarin potash da ake amfani da shi wajen taki da masana'antu. Wannan shine lasisin kirkira na farko da gwamnatin Amurka ta bayar. A shekara ta 1917 aka fara yakin Pocendos a kasar Belgium a lokacin yakin duniya na farko. Yakin ya kasance ɗaya daga cikin mafi tsanani inda dabban sojoji suka rasa rayukansu. Shekara ta 1954 wasu masu hawa dutse daga kasar Italiya sun zama mutane na farko da suka kai kwallon dutsen Ketu, wanda shine dutse na biyu mafi tsayi a duniya. Wannan nasara ta zama abin tarihi a fannin hawa tsaunuka. Haka kuma a shekara ta 1965 shugaban Ghana na wancan lokaci Kwame Nkrumah ya kaddamar da tashar talabijin ta farko a Ghana, wani mataki da ya karfafa bunƙasar kafafen yaɗa labarai a yammacin Amurka. A dai shekara ta 2000 ne jihar Kano ta dawo da shirin rigakafin cutar shan inna wato folio bayan dakatar da shi na tsawon watanni 11. Wannan mataki ya taimaka wajen ci gaba da yaƙi da cutar a Najeriya da ma nahiyar Afirka. A irin wannan rana ta yi ne a shekara ta 2004 kungiyoyin siyasa na kasar Cote d'Ivoire suka rataba nukan sabon yarjejeniyar zaman lafiya a Accra da ke Ghana domin kawo ƙarshen rikicin siyasar kasar. Wannan ya kasance wani muhimmin ci gaba ga zaman lafiya a Afirka ta Yamma. A dai makamancin ranar ta yau ne a shekara ta 2021 masana kimiyya da hukumomin lafiya na duniya suka ci gaba da jaddada muhimmancin haɗin gwiwar ƙasashen waje wajen yaƙi da annoba da inganta tsarin kiwon lafiya bayan darussan da aka koya daga annobar cutar COVID-19. Rahoton ababen tarihi Fatima Kabir labarin ya kasai a labarin Rahama.
3: Tunsu kuma bari mu je zuwa ga sassan duniya inda aka ci mu rijiyar kawancin kungiyar Hamas a zirin gasa wanda shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matsayin babban cigaba ga shirin samar da zaman lafiya na Board of Peace. Wannan mataki ya biyo bayan watannin da aka kwashi ana tattauna tsakanin Hamas da kasashen da suka shiga tsakani kamar su Masar, Qatar da Turkiya. Yarjejeniyar ta tarade cewa Hamas za ta mika makamanta a cikin matakai daban-daban sannan sojojin Isra'ila za su fice daga yankin Gaza. Kungiyar da ta Hamas ta tabbatar da amincewar ta da wannan tsari ta baki da kuma rubuce, inda ta bayyana cewa ta sadaukar da wasu abubuwa ne domin kare al'ummar Gaza. Zama bari mu je ga rahoton kasashen masanayi ne da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya.
5: Asabar dinnan da yarda Allah, hasashen masanayi ne ya bayyana cewa Kano cibiyar hada-hadar kasuwanci da Katsinan Dukko ruwan sama tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'auni ne na 30 daga bisani yanayin zai iya sauyawa zuwa na 21 zamfara da kebbi. Yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'auni ne na 27. Patuscum da ke jihar Yobe, yanayin zafin rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 31. Lafiya da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'aunin yanayi na 27. Daga kudancin kasar nan kuwa, Fatakol da ke jihar Rivers, yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 28. Inugu da Ibadan, ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 28. Agege da ke jihar Lagos, cikin yardan Allah yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama da kadawa iska jefi-jefi za a samu a bisa ma'auni ne na 27. Daga Ƙetare kuwa, Maradi da ke jamhuriyar Nijar, ruwan sama tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'auni ne na 27. Akra da ke kasar Ghana, hasken rana tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 29. Rabat da ke kasar Morocco, makamancin yanayin za a samu akan ma'auni yanayi na 31. Za mu kakkare rahoton hasashen masana yanayi da kasa mai tsaki wato Makka, inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da washewar sararin samaniya a bisa ma'auni yanayi na 44. Maidi Aminu Iliyasu, Alabar Rahma.
3: Tsarotun hasashen masana yanayin muka kammala labarin namu na wannan lokaci. Sai dai kafin mu salama ga tashimi mangano 65 kun cewa gwamnatin Kano ta sha alwashin cigaba da yake da masarautar gargajiya, yanda kudi cewa gwamnatin tarayya ta yi karin aski game da kudaden talafin mai da aka cire. A gefe guda na cigaba da nuna damuwa game da yadda yake alakanta tatance ga al'ummar Fulani Kacukan. Daga sassan duniya, mun labarta muku cewa yarjejeniyar kawancin kungiyar Hamas ta cigaba da daura damara zirin Gaza, wadda yan sta kammala sakonin hikimar a wannan rana, yana cewa idan ka dogara ga mutum kadai wata rana zai iya yin nisa da kai ya canza ko kuma rayuwa ta raba ku, amma idan ka dogara ga Allah ka dogara ne ga madawwami. Mai rai baya mutuwa, mai iko da baya gasa, ko mai rahama da baya taba watsi da bayinsa. Allah ya sa mu dace, amin. Labaran kina madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rahama Farin Ciki na Umma da ma waɗanda suka talafa da mun gane labaran ya iso gare ku, musamman editan da ya tsara labarin kuma ya tace Nafi'u Yahaya. Sunana Fatima Kabir, labarin ya kasa nake cewa ku cigaba da kasancewa da Rahama Radio Farin Ciki na Umma. Jama'a bissalam.
6: Zaman lafiya a gidan miji na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
7: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
6: Tattaunawa na da

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan ku da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin na karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da ya saba bibiyar wasu al'amura da suka shafi al'umma kai tsaye a cikin shirin namu na wannan rana muna nan dauke da rahoton nan na ina gizo yake yin sakar ne komai nisan tsuntsu sai sama ta ga bayan sa jami'an tsaro sun kama wani matashi da ake zargi ya tsallako Kano daga jahar sa ta Jigawa domin satar babur din Adeje da Sahu
1: idan har akai bincike duk abin da ya kamata da hukunci ya dace akai na amini
0: Sai dai kuma daga can jahar ta Jigawa da matashin ya tsallako zuwa jahar Kano a can kuma an kama wasu matasa guda hudu da aka zarga sun bi dare don su sace rufin wata makaranta a garin Hadejan jahar ta Jigawa kawai don su yi kudi dare daya
2: An samu wannan bata gari ne dauke da rufin aluminium an cire daga ginin da ake gyarawa
0: turka shi ko na bakin wuta da nasu hayakin haka kuma komai yawan dinki idan zare ya kare sai komai ya tsaya cece ku ce ya barki a shafukan sada zumunta na zamani kan rade radin cewa jarumin nan na wasan Hausa Adam A Zango ya kawo karshen auren sa da amaryar sa Maimunatu wanda shine auren sa na bakwai
3: wallahi da gaske ne aure ne ya mutu amma ka Allah ya kaddara mu
0: Allah sarki kadan gyaran daga cikin abun da shirin na wannan rana ya kunsa sai a gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da su da majin ko shi ma harshen inkoro a jahar Rivers na fama da barazanar bacewa ne akan doran kasa ko kuwa zai ci gaba da wanzuwa suna na tukur S tukur wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci mutunce mu
4: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
5: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
4: ka manta kai yakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kai yakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Stone
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: kware ku uwar gida Basir sto na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir to a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
4: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir to ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauran su
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
5: Basir sto na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir sto akan lambar wayar sa kamar haka 08-06-44-85 ko 08-07-22-22
4: Masha Allah daga ta fara kantin Basir sto

0: Ya ku dakin yar baba.
1: Ai sai ce naje. Kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura, sauki ga kuma ƙara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa, domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta. Akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasa.

0: to ya kam kai tsaye bara mu bude labulan shirin namu da koken al'umar garamar hukumar Ungwaggo a jihar Kano inda suka buƙaci mahukunta da masu ruwa da tsaki a jihar da su yi Allah su kawo musu ƙarshen koken da suka jima suna yi ko kuma yadda wata babbar hanyar su take ci musu tuwa ƙwarya musamman ma a wannan damuna wacce ta hada karamar hukumar Fage da kuma karamar hukumar ta Ungwaggo
1: ina kuka akan wata hanyar mu ne ta tashi daga wani bangare na Fage zuwa rafin malan ta hada da gida dubu da ganduje zuwa Aduwa zuwa Nasara zuwa Minkyau zuwa Kakun ta hadisi da titin Danbatta ina kuka akan hanyar nan da gwamnati gyara mana hanyar nan saboda cikin mutanen wanda suke wannan hanya sun dan cikin kalubale iri-iri hanyar ta lalace daga zarar an yi ruwa ta wannan hanya ta gagarumin kowanne wanda yake nan bangaren bai isa ya bi ta ba saboda lalacewar hanyar ko a mota ko a keke ne ko a mashin ne to a kasa ma sai dai ka dinga ratsa gonaki an baka saka ba wannan hanyar a kasa baruwa ta bu da kai
0: to da fatan wadanda akai koken domin su sun ji kuma za su amsa to idan shirin na kwarka da kunnuwan ku sha labari ya leka kotun majistire mai lamba 11 da ke zamanta a gidigidi bisa jagorancin mai shari'a Rabi Abdul Qadir yanzu haka kotun ta sanya ranar 5 ga watan Satumba domin sauraron korafin wani magidanci da ya zargin cewa irin mutanen nan da suke kiran kasa ta Allah ce sun kwashe masa kayansa daga gidan da yake zaune ba bisa ka'ida ba duk da cewa idan ruwa ya baci to ba a wanke fuska da shi amma dai kotun ta ce akwai ganganci kan yadda aka kwashe wa wannan mutum kayansa ba bisa ka'ida ba inda lauyansa Barista Yusuf Tudun Wuzirci ya jaddada roƙonsa na a jinkirta yanke wannan hukunci har sai an yi nazari akai tunda farko dai wata mata ce mai suna Hajiya Sadiya Idris ta yi ƙara a gaban kotun kan batun wani gida mai lamba 16 da ke kan titin UDB daga bisani kuma masu ƙara suka kwashe kayan gidan domin mayar da shi wani matsugunnin na daban a don haka mai ƙara yake neman a dawo masa da kayansa amma kuma abin da ya fi ba kotun haushi shine waɗanda suke ƙara ba su je kotun ba wannan ta sa lauyan mai ƙorafi Barista Bashir Yusuf Tirjin Wuzirci ya yi ƙarin bayani a gaban kotun
2: wasu mutane wanda ake kiransu land grafers ko kuma ka ce musu yan ƙasa ta Allah ce da suke kiran kansu suka yawaita a garin nan musamman ma wasu daga cikinsu suna amfani da 'yan sanda da lauyoyi kuma har da kotuna wato abin takaicin shine za ka ga sun zo gaban kotu sun gabatar da kansu a matsayin iza masu fili sun yi takardu irin na filaye ko kuma su je su samu wani presidential implementation of white paper wanda shi kansa mai girman shugaban kasa jiya saboda irin tabargazar da ake da sunan wannan committee ya rubuza za su zo su ce wai wannan committee din ne sai musu
0: to wannan kenan to da haka kuma za mu leka can garin Hadeja a jihar Jigawa inda hukumomi a jihar suka kama wasu matasa guda hudu a bisa zargin su da cire rufin wata makarantar koyar da koshin lafiya a garin Hadeja domin su sayar ko sai kuɗi dare daya ASC Badruddin Tijani Mahmud shine mai magana da yawun hukumar nan da ke tsare dukiyar al'umma da kuma rayukansa a jihar Jigawa yayi ƙarin bayani har ma ya tabbatar wa da al'umma cewa da zarar sun kammala bincike akan waɗannan matasa da suka yi wannan aika-aika to za su gurfanar da su a gaban kotu
3: su sun hudu wanda ake zargi da lalata tare da sace rufin din aluminium na makarantar koyar aikin jinya da unguwar Zoma a karamar hukumar Hadeja da ke Jigawa an kama waɗannan mutane da ake zargi ne a yayin da jami'an namu na sashen gandun sarki ke sintiri domin kare muhimman kadarorin gwamnati da ababen more rayuwa na ƙasa an sami waɗannan ɓata gari ne a bayan katangar makarantar ɗauke da murabba'in mita 13 na rufin aluminium da ake zargi an cire daga ginin da ake gyarawa a yayin binciken farko wanda ya nuna cewa ɗaya daga cikin manyan waɗanda ake zargi jami'an tsaron makarantar ne lamarin da ya nuna akwai babban gibi a tsarin tsaron cikin wannan makaranta a inda hukumar tamu ta sanar da mahukuntan makarantar domin su ɗauki matakan gyara da ƙarfafa tsaro a cikin wannan makaranta ya kuma yi gargaɗi ga masu aikata irin wannan aiki na satar kayayyaki da lalata kadarori da su daina in ba haka ba za su fuskanci fushi na hukuma.
0: To kafin mu dora za mu leka teburin yan talla karkashin jagorancin ajiyan gaya.
4: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a daga tunani. An bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano. Ko kuma tuntube su ta lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-2051.
5: Kai cancadi mai gida a ina ka samu wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
6: Ke dai bari to kallu wannan.
5: Amma wannan sleeveless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kaji kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
6: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
5: Ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
6: Kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less sleeveless Holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
5: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
6: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
0: Madalla. Hausawa na cewa komai nisan tsuntsu sai sama ta ga bayan sa. Yanzu haka jami'an tsaro sun kama matashin da ake zargi ya tsallako Kano daga jihar sa ta Jigawa domin satar babur din a Dare Sahu da kuma aikata laifuka. Sai dai bai nasara ba, jami'an hukumar nan ta farin kaya Civil Defense suka kama shi. Tuni matashin ya gane cewa da ruwa ake dafa shayi. Haka kuma bai kamata mutum ya mikar da zai wuce tsayin sa ba.
7: Idan har aka yi bincike duk abin da ya kamata, da hukunci ya dace a kaina a mani. Sakamakon ni kaina in aka dan uwana wurin da zabi ba inda har na tabbatar an tabbatar da na aikata laifin. Ina mai neman kuma sauki akan wannan binciken a duba mun a yi min gaskiya a lamarin.
0: AC Ibrahim Idris Abdullahi shine mai magana da yawun hukumar ta Civil Defense a jihar Kano ya kuma yi karin bayani.
8: Nasiru Sulaiman dan mai kimanin shekaru 27 dan asalin karamar hukumar Babura da ke makociyar mu a nan wato makociyar jihar Kano jihar Jigawa muka same su kunin kama shi a kan titin IBB nan inda zaka shiga kofofin bai lokacin da ya hawo mashin na mai adaidaita sau daga unguwar Kurna a nan garin Kano inda zai kawo shi da zimmar zai kawo shi wato kasuwar kofofin bai nan kan titin IBB. To amma tun suna cin adaidaita sau da yake ta dabarun tsayawa cewa zai yi wani transaction ne wato mu'amala ta kuɗi a wajen bayan ya yi duk dabarun da zai yi kokarin ya gudu da wannan mashin dai. Mai mashin ya kokarin dawowa dai ya tayar da balli inda mutanen da ke kusa suka taimaka aka cafke shi sannan jami'an mu waɗanda ke nan kusa aka danka shi a hannunsa kuma muka kawo a hannunsu.
0: To idan muka leka duniyar yan kaniwood kuwa kamar yadda Hausawa ke cewa kowane bakin wuta da nasa hayakin komai yawan dinki idan zare ya kare to komai ya tsaya. Cece kuce ya barki a shafukan sada zumunta na zamani bayan da aka fara raɗe-raɗin cewa jarumin nan na wasan Hausa Adam A. Zango da taurarinsa yake haskawa a duniya ya kawo ƙarshen aurensa da amaryarsa Maimuna Musa wanda shine aurensa na 7. Tirkash. To ko menene yayi zafi haka? Ga Aminu Ahmad Lash dauke da cikakken rahoto akan hakan.
9: Adam A. Zango wanda ake masa kallon wanda ya aure har so bakwai a rayuwarsa lamarin da ya sa mutane da dama ke ci gaba da bibiyar rayuwar auren sa a yanzu da ake ganin auren sa da Maimuna ya zo karshe tambayar da ta fara yawo ita ce shin Adam E Zango zai sake yin wani aure kuma wace ce matarsa za ta kasance ta gaba wanda zai aura a matsayin ta takwas wasu na kallon hakan a matsayin wani bangare na kaddarar rayuwar sa yayin da wasu kuma ke ci gaba da yi masa lagabi da mai auri saki saboda yawan aurensa da yake yi da kuma rabuwa da take biyowa baya sai dai yana da muhimmanci mutane su guji yanke hukunci akan rayuwar aurensa domin aure da saki duk suna daga cikin abubuwan da ke faruwa bisa kaddarar Allah ita kanta wadda aka saki Maimunatu Musa ta bayyana cewa sakinta da Adam E Zangwe shine kaddarar ta ta rayuwa
10: wallahi da gaske ne aure ne ya mutu amma ka Allah ya kaddara mu san kowa da kaddarar sa a duniya to kaddarar mu kenan ni da shi gabaki dayan mu Allah kai mana magani
9: kan hakan yasa babban makusanci ga Maimuna kuma ubangidanta a harkar shirye finafine Ali Rabi Ali Dadi ya bayyana matsayin sa kan rabuwar aurenta da Adam E Zango da kuma mayar da martani kan masu kallon yan kaniyu a matsayin masu auri saki
11: ina mamakin yadda mutane suke dorawa kansu cewar wani abu mara dadi da ya faru su rika iya dashi ba abin da zamu ce da Allah sai dai mu ce Allah ya sa hakan shine yafi alkhairi saboda mutane ne su ba kamar kowa abin da yasa kaji ina magana haka kamar da dan fushi bai kamata mutane su rika daukan yan kanin kamar wasu sassagaku wadanda aka yi su da katako ko kuma da karafuna ba mutane ne kamar kowa a kullun ta Allah ana daura aure a kullun ta Allah ana sakin aure don haka idan Allah ya kaddara zama tsakanin su da shi da ita suna tare ana iya samun sabari a kowane bangare kuma kowane dan adam akwai irin kaddarar da Allah yake jarraba sa da ita akwai matar da ta yi aure yafi guda 15 akwai namijin da ya aure yafi guda 30
12: kuma amma Ali Rabi da ita gani ake kasanta kuma sosai kun yi aiki da ita ana ganin Maimunatu mace ce wacce tana da hakuri kuma kayi wa da halayenta kafin ta yi auren nan har bayan ta yi aure to kuma murna ake ta mata kuma a ga wannan abu ya faru gare ta shine mutane suke mamaki
11: tabbas Maimuna yarinya kirki ce kuma yarinyar ce mai hakuri shi sakin aure ita ba ta fita kanta ba dan hakurinta idan an sake ta ai dole ta zamanto wannan wani al'amari ne daban tunda mace ba ta iya sakin kanta ko ba ta iya aurar da kanta
12: yanzu kai magana da ita Maimunatu kaji halin take ciki
11: eh na yi magana da ita a matsayin ta yar uwata na sani tana shirin za ta shigo gari in Allah ya yarda to amma ba haka yana nufin cewa ba za a yi tituciya ba muna fatan insha Allah za a iya samun sasanci tsakanin su kamar yadda kowane gida ke samun sabani tsakanin harshe da hakuri in Allah ya yarda idan da rabu za a sake koma a cikin da rayuwa
9: abin jira gani ko addu'o'in da mutane suke yi wa Maimunatu na fatan Adamun zai iya maida ita hakan ta tabbata
0: to da haka kuma ga Kabiru Abubakar Sheshe zai kawo cikakken rahoto kan irin kalubalen da harsunan gargajiya suke fuskanta a Najeriya kuma har yanzu yana jahar Rivers
13: yau kuma cikin yarda mai duka zamu tashi ne akan harshen Unkoro harshen Unkoro na daya daga cikin harsunan Najeriya fiye da guda 500 domin jin yadda wannan harshe yake har ma da sunayensa na zabi ga Professor Suleiman Adamu Sarbi na sashen harsuna da al'adun Afirka Jami'ar Ahmad Bello ABU Zaria
14: harshen Unkoro wato al'umar Unkoro na kiran harshen su da Kirika kuma akan musanya da Ofu Kirka da Kirike wani lokaci a ce Kirike amma dai harshen sunan sa harshen Unkoro
13: kwa waɗanne jihohi da ƙananan hukumomi aka fi samun masu amfani da wannan harshe
14: harshe ne na jihar Rivers a ƙananan hukumomin Boni da Ganun da Ofu Ukoro da kuma wasu ƙauyuka 11 na jihar Rivers din
13: to dangane kuwa da kiyasi na masu amfani da wannan harshe har ma da yiwuwar samun hanyar rubutu ta wannan harshe ga Professor Suleiman Adamu Sarbi
14: al'umar Unkoro su 20,000 ne a cikin 1963 a Edo Bahari 1989 domin samun ƙarin bayani al'umar Unkoro wato harshen su ba shi da hanyar rubutu
13: ko wannan harshe na daga cikin harsunan da suke cikin barazanar bacewa
14: tunda da dukkanin waɗannan harsuna da muke magana na tutar gabas wato babbar tuta ta Ijo za a ga cewa yawancin su asali ba za su rasa nasaba da karakaren harsuna ba shi yasa za a ji ba ma magana akan maganar karin harshe ba shi da hanyar rubutu kamar yadda muka ce kuma ba a koyar da shi a kowane mataki na ilimi sannan kuma ba amfani da shi a kafafan sadarwa dan haka harshen ya takaita ainun yana fuskantar barazanar mutuwa
13: kasance da mu shiri na gaba domin jin harshen da zamu tashi a kansa rahoton kenan Kabir Abubakar Sheshe ku karkade kunnuwanku
0: to madalla kafin kuma mu karkare zamu sake komawa teburin yan talla karkashin jagorancin ajiyan gaya
15: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
16: shekara uku a ƙarƙashin kulawar dokokin malamai ko jin da dolin mutunan ki bani addressin tana nan a Na'ibawa Office Sa'adatu Rimi Kano Zaria na Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar a shugaba guda AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-326-1182 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
0: A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma da wanda ya daukar mana sautin akan na'ura Bashir Ali Ali sai abokan aiki Salisu Usaini Usman da Shamsu Kondila Mascom da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidetti da Amina Ahmad Lash da Nura Dahiri Yaka Sai da Abubakar Sabi Karkasara da Rabiu Sadauki Kura sai dan karamin su kuma babban su sanan dan autan su Idris Kasim Hausawa dan Idi mai Allah. Ni tukur es tukur da na shirya na gabatar nake cewa bisalam.

0: minista shugaban kasa a hali yanzu APC
1: sai dai kalaman na SA Aminu Gurgu mai fulo na zuwa ne a yayin da bangare guda masu amayya da gwamnatin irin su Malam Nura Hassan Ungogo ke cewa ba fa waya iya nan gizan ke sakar sa ba ta fuskar tafiyar da gwamnatin domin kuwa yana ganin akwai gazawa ta fuskar babban aikin da dokar kasa ta sanyawa mahukuntan na kare lafiya da dukiyoyin al'ummar wannan kasa
2: kwanan na aka je wata karamar hukuma a jihar Kaduna aka yi sanar mutum 40 basu ji basu gani ba aka je jihar Zamfara aka yi sanar mutum 37 suna noma a Zamfara aka yi garkuwa da shugaban karamar hukuma aka shiga daji da shi aka je Kebbi alƙalin alƙali aka yi garkuwa da shi jihar Kaduna alƙali iya shari'a a kotu an ci da saka kamar farmaki ya fita ta wando ya tsira zaran sunan kasa da gwamnati ya al'umma kaban da muka tsira da gwamnatin gudulak a 2015 muka kawo sauyi a kasar nan dan Allah dan Allah mu tsira kwadayi da tsoro duk abin da suka ba ku karba haƙin ku ne amma ku abin da ya dace ku kubatar da al'umma ku da ƴan uwanku daga cikin wannan kaskancin da karshe ina jan hankalin gwamnatin jihar Kano mai girma gwamna jami'an gwamnatin kuma musamman Alajiji iya zuwa iya kafa hotunan mu iya ambata suna iyayen mu iya zagi iya todarta mai girma gwamna kowa iya zagi amma ba wanda yake saboda muna ganin girman na gaba mun san darajar dan adam shi yasa muke rangwanta muke kauda kai ba wajen muna tsoro ba kuma muna shakka ku kuma abin da zamu yi faɗa wallahi mai girma gwamna sanda aka halarci tsoro ni wallahi ba a haife ni ba kuma mai girma gwamna Abba Kabir duk Kano akwai mutumin da ci zarafin ga kamar Alajiji wa sai ma sunan wannan hakkado hukunci akai kake shi kurkuku waye ba Alajiji bane shi ne masoyi yanzu saboda kana bashi abin da yake so a gwamnati yake zagin duk wanda yake so to mai girma gwamna wannan zagin ya zo karshe
1: Malam Nura Hassan Ungogwo kenan a wannan jiha to amma mabiya jam'iyyar APC mai mulki irin su Muhammad Abdul Kadir na mazabar kan karofin karamar hukumar birni da kewaye gamsuwa ya shigo yana bayyanawa kan yadda ya ce jagororin su na jibantar lamuran mabiyansu hususan ma yadda ya ce an sauke musu takin zamani a mazabar ta kan karofi da nufin yadda al'umma za su dukufa wajen yin aikin gona domin samun wadatuwar abinci a wannan ƙasa
3: godiya bisa abinda honorable Nura Hussein president ya mana a mazabar kan karofi na bada taki aka rabawa yan jam'iyya kuma muna miƙa dai sakon godiya ga honorable Alhaji Sunusu Balarabi bisa yayi abinda ya kamata daga cikin abubuwa da ake so a yi
4: menene abinda wanda kake ganin ya cancanci da ai gode masa
3: an bada taki ta hannun da ya kamata kuma sako ya zo sabanin wasu a baya wanda mai girma gwamnati ya daddura su muna ganin sako baya zo hannun na ƙasa
4: kai kana cikin wanda aka ba sakon da zaka yanke hukunci
3: eh an ba mu kuma muna ƙara gode ma wani rabin Nura Hussein jagoran karamar hukumar birni mun gode Allah ya saka da alkhairi
4: amma me yasa ba a ji suna kasan suna magana ba sai ku da kuke jikin su wata kila wani da zai ce dama ku ne masu uwa a gindin muru
3: eh ai mu ne wakilan su kuma sako ya zo mun gode mun ƙara godewa
4: kana nufin mutanen da aka ba wa takin an ba su takin da zai iya amfanar da su wajen yin noman misali
3: eh gaskiya alhamdulillah taki ya wadata sako ya zo kuma
4: ba kuma wai ɗan siyasa aka raba ba wata kila ba la'akari da waɗancan su ne waɗanda ya kamata a ba ba
3: ko daya ba wasu waɗanda aka ba wanda ake ganin kamar bas cancanta ba dukkanin su duk sun cancanta alhamdulillah
4: ka ce manoma ne kana tunanin cewa wannan ba da takin zai taimaka wajen ƙara musu azama akan harkar da suke yi ta noma
3: sosai insha Allah za ta ƙara musu sosai dan mu tun yanzu ma mun gani akwai wanda duk mun ma daina ganin su duk sun koma gona saboda an ba su taki su tafi su noma kowace mazaba an babba su mu dai namu sakon ne yazo daga hannun honorable Sunusu Balarabe shine muka zo muna godiya
4: akalla guda nawa ne wanda aka kai mazabar
3: ba adadi da yawa wasu ma sai dai ka ji suna godiya a can barin ma
1: ba wai ga Muhammad Abdul Kadir guda cikin mabiya jam'iyyar APC na mazabar kan karofi ba shi ma shugaban matasan jam'iyyar APC na wannan mazaba Saluhu Kwamanda dorawa ya da cewa godiyar su ba za ta gushe ba ga Alhaji Nura Hussein president jagoran yankin nasu bisa yadda ya ce ya tsaya tsayin daka har sai da suka yi habzi da takin zamanin da ya sauke musu
5: godiya ga mai girma Alhaji Nura Hussein da president bisa ta gomashin alkairi da ya mana na takin zamani domin mu ci gaba da inganta sana'ar mu ta noma da kuma ci gaban al'umma mu wannan dalili ne yasa na zo na yi godiya a garin shi matsayin sa na jagora a wannan karamar hukuma ta mu ta Kano municipal kullun yake dawainiya da mu na ƙasa musamman yan jam'iyya da ma wayanda ba yan jam'iyya ba domin nasarar jam'iyyar mu ta APC daga sama har ƙasa

0: da kuma nasarar mai girma gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. Wannan dalilin ne yasa nazo muke yin godiya a garin shi bisa yanda yake kulawa da al'umma da yanda yake taimakawa al'umma akan harkokin su. Muna godiya Allah ya saka da alkai domin tunda ya shigo wannan harkar ta siyasa bai taba yin mutakar wata kujera ko wani abu ba, amma wahalar da yake yi ga jam'iyya ga yan jam'iyyar ko masu dafin iko da masu yin takarar mu dai bamu ga suna yin kamar yanda yake ba. Wannan dalilin yasa muke yin godiya kuma muke gaya wa mai girma gwamnati ya sani wayannan mutane irin Salaje Nuru Hussein ne Mr. President su ne masoya na gaskiya, su ya kamata ya rike da gaske domin su ne suke yin abu haƙƙansa suke rike mai al'umma domin nasara da kaiwa ga ci a wannan zabe da zamu shiga na shekara ta 2027 domin nasarar mu gabaki ɗaya da jam'iyyar mu ta APC. Muna godiya Allah ya saka mai da alkhairi.
1: Salu Kwamanda kenan shugaban matasan jam'iyyar APC na mazabar kan karofin karamar hukumar birni da kewaye. To gabanin mu dora kungiyar Tinubu Support Group na gayyatar gangamin taron jam'iyyar APC na mazabar kan karofi karkashin jagorancin Honorable Nasiru Idris Nanu, wanda aka shirya gudanar da taron motsa jam'iyya na mazabar ta kan karofi a ranar Lahadin nan da ta daidai da 2 ga watan Agustan da zamu shiga da misalin karfe 4 na yamma, wanda za a gudanar da taron a filin Women Center jikin tsohuwar Kano State Library kan titin zuwa gidan sarki. Mun dai samu wannan sanarwa ne daga jagoran taron Honorable Nasiru Idris Nanu. Can kuwa daga yankin karamar hukumar Nasarawa, bakuncin matashi Shehu Fulana Dakata muka karba, wanda shi kuma ya shigo yana godiya ga gwamna Abba Kabir Yusuf bisa yadda ya ce ya sa Aliyu wakilinsa a zauren majalisar ƙasa Honorable Hassan Shehu Husaini domin ya ci gaba da kawo musu roman mulkin demokuraɗiyya da yake yi.
2: Tabbas mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ka zama mikiya mai hangen nesa 2027 insha Allah da wuri za ka maimaita kujeranka yadda ka ƙara ba mai girma Hassan Shehu Hussein dama ya zai ƙara jagorantar mu ya je wakilce mu a majalisar ƙasa. Wallahi mu ɗan ƙaramar hukumar Nasarawa sai ma danna bawan Allah nan tun kan ɗan majalisar tarayya guda 24 su Ankara ya fara tallafi ga al'ummar ƙaramar hukumar Nasarawa. Wallahi ya raba mashina kamar gyada. Ni kaina a wannan sati da ya gabata na ɗan roman da kuraɗiya kaɗan daga cikin wadda irin Hassan Shehu Hussein yake, ka duba wasu mata ya raba musu miliyan-miliyan, yanzu ka san naira miliyan ɗaya za ta yi jari a halin da ake ciki yanzu. Ya samu mata bila adadin ya ba su 500,000 ya ilahi banda mashinan da ya raba a wannan satin. Yanzu ya zama kusan duk sati mai girma Hassan Shehu Hussein akwai tagomashin alkhairin da yake wa al'umma ƙaramar hukumar Nasarawa. Mu a ƙaramar hukumar Nasarawa sai da muka samu wanda ya tenuwa uku, amma ba a amfane shi kamar yadda aka amfani Hassan Shehu Hussein ba. In ku tenuwa ɗaya kai a ƙaramar hukumar Nasarawa to wallahi ko kwatar Hassan Shehu Hussein baka isa ka kama a aiki ba, saboda wannan shekara ukun ko ta hudun ba a shiga ba ya shafa tarihin kowa a tenuwa farko. Hassan Shehu Hussein mu ɗan ƙaramar hukumar Nasarawa mun ƙara cewa go again da izinin Ubangiji zaka ci zaben ka da wuri-wuri, babu hasada babu bakin ciki a tattare da su tun daga kansu ambassador Dahir Aro da su Alhaji Samunu, in ka dauko irin su jagora Bomboy da su jagora Yusuf Giginu da al'umma daban-daban da suke cikin gidan irin su ne girma Balarabe Yazid Balansi irin su bawan Allah nan Bashir Tidin Mutala tsohon dan takarar ciyaman na ƙaramar hukumar Nasarawa da dukkan al'ummar da ban lissafo sunayen su na gidan Hassan Shehu Hussein ba. Ina ƙara gode wa kowa da kowa bisa irin karanci da aka nuna mana, kuma muna ƙare muku alƙawari cewa tafiyar Hassan Shehu Hussein yanzu muka fara ta ba gudu ba ja da baya.
1: To amma fa su Shehu Fulana Dakatan na bayyana gamsuwa da yadda ya ce suna sharɓar roman mulkin demokuraɗiyya daga wakilinsu, yayin da can a ƙaramar hukumar Bunkura kuwa muka karɓi bakuncin Ustaz Mai Gaskiya Kumriya daga jam'iyyar ta APC, wanda shi kuma ya shigo yana kokawa ga yadda ya ce nasu wakilan ba su yi sa'ar samun su ba domin wai wata miyar sai dai su jiyo ƙanshinta a makwabta.
3: mai girma gwamna engineer Abba Kabir Yusuf dan walin gwamnatin Najeriya kai ta ga kai ta rago Abba Populous Po mai girma gwamna ina tunatar da kai mazabata da kumuriya wasu tafi kowace mala'a baka kura amma har yanzu ba a yi mana komai ba an auna hanya tsakiyar gari shiru an auna model village shiru rabon mu da wutar lantarki yau shekara 15 ka turo a gyara amma ciyamar da mun kudi mai gune wawa ya yi kuna da aiki ya ilahi ya zamu ga mutane ka Usmaila Kabir Alasarin Hafiz Sabi Gambo dan Bakara Allah ya ji kan siyasar ke ji Allah kun tafi kenan shekara 3 babu labarin ku yayin zabe ya taho kullu babu babu mai kuma yadda da ku Aminu Gurgu mai fulo an ki Isaac din saboda kai da malamin ka kuna so ku hakujerar harambe gonar da ba ku ka shuka ba an ce ku zo ku girbe idan ku ci wannan hatsin yaya sunan ku idan ka tafi Kano ta arewa dole ya ce Baro Maliyan Waldo yayi aiki a kasa kuma yana kula da mutanen sa amma Kano ta kudu ka Usmaila ba aiki ba aiki tsohon gwamnati Ganduje yayi ta wasan kura da kai muna jin haushi muna fakin ciki ashe da abin da ya hango ya hana ka takara da yadda Allah Yusuf Batayya kafin sha biyu rana yayi makarta siyasa JY Global dan kuma da sun ce ai maka bangajiya ta'aziya ga sheyeshe da kazo irin wannan muke bukata ba irin su Kabir Alasarin ba idan ka ganshi a wajen talakawa zabe ya taho babu mai kuma zabarka Alhaji Ibrahim Adumato dan majalisar jahabin kura 27 da yadda Allah ziyarar ta'aziya da sadar zumunci da kawo mazabin karamin hukumar Binkure irin wannan siyasa muke so Allah ya saka da alheri yan gudun wuce sa'a karshen ku yazo bye bye
1: Wada ustazi mai gaskiya kumriya ke kalubalantar irin wakilcin da ake yi musu a yankin su na kudancin jihar Kano daga Kano ta tsakiya ma bakuncin Yusuf Zara kofar na isa muka karba wanda shi kuma ya shigo yana bayyana cewa ba za su biyi wanda aka tsayar musu a takarar sanatan yankin ba biyo bayan takarar da jam'iyyar PDP ta bayawa Dr. Nafi'u Sankara a yankin nasu
4: babu yadda zaka dauko jami'a tun daga sama har ƙasa kace zaka zabe ko kuskura ce ko wace irin jami'a ce akwai nagari akwai bata gari amma yanzu muna godewa Allah subhanahu wataala da mutane suka raja akan Dr. Nafi'u Sankara shi za a yi matashi ne dan kasuwa ne manomi ne kuma gashi da jin kan al'umma ga ilimi degree guda uku na tattalin arzikin kasa da law da kuma kasuwanci yanzu waɗanda suka yi santa su ci a gaba ko diploma ina jin ba su da ita kuma suka zo aka kawai za ku dauko za ka gaba mana su ba ce karin sun tafi ai kamata ka dauko matashi domin me so ake a ci zaba local government 15 mazaba 172 ta amfana ne cikin ta su amfana wannan shine asalin jagora
5: amma ya zaka ce wai karatu ne kamar hanyar da zai sa mutun iya amfanar da mutane ba wai nagarta ba
4: to ai bayan ilimin ba shi da mugunta Allah ba nan bayar wayannan kuma sun samu sun rike to wayannan ko suke su bayar bayar wasu ke basu da kujera yaya kuma idan suka hawo suka zama wakilan jama'a gonda ta dauka ta basu gagaran nan ga consultancy project da zasu yi mutane su kai kuduri a taimake su wayannan idan ka dauki tsofaffin nan don halasi iya
5: to amma shi a baya akwai wani misali da za a iya nuna cewa yayi irin hakan da kake cewa wai in ya samu zai yi
4: yayi takara a karamin kuma ta rauni ta dan majalisar rep Allah bai bashi ba domin mutane da yawa sun dauka yace zaben aka ce je kotu ce ba za shi ba
5: ba wai takara ba maganar taimakon al'umma da kake magana
4: ka je ga dan kaya Sankara Moto kaga abin da yake da talakawa kaga yanda ya dauki mutane aiki yanzu ba ma kenan ga dan kasuwar ya dauki talakawa yake da aiki kuma dan tawaru ma baya cewa yaran sa ne sai dai ce abokan sa ne
5: aiki ba dama yi masa hidima suke yi dan shi ma ya cimma burin sa ya biya masa su ma ta su bukatar ba
4: to wannan haka ake so da jagora shi zamu ke so izama jagoran mu a Kano Central sanata shi zamu da izinin Allah kaga duk yan jam'iyyin nan duk gaba da raja an ce Nafi'u Sankara za a yi saboda a can idan ka duba AA Zaura ya dinga bindiga da kudin sa kuma aka cuce shi saboda Allah kuma dauko ni ba sai da ba sa dada kai bai takara haka kawai ya zama a cibilis
5: wai baka tsoron jam'iyya ta dau mataki ko akan ka kace kai dan APC ne kuma kana tallan yan wata jam'iyya
4: ka kyale kasuwanci a harkar siyasa ai dinta yan jami'i tamiyan kasuwa ne a national makun dinka za aiki idan ka dubo girma Tinubu shugaban kasa ne idan ka dubo ke dan PDP shine musu Abuja fa mu ba za mu ce siyasa mu addini a siyasa ce mu'amala ce kuma ra'ayi ne in kai siyasa addinin ka ce to wani kuma kai ce shafa
1: na Yusuf Zara kofar na isa sun zo ne a gabar da shi kuma honorable Saleh Kala kawo shugaban kungiyar APC Media Forum ya shigo yana zaburar da kwamishinan yada labarai Comrade Ibrahim Wayya biyo bayan salon siyasar da yace yana gwadawa daidai da zamanin da ake ciki domin murkushe abokan dabinsu na siyasa
6: wata magana na ga kwamishinan yada labaran gwamnatin jihar Kano yayi Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya akan tsarin kwankwasiya da maganar jarhuda sai na ga wato rashin tsoron da jajircewar da yi da zuciya da nuna gaskiya da rukun amana irin na kwamishinan yada labarai Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ya kai a nuna wa alkali domin tsarin da ya dauka ya yadda tsarin shine gaskiya ya yadda yi komai baya tsoro baya dar duk abin da ikama ifada zai fada. Wannan tsarin da mai girma commissioner ya dauka da a ce kowane jami'in gwamnati, kowane mai rike da mukami, kowane mutumin da gwamna isa a gaba ya bashi dama ta wata ma'aikata ya fito irin abin da mai girma kamar Ibrahim Abdullahi waye yake, sai dan kwankwasiya ya gaza fitowa ya ce shi dan kwankwasiya ne, domin dai kaga da karfi yake fitowa da bugun kirji ya fadi gaskiya. Magana jarhulan nan kamar Ibrahim Abdullahi waye ya fito ya fada cewa zuwa nan da dan wani kankanin lokaci za su share tarihin siyasar engineer Rabiu Musa Kwankwaso, musamman akan abin da ya shafi jarhulan nan. Ya fada cewa su ma ga jarhula suna sakawa, kuma su tasu jarhula ce wadda ba irin ta yan kwankwasiya ba, jarhula ce ta aqida ta gaskiya. To da wani zai fito shi kuma ikotankwacin irin kalar maganar da waye yi, koda ba iri ɗaya bace, a haka za a wayar wa mutanen jihar Kano kai su gane inda aka sa gaba. Amma yanzu in ka duba, in an yi magana mai nauyi zaka ga daga bakin kwamar Ibrahim Abdullahi waye take. To mai girma commissioner ya da labarai, muna so mu yi kira da jan hankali a gare ka, wannan amana da ka rike ta mai girma gwamna da wannan kokarin da kake yi, wannan shine yake nuna mana cewa ka cika gwarzo, ka kai namiji, domin kana kare mutuncin gwamnatin jihar Kano, kana kuma abin da ya kamata. Na yadda kai commissioner ne na fita kunya, commissioner ne da in an tisa ka gaba za a samu abin da ake da bukata. Kuma ina kira ga mai girma gwamna, wallahi a majalisar zartarwa umarni ya kamata ka yi, ka ce kowa i dau irin salon da mai girma commissioner ya da labarai kamar Ibrahim Abdullahi waye ya dauka, domin sai da irin wannan abin za a nuna wa wayannan jami'an gwamnatin cewa fina ganin ka mai jar koma.
1: Dika da waɗannan kalamai na Honorable Saleh Kalakawo ya kamata mu ja kalar shirin na wannan rana. Madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ali Abbas Salis soran ɗinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.

0: wannan kenan ba iya daliban da ke karatu a nan gida Najeriya tallafin gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf ya tsaya ba domin kuwa gwamnatin ta tura dalibai kasashe daban-daban domin karo karatu a fannoni da dama a cewar ambassador Yusuf Dubrul Oyoyo
1: so alhamdulillah abin da zan ce sai mu gode wa gwamnati gwamna ina ganin al'ummar jihar Kano sun ga yanda aka karbi certificate ni da kaina na riga certificate din wanda suke karatu a post batch wanda muka tura su kasar India a 2024-25 nan suka dawo za ga takardun su na masters ni da kaina na rike mai girma gwamna ba batch na farko ba na biyu ba na uku ba ya babba su wannan certificate din wanda ni na tabbata kai ma da kai tambayar nan su kake da al'umma su da basu sani wanda bai gani bai san da cewa mai girma gwamna daliban da ya tura basu na farko sun dawo successfully kuma majoritin su duk da suka dawo sun gama da first class ne wanda kusan 99.9% da first class suka gama wanda ba abin da zamu ce mai girma gwamna sai dai mu ƙara gode masa kuma muna ƙara roƙar sa azakar da yake da ita da kishin da yake da shi na al'ummar jihar Kano ya ci gaba da yin wannan abin domin fatan mu shine jihar Kano ta zamto gwarzo akan harkar ilimi da dukkan shauran bangarori sannan shi kansa mai girma gwamna ya zamto daban daga cikin dukkan gwamnoni da suke cikin jihar nan sannan maganar certificate wanda kaga na san cewa magana ma maganan wanda suke Cyprus wanda ba gwamnatin mu ce ba ma ta dauki nauyin wayannan yaran dalibai amma mai girma gwamna ya zo ya ƙara su biyan kuɗin makarantar su over 2 billion ya biya aka karɓo certificate din wanda coronation hall aka gayyaci iyayen wayannan yaran dukkan su suka zo aka yi wannan hotuna aka ba su certificate din su wanda majority daga cikin su duk wayannan da kaga an daddauka wasu a tashar institution wasu a ministry of health da shauran gurare wanda duk suna daga cikin wayanda suka samu damammaki irin wannan wasu ma daga cikin su yanzu abin da nake faɗa maka wasu ma sun daura da PhD din su wanda alhamdulillah akwai abinda mai girma gwamna ya yi burin ya cika akan wannan abin kuma sannan karka manta bacin an gama course bat din mai girma gwamna immediately ya bada dama cewa a sake tafiya sakan bat wanda a yanzu haka muna da dalibai da suke kasar India suke Uganda da Malaysia wanda a wancan lokacin za ka ga iyaka Uganda da India aka kai wanda an kai dalibai kusan mutum 418 wanda a wannan lokacin an dauki dalibai kusan mutum 350 wanda suke wayannan kasashen su ma nan da dan kankanin lokaci za ka ji sun fara dawowa su ma sun gama karatunsu kuma insha Allah bisa umarnin mai girma gwamna ni na tabbata suna gamawa za a ƙara ɗiban wasu su ma a ƙara tafiyar da su.

0: idan aka dawo batun ciyar da dalibai a makarantun primary kuwa ambassador Yusuf Jibril Oyoyo ya ce gwamnatin Abba Kabir Yusuf ta sha bamban da sauran gwamnatocin da suka shudi domin kuwa tana kulawa da ingancin abincin da ake baiwa daliban a makarantu
1: wanda wannan abin da mai girma gwamna yayi yayi mana shi cikin abin da ya dace sannan maganar ciyarwa in ka je ka dauko duka makarantun mu na boarding schools mai girma gwamna dukkan su ka je ka gani irin abincin da suke ci wanda ko kai a gidanka wanda kake gaban iyayenka ko kake gaban matarka kake da samun kudinka kai kanka ba lalle ka inga cin irin wannan ba duk wani dan gata duk wani dan mai jin dadi ba zai huce wannan abincin ba wanda abincin ne wanda zaka ci shinkafa ka ci da kayan da kwai da shorin da abubuwa su ma irin wannan abin duka suke ci sannan maganan shorin makarantu na primary insha Allah mu mun rubuta mai girma gwamna mun faɗa masa ya kamata a yi reviving wanda dama already mai girma gwamna ya faɗa cewa za a yi abin ma duka wasu mechanisms da ya kamata a yi an saka kawai ban jinkiri kaɗan ne ake jira ko daga wani lokaci mai girma gwamna zai sa duka shauran primaries a zo a ci gaba da yin harkar ciyar da abinci insha Allah.

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan ku da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni ni Ali Raps ungo ku zan jagoranci shirin tare da dan uwa gokin aiki
1: Gabi Sarewa
0: shirin nan muna tare ne da babban bako daga bisani bayan mun kawo labarin da suke na cikin gida zan je ga babban bakon namu kuma za ku ji sunan nasa Kamis ka san kawo yanzu da ake shirin fara sabuwar kakanni san shekarar 2026 zuwa 2026 zuwa 2027 ta gasar ajin kwaro ta kasa MPFL kungiyoyi da dama suna ci gaba da yi wa kansu garan bawul kuma ciki har da kungiyar kullun kafa ta tsinta ta wanda ta shammaci kungiyoyi da dama tun tai kolan ƴan wasan da dauka a cikin ƴan wasan akwai mai tsar raga Koroma Francis wanda mai tsar raga ne wanda ta dauko shi daga kungiyar Wolverforce FC daga Sierra Leone inda sun ya mata hannu kan kontragin shekaru biyu akwai Samson Obi dan wasan gaba ne wanda ta dauko shi daga Hofer Halifa daga Abia Warriors kenan wanda ya buga kungiyoyin irin su Imba da Annasar da Al-Anwar kulab din sa dai na kungiyar sa ta karshe ita ce Rivers United ya sanya hannu akan kontragin shekaru biyu da kungiyar Katsina akwai kuma dan wasa Mikel Ibo Okoro dan wasan tsakiya ne mai tarewa kenan wanda ake kira da central midfield tsohon dan wasan kungiyar Abia Warriors ne Akwa United Plateau United da Ajon da Martian da sauran kungiyoyin da ya buga wa baya tsohon dai dan wasan kungiyar Remo Stani kuma ya sanya hannu akan kontragin shekaru biyu haka zalika akwai dan wasa Ofan Asian dan wasan baya ne wanda ya buga wa kungiyar sa ta karshe ita ce Akwa United kuma ya sanya hannu akan kontragin shekaru biyu akwai Eric Ebere da kuma Chinedu Ozoko Benjamin da kuma da nun dandank da kuma dan wasa Kolawole Oladipo mai tsarraga ne shi ma nan mai tsarragar ya buga kungiyar Bayern United kungiyar sa ta karshen da sanya hannu akan kontragin shekaru biyu akwai Joshua Akpan da kuma dan wasa Emmanuel Bakari wanda dan wasan Bayern ne na gefen hagu wanda ya buga kungiyar Warriors ya sanya hannu akan kontragin shekaru biyu akwai Abba Musa dan wasan Bayern ne na tsakiya wanda ya buga wa kungiyar kwallon kafa ta Wicked Tuarez ya sanya hannu akan kontragin shekaru biyu yaya kake kallon Katsina ta a kakar wasan da ta gabata ta sha alubali inda har ma kungiyar ta je kasa kasa tibiri da bisani dai hakan bai sa ta fada daga gasar ajin premier ta kasa din ba ta fada gasar NLL inda ta kare matsayinta take ci gaba da za ta ci gaba da wakilta a gasar ajin kwaro ta kasa MPFL a kakar wasa mai zuwa da za a fara
1: to alera sun gawo gaskiyar magana wannan gasa wato za mu shiga ta shekarar 2026 da gaskiya manyan kungiyoyi suna nan suna ta garan bawul musamman kamar yadda kai magana akan kungiyar kwallon kafa ta Katsina United inda mun gani a kakar da ta wuce irin wahalar da suka sha wanda sai da suka zo ma kasar tebur Allah ya taimake su tukunna suka dawo a wannan gasa to gaskiya magana Aliyu da su ga ku tabbas dole sai kungiyoyi manya har inda suna so fa su danga fitowa a saman farko sun dai gar bawul ko ɗan wasan da ya kamata a ce sun dauka sun dauke su duba da za a ga akwai ɗan wasan misali idan ɗan wasa ya gani da kungiya ba sallamar sa ake ba sai ai magana ta tsakani a duba wata kungiyar da ya kamata je sai ga kungiya ta dauke shi inda mai bi motsawa da za a ga wata kungiyar ya taimaka wata kungiyar inda mun gani misali ma ko a misali na kungiyar kwallon kafa ta Kano Blues inda za mu gani lokaci ɗaya ta garan bawul ta sallama mutum takwas kuma kowanne ya samu kungiya
0: to kasan akwai labaran kasuwancin ƴan wasan da dama amma kamar yadda muke kira a kodiyo shi ga mahukuntan kungiyoyi suna bayyana adadin albashi na ɗan wasan da suka dauka da kuma kontragin da suka sanya labaran mafi yawanci na kasuwa ƴan wasan za ka gani ba a kammala yarjejeniya akan albashin ɗan wasa ba ɗan wasa ya sanya kontragin shekara ɗaya Kano Pilas tana ɗaya daga cikin kungiyoyin da ta dauki ƴan wasa inda akwai wata transfer ga kasuwancin ɗan wasa da aka yi ko kuma ɗaukar ɗan wasa da aka yi daga kungiyar Barazo Pilas wannan ɗan wasa ta tayar da kura duk da dai har ka yanzu ya zama mallakin kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ya haya Ibrahim wanda tsohon ɗan sani na kungiyar kwallon kafa ta Barauta kuma Kano Pilas kuma ya sanya hannu akan kontragin shekara ɗaya kamar yadda kungiyar ta bayyana cewa bata kammala yarjejeniya da shi akan albashin da wannan dan wasa zai dauka ba to duba da rashin albashin da ba bayyana ba a kasuwancin ƴan wasan da ake ci gaba da yi na gasar ajin kwaro ta kasa MPFL zamu ban labarin saboda kamar yadda muka danga kira in dai har mahukunta suna so su ji bayani game da kasuwancin da suka
1: yi
0: kamar yadda a nahiyar turai ake kungiya ta dauka za ta faɗi albashin da ta biya dan wasa tun kafin ma yazo adadin kontragin da zai kuma za a faɗi rigar ta kasa MPFL abin ya sha ba to za mu tafi a gurguje idan na tafi a gurguje kungiyar kasa da shekaru 20 ta Nigeria Flying Eagles za ta fafata wasanta na ƴan ƙasa da shekaru 20 da ƙasar Burkina Faso kungiyar ƴan ƙasa da shekaru 20 a ranar Lahadi nan kenan a wasan su na ƙarshe na rukuni na ba a gasar Wafu B da ake fafatawa a ƙasar Cote d'Ivoire ka san kawo yanzu ita kungiyar ƴan ƙasa da shekaru 20 ta Najeriya a wannan gasa ta Wafu B a rukunin ta ita ce a mataki na daya inda ta samu nasara dukkan wasannin da kuma ita ce da maki guda 6 bayan ta samu nasara guda 2 Burkina Faso tana mataki na 2 da makin ta guda 4 sai Ghana tana mataki na 3 da makin ta guda 1 Togo ita ce ba ta da maki a wannan rukunin idan ko da canjar aka ko an doke
1: na dole ita ta fito wani gurbi
0: zagaye na ƴan 16 na gaba kenan to kaji wannan wani kira zaka ga matasan ƴan wasan mu na Najeriya
1: to alaira su ba ku har kullun dai za mu yi bane bibi a table din muna kan kira ƴan wasa a dinga hakuri ita kwallon kafa dole sai hakuri saboda wanda baka tunanin zai kai ga ci in ka tsaya kana kallon sai ga Allah ya taimake shi kai ma in dai kana buga to ka hakuri wata ran Allah zai taimake ka ita kwallon kafa dole duniya wani ya fika kai ma ka hakuri har inda za ka yi kokari za ka kai matsayin da mutane ba sa tunani
0: to wannan kenan a nan kuma tuni wata sanarwa a hukumance ta tabbatar da cewa Amos Faye yanzu ba shine coachin kasar Ivory Coast ba coachin da ya lashe gasar AFCON ta shekarar 2023 ya yanke shawarar kin sabunta contract ginsa da kungiyar ta Elephant ta kasar Ivory Coast kamar da jaridar daya ku ta bayyana kasan kasar Ghana ta fuskanci kalubale da dama a shekarun baya musamman wajen wakiltar gasar cin kofin duniya bayan da aka fafata wannan ta shekarar 2026 da aka fafata America Mexico da Canada Ghana a gasar AFCON ta bace Ghana a gasar cin kofin duniya ta bace sauran gasanni da dama na ƴan wasan ta na kasar ƴan wasan kasar Ghana na Black Star sun rasa ta gomashin su duk da dai muna magana ne akan kasar Abricos kasan shi wannan coachin dan kasar Abricos ya zo da wani salo na musamman kuma yayi wata bajinta ta musamman a shekarar da ya karbi horar da tawagar kungiyar ta Elephant ta kasar Abricos ya lashe gasar AFCON ya kake ganin irin wannan sauyin da ake samu
1: to gaskiya magana a lera su unguwa ku dole daman duk ne horar wanzu zai ta sabon kungiya dole fa ƴan wasa su sun yakuri saboda zai zo da salon sa ne in ka saba da wannan ne horar su wanda zarar wani ya zo fa dole za ka ga canji sai dai ne gurbin kawai wani kan iya kawo wani dan wani

0: abin da kace na ta tadin kai kenan da mutane da
1: to ai an ce ta binni ita ta fito da ku
0: ah suka dai ga mu ai duk wanda ya san ana duk wanda ga dan cewa Manchester kwan tafi kallon ball wasan Manchester an san yana ta daga tafi
1: kallon an ce ku a lungu kuke su kuma suna ƙwarayyar ball
0: Superman City sunan mun yasa ake fada su yanzu da sunan su daban gaba dai ko kallon wasan su ba
1: yanzu alal misali kamar a ce Kano kaga dawakin ku da a Kano take amma za a iya cewa Kano City in an ce Kano City ina za a ce irin abin da ya danganci GRA Nasarawa abin da yayin gidan gwamna za a ce City
0: idan kuma Manchester can garin Manchester ma ba kai ta gaba abin a sunan da aka sa wadancan City ne sai ake ganin su kamar a cikin birni suke idan ka je garin za ka ga Manchester ina take sai Man City dan ina take
1: to kafin mun je ga tambayoyin da zan ma tunda naji da zafin ka kazo domin ka kuje abokan adawa
2: kuma ya kare ta kungiyar shi
1: kannan ku ne Manchester City ka yarda da haka
0: ah so ba ma su suke bin mu ba ai kannan ba ka san wawa ne su ba su suke bin mu a cikin kannan ba ai muna da kannan da kafin a zo kansu
1: to amma alal misali za mu iya cewa shekara 10 baya fa Manchester City ta danna Manchester United
0: eh tana da kokari amma ba a danna United
1: suna ce ba a danna
0: ne ta har yanzu baka danna fadan Manchester ba ko at ko a wani abu da za a gama season yanzu ko season nan
1: a ga duk magoya bayan ku fa ba dan kasa da shekara 20
0: dan magoya bayan Manchester
1: magoya bayan Manchester United ba dan kasa da shekara
0: 20 dan kasa ne kake wanda aka haifi yaron shekara 23 ne san gohi
1: a ai abin da nake nufi
0: eh
1: an ce magoya bayan Manchester United duka dattijai ne
0: eh a
1: ba matasa
0: ba mu ne matasa ne an yi matasa ne
1: misali ni yanzu ni da kai ai
2: akwai bambanci
0: ka da tuku kada
1: yanzu Arsenal ne tabbatar ma yanzu Arsenal ta lashe gasar premier kuma take kokari ina mai tabbatar ma akwai yara da dama wanda za su shiga kungiya an ce rashin kokarin Manchester United yasa ba a ganin mata yara kanana
0: yara matasa na yan ball ko na supporter
2: na supporter magoya baya
0: na supporter an tayi dadi an so nan an tayi dadi ne su yara je ga gani ai an tayi dadi
1: an san wani abu
0: yanzu mace majority supporter Arsenal je ka kalle su dama ba su san kofi ba to kuma supporter da san kofi ba supporter bane mu muna supporting din team din da zai kawo maka kofi ne ba team din da kawai zan je kallon ball ayi barar ta baka ta a taso
1: abin da yasa nake so magana matasa a matsayin magoya baya yanzu idan an ce ba matasa idan ku kuka kau su waye za a Manchester ta rasa magoya baya in dai har za a ce yanzu Manchester ba ta da magoya baya
2: to matasa
1: suke da shekaru kasar shekara
2: 20
0: alera me yasa ka dana cewa Manchester sun fi kowa yawan supporter to idan ba wa ta
1: kana ji wannan
0: a kai ma ka san
1: a ni a bakin
0: ai mu bi ne ake iya fada
1: ko da
0: wadan sa na dan fada a cewa da Real Madrid ai na san Manchester kuma kai ma ka san Manchester
1: duniya ta fi kuma magoya
0: a su fita ne kai ma ka sani mana
1: to wace hujja za ka ga ma sauraro
0: sai hujja na daidai ko a labarai ku kanku kuna fada ku muna sauraron ku muna ji saboda ko da yaushe duk labaran wasu nan da ake muna saurara babu tushen da take labaran wasu ne wanda ba na iya sauraron ta muna jin abubuwan da kuke fada daga kan a ce an gama kakar wasanni tun ya zama kaza wannan kungiya ita ce tafi kokari ita tafi samun kuɗi ita ba ma cin premier league amma har yanzu ka je ka duba ga idan an gama premier league Manchester United a wani mataki take karewa na samun supporter da samun kuɗi da kuma samun
1: sabuwa a cikin bakin da kuke dan kariga ya taimaka muku ne za ku buga gasar zakaran turai
0: eh kariga ya taimaka mana mun taimaka masa eh mu baka taimaka masa
1: ba shi ya taimaka
0: ba ba shi ya taimaka
1: amma za a ci farin cikin da
0: kai yanzu ba ga ana faɗar sunan sa ba
1: eh to alal misali
0: abin da gobe ka dana faɗa wani karik
1: eh to alal misali yanzu a ce karik shi kadai ne raida ko kuma yadda kuke cewa kuna da yawa rayukan ku gaba ɗaya zo ya faranta dan ina mai tabbatar ma ba wai ina cewa da ba karik bane ka gane amma karik ya dauko Manchester United ya goya ta ta zo saman teburi wanda a hasashen ku ina tani ba wanda ya taba kawo Manchester United ta kare a wannan matsayi
0: eh to gaskiya mu a hasashen mu dama da mun da ko ba karik bane ba wannan position din da Manchester suka je inda an canza daga kan irin gurbin wasan da ake buga na Rodon Amori to Manchester ta koma matakin da take ai wancan gurbin da muke buga nasa da aka ba shi shawarwari yake dauka yake canjawa shine dan kasar Manchester ta yi kasa amma da ya canza shi kansa ya koma irin wannan matakin da ke buga na formation din da Manchester sai ta wuce
1: wannan a takaice me bambancin Amorim da Carrick
0: yana daukar shawara yana buga formation irin yadda Manchester take son bugawa
1: shi amarin a wani irin salo yake
0: ya zo da salon uku a baya hudu a tsakiya sannan biyu a sama a daya a sama daya a sama biyu a gefe shi kuma karik ya zo da matakin hudu a baya biyu a tsakiya hudu a sama ko kuma ya sa maka hudu a baya hudu a tsakiya biyu a sama ko kuma ya sa maka hudu a baya uku a tsakiya uku a gaba
1: to ya zaka bambance duka salon su da Sir Alex Ferguson
0: Allah sarki shugaban ka takutan duniya eh to ai shi kansa kare kidan ai jinin Alex Ferguson ne shi saka ga yana kokari a harkar mataki da ake buga a Manchester
1: United amma ana gani shi Sir Alex kamar yana yin hudu uku uku ne
0: eh ai lokacin yana yin hudu uku uku yana yin hudu hudu biyu saboda ai yan wasan da ake buga wannan wanda ake buga wannan matakan da su ka san sanan a cikin kamar sai wani sai maka so daga farko hasa har wadanda ke sukuwa in changing sauyin yanayi duk muna tare da su sai mu karanta maka su wato Karif ya dauko salo ne irin na Alex Ferguson kuma salon da ya dauko dama ita Manchester United ta riga ta gini ne akan irin wannan salon da ake buga na wannan wasa kowanne irin dan wasa zaka kawo Manchester in dai za a buga irin wannan salon to in Allah da Manchester zai rinka ci maka ba ka kalli salon ka gani mana duk wani babba a cikin Ingila da aka buga wannan salon sai aka ci shi a ƙarshen wannan kakar kowanne babba Ingila sai aka ci shi da wannan salon to shi kadai amurin ya rasa ya kansu tun da Manchester da ya dau shawara ya canja ya aji aqidar sa ya zo ya canja ta aqida ta riga kuce wai kuce kuce nan kokolin su ba tana toshiya bane
1: ai tana ai
0: yanzu magana sai ke bincika bari magana ta gata can misali da coach din da kokolin su ta toshi a wallukan kalli coach din Ingila shi tun Ingila fa wallukan jiba ya ka zo da embal baka son su ne amfanin ka zo da su
1: babu
0: karka kira su
1: zauna
0: to kuma wannan ba matakin cin abincin ka lalata ba da ka saka waɗannan ƴan wasan da baka so da za su buga maka abin da kake so kai kuma za su ka maka za su kai ka matakin da kake so kaje ka ci bal ka tu matakin da zaka je final ba wanki ka iya cin kofin nan kofin nan da ma an manta da cin sa Ingila tun da an ci shi can tun ba mu san ma za mu zo
1: da aleman na uku tsakanin wanda suka buga da Faransa da Ingila ba ƴan wasan da baya so su yasa kuma ya samu nasara
0: wanda baya so din su yasa da
1: su ya fara a wannan wasan da suka buga da Argentina da za a samu
0: a tarihin abin da aka yi a World Cup a wannan wasan na uku ba taɓa yin irin sa ba ci bal goma cikin wasa da haka ba ka ce ka ga wannan rekord ne da aka gode shi amma ya ki sa su a cikin wasan da ya kamata wasa na kusa da kusa da ƙarshe aje a ci masa wasa su tafi da kafi ya kashe kansa na gogar
1: to yanzu mu dawo kan Manchester

0: kan oldu. Şekara konuşa okuladım bunu ki ben hendi abimle kan. Allah kan ve tarihim var. Çınan kan. Şekara konuşa okuladım.
1: Benim zaman çasla takar şekara. Akarlı gomu batala şeka sa premia.
0: Yonzu bu ki dansa şimdi akara bana beni. Wali çi premia bana.
1: Mirabu.
0: Ama kütçe ben çasla.
1: Sabola da munay. Ete gasa premia.
0: Amini.
1: Ba kana gani kai kokari aka karda ta gabata bane ka dawo wata kakar ka ce zaka kare
0: a wannan kokari shine cin kofi
1: yawa
0: shekara goma asali suka sanaye wannan cin kofi
1: to abun kuma ne nake so
0: ai shi kofi jini yake bi da ma wanda yake ci yake bi wanda yake ci shi yake bi
1: ya ba Arsenal jini
0: yake a in a haba ina wani jini Arsenal shekara 24 da banga da kofi kace jini yake
1: bi yanzu ina gani a cup ga Premier League idan hasashe za a yi wanda zai iya lashe
0: ko baka jama'a tarashin kuna dan Arsenal bane suke wancan sabon
1: tarashin kunya bane
0: tarashin kuna ce mana saboda sun sun ci kofi an ce wa babba ingila su ne sun prima guda da shi ne zai yi cikin kala ai babba ingila ai babba babba ne wallahi in an zo ku kuje da babba sun tabbata cewa wallahi bayan kamar
1: ba su Manchester United za ta fafata a gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai wanda a baya shine babban mafarkin ku ko da ba za ku lashe gasar premier kamar yadda kuke fadi ku je gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai
0: eh abin da yasa muke son zuwan sa mu muna babban goya baya fiye da kowa
1: to ai kun je
0: ba mu goya ba
1: takin zagayen ɗan shashi
0: yaushe ne muka tsaya ga ɗan shashi da
1: kaga ko wa gasar zakarin nahiyar Turai na karshe da kuka buga ina tunani a matakin zagaye na 16
0: a ba 16 muka fita ba a na karshe champion league ba mataki na karshe muka fita
1: mataki wanda mataki aka
0: ai mun a mataki na biyu muka fita mataki na 16
1: eh to ai shine nace a mataki na 16 aka
0: ce eh a mataki na 16
1: ai magana da yake nan
0: to in ga a ai ga lissafa in ga lissafa
1: matakin ka fada na rukuni taku ɗaya ne
0: a da bambanci ya wuce taku ɗaya saboda abin da za a bana nan ku na kudi ma wuce
1: taku ɗaya ku na biyu ka fito kaga a dan alfarma ka fito
0: ne ai shi a wancan lawan mutum biyu da suke ba ran alfarma bane ba ai da ba ci aka mutum ba inda ka bada galanta a cikin mutum da take sayan alfarma ba ran wannan gaba ce
1: ai ake aka zo jarabawa sai ka zo na biyu abokin ka ya zo na daya zai cika ma baci
0: ba yi ne yace da wannan bazawa ba ce wannan cewa akai ku ku biyu za ku yi fito idan wannan ya fika maki shine zai zama na ɗaya kai ka zama
1: amma idan
0: amma za ma shi group din dole mutum biyu ne za su fito ba yi ne da jarabawa to kuma ba ka ganin yanzu ka kalli wannan shi champion league da gaba wanda ya zo na ɗayan ba shi aka cinye bane wanda ya zo a rukuni na biyu shi zai ci kofin to ka ga ba na ɗayan ba shi na gogaruwa wannan tana kwacewa ka zo na ɗaya don kwacewa ta ne
1: ya kake kallon kungiyar ka a gasar zakarin turai ba yadda yanzu za ta fuskanci manyan kungiyoyi kamar PSG Barcelona Real Madrid yanzu Manchester ta da karfin da ta iya fuskanta waɗannan
0: kungiyoyi to waye bakon wanda waye bakon lashe ta cikin su
1: an ce fa yan basa
0: wane ne bakon lashe ta cikin
1: su ne da ta sa ku kuna bin lungu sako kuna buya
0: su ne musa su kake
1: yaushe kun sa su a ina tunani amma abin da suka ma baka musu ba dalili ka cire su a wasan kusa da na karshe shekarar 2008
0: alwishiringa
1: aka dawo
0: alwishiringa yanzu a labarai na ji kana magana cewa shugaban FIFA ana yana nema ta kujerarsa to ba gane ne ya fa shi ma ba sai ta kujerarsa ba platina wanda suka shigo suka ringa shirya su wasanni wasanni da sauransu da dubban gashi ya jinga lalata musu harkar shugabancin su ba semi final na champion league kowa ya sani mu da Chelsea zamu dawo mu ƙara amfani dan ba kai Chelsea duk wanda ya kalla ba na san Chelsea amma Allah ya sani ba gidan Allah ban da kai musu wannan wasan ba duk wanda ya kalla
1: ne za ku samu
0: nasara to kai ka taba ganin wannan karfin ku ina zuwa ka taba ganin dan gila da China champion league idan muka bi
1: eh to ka rike wannan tarihin amma kaga kamar Real Madrid idan ta daga hannunta a duniya ina tani ba wata kungiya da ta lankwasa mata hannunta amma kai
0: a dan tsaya ai shugabanci ya canja ai shugabanci ya canja ba gani bane daga bara baka da bin shugaban Madrid ya fada bane wannan tsarin da aka zo da shi na champion league shi zai daina zai fita saboda ya ga cewa an da buga bal ta gaske an daina runtu an daina fasha ai wannan ne dalili yanzu duk wanda ya kalla sabuwar Real Madrid da Manchester champion league duk wanda ya kalla last wasannin ma da su idan ya ce ba taimaka maka musu butu bai san harkar wasanni ba ko kuma yana kallon mal baya fahimtar ta yana kallon mal baya fahimtar ta ka kalli last match din ma da su muna ce Real Madrid kaza kaza wannan red card da nani ya wani abu naga irin wannan takun a World Cup final tsakanin Holland da Spain akai irin sa how do we yana busa ya je ba da lokaci amma mu na mu bai mai takun bai zai nana wa nani red card saboda tsafa ana son a cin Manchester wallahi duk wasannin da muke da madar nan muka out sai rafin ya ce maka madu mana sanne da ni amma kuma rafin lukan da ma akwai lokutan da ake ba mu rafin lukan da suke mana rashin adalci na lissafa su rafin lukan Germany da na toki suna mana rashin adalci
1: to kana gani me ya haddasa haka
0: abinda haddasa haka akwai derby tsakanin Ingila da Germany rafallukan Ingila ba sa musu haka abusa amma su sune mana sannan na toki kuma kasan Ingila ta taba cewa kore toki daga Europe yes wannan kore da ta cewa musu daga Europe
1: din wannan
0: awu na
1: kallon kafa ba a kawo abin da ya danganci kasa da kasa saboda ita kallon kafa ce ba siyasar duniya bace shi yasa zaka ga dukkan wani abu na siyasar duniya ba a iya dauko shi a kawo shi filin wasan kallon kafa
0: rafallukan sana da
1: wanda alƙalin wasa ne kai idan hukumar alƙalan wasa ta zo zata baka alƙalanci kamar yadda a musulunci abu ɗaya ne wanda idan mutum ya yi shi za a yi da shi shine rantsi da alƙur'ani
0: gaskiya
1: to haka su ma sai kai wannan rantsuwar kuma ka tabbatar zaka yi adalci tsakaninka da Allah sannan sai ka zama alƙalin wasa
0: yanzu na san tambaye ka ban gaiwa wasannin adalci na da ake ta korafi akan su shi dan Allah kaga abin da sake korafi ku ba gani ba akan alƙalin wasa
1: kafin wasannin gasar cin kofin duniya ina tunani wasannin da ban kalla ba su guda biyar ba
0: wasan Argentina sai na Argentina da kallon tambika da ake ta korafe shin kaga korafin da ake akan alƙalin wasa ko baka gani ba
1: wani abu ɗaya ne korafin da ake shine wasa ina tunani wanda ya fi korafi shine na Masar da Argentina
0: to ban mallaki ya wasan guda ɗaya kai wanda yana kansa
1: bayani akan sa dalili na farko shine shi wanda yake adawa da kai ko me zaka yi idan sa arfe yake ba zai yarda ni da kai ba ka gani na farko kenan na biyu idan har yau hukuma ta zo ta ce wannan abin bidiyo asistan rafali ne ba idan aka yi mugunta ba din nan ta duba ta ga an yi mugunta tana da right din da za ta kashe wannan kwallon da aka ji ko aka ci ko aka tafi ko dai wani abu ka gane me nake nufi to duk komai ya kau saboda korafin da ake shi ne ita ba ta ci Lisandro Martinez a can wajen yadi na 18 na kasar Masar an dake shi an take mai kafa sannan kasar Egypt ta dauko baldanta ta zo ta zira kasar Argentina alƙalin wasa ya je ya duba ba ya ga an yi wannan ƙetar ya kashe sai mutane magoya baya wasu suke cewa aida Argentina ne suka yi haka ba za a busa musu ba
0: ai mamma sala ya samu daidai da irin wannan matsalar ya samu irin ta 18 din Argentina
1: ba ka san bambancin
0: Rabs
1: bara banda ka tada kai ka san bambancin me kallo da kuma wanda yake ya dauki harkar wasanni sana'a akwai bambanci shi me kallo idan ya je gidan kallo aka tashi wasa sai dai ya zo majalisar mai shayi ai musu
0: eh gaskiya
1: shi kuma wanda sana'a sace an ga tashi ya ga wannan abin kar a zo mai tambaya zai je ya bincike akai ana tashi daga wasa bayan alƙalin wasa ya fitar da rahoton sa na wasa yace ya duba abin da ya faru da Mohamed Salah a cikin yadi na 18 na kasar Argentina abin da ya duba shine na farko Salah kwallo tana kafarsa amma ya rasa kwallo dan wasan Argentina ya taba kwallo a dokar kwallon kafa idan ka taho da kwallo tana kafarka ka tura ta gaba ka rasa ta ka mika kafa zaka dauka wancan yi murkuɗe kafar ka ya dauka ba kita ka gane me nake nufi da farko in ka ji ka kalla hilatin din kwallon shi dan wasan bayan Argentina da Salah ya shigo 18 yana daga kafa yana daga kafa kamar zai buga bai buga ba sai ya taba kwallo sai Salah ya kai kafarsa an tafi da aka tashi bayan haka shugaban alƙalan wasa alƙalan wasanni na kwallon kafa Molina ya yi ƙarin haske akan wannan abin wannan abin da naje na duba na gani
0: wannan wasan ne eh Kolina ya magana
1: ai
0: shi Kolina zanada ne baya cikin lissafin
1: shine yake nada alƙalin yanzu Kolina duk duniya shine shugaban duk wani alƙalin wasa kasan sa yake shine shugaban kwamitin nada alƙalin wasa shine shugaban alƙalin wasa shine a komai ma na FIFA a duniya ma Kolina shine komai FIFA ka san in an ce FIFA duniya ce
0: FIFA
1: duniya ne Afrika ne to shi na duniya ne a yanzu Kolina yana da damar da idan alƙalin wasa ya zo yayin magudin wasa a gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai zai hukunta shi saboda yana
0: ka sani fa abubuwa sun canja na harkar busa yanzu ba iri yace da kada ba an zo da sauran abubuwa tsare-tsare kala-kala ba ma irin abin da ya shafi busa ba
1: ne duk ka san wani abu daya duk wani alƙalin wasa zaka ga yana da bajin FIFA
0: wanda ya cancin
1: bajin alƙalin wasa ne na FIFA sannan duk gasa idan za a yi ta turanan ba da kaske ba kafin a fara gasan cin kofin duniya ya da suka rubuto dokokin su dan kai kaza kaza ne in ka rufe baki kana
0: magana red card
1: red card alƙalin wasa alƙalin wasa baya jin me kake faɗa red card to kaga akwai kuma mutane da dama suka dinga cewa ai ga wani ya rufe bakin sa
0: a wajen jankaji mun gani
1: kashi ba rubi dalili ɗaya ne mutane dokar ce ba santa ba idan kana kusa da alƙalin wasa ka rufe bakinka kai opening magana ai alƙalin wasa
2: ya ji me kace
1: baka da jankati ka ga me nake nufi amma idan
0: ne sai yana kusa da alƙalin wasa
1: yana kusa da alƙalin wasa amma idan kana da alƙalin wasa baya ji me kace ji jankati ne hukuma kan Manchester United
0: saboda na wani dan gasan Barcelona ka zo da ita
1: eh to ai
0: ka ga gasan Barcelona ka zo da ita na san juli ce ta ba
1: yanzu da ka zo satin da yace Jason Asper
2: ce gaskiya ne
0: eh ai so okay duk gasan da ka sa club din su kike
1: ai yanzu wannan Jason zan iya ce ma wani magoyin bayan ba so ya dauko ta ya bani
0: kike to wala mu ga ta Manchester
1: zan wala mu ga ta Manchester Manchester ka kawo mu haka ga program din za ka ganin ta Manchester to haka ne
0: okay duran da Jason da ka saka kafi musu kara
2: to ba wanda ka ba ka bari ai shi gaskiya ne fardo ba ko wanda bangare a bashi
1: kace ba sanu sanu gaban
0: hasi akwai magana guda daya da ka dage alƙalin wasa a kamar wasannin Argentina da aka kirawo shi ji dubu wani abu akwai abin da ke bane ji dubu ba
1: ai
0: me yasa
1: to dalili shine
0: me yasa ji dubu na Argentina wancan
1: abin da ke kai wannan ballo baran ba ko wani dalili da
0: shi sanaga suna kuskure
1: ba eh to a baraka ba sa kuskure ka san dalili
0: alƙalin wasa kuskure
1: mu ne ba mu san dokar ba na ga yanzu fa nake ma bayani yanzu wani yana can in banda ne wannan bayanin yanzu yana cin yana musu har abada zai ta musu ba a bawa wani red card ba a bawa wani wani yake kaza kuma an bashi ka gane me nake nufi
0: Allah danja ka kalla san Argentina da Haiti da Messi ta kanan din wani red card ba bayan
1: su da Algeria ko
0: a da Algeria ne
1: Algeria ne ko
0: ka kalla
1: na kalla
0: ka gane ka san red card ne
1: abinda nake so
0: wannan foul din red card ne ko ba red card ba
1: baraka ji ba ka wani misali
0: dai eh na da ka bani an sa amma irin wannan dissen foul din red card ake ba ga ko ba red card ba ne
1: zabi bi ne ga
0: alƙalin eh alƙalin ya danganta da
1: alƙalin ne san ka ka san wani abu yanzu
0: wannan ba dan yaro ka
1: da ran ba ka wani misali dai yanzu ni da kai mun taho hanya daya ka taho ta dama na taho tagu sai na bangaje ka bangani ba sai kawai na juya kawai na ce sorry na wuce ya zaka ji a ranka zaka ji ba dai
0: wannan
1: na bangaje kai na kamu kana ce ta so ya hakuri
0: eh da mun
1: zaka ji dadi
0: dole
1: to ita ban fire plate ka gane me nake nufi idan yau dan wasa muna gani wani dan wasan zai keta yellow card ne fa alƙawar sai bai amma sai ya duba limana da ya kamo shi ya bai hakuri sai ya kyale ka
2: sai dan
1: sai ka ko ina ana alfarma
2: ko ina
1: ana duba yanayin kamalar ka amma alfarma ka gane me nake
2: nufi
1: to haka kwallon kafa take da Messi ya taba wannan dan wasan
0: wannan kamalar babbace saboda shi kansa alƙalin wasan da ka ringa saka ban ja mana alƙalin wasan da yau ga Messi busa ta kusa da na karshe ka san nan
1: wani
0: wanda ya busa Ismail wani ne
1: Ismail wali
0: eh something Ismail sunan
1: kamar dan Belgium ne ne
0: ah ishuru ga maka
1: kawai dan America
0: yawa dan America
1: dan Latin America
0: yanzu kon ya kamata a dauko
1: dan Mexico
0: ya kamata a dauko dan Latin America ba shi gusar Argentina
1: su final
0: din tuma
1: wanda ka to kaga wannan ina bacci
0: wani
1: ce ne to baraka jinga ma dalilin bashi ina bacci wani ya tashe ni yace min Messi ana me gata yace min gashi an bawa dan Mexico gusar gashi na dan Latin to ka san me ya faru da yanzu na duba hukuncin idan ka je ba kaga da suwa suke wasan nan nema
0: da Ingila ne
1: da Ingila ko
0: eh
1: to me duba ba
0: eh
1: dan Australia ne Australia ina take Europe mataimakin sa dan Kebbat ne Afirka kenan wannan match commissioner dan Belgium ne shi kuma alƙalin na tsakiyar fili dan me zuwa ne
0: ka san halin
1: gambo sai ka ji inga
0: mu shi na da gida
1: idan
0: da mai dukan shi ya buƙar bin shi wallahi diya ba
1: baraka
0: da shi kira shi zai ce gobe da ba abin da ya buƙar bin gwa idan fa yazo ba ta yi kuri mutum kansa ba ku ba wai sai dan wasa ku kuma coach ko
1: baran ba
0: shi ba wannan da ba
1: sani ka ji idan ka ga alƙalin wasa ya ce ba zai je duba ba ba shagon da ake duba ba ne suka ce ba sai ka duba ba yanke hukunci a tsaye idan kaga alƙalin wasa kuma ya tsaya yana jin su daga baya ya tafi ya je duba ba su ne suka bashi umarni suka ce je ka duba kaga hukuncin ka gane me yake komai da kake gani
2: a tsare
1: wannan da a ce ana yin rashin adalci ko yau da shugabannin Manchester United sun kaurace kwallon kafa ina mai tabbatar ma dan da an musu wani abu za su zo ce a ba musu daidai ba amma da yake sun san a dokance abin
2: da ya dokance
1: ka yare sai dai mu moya ba yanzu tunda kake ka taba ganin wani shugaban kungiya a turai ya fito ya shiga media ya ci alƙalin wasa ya ci zarafin yan wasa ne kaza sai dai ka ji kwaci ko dan wasa ya kore
0: a shugaban kungiya
1: eh
0: a na madadi ai
1: to ai misali
0: nan madadi ai ka ran taba jini ce ka yana taba jini
1: na madadi a bayanin da yake a kodin shi shine
0: rafa kuma da yayi wannan shurutun ba wani da gida ga dawo kansa ya kamata a ce da ke mutun talakalan wasa da yawa dan surutan a can da wani mutum
1: surutan ai kamar kai ne ka zo waka kai habaici
0: wai baka ga shugaban kucin kucin duniya ba idan yanayin abinda kusku alƙalan wasa suke kuskure na bada red card bai taba filwa har yi daina kucin bai taba filwa duk sauran talatin duniya ana ba su red card din da jaddada ba sai afil kuma ga an yi amma Allah Allah sai kusan bai taba ba ruwan sa
1: yanzu
0: kawai ya hagu da abin da ya faru
1: eh to ai shi da ma wasa haka yake kuma in dai har zaka shigo wasa ka ce sai an ma 100% yadda kake so to ba wasa kake ba
0: dan red card din ne bai taba ga yana ba wanda ya bata mare
1: yanzu
0: ba ka cin daga ba fili tsare da kada wasan mu da asali asali ba da cin final din da bai buga ba saboda midfield din ma shekara ya fi kowa kokari wallahi aka ba shi da dukkan saboda
1: ba da
0: Barcelona
1: sai dan gayyato ka ba a matsayin magoyin bayan Manchester United ba
0: sai mi rabon ni
1: saboda da dai abin da kana magoyin bayan Real Madrid ya jinka wannan san zuciya su yake
0: a da gaske wallahi idan ka ga kuma line gaske aka bi Madrid wallahi ina fada
1: to yanzu mu da kan Manchester United
0: yawa
1: ga sa Premier League za ta fara nan da mako bi ina tunani
0: kofin mana bana insha Allah
1: wani shiri kake gani kungiya
0: ka ta na gama shiri yanzu abin da ya rage mun bai kuma tun 2 zuwa 3 ba
1: na
0: neman santar ne wadanda zai a za mu dauka
1: ne kamar wadawa kake gani ya kamata ku dauka
0: eh ai mun da muna neman central defender da kuma defensive midfield guda daya
1: ana ga yin
0: sai attacker guda daya
1: magaya da Martinez basu ishe ku ba
0: a basu ishe mu
1: sai kun dauki
0: dan ai tsakiyar mu kaga Martinez yana yawan zuwa injury magoyan shi kan saka sannan shi ma delay duk suna yin injury to wannan injury nan sai na dan bata mu yanzu ka wani gani dukkan yanzu Martinez din shi kan sai yanzu na injury a World Cup final ji ciwo tafi sai wata uku wata hudu wata biyu a injury dole sai ka kawo masa mudimiki nan yaro a gefe zaka rinka saka shi nan yaro bai gogewa kamar tasu da zaka rinka cewoyi da shi zai zaka yi line da shi cewar duk wasanni da shi zaka fito kuma ya batun da dole sai ka dauko gogaggen dan bai ka saka yanzu mun samu muna neman sauyin dan wasa Casemiro saboda yanzu duk wanda zaka kawo ya fara buga maka kwallo irin ta Casemiro sai mun bada yana
1: cewa baran baka wani labari kamar yadda Manchester United take fuskantar babban matsala wajen jerin yan wasan bayan ta na tsakiya a wannan kakar wannan labarin ya fito ne daga dan jaridar Manchester United inda ya bayyana cewa idan Manchester United tana son ta samu kwarewa a tsakiyar bayan ta shine sai ta duba wannan sharshen da yayi inda ya bayyana cewa Lisandro Martinez dan wasa ne mai yiwuwar samun rauni a koda yaushe sannan Matis Delight shi ma dan wasa ne mai yiwuwar samun rauni a koda yaushe a Harry Maguire ana buƙatar a samu sabon jini wanda ya dara shi ya ƙara da cewa Leni Yoro ba shi da kwarewar ma da zai buga Manchester United wasa ya ƙara da cewa akwai kuma dan wasa Aiden Heben wanda shi ma ba shi da kwarewar da zai buga Manchester United wasa ya kake kallon wannan fitaci
0: ta abin da na faɗa shi na shi ya faɗa ni ba na ga maka cewa duk ko wanda sai ya maga maka matsalar sa lema yaro ba zai iya ba ba shi da kwarewar da zaka amfani da shi akan waɗannan abubuwan Martinez injury maga duk da ba injury sosai yanzu kuma wannan
2: shirin
0: da gama ya fara girma kuma ya yi nauyi shi ma da injury dole sai mun nemo tsakiyar ba babu yadda za mu maka ce za mu fara premier da wannan mutanen
2: da zai yi ba
1: Manchester United din da tana neman ta biya euro miliyan 60 zuwa euro miliyan 51 zuwa fa miliyan 51 domin siyan dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain wayaran zere Emery kuma an bayyana cewa PSG bata damu ta siyar da shi ko ta rike shi ba amma dai za ta ga matsin da Manchester United ya kai wajen neman daukar dan wasan kana ganin wannan dan wasan zai taimaka mu
0: a zai taimaka mana ai position din da
1: muke ba ba san premier din bane ko saba ku je ku kashe kuɗi ku siyo dan wasa da tsada ku kawo shi kungiyar ku kuma
2: yanzu sai cinikin dare
1: ina on anani
0: ta yi in man da wannan lokutan ai mun dade mu siyo wasa gaba da ce maka premier suke ba ai gaba daya wasu kasashen muke fita mu je mu siyo yan wasa ai wannan karin ne ko muka rinka siyan yan wasan premier muka siyo goma muka siyo kunya
1: to amma idan ka duba ƴan wasan da kuka dauka na premier da wanda kuka dauko a baya da ba na premier ba ai na premier su ne suka taimaka muku
0: mun sune su wasu dai sun yi suwa
1: a yanzu ka dauko Matthew Cunha ka dauko Mbombo zaka ci wannan iya ƴan wasan nan a kasuwar da Manchester tayi
0: Ina
1: banda Manchester tayi kasuwar
2: da shi
0: sai ya mike riyar wannan kawan da
1: kaga
0: amma kan ka manta da Sesko ya shigo cikin su kuma shi ma ya ba da gudunmawa cikin kwalakwala
1: Sesko in ba da
0: daga lokacin da ya fara buga tayi ba sa shi
1: to ai shine
0: daga lokacin da ya fara bugawa kan lissa ba kokarin da kusan irin nasu ne
1: saboda
0: su sun fi a ba sa kashi ko din namu ba sa kashi
1: saboda
0: ba shi ke so ba wannan banzan fakan din da yake buga mana ba shi a cikin fatan din sa place din mu da yawa waɗanda suka da suna bugawa safa a wancan fatan din nasa ba dabba bu yanzu kamar wannan yaron Kobe Mainu ba shi a cikin
1: wannan zaman yana AC Milan
0: kuma yana AC Milan ya fara karban kaya
1: ya ga ya
0: ai ragin wasan nasa
1: ya ga mahukuntan AC Milan su yi duk abin da za su domin su siyo masa dan wasa Ahmad Diallo
0: eh ba za su sharwa ai saboda ya san Ahmad Diallo ya gudu shi kun ya Manchester United ba irin wasan Man City ne farin ta nasara
1: ya tattace Ahmad Diallo yana da daga cikin
0: wasan yana daga cikin plan yana cikin target din mu da muka shiga cin furiya da shi mana wanda ya ran kokarin da mana ai ba ba ji ran ba
2: to ka ba shi ne cin furiya
0: ah mun shiga cin furiya to
1: idan na
0: kai ai in ka kalli furiya da ta kare da mun fara ta a ci ya rage kamar wasa 25 ko 30 mun za mu ci furiya in ka lissafa a wasannin da suka rage zuwa na ƙarshe ka ci furiya mun ko kokari
2: eh gaskiya kun da
0: yake asalin da suka ci furiya ba su kai mu kokari
1: shekarar 2026 nan ba sa makin da ma kungiya da ta
2: sani shine
1: idan na dawo wani batu anan kuma babban mai bawa Gianni Infantino shawara Carlos Cordero yayi murabus daga FIFA bayan shawara Infantino na sayar da hannun jari na gasar cin kofin duniya mai zuwa ya bayyana dalilin murabus din sa kamar haka inda bai na ci a matsayina na babban mai bada shawara ga shugaban FIFA tsohon ma'aikacin banki kuma mai bada shawara mai sha'awar wasan kwallon kafa na tsohon raina bazan iya tsayawa a bayan FIFA ba a bayan tunanin da FIFA ke yi na sayar da hannun jari na gasar cin kofin duniya bari na bayyana karar gaskiya ban da hannu a wannan shawarar ta Gianni Infantino kuma ina adawa da ita ba tare da wata shakka ba wannan mummunan yarjejeniya ce ga kungiyoyin mambobin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA kuma mummunan yarjejeniya ce ga kwallon kafa kuma mummunan yarjejeniya ce ga makomar wasan kwallon kafa na dogon lokaci inji mai bawa Gianni Infantino shawara kasan Kamis shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino a yau yayi wani furci inda ya bayyana cewa gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekarar 2030 babu shakka za ta zama gasar cin kofin duniya mafi girma a tarihi domin za a gudanar da gasar ne a kasashe mafi kyau a duniya kasan Morocco Portugal da kasar Spain shugaban FIFA ya yaba wa kasan Morocco yayin da yake magana game da gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030 yana bayyana imanin sa cewa gasar za ta kasance daya daga cikin gasa mafi tunawa a tarihin wasan kwallon kafa kawai yanzu rahotanni da dama sun bayyana cewa Gianni Infantino yana dab da rasa matsayin sa na shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA bayan da ya bayyana aniyarsa da kuma burinsa na sayar da kaso daga cikin kaso daga gasar cin kofin duniya da za a fafata ta shekarar 2030 kasan tun bayan kulla alaka mai kyau tsakanin Gianni Infantino da Donald Trump ana gani kalubale da dama ya shiga cikin wasan kwallon kafa in ban manta ba Donald Trump shi ne wanda aka bawa dan wasan
2: sa dan kaji ya ce kuma aka goge shi aka goge shi abinda ba ta bai ba
1: duk da ya fito a hukumance ya ce shi ba cewa ya goge ba cewa ya aji a ƙara duba wannan bidiyon a ga laifin da ya cancanta a bashi zankati hukumar FIFA ta sa hukumar alƙalan wasa ta duba kuma aka duba ga bai cancanta a bashi zankati ba aka goge to kasan
0: dukkan wannan
1: ana ganin kamar sirrin Donald Trump shine yake so a siyar mai da hannun jari na gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030 kamar yadda kishin suka fito kuma tunin hukumar FIFA ta bayyana cewa duk kasar da ta goyi bayan haka akwai wani kuɗi makudan kuɗi har dala Amurka dala miliyan 40 da za ta ba kowace ƙasa kwatankwacin kusan ina tunani kuɗin Najeriya wajen biliyan 74 zai tashi da wani abu kuɗin da FIFA za ta ba duk ƙasar da ta goyi bayan ta akan siyar da hannun jari wani kaso na hannun jari na gasar cin kofin duniya
0: wannan ba ta da kulalace
2: kuma bayan ne wannan
0: kulalace ba ta da kulalace
1: to wannan kalubalen ya
0: sa ba ma sai da ta ba wannan hasashen cewa idan aka fiye zuba kudi a cikin kwallon kafa za ta lalace
1: kalubalen ya sa hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA karkashin jagorancin shugabanta Alexander Seferin suka yi adaba da wannan muradin na shugaban FIFA Gianni Infantino kuma tuni UEFA ta fara nazari akan wanda za ta iya tsayarwa takara domin ya gwabza a zaben da za a san Morocco da shugaban FIFA. Seferin yayi Allah wadai da irin abubuwan da suka faru a gasar cin kofin duniya da ta gabata musamman kasar Amurka tsakanin FIFA da gwamnatin kasar Amurka. To ka yanzu dai ana tunani kamar yadda muka bayyana a makonni biyu suka gabata ya hukumar FIFA ta fara tunanin da Nasir
2: Al-Khelaifi
1: shugaban kungiyar kwallon kafa ta PSG shine UEFA za ta tsayar domin ya tsaya takarar shugaban FIFA amma har yanzu wani labari a hukumance bai fita akan haka ba amma dan UEFA ta raba gari da FIFA kawai yanzu kuma shugaban FIFA nan da wani lokaci ana ganin ma zai iya yin marabus ko kuma ma ya rasa matsayin sa dan tuni rawatannin da suke fitowa a yammacin yau shugaban FIFA yanzu baya iya juye hukumar ma'ana a matsayin ka na shugaba zaka iya cewa ai kaza a ce ba za a yi ba to kaga an samu matsala ya kake kallon wannan abu
0: to gaskiya alera so ga uku tabbas wannan World Cup din da aka buga America Mexico Canada mun ga abubuwa sauye-sauye a kwallon kafa wanda gaskiya an dade ba a kalle su ba dubadin da za a ga kamar yanda kai magana akan irin red card din da su America ta samu wannan shugaba ne kana misali ana kwallon kafa kai ba har ka kwallon kafa kake ba har a wurin dan wasa jan kati kaje kai magana kace a samu a gure shi kuma a gure shi kaga har kan kwallon kafa ta fara zama kuma bai alera so ga ku ai kaba haka ne ko ba haka ba majalisar
1: United hukunci a haka
0: misali
1: ai abinda mutun ya fada a zahiri a fili
0: alera shi kira da magana ya kamata shugaban kasa America ya magana ba ma yauwa bai ma kamata ba
1: abu daya ne na farko shi yake karban bakuncin gasar na biyu akan kasar sai magana
0: shi yake karban bakunci ko America ce take karban bakunci
1: waye America
0: a
1: yanzu in an ce Najeriya
0: yanzu kake magana da shugaban FIFA yana bada
2: umarni
0: magana shi kadai ne da abin da ya fada ce ayi
1: magana
0: an fara bijire masa daga kan abin da ya fara da dabar rafali ne ba America ba shi koro rafali ba an koro rafali fa saboda baya shi ne da America
2: kasar
0: ne ne ne aka lalata harkar busa yanzu wannan rafalin da aka ba dan Afirka aka ba shi busa ya busa super cup da UEFA ta mai ability saboda kuroci da kai da gold cup wannan tsari ne na harkar ball a gaice ka komai kai qualifying sai da kaje zaka shiga kaza ce
2: ba wannan kuma bayan
1: shi ne ya sauka
0: ne kamar ba ka wa sab blaka
1: da sa alis
0: alis ba musan ba da wannan rawan lai ai shi ba la ba ya cikin wannan tsarin inda na cikin wannan tsarin mun ce ka ba don
1: akwai tabbawa
0: masu bayar da ball ka ba shi gaban ta wanda ya san ball wallahi ba za shi ne ba
1: gaskiya ne
0: wannan abin da Infantino ya shirme mana
2: gaskiya ne
0: muna kallon Blatter ya je ya shirme ya karbi cin hanci waye mana ta kuje shi shi ma ga shaida ya
2: mana yana ba
0: muna tunanin ya gyara World Cup da ya gyara ta ya ƙara shigo da kasashe da waɗanda ba sa
2: samu an samu
0: gol da shiga an samu
2: mutane din dadi da shiga da ƙara da kuma Afrika an ƙara da
0: kasashen har mutum goma muka zo mun goma mun ƙara samun
2: cigaba
0: ya gyara wannan abubuwan kuma ya ji America saboda Trump abokinsa ne sai aka rinka
1: shirye a harkar kuɗi
0: to ne sai Allah ba ta
1: sanda aka samu kuɗi irin wannan
2: babu ba
0: sai kuma wannan to idan su da rufi ya lalata da wace da tsalle
1: kuma sauraro za ku iya samu malam ba waya 0707779539 assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam da muke tare
3: ya ne Sarfi Ibrahim magaji ya sabon gida da
1: to ja'in magoyin bayan wace kungiya
3: Manchester United
1: to ga takwaranka wai haka ne Manchester ita ce babban kungiya
3: ko shakka ba ka
2: dai ne yayin bayan Manchester su ba su ce dinan ne
3: waya cikin bari cikin harkar kwallon kafa
1: to gaskiya ne
3: saboda zuwa da zaka ga cewa ai duk sanda kazo kana kallon kwallon Manchester zaka san cewa kwallon kake kalla duk duniya ga baki dai ba wani tim da zaka je da Allah wani Barcelona
1: kan nan mun
3: raka
1: mu kawai
3: suke harkar kwallon kafa gaskiya kun samu baki ka wannan dawo da zai alera zamu ba duniya mamaki duba da cewa Manchester United ta yi shirin da in Allah da duk wanda yake kallon Manchester United kana cewa dan ba mu tayar ba kan nan kwallon na Manchester to insha Allah mu daukan gwa kuma zamu yi na wannan shirin da za a fara
1: an fara alƙawari
3: to
1: muna
3: muna
1: godiya zai
3: to
1: muna godiya to nan ma aka ce kai tsaye nake tare da ku daga nan garin dan goro Usman Dattijo dan goro mai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona har ma da Kano Pilas tashi lafiya assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam
4: kai ki fata da kai
1: yawa
4: alhamdulillah kuma an san sun ya angon Manchester City Barcelona akan layi
1: to me Chelsea ga me Manchester fa ya ce ya girme ku fa ba sa an ku bane to amma premier ka nawa
4: eh ba wannan ba amma a duniya ana magana kwallon kafa ai za a magana zakar
1: nahiyar to ai shi ma na dan san fi ka ai
4: eh akwai bangarorin da na fi su ka ba su da conference
1: gaskiya ne kai da Real Madrid ku kadai da kuka lafi zakarin turai
0: shi conference lalacewa ce take kai babban club da conference
4: amma shi ba kudi ne wanda za a yi
0: ba maga musu ba fadi wani babban club a duniya da ka ja taba cin gobin fadi babban club da ya duniya da ka ja taba cin gobin
4: ai za a ci kudi ne kuma
0: a shi ta ci sa na ga maga sai babban sai babban kula ba ya lalace yake ya ci wannan kofin sai ya lalace
1: kai ba na godiya
0: yawa ya
4: so shi ba ta alƙari a gare ku ina fata kuma kungiya ta tsar su duba da cewa a kakar da ta gabata ku ka buga ba kofin da kuka buga kuma kuka samu
1: ba har an kallo ne ku bana
4: amma bana mu ba mun zama yan kallo kuma za mu yi kokarin da Manchester ba ke ba domin mu kun ba za mu dauka dangurun mu na Premier League
0: kana ji na
1: nan nan ya yi zai saurayi ka faɗa mai sabonka
0: point 19 ka ba mu kafin mu fara kokari point 19 amma furina ga yau gani sai da muka baka wajen point 19 kafin ka kare ta
1: assalamu alaikum yawa barka dai da muke tare tofa waya ya Manchester duk ku ne kuke shigowa an ce ba ba sun kwara kun dan za ku buga champion ne
5: komai dan gyare-gyaren mu wannan yan guraren
1: to ya kake ganin shirye-shiryen ku na fara gasar premier an ce da safa-safa ake kama fara
5: yaya ne amma ina da kai na sosai sannan irin yanda Manchester da ke da ido abin da ya saka koya manajoji su ba shi shugabannin su ba shi dama shi bangaren wannan bangaren su ba shi sun yi da yawa insurance da sauransu sun su ba shi da gurbin kasmiro hanyar ba me da shi shi ne koyar fara fara da yake ganin karubaran
1: to muna godiya kwarai da gaske to an to anan ma kace fata alkhairi a gare mu muna tare da kai ga Ali Ras Abba Jesse inda ba na ga sakon ka nan ma fata alkhairi muna jin dadin kasancewa tare da ku Allah ya kara basira daga Junaid mai sabo gurin gawa line transformer to nan ma kace sana'a ne fatan kun yi ne cikin koshin lafiya ina muku fatan alkhairi baki ɗayan ku nagode ku tashi lafiya bai Abubakar Yusuf Lawan ne ya turo assalamu alaikum a gurguje da muke tare me Real Madrid ga me Manchester ya ce su ne babban kungiya a duniya me zaka ce
5: ai a harkar wannan gaba inda aka ce
1: mage
5: eh
1: an je karshe
0: ba ta yi dadi a Genevi ba
1: ya ce wai an
0: ta
1: yi dadi
0: ba ta yi dadi a Genevi ba da an yi magana ka ce champion din ila 15 champion din ila ba wannan Genevi ba
5: a
0: sha maka fahimci abin da muka faɗa ba ana ga maka ba wai dan tayi dadin kofi ba ka ji kula dinka nagartaccen gulab kana jin dadin sa da sauran su da waye yanzu ka faɗan Arsenal
5: daga jina alera
1: eh
5: ai
1: ta duwaye
5: kungiyar wannan gaba da yake na madari ai ta ko da abu mata kuma ta sa
0: ni to a kware magwa mu ba mun sani
5: kaga in ka duba da kofin ne ma haka in akudin ne ma haka
1: amma sun fi ku raunin yan wasa
0: a ban shi fa
1: sun fi ku raunin yan wasa
0: tambaye shi ban shi goba
1: ka san
0: ban shi goba
1: muna godiya kwarai da gaske
0: ka san ko ban shi
1: ba kungiyar da ta samu kudin da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu
0: daga sun suwa
1: daga Real Madrid sai Manchester United
0: to gode ba mu ci kuma mu ga samu wannan kawai ba wannan gani ba mai zo fure kofi ba
2: da ga kuma kokarin
0: to ya ga na ga daga gani ko ko ci ko ba da ka mun bi su wallahi
1: aran ma ka ci fatan nasara gare mu daya muna jin dadin kasancewa ana jin dadin kasancewa da mu a kowane lokaci fatan alkhairi ita siriyar Abba da fatan kai sakon ka nan ma ka ci fatan alkhairi daga naku har kullun dan had kan masaka kai tsaye nake sauraron ku ku tashi lafiya to nan ma ka ce suna na Aminu Farce Dausa mai Madrid daga ran Dausa yi karamar hukumar Ungwaggo nake tare da ku nan ma ka ce salama sako daga Gamba Muhammad Egaya mai Bayern Munich ina muku fatan alkhairi to muna godiya to nan ma ka ce fatan alkhairi daga Adamson nan ma ka ce fatan alkhairi sako daga Umar Gai Dingin mai Real Madrid mun jibra a tashi lafiya assalamu alaikum to mun rasa wannan line to nan ma ka ce assalamu alaikum to shi ma wannan line to wannan yana shigowa wani yana shigowa ne to nan ma ka ce ana yi mana fatan alkhairi Yahaya Muhammad ne ya turo nan ma fatan alkhairi da gare mu aka ce daga Hamza MS Sauna to nan ma dai aka ce daga nan Farawa Gabas ina tare da ku assalamu alaikum to wannan line ma mun rasa shi to ban san me yake yake line assalamu alaikum to nan ma dai fatan alkhairi ne dai daga Musa Shago to Musa Shago da fatan kaji sakon ka nan ma ka ce ina mika sako na zuwa ga aboki na dan Manchester muna shirye mu dauki champion din da premier league insha Allah za mu maimaita abin da muka yi a shekarar 2008 daga Abdulrazak Maiman United nan ma ka ce salam alai ras barka da aiki da abokan aiki to muna godiya kai ne mai waya na karshe assalamu alaikum to wannan layin ma ya ki dakuwa to mun rasa wannan layin to me
0: to daga da line da kan dan madara da ya shako an gane samun line waya ko kuma da ka tafi musamman kai line ba
1: to a dan takaitaccen lokaci me zaka ce wani sako aka tura ga magoya bayan Manchester United
0: to magoya bayan Manchester sako na gare ku wannan karin da ina mana fatan alkai kuma na san insha Allah duma halin da muka sha a baya mun san mun karar da su wannan shekarar tamu ce ta farin ciki insha Allah
1: wani kira zaka yi ga magoya baya a supporter ba daga baba duk
0: musulmai ne supporter kwallon kafa gaba daya muna ƙara kira da cewar da Allah wasan kwallon kafa ba fada bane ba kuma ba gaba wuce dukitsan da kaje kallon kwallo yadda yazo maka yadda wasa ya kasance a yi hakuri da shi mu ba mu rigima ba kuma ma zagi ba kuma ma san ai duk inda za a je kallon bala ya kasance an yi shi da da'a babu zage zage babu hayaniya wata sabuwar dabi'a da ta zo mara amfani wadanda ake zagin mutane an ci balo kowa ya jawo shi kaza wannan kalmomin da ba su da dadi suna ɗaya daga cikin da suke kawo mana hayaniya harka wajen kallon kallon kafa ka ji yara kanana sun koyi zagi sun koyi wai wallahi ban ma san irin wannan abu yana ɗaya daga cikin mara kaje lokacin na ce maka matasan mun dangaje sai gefe mun bawa sauran kulubuka irin wannan dabi'un ne duk ba masu
1: to saboda yanayin lokaci a madadin shi bakon namu awal Manchester da kuma Kamis Ariyo da mun gabatar da shirin tare da shi ni Ali Raps unguwaku nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin ciki amma sai wanda ya rakoka
0: akwai abokan da suka rako na akwai kabira ci dadi sharada akwai sula ayu abokin nin kullo na a yanzu
2: a yanzu
0: haka a sunan tun ina sta muna nan muna fafa ta
2: ga kadu
1: ba ku ci gaba da kasancewa da farin ciki al'umma rahama radio

97.4 Rahama Radio. 97.4 Rahama.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su daga gobe su guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka da za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله